0: K5 News FM. News FM. Foro de los Pueblos.
1: Pabalik na mga K5 sa inyo naman yung panatuntunan ng oras na nasa inyo sa paborito ninyo ng DTX 500. Yes. Iosupio Antioxidant. Kabalo kang DTX 500 K5 Eric. Nag-bulig ini para at least limpiohan ang aton liver. No? Yes. Pinag-detoxify. Ginapanubo ang sugar level sa aton dugo kaglawas. Kag nagapanami isang sirkulasyon sa aton nga dugo. Damorga nami ang imo blood pressure nami, no.
2: Why
1: naming circulation.
2: Ay blood mo kontrolado, diabetes mo malayo ka. Ano mo nang nami gid sa tanan?
1: Kag ang pinaka nami because mataas ang iya antioxidant property.
2: Yes.
1: Ang iya bala ginatawag nga oxidation process, grabe ginapas low down niya. That's why
2: Hindi ka tigulbam tanawon, huwag ka pa nakit lutalutahan mo.
1: No, iya mo kumambal ganda. Si Kakipay, beri ka lang. Ayo, amo nagure picto ko naga DTX member din taga 2K Fabric no. Duga hubi nang aton sini nga tagipusoon lang bala. Wala na iya aton.
2: Nikilala ko ingon nga duga hubi, nga pre duga hubin kanyo. Duga hubi nang upod ko. Pero mga ka-K5 is DTX 500. Silbi na lang na maintenance sa diabetes nyo kag sa high blood nyo. No? Amo nagilang na, kay kung damo pa na ang istorya, kabudlay, inayaran lang o diabetes problema, high blood problema, DTX 500. Isang tuka ka lang.
1: Amo na importante. Baka ka namitan ko sa tinaga. No? I like it. Isang tuka ka lang. Sa ato naman yung photo trivia karong adlaw, dala sa inyo sang Mighty C yung alkaline nga vitamin C. Hindi mo lang kalabanan sang, like sa Pilipinas, we have the armed forces of the Philippines.
2: Yes.
1: Arad ang army, arad ang navy, arad ang marines.
2: Kompleto.
1: No? Kompleto. Armadang kusog sang Pilipinas. Pero kapalo bala ka mo nga may ara sang pungsod nga wala sang regular army?
2: Ha?
1: Amo na nga ito ribaloon sa ato nga Pro-Trivia!
0: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia! Foro Trivia!
3: Maayong buntag mga K5! Ini ang Foro Trivia! Kung sa diin, atong ribaloon ang mga butang na posible makalubang sa atong kaalam!
4: Mga ka-K5! Kay balo-bala ka mo nga may isa ka pungsod sa kalibutan nga wala sang regular army? Amo ini ang Costa Rica. Sa 1948, nagdesisyon ang Costa Rica nga i-abolish o konkakson ang ilang military pagkatapos ang isa ka civil war. Sa baylo nga magasto para sa army, mas kinpili nila nga i-prioritize ang education, healthcare, kag iban pa nga mga serbisyo para sa ilang mga pumuluyo kag residente agud nga mas makabulig sa pagpasangkad sang ilang nga pungsod. Kag tugtog subong, wala sila sang standing army. Pero paano nila ginaprotektahan ang ilang pungsod? Bisan wala sang army, mayara ang Costa Rica sang police kag security forces nga nagamaintain sang peace and order kag nagaprotekta sa ilang mga citizens. Interesting, di ba? Ang Costa Rica, isa sa mga pinakakilala nga peaceful countries sa kalibutan. Kag ang ila desisyon na hindi na magpadayon sang military, isa ka unique na example sang ila commitment sa peace. Gani mga ka-K5, kung pamangkoton ka mo kung diin nga pungsod ang wala sang army, amo ini ang Costa Rica. O, di ba? Kampiyon!
3: Ini si ka-K5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia!
0: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia!
1: Salamat, K5 Lori the Explorer! Katahom sa... Nami, no? Ka-K5 Eric, grabe ang logic. Ang isa ka pungsod gaway gana yung mga gyera nga ma-create gisang army pareho sa Costa Rica. Ang igasto nila sa ilang armada,
2: butang siya?
1: Yung butang nila sa edukasyon, serbisyo si kayong lawas, kag na-notice mo, peaceful country ang Costa Rica.
2: Costa Rica is a major trading port sa unang atsimpo. And ina siya, damo abi gold eh, ang Costa Rica. Ang costa is cost,
1: okay.
2: Rica is abundance and gold.
1: Abundance.
2: So damo gold.
1: Costa Rica. So buti ka doon, mangranon, no?
2: Mangranon siya.
1: So, dobudlay ni Ilugon sa ibang mga pungsod. Kaya ibang mga pungsod niya, may dala na yung ang giraya, kwarta para sila.
2: Kwarta ho, ginala niya.
1: But nonetheless, at least, Away ko na ganin nagsulod sa mind na to, no? Salamat K5 Lori for adding information sa among sininga data bank ni K5 Erika. For today, we learned that Costa Rica wala regular army. May police man sila kang security forces. Salamat kita. Every day, gina-encourage ginamon ka mong mamati sa ato nga photo trivia because may mapulutan ka mong dugang nga impormasyon. Dugang nga kinalam.
2: Amuning lugar nga ginagyan sang mga explorers si una before na gina-discover ang Amerika.
1: Okay,
2: ang Costa Rica.
1: Okay.
2: Eh, dahil mga ganon siya. The likes of Christopher Columbus, Amerigo Vespucci, nagalagi na sa sa Costa Rica.
1: Ha? Tinagtalang isa?
2: Isa?
1: Si Magellan ang kanto sa aton.
2: Kwento yung pulapo ni siya. Tirador yung panan. Kwento yan.
1: Baka kang K5. Chimpo na ni para win chidian talaman kay man ti mamahal naman ng mga krudo kag tanan ang pambansang awit na aton sini nga program lakon na ha ano ganina practicality ni nga mga
2: practicality very practical
1: paborito ni Mr. Muyani
2: ay na siya
1: Muyani kali na siya nagpamangkot gina sa ako dito bang
2: okay
1: radio broadcasting competition no
2: okay.
1: Sir Muyani in your family good morning kay Sir sino ganito Mr. Nababla Roel Naba
2: oh araman
1: ang driver ka pamati sa to
2: kag si Kwan isi ang nagpa-picture gito si mo sa
1: pardon niya family
2: no? Si Ma'am Pearly kag ang bana niya
1: sige K5 Brands standby kay Arf Amores Arianay ang aton sini nga due time nga pa-relax before kita sa medyo tensionado nga balita
2: correct no? Kalmahan ta
1: kalmahan ta oras sa K5 News FM 8:15
2: yung kililin, dumduman ko naman siya, Torneva. Ba?
1: Pwede mo na butang rin sa among kilid gano'n ni Kipa Bering. Ato ni, marilaks ani kadali.

0: camino.
1: ¡Aún!
0: Kung nalulungkot ay pupuntan ka.
1: Wow!
0: Dala ang cravings mo na fries at matcha.
1: Wow!
2: Nahugit ba?
0: Sasamaan kang mag-macchiato.
1: Macchiato? Hindi siyo pa?
0: Tapos itatanong kung bet mo ba?
1: Meron ba nos ka pang apikon? Kabalot, no?
2: Isa pa na. Hindi na pagbuksin.

0: Na-notice ko, kung namulgi na patukar tabla, may patay padala nila hard.
1: Relate sila. Galinupan na doon ang hard.
0: Galinupan, no?

0: sa playlist na sumon.
1: Oh, this mo, tanan niya gina-play tani. Gasikat sa makulod sa mo. Gasikat yan eh. Pambansang timsong sang puro na ni kuno mo. Siling ni In-In-Yen Yabla, inspired na song. At yun tani. At yun kami tanong eh. Ay hindi, sorry, hindi ko nang balik.
2: Foro de los Pobres.
1: Siling ni In-In Yabla, inspired na song. Tanan, may mga lyrics. May tama. Grabe. Mercy Martisano, amo na di ang trending, ang pambansang team song sang foro. Kaysang tanan nga nakikanta man sa silinga kanta, kay tanan relate gid.
0: Correct.
1: Tsakto kay pabili. You know, it's something like realistic nga ginbutang sa isa ka love song yeah. Ng tanan nga tao makarelate bla ka kipaberik. Kag ang nanamian na mo din kipaberik for the younger generation to understand.
3: And this is not about, you know, love, okay na siya, planggata ka.
1: Praktikalidad bla. Planggata ka, subong piliton ta nga duha, primuon ta ka mo tsatsa kag manog laba. Kay wala man kita nga duha sa income, kung matakaan ko ulit, tablang ka kay nanay mo, ginimo ta kaya na yon.
3: Kag nag-upod gam lang sa akon, tungkol kay gwapo ko.
1: Kure, isa
3: amo
1: na kaliksyon.
3: Amo, ginang
1: may damo na tala istorya ang mga kabataan. Sige, ti anong gusto mo, amo ni? Kati anong talang gwapo kung hindi mo lang na tama buhi. But si ganun subong, may practical because ang gugma actually kay Paberic, ma-develop na siya mo. Especially kung upod mo is somebody who is responsible, somebody who take good care of you. No? So, mo na gani, kung ikaw may lalaki, may loyal nga babae. So, kung ikaw man ang babae, may loyal nga lalaki nga willing mag-ubras ang tanan para sa imo, be loyal.
3: Tiyan mo no? To, anon mo na ang gwapo upod mo. Kaya planggaan, ay kunok ka mo. Pero why makamutligangon?
1: Amo na sa unang balila. Bisan saging basta labing. Pero lain na nasubong niya.
3: Ikaw lang da.
1: Mi anon mo kalabing kung nula unod kaldiro, galumpat gugmas bintana.
3: Isa pa na. Kapit pa kung may tupan balay nga naga. Ano may labay man?
1: Di sapat ang sahod ko.
3: Nah.
1: No, muna, no?
3: Kaya ginapa-eskwila, huwag nag-eskwila.
1: Ginapa-tuon,
3: huwag nag-tuon, nag-eskapo ka.
1: Kaya muna. Subong nagasulod na sa ato ng kamaturan, nga ang kabataan nga iban, na-delay sila magpangasawa because ginabutang anay nila si Jacto. Ang ila siling pangabuhi before sila mag-settle down. Imagine nabla ka kagipabiri, kung laki ya ubra, mang biktima ka pa ya sa iban nga tao nga pagutman mo. Kung isa ka lang ya wala ubra, okay lang na ya. Pero kung may ilaon kang isa ka tao at the end of the day nagsalig si mat the end of the day duha ka mo nagutman ginpagutman mo pa sa
3: lalaki ka mamanga ngasawa ka pagpangasawa mo tapos na may kasal-kasal tapos puli ka mo sa inyo balay lumon ka magyapo kay nanay mo kay tatay mo
1: subo eh
3: hindi na yan pwede kay Paberjan nangita ka na pakasal kami pagtindog tubalay mo ngayon ngita ka to yan hindi ka disbalay ah. Amo lang nakasimple so mga kabataan
1: si Oliver tara may iyan naman siya
3: ano naman ko
1: sige naman niyo watching from the last bigas. Dalawat naman kubuhas.
3: Nati amo, amo ginang lines na.
1: Now this time around mga kibibe, on a more serious note sa ato nga program sa mga dlaw. Seryoso kita.
3: Seryoso na kita.
1: Kung kaisa sa pagdalas ng salakyan, standby ARF, kung kaisa kagipay, Eric, may mga panahon niya kapoy kagid mo.
3: Kapoy.
1: Na-notice mong ibang gadali, mapauli, bisan na tuyo, piliton, gid mong sige drive.
3: Dahing agaw.
1: Na-notice nyo, nga kung natuyo ka mo, jutay lang ang piyong nyo, in a split of a second, nakita mo,
3: tapat.
1: Galiko ang salakyan mo. Mayo lang kung wala ka sugata, wala kanal ka, wala banglid.
3: Correct.
1: What if, highly populated ang lugar na ginagyan mo? In a split of a second sa kapiyong ka, pagbugta mo, gindalasa mo na yung parkingan sa salakyan.
3: Disgrasya ka na.
1: Damo tao da.
3: Damo tao da. Munang
1: now, langit. Advice, kagbisan si Kipa Merik, always na ginambal. Kita ginambal, gina. Pagtuyo ka,
3: Stop
1: ka. No? Pullover.
3: Pullover.
1: 5 minutes ga power nap.
3: Agad ako lawig na.
1: Ang 5 minutes actually equivalent naman na sa 30 minutos mga biyahe nga hindi ka naman pagtuyon.
3: Nami na.
1: Kay kung kaysa kay Pebre, ka dulangan imong mo. Kag na-notice mo, ginabatuan mong tuyo mo, pero nalipat ka, natuyo ka, napiyuhan ka.
3: Hindi you cannot fight to
1: isa ini sa mga anggulo nga ginatan-aw sa isa ka masubo ng insidente nga nagluntad sa kabangkalan kahapon. Matapos kaysa ka 4 anyos ka bata, patay. While na ospital ang iamay, samtang nagakarwas ni sila, ginsalakay sang isa ka salakyan. Ay kampiyon nga rita, karong adlaw, naka-standby na si K5 ARF Amores sa line number 1. ARF, good morning.
0: good morning ka kay 5L dyan, ka kay 5 Eric, no? Sakto na, patay gid ka kay 5L dyan. Ining apat, no, katuig nga bata. Samtang pilaso naman ang amay matapos nga gindala sa ini, no? Sa isa ka sa lakyan nga nag-overshoot ka kay 5L dyan, ka kay 5 Eric, sa puro ka taytay, no? Sa barangay Uringaw. Kahapon nga adlaw sa...
3: Din the pit, Arf? Din siya the pit?
0: Purok taytay ka kay 5 Eric, no, sa mailikuan. Tupad lang ini sa balay ni ano, sa balay ni Lola ang 20 ano, 124 years old ba lang
3: ang centennial.
1: Ah, okay, centennial. Okay.
3: Ay,
0: nanay
3: yes, Francisca. Yes.
0: Ka.
3: Oo.
0: Nanay Francisca.
3: Okay, tupad okay.
0: Tupad lang unahan lang gid ni sa iya nga balay kay likuan at dira
3: sa urong.
0: Dira na overshoot, no, ang hininga sa lakyan na sa may purong taytay, barangay Uringaw, kahapon na daw Miyerkules, alas 8:20 sang aga. Kilala ining mga biktima nga amo si alias Neil, no, amuning 4 anyos nga bata, kag ang amay nga si Lito Timtim, 26 anyos, no, bata pa ini, hubin pa. Lunsay mga residente ini sang purok payong sa mismo man nga barangay. Piyak lang ini nga sityo, nagpa-washing ini sila sa ilang tricycle pero sa may purok taytay, no? Sakop man sa nga barangay Uringaw sa siyudad sang Kabangkalan. Kahapon nag-interview kita, no, sa mga witness, mga residente nga naka-witness ang hitabo. Base, no, sa ilang nga nakita, alas 8:20 na tabo ang ining nagluntad
3: ini nga residente,
0: no? Samtang nagawashing ining sang tricycle ang mag-amay, hinali lang, no, nga naglapaw kag nadala sa sila sang ining salakyan nga Kia Sonet, no, Kia Sonet nga salakyan kag dito na, no, gindala sa ining una gindala sa ang amay kag na include ini nalakit ining bata kag nadalusdos gid ining bata sa dalong sang salakyan sang at dalong sang salakyan. Kaya dito ginatamaan nga ang ulo sang bata na buka, na ginuwa ang mga dugo sa iyang lawas. Kaya on the spot, no, patay gitining bata. Kaya wala na nahingagaw ini sa ospital. Samtang ang amay, pilason man, no? Kaya ginkilala man naton ka K5 Eljan, ka K5 Eric, ini nagamaniho nga si Marvin Rod Tamundong, 39 anyos, no, ang nagamaniho sang salakyan. Upod ang iya pamilya, no, iyang asawa, kagduwa ka kabataan, mga residente ini sila sang mga pangayaw ini sila ka K5L dyan, ka K5 Eric, no, kasi nagbisita lang ini sila sa may Dumaguete City. Why kita kabalo kung ano ang ilang tuyo sang nagkadto ina sila dito nga duog, pero taga Karangalan Village ini sila sa De La Paz, Pasig City.
3: Oh, okay.
0: Alin sila sa Dumaguete kaagahon pa, nagbiyahe bilog na pamilya padulong kuntani sa Bacolod para dito sila masakay pabalik na.
3: Ah, maruro.
0: Sa Pasig City.
3: Oo.
0: Oo.
3: Okay.
0: So, dito na, nakabatsyag na sa Mabinay pa lang, kabatsyag na tuyo, no, ining driver. So, wala yung ginmahin, kaya abin niya makaya niya lang, no, masarangan niya lang, kaya iga, while ga pa music, kaya suli-suliya sa iyang asawa kag mga kabataan, pero sang nakalapaw na, no, sa may barangay Tagukon, kasi Tagukon, tapos
3: sa
0: Uringaw, dira na nakabatsyag sang katuyo ining driver, kag samtang nami ang panglakato nila. Kag dito siya napiyungan sa may purok taytay, kag nabunggo ini sa car wash. Kag ang car wash, may ara sang mag-amay nga nagatinlo sang ilang motor punta ni. At dito, nadala sa ining mag-amay, lakit na ang 4 anyos nga bata, no? Kag nagintumpukan ini, no? Kag masobra 20 minutos ang paghulat sang rescue, kag gilayon ini gindala sa pinakalapit nga ospital. Kag ito nagdeklarar ang doktor, no, nga DOA ining bata na mga 4 anyos. So, sa paroon ka K5 Eljan, ka K5 Eric, ara pa ang bugos nga pamilya sang ining salakyan, ang bugos nga pamilya ay ara pa sa ospital bangod nga na trauma ining duha ka kabataan, lakit na ang iloy kag pilason man ini ang driver sang salakyan, ka K5 Eljan, ka K5 Eric.
3: Grabe, no? Grabe.
0: Kag wala pa kita kabalo kung ano ang plastada sini, kung ang magapasaka sang kaso ining pamilya sang mag-amay.
1: Subo. Ang report na baton, tagi 5 ARP, nga doon nalasak din ang bata.
0: na lasa gate ka K5L.
1: Kaya na ara na sa buli ka K5L mo kita mo na o. Ara siya daw sa may dugo nga na dira na lang bata.
3: Dira siya na. Ati, ginlinas ang salakyan.
1: Ginlinas ang salakyan. Subo.
3: Gina-imagine ko lang ang iya nga sitwasyon sa pag-impact na. Aha, iti ano mo na. Oh, kabay patani nga makuan siya ma... magrasyahan na lang ang iban nga mga pamilya black K5R kag K5L diyan sang pasakpan niya sang tag-iya sang salakya kiti na ospital man mo no kabay pa nga all will be easy for everyone.
0: Sa kag sinopagit sa aton nga mga witnesses dira masubra lima no kami tros ang pagina sa iya halin sa may kinatindugan niya padulong dito sa nagbunggo nga
1: grabe.
0: Balay na usang salakyan amo na rason nga naubahan ining bata kag puno man siyang pilas no kag igugit ang iyang ulo sa
3: dasig lagan
0: ruida no sang salakyan so suno sa impormasyon nato niya nakuha ka kay Pad Eljan kag kay Pad Eric paayuhon anay no sang ang mga pamilya at especially ang amay nga naga-drive antes no magplano no ang pamilya naman sa mag-amay kung ano ang ila nga pwede paghimuon kay ti wala labot kay Kipad Eljan kay Kipad Eric nga napatay ining bata kag pilaso ng amay may mga damage pagit no nga na guba no including ang duwa ka car wash no kay ti nagatuparay ining duwa ka car wash guba ang motor kag ang dingding sang isa ka balay dito naguba man wasak man ang kilid kini so isa pa na no sa ginalantaw man nga pagkatapos ang medikasyon sang ining pamilya lakip na ang ining amay basi dra na no pag-istoryahan kung ano ang pwede himuon kag sukton ining driver sang mga damages no nga iya nga na obra so sa karon mga kakipad Eljan kakipad Eric no ara pa sa ospital ining pamilya kag padayon pa no ang investigasyon sang kapulisan sa natabo nga o sa nagluntad nga aksidente dira sa may Purok Taytay sa barangay Urngaw sa diri sa siyudad sang Kabangkalan kakipad Eric kakipad Eljan
1: okay sige thank you no.
0: Yes, amo nang makuha nato nga report no diri sa nagluntad nga aksidente kahapon nga adlaw diri sa may siyudad sang Kabangkalan. Report sa patrol ini si Kapad Dinarp Amores Lugalan para sa Kampyon nga balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News.
1: Sa igad sang dalan mang gidaktuali layo na kag K5 ari kag Kalino. Lapad man yun ang karsada.
3: Oo.
1: Galing kay Kumo kun tuyog gid yang driver sulod gin no.
3: Te ang report ni Arf nga mga 5 meters pa kuno ang gindosdo. So meaning si may speed, may dasig-dasig siguro.
1: Napiyungan gid siguro.
3: Napiyungan gid hindi man ni guro hor kiti bilog gid man nga pamilyang dala niya. But nonetheless, to hambalin kay Febel dyan kayo na, nonetheless, kung...
1: Stand by Berto Gakit.
3: Kung tuyo, pahuway na.
1: Kung kabatsyag na tuyo, hindi na pagpilita kay Febel, no? So, ang pamangkot sang kadaman, mahaboy kami question, no? Anong matabo sa isa ka-impeachment trial kung ang isa ka-impeachable officer mag-retire o mag-resign sa serbisyo antes pa man siya mapamatbatan? Now, amo nang dako nga pabangkot. Question number one, sino ang mga impeachable officers? Presidente, vice presidente.
3: Number two,
1: ang ombudsman.
3: Number four,
1: commissioners.
3: Number five.
1: So amo ni ang Supreme Court Supreme justices. Court justices. Now,
3: are,
1: ang
3: impeachable
1: mayor gig nga katuyuan nga ama impeachment kay kakaso ng isa ka official si opisina. Ang resignation voluntary na iyang removal from office. No? Nagahatag inisang dako nga debate kag dako nga pamangkutanon. Kag siguro isa ka dako nga diskusyon. Kung anong matabo sa trial, kung ang gina-trial, wala na sa iya pwesto. Walang pamangkot.
3: Kuha na siya, may moot in academic na siya. Why na siya?
1: Actually, moot in academic.
3: Why na siya?
1: According sa report, tamo ni, may arap na kita sinabasihan kag Ipaberic.
3: Yes.
1: Based sa report nga ito nakuha, kag sa aton research, ang practice sa legislative bodies kung kaysa gina-terminate or gina-dismiss ang impeachment proceedings, once ang official nga concern o ang ginpaidalom sa impeachment trial, nag-resign bangod ang respondent, hindi na official way nagapungko sa pwesto, why na dumot in academic na kakipabiyari? Kaya ang purpose mo lang sa impeachment is to remove him from the office.
3: Correct. But if he remove himself,
1: tiwala ka na sang kasuhan.
3: Why ka na kasuhan? Amo na nga, the best example of that is Joseph Estrada.
1: For example, luwas kay Joseph Estrada, kakipabiyari, no? si Ombudsman Merceditas Gutierrez.
3: Nag-resign
1: kundi man. Ombudsman is subject for impeachment. In 2011, prior pa man sang iya Senate trial, kag sa Senate, prior sang trial sa Senado, nag-resign na.
3: Nag-resign siya.
1: So natabo di, sino pang i-trial sa Senado?
3: Why na yung?
1: Naguntat sila.
3: Yeah.
1: U.S. President Richard Nixon, nag-resign siya sa 1974, antes pa man ang full house ang makaboto sa iya impeachment. Magsiling ka nga full house, Senate in the House of Representatives.
3: The Watergate scandal.
1: Amo to Watergate. Ato niya floodgate.
3: Tiwi, amo ni water lang lahat. Mas lako-lako ni flood niya
1: ang aton puro man, nga puro man tubig, no?
3: Amo na siya.
1: Nixon, the Watergate scandal. Ang Pilipinas,
3: flood
1: control kag intelligence scandal.
3: Amo na siya.
1: Grabe, no?
3: Basta ka basa ako nung gadalhay mo.
1: Now, question. Kay kung madayon gali ka kay Pabirik, kung ikaw mapamatbatan sa isa ka impeachment trial, tapos gid perpetual disqualification to hold any public office.
3: And that's the purpose of it.
1: Wala ka na chance sa makadalagan.
3: Yes, yes.
1: Now, what will happen kung ang isa ka official ka kay Pabirik nag-resign? Ang mga ginistoryahan tadi nga nag-resign are impeachable officers. Remember, if you are a sitting president or vice president, you are covered of the so-called immunity.
3: Yes, hindi ka pwede makusar.
1: Hindi ka pwede pailan kaso, civil or criminal.
3: While
1: gapong in ko office. Ikaw. Pero kung ikaw ng impeachable officer, nga nag-enjoy isang immunity, nag-resign ka sa pwesto, immediately, wala ka na immunity.
3: Wala na.
1: Pwede ka na pasakaan kaso, missing o nga tao.
3: You can now be sued. Because private citizen ka na.
1: Correct.
3: Private citizen
1: ka. Kung private citizen ka na, pailan ka na kaso.
3: All is fair in love and in war ka na. Klaryo na ta.
1: Sa kaso ni Vice President Sara Duterte, ang pamangkot daton, hulaton bala ni Vice President Sara Duterte nga mapamatbatan siya. Nga kung mapamatbatan, dako ang tsansa nga hindi na siya kapadlagan bisa na nung office kang ipabirik. Perpetual disqualification.
3: If you are Sara Duterte, with
1: ang pamangkot is... Ruben pa.
3: Kahit sa iya political career.
1: Will you risk your political career hulaton mo matapos sa impeachment trial?
3: And knowing fully well nga wala ka sang number sa sulod sa Senado?
1: Ha?
3: Wala siya number.
1: Wala siya number?
3: Why siya ipiyutay na lang sila?
1: Nga, wala siya, wala gimang siya number kay ngati Vice President siya mo.
3: Hindi kayo iya nga mga upon, wala.
1: But mas yung ganong gali is the voting threshold.
3: Wala na.
1: Ang ambal sa bagong ruling sa Senado,
3: 14.
1: Kundi original naton is 16. Tiga gamay nam lang sila. 20 nam lang sila. 14 kinanglan. 7 para nga makwit siya. Pero sa 7 niya daw kabudlay na kay si Ligarda, so may extend naman si iyang medical leave.
3: Si Ligarda, in kaso magbalik na di, I don't think she will do something to disfavor the present administration.
1: Because may gipapanaog na nga warrant to Bares.
3: Sa bataya?
1: Galing may 60 mil lang itong bail.
3: Di, pero hindi mo na yung mabalaan. Maricochet na mo kung ang pailang kaso. But siguro matiyog-tiyog na na.
1: Ting natabod rin, may kaso siya. Subong gipapanaogan na siya sa warrant to Bares. Si Congressman Leandro Liveste.
3: Mata niya.
1: Ang atong istoryahan, why man take balok anong desisyon sa vice-presidente? Pero ginmention mo very young.
3: Very young.
1: Winability.
3: Ara. Popular.
1: Popular. Ara.
3: So
1: kung ikaw, ang pamangkota, will the president, will the vice president wait for the final verdict of the impeachment or ma-resign siya parios ni Ombudsman Merceditas Gutierrez or former president Joseph Estrada?
3: Ang akong tulok, ma-resign si Sara.
1: Now, this, kung mag-resign,
3: that's the option nga pinakatahong.
1: Kung mag-resign si VP Sara, wala na siya immunity.
3: Why na immunity?
1: Ang matabo, dari.
3: Pailan siya kaso?
1: Pero regular.
3: Yes. Filing criminal case.
1: Criminal kag
3: administrative.
1: Ang criminal sa iya is
3: tiyan mo na yan, AMLA. Criminal violation.
1: So kung criminal naman sa Pilipinas, let's talk about the reality of life. It will be a long process knowing that the vice president has battery of lawyers. And these lawyers can request for dili-dali tactics.
3: Ang masubo, muna yung kikain ni Sara. Pag-resign niya, kundi failan siya kaso. Failan siya kaso nga non-bailable.
1: Kung non-bailable, kay papanaugan sa gulpi sa mandamin to di aristo.
3: Preso siya, pero i-contest sa korte.
1: Uh-huh.
3: Tikuri-kunti sa kurti.
1: Hindi pa na final.
3: Siya. Hindi pa final.
1: And under the law, hindi ka lang kadalagan kung may ara ikaw ng final decision for cases like moral torpitude.
3: Yes.
1: That includes corruption. Can you find Eric, of course.
3: So what she will do, kung prisuhon mo si Sarah, gamiton niya ang pagpriso sa iya as a battle cry to unite the Philippines and fight sa kung ano nga ekonomiya.
1: Are you telling me nga ang ining pagpriso si if ever mag-resign siya sa pwesto,
3: if ever, scenario one,
1: will become his weapon for the political campaign in his presidential bid in 2028?
3: Yes, and Filipinos love the underdog. She will cry tanan tapat ang kampanya daog sara.
1: So, mo ni galing matabo.
3: Pero,
1: sa pagkakipay, Beric,
3: kung hindi nila pagpailan, pabayaan nila.
1: Kung hindi nila pagpailan,
3: pabayaan nila, panlaganon. Paglagan, hindi na pagkasuhan kriminal para nga hindi mag-underdog si Sara.
1: Isa na ka-gameplay.
3: Scenario number 2 ni.
1: Okay.
3: Paglagan ni Sara, i-contest nila sang isa ka kandidato nga matinlo, and the battle cry is, hindi siya pagbutuha, kay korap siya. That will be another story.
1: So, ang guwan niya, kung pailan mo siya kaso, ma-weaponize.
3: Ma-weaponize niya.
1: Ang kaya tanawa bala, kaya gina-prosecute, political, your legal case will now become a political persecution.
3: Yes. So, bulikin yung call it a save this country.
1: So, in order na hindi na ma-weaponize, ang isa ka scenario is, babae.
3: Let her run.
1: Kag ang madlagan, isa ka kandidato
3: nga na wala ang
1: musing ang ngalan sang korupsyon.
3: Yes.
1: Kag while nagasaka sa intablado, isight ang tanan ng mga isyu sang korupsyon ng gindala sa Senado.
3: And ang bottom line siya is, the next election, kung pabayan si Sara kontra sa isa ka matinlo nga kandidato is, propaganda war, hindi hamak.
1: Propaganda war, question.
3: Hindi hamak ni.
1: Sino ayan ang matinlo nga kandidato as of the moment kapag pwede makalagan? Tidamo na mga pangalan gagulwa. Pero in the case of BP Sara, kung tanawin mong winability, subong strong.
3: Ang grabe, bayan mo Sara, daog na gina.
1: Na-notice mo, grabe. So ang iban gasiling, resign and reshine.
3: Ba.
1: Kablo ko kung sino gambal na.
3: Sino na siya?
1: Oliver Arcalaga po. You have to resign and then you have to reshine.
3: Correct na. Correct na.
1: Kiwi don't do.
3: Resign and reshine.
1: Ang ato niya, analysis lang niya kagipay.
3: Mga senaryo lang na.
1: Hindi yan nga nagsulod ining aton analysis because ang grabing hulagay isang federalismo sa bilog ng Pilipinas.
3: Olo, Berti, kung diyan loan, daw galagaw kita sa rin dyan. Grabing organizing works sang federal movement.
1: Tikor kitabi mamang kung kitabi no kung kitabi mamangkot sa tuntag palamati. What do you think? Anong mayong opsyon? Wala to ng verdict o kung ma-resign? Di ka mo lang dambal, kaya basa lang namon diyan. Ang importante lang sa amon ni Kipa Berik, na-present namon sa inyong senaryo and what will happen. Now, this time around, dali naman sa resigned and reshine. Sa Iluhanta naman ang boxing in Baku. Isa ka former barangay kagawad na tapungulan sang kagawad. Naka-standby na si Berto Bakit. Berto Bakit. Yung mga bakit yung ako niya ginambal man. Naka-standby sa subong. Check tabi sa line number 1. Ka-K5 Berto, nanong natabo nga may natapungulan nga anay barangay kagawad ra sa Bakong sa Bago City. Berto, good morning.
4: Hello dyan, K5 Eric. Mayong agabaw, bukol gid sa ulo. Ang naaguman sang former kagawad kagapon ni natabo. Ang dira sa may barangay Bakong no sa siyudad sang Bago City sa sulod gid mismo sang barangay hall sinumbag ni kagawad kagivibe Eljan ang ginatumod tani nga kagawad po incumbent kagawad giniyang nanumbag no amo ning allegation niya sa ni former kagawad abi ang ginatudlo o biktima ang dugang kagawad nga former ang biktima nga nasumbagan kuno amo ning si Rami Escote Senior no
1: Rami Escote Senior
4: kagivibe ang Eljan
1: sino ang nagsumbag ng incumbent?
4: Ang nanumbag ng incumbent amo ning si Marino Peruelo kagawad Marino Peruelo si kagawad Marino Peruelo amo ning committee on health kag prison order pa mismo sang barangay kagawad
1: di tay minggid kay ikayong lawas bukol. Ang peace in order tapungulay pero anong kausaw nga matapungulay gid abiyaw
3: panay gid sila
4: patatonta na tabo. Alas 11, alas 10 ang gagapon, ginpatawag ni sila, nag-meeting ni sila sa may session hall, sa barangay hall. Kaya man, natabuin bangod na dumduman mo to kagiradal dyan, ang ginareklamo nga langaw, bala? no, dira sa may barangay Bako.
3: Ay, okay.
4: Oo, sa isa ka halin sa may ano bala sa may poultry. Dira sa may area sa barangay Bakong.
3: Mm.
4: So ang si kagawad ining biktima nga former kagawad nga si Rami Scotty Senior, siya ni ang do nagarepresentar bala sang mga nagareklamo. No, kaya ang pagkatulad itong kagabi ito, grabe gin man ito langaw mong. Kaya ang area nila dira, grabe gin man ang langaw. Karong gin patawag ni sila sa barangay, kagad mismo man ang poultry, kay ti may sesyon sila regarding sa siling isyo sa langaw, kay ti may meeting sa ila ang city health.
3: Mm.
4: Now, kahapon, alas 10, nag-meeting ang mga ini. Ginpangita ni kagawad Rami upon ni former kagawad ning biktima si kagawad Marino Pirwelo kay supposed to be siya man ara dira mo kay ti committee on health siya at the same time siya man ang naga siya ang kagawad nga assign dira sa among reklamo. Tapos na nikuno sila dira sa session hall tapos na sila sa session hall nagmeeting ang iban nga mga tawo reklamo nagwa naman sa ginali lang nagsulod din si kagawad no. Nagsulod ni si kagawad, pagsulod ni kagawad, ginkonfrontaya si former kagawad, no? Ambalya, gusto mo ma-istorya na ita doa? Sa sulod sang kwarto dito sa, dira man sa sulod sang barangay, ambal ni former kagawad Rami, na kinanglan ko pa yung magsulod dito sa kwartong pwede ka man kambal dere. So sula duwa-duwa kagibibel dyan, kagibibel rik po, pinusdakan, sinumbag ni siya kuno, ni kagawad.
1: Di na tabo ang pagtapungol sa sulod sang?
4: Sa sulod mismo sang session hall.
1: And that is a grave abuse of authority. Hindi na pwede.
3: While the session is ongoing?
1: While the session is ongoing, that place is a parliamentary
3: sagrado ng lugar.
1: Sagrado ng lugar. There must be a parliamentary procedure. Wait ko yung gambal, wait rigapin. But the fact ang tao ara dara sa session hall, but siya nung garespeto siya sang power sa imo barangay. Tapos ikaw nga ara sa barangay, why mo ginarespetar ang parliamentary procedure and you forgot that you are elected official?
3: Sino ang aggressor? Sino ang nanumbag?
1: Si kagawad niya yung kumbed.
3: Sinumbag niya si ex-kagawad nga amu ang complainant?
1: Hindi na pwede, kagibay-barik. Sagrado nga lugar ang session hall, dira ka mo tinapungulay.
4: Dira agad mismo sila, damo, tawo, sobra ko na sa intani, kabilog, lalo pa nalabot ang ibang nga mga opisyal eh.
1: Kadalika, ang mga younger, ang mga subong bilang nga kabataan, kapanilag ni sila. Kita mo siya, Torner Espesyo, kapangayo pa sa ilog, ambal nga hindi niyo ko pagiluga. Kay balaan niya nga sala, ginbuhat niya to mo. No? Ti subong yari naman diya, ato niya ko lingong nga version. First time ko niya kabati si Shunol, malapungol kay Muya, hanaay kay Lagsanay, doon may natabo na sa una. Pero yung nagtapungulon mo ginyan sa session, doon hindi amo.
4: Nagbato pag suno sa aligasyon, no? Kakivibe Eljan ni Rami Scotty Senior na amo ning 30 anyos na ni sang una siguro mga 1998 pa ni sang nag-resign bilang kagawad medyo dugay-dugay naman.
1: Yung punto tadaya regardless to ang ginalinan ano gining ano ganini ginalinan to nga nagdala kantos la session party
4: sa langaw gid niya. Sa langaw gid niya.
1: Langaw. Kabalo ka kakivibe Berto sa Iloilo dumduman mo? Ato si Luilo wala dito sa dito tubungan. Nga ang bilog ka barangay kapitan gani kag kagawad nagre-resign kay ang ilang kausa sa langaw to lagi pabatian ka banwa?
3: Eh uno may atututuon nga muna
1: sa ato tiyan nagre-resign sila to protect the interest order of their constituents. Driya sa aton mareklamo langaw ang imo constituents for mer kagawad pa. Tapungulon mo gid
3: sa session hall pa.
1: Session hall pa.
3: Ano naman?
4: Kag naglabot ni Kakivibe Eljan, Kakivibe Berek, kaya sobra 5 minuto ko nung apugusay nila dito sulod mo.
1: Di ko di ikaw man ginta pungol na tulad, mabalos ka man guro eh.
3: Kagat lang.
4: Galing ti si former kagawad, dito may edadidad naman ni mo.
1: Tama na galing ginambal ko Kakivibe Berto. Kung masarangan sang kagawad tapungulon ang former barangay kagawad gamay edad pa. Anong assurance tadi kay chairman sa kanilang sa pisin order? May kabataan ka rin kung magkinagamo na ba? Si Kunpang Bastrocon yan eh.
3: Dahil no. Nisagi ka more reklamo, dari, balbalondak mo.
1: Binalbali ka din, si Sionol pa to, mas more kung may siya magkatanaw, kagipay, Eric. Ano abing, ano ang assurance ko, abi sa taga-Bakong da, nang hindi mang bastrok ining si kagawad?
4: Dito sa kagabi, no? Tinawgan sa, kinatuan sa, ginkwata ning side ni abiktima. Imangkot na ton, kagibibol dyan, kagibibere. Kung ano bala ning, ano, luwas sa langaw, ano, may mga kausa, kag may mga personal grudge ni sila.

0: maaksyonan gira mo.
1: Di natural eh. Natural lang na. Buti ganun sila, naging mo sila sulat, go-observe sila sa proseso. Hindi ka rin nagpadala sa mga reklamo. Pagpasa sa reklamo, tiyaktuhan mo eh. Hindi ka manapungol, kimi tawo.
2: Reklamo?
1: Ano ah? Dala to sa sesyon? Anong purpose ang pag-sesyon to ah?
0: Ang purpose ng sesyon to, nga maghatag na yabulong ang city health mo. Kag mabulid naman mismo dito ang poultry man abing at tima.
1: O tima ang galing ang solusyon. Ang katapungulon mo yung kagawad to, kaya naman ang solusyon. Nangita ka pa yung isang bukol sa ulo. Ay, di gali. Why kaya nangita sa bukol mo? Kung naging pabuklan mo yung
2: reklamo. Why siya nangita bukol? Nanghatag siya bukol.
1: Nanghatag siya bukol.
2: Oo. Ang ihatag na ni solusyon, hindi kay bukol.
1: Hindi na solusyon na gani. Kaya mga hatag na gani. Bulong.
2: Ara na?
1: Bukol na ara man ang taga city health sa bago?
0: Ara-ara, actually, ara eh, may representante.
1: Di kalaw, ay na nabinastos. Nano nga klase naman?
2: No, hindi na namin. Ah,
1: hindi namin, ah.
2: Hindi na namin.
1: Kabalo ka ko na nung ilang timsong, Berto? Laki sa langaw, laki sa langaw, Jiprox.
2: Laki sa langaw, laki sa lamas, halpok.
0: Kagibag Eljan, kagibag Eric, for the sake sa hatong sininga
1: para balanse. Para balanse.
0: Tinawgan sa mani.
1: But si ganun, ang aton niya is for fairness para si Yabi.
2: Correct.
1: But bisan na nung affair na ton kagawa, ng panapungol, hindi niya pwede, discounsel ha? Okay, go ahead.
0: Suno sa iya, kakifad, suno kay Marino Perwilo, kagawad ni, ari pagidya, ambalya, si former kagawad ko no ang una na numbag mong, siya gid ko nini una na numbag, pero ang problema lang dari, kay do halos tanan nga mga pumuluyo ang istorya na to kagabi.
1: Ang nakatestigo?
0: Si kagawad yan na numbag una.
1: Tingguan niya sa ni, his words against, his word against the words of the witnesses.
2: Yang goes na sa puro ni Los Pueblos kid.
1: People's Forum.
2: People's Forum.
1: Abi pa ba TV tingog ni kagawad di okay.
2: People's Forum.
1: Pa ba TV tingog ni kagawad yang chimputa ginalagas ta na goad.
2: Sige, Bert. Kagawad,
3: ari pa ba ti ana ko limong ano, nga dahi. Anong natabo ta yon?
4: Tinapukot tayo kami eh kay ti Simbre, ginuhan niya ko kundi.
1: Natural ah.
4: Mabalos mako. Ya mo to tabo nga papukotay namon natumba ko ya kay nigo kay numol mo. Ti Simbre pagbangon ko yung bag, ano mako eh mabalos mako eh. Okay. Ita boss kin tambagan na kami sing matao kay damo patao slot mo. Ti pagkatapos ito, ti wai malang wai masling nga may mihoy amunyo ti man sigwa lang lang iya matao tapos to kin dala ko na sa ano,
3: dala ko sa gawa. Nasumbagan mo man sa ano man sa sema.
4: Wai na kuya kasumbag siya kay ang kamot ko ni ginawira nang tao sa bakwi panigani o.
3: So anong natabo subong karon wad ginsapol kamo kay ina sa barangay wala gyud.
4: Wai na. Why pa masapon sa barangay kati mga 11 to ti
3: napa medical ka.
4: Napa medical na lang ko. Eh para nga ti para may ara ko yang kuno sakon nga kulingon eh.
3: Anong mambal mo sa iya subong ka pamati si kagawad?
4: Ah kagawad mo rin no. Ara makakagapamati da. Kay gina-interview ko subong sing 5. Ang gusto ko lang tanin kina nga hindi ya inaway. Ang gusto ko kay nagambal ka nga istoryahon. May istorya tayo tani, hindi kay amo to yung madangtan niya nga tapungulon mo kuya. Di magwa pa yung ako pa yung laing ganito, kaya ako yung una. Buti, ako yung karespito kuya, kaya ti siyempre 13 years ko sa kagawad, why kuya singgin sakit ng tao na sa barangay hall. Di mo na yung dapat ipasunain man tayo, as in barangay official ta. Kung anong sala sa mga tao, ginmanda sa inyo, dapat na istorya ho nyo, hindi kay sakito nyo.
1: Okay. Anong sabat ni kagawad Marino, Miara?
0: Kagawad, diyan gintawgan ta ni kagapon. Gusto yan yung mapapersonal gid sa aton nga interview para tis maklaro ko no. Pero ti, suno sa iya gid, si kagaw, si former kagawad gid.
1: Sige, ang, kagawad Marino, sir. Welcome kaya mag-explicar sa amon diyan, no? O hindi na mo na ipagpunggan. Pero nga mo lang yung punto ni Kipay Berica Muni, sa sulod session hall, muna, session hall na Kipay Berto na to mo? Tita, nigin respeto nyo man ang sagrado sa session hall nyo. Wow. Sige lang, kagawad. Ang amo niya, wala din personal, trabaho lang niya. No? Laki sa langaw, laki sa langaw.
2: Salpok.
1: Sige. Why not that tempo? Kaya sa side kagi five, Berto, please.
0: Sige, sige. Kagi Babel dyan, kag si Kapitan Ronald Abindan, ara man sa aton, sinikaroon na mga pagpangalagad man. Sige, balita sa direkta Semente sa may Bago City, sa may Barangay Bakong. Ako si Kagi Berto Gakit para sa kampiyon ng balita. Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News. Abang.

0: grabe ang team song. Si kakanta dahil sila singa. Siling ni Oliver Alcantara singa Feast in Order.
1: Tingkita mo. Committee on Feast in Order.
0: Hindi Feast in Order. Yaya Feast in order. Hindi ka mamati.
1: Bakod ba na?
0: Aring tabungol pato na.
1: Oh, mariklamo ka? Langaw? Ari ay? Istilya? Kaya pa yan, dyan ba si Malipat ko? Ginagreet ko lang na ay happy birthday. Ako nga cousin-in-law. Ano na, hinablos ko ba sa pagkay something? Si Sat Abindan. No? Basta muna. Sat Abindan, totoo Sat. Happy birthday. Ikaw lang nakabalokron sa hapon. Tiyuga na.
0: Ang bisaya mo nung.
1: Sat, happy birthday, Sat.
0: Salamat, Gilbert. Salamat mga K5Y ng panahon sa nagong program. At ito ang bala mo ni. Ang mga opisyal na ton sa barangay, kamo ang modelo sa inyo pamuriyo. Dapat mag-akto kamo santo sa kasuguan, hindi nga ara kamo na nga doperdobal. Because malaway na nga ehemplo sa inyo mga pamuriyo. Another day,
1: another FDA.
0: Sa pangalan ni Rainiel Alcantara, Podgate and James Sarmiento, with our CEO and President Dr. Ramil Uy, ako si K5. El John Castanio.
1: Ako naman si K5 Eric Tinerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
2: K5 News FM.
3: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyak, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manaming imbo. D3 Bio DTX 500 makabulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kun mapabayan amo naman ang pagtanan sang cirrhosis of the liver ukon cancer sa atay. Likawan ang pagkubag sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500 panahon na naman ang ubo si bum at trangkaso, pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.

0: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
1: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
0: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
2: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
6: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
7: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
9: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang ganit carots.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
6: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damo probiotic.
10: Basta.
6: Ano na yung interval?
5: Maedukar ka pa.
6: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa makaina, magka-problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dok sa amin Pedro San, Sir Boy Zulweta. Dok Ramil.
11: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
7: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala ka mo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dok Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
11: Kung wala ka gainom DTX500 kag may TC, no? Hindi na lahog, Sir JP. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao. Tingala man ko ang first in generation wala to high blood. Kay puno-puno gito ya antioxidant. Subong man ang kakulang sang gito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Sa imo question Sir GP kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no, dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
7: So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre magataas ang pressure. Paano makabulig Dr. Mel si DTX 500 kag Mighty C?
11: Dire kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo. May ginatawag kita Sir GP nga endothelial dysfunction. Meaning pa ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga naga-release ang substances nga naga-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung palainom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
7: So paano dok makaguba ang endothelial dysfunction?
11: Siyempre, taas cholesterol. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Di ang Pinoya mo nimo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot saan sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
7: What if bidok hindi ka diabetic? Normal ang imo nga sugar kag cholesterol. Hindi ka man tambok, may chansayhan nga mag-high blood ka?
11: Yes, good Sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Ti wala na sang iba. Wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuan na magtaas imo blood pressure.
7: Mayara ba na dok sang sintomas nga babatsagan kun mayara ka sang hypertension?
11: Amo nang problema sa kadaman Sir GP, nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayagin inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na, pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sigurado hindi gig ka magka diabetes, hindi ka magka high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500 Mighty C kag Pure C.
10: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
12: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
10: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Mga dugang nga health benefits no sa aton nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia. Amo ning pagtaas ang uric acid concentration masobra sa 6.8 mg per deciliter. Ang uric acid amo ning end product sang purine metabolism. Kon ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang ginaari absorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang kon masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kun ikumpara sa ginapagwa o ginaabsorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints, causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals, causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints, kag tudlo nagahalabok na, as in disfigured ang imo mga joints. Hindi
11: kalain alat taon, Sir GP?
7: Oo, kalain. Wala labot sa sakit, eventually magka-loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
11: Kalain, gani, no? Straight lang yung mukaan.
7: Gani, dapat mag-DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga-DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis ka matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
11: Ang lain pa, Sir GP, ining hyperuricemia ang nagapurma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan, imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid, dugay-dugay nagguba nang imo kan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga mga heart, kidneys, mga kuan bla,
7: kasudlan,
11: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sang gituag purine sang imo dugo, plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or pala inong kabi DTX 500 kag MITC, wala ka na dagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan. Wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag MITC. Ang resulta di halabok tudlo mo eh, gatiko kag hindi mo na mauntay, disable ka na. Amo nang lain ina kon hindi ka kabato. Magkabato ang lain ako mapurba pig na bato
7: sa kidney.
11: No, mga urate stones, grabe na. Pili ka DTX 500 ka kag mag MITC o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney, or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag MITC ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
13: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX 500 kag MITC, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX 500 kag MITC nga makitaan man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Bang agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds, amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic, kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no? Ngayara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag MITC.
14: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract tangwang balila transfer depends, no? Ano nga dalasin na phenolic compounds na pagit polyphenols, flavanols, then flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So ikun ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag MITC.
11: may pang tanom, no, may dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung pala kaong kaya gulay, prutas, ah, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa. Grabe, putos mo cellphone. Akon gani yung may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, tipila mo lang, 14 pesos. Mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig. Kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
15: Para sa matilo nga dugo,
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo,
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500,
16: ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman,
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo nga tayo,
16: happy kanunay,
15: DTX 500.
16: Masaligan,
15: epektibo,
16: DTX 500.
15: DTX 500.
17: Di na kanon, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI.
18: Papapila ka mag-inom
19: sa DTX 500.
17: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
19: Subong kamusta?
17: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500.
15: DTX 500.
20: Informasyon sa ikaayong lawas.
21: Namihan ko to sang ambalidok transferred antioxidant. Meron mga blood transferred baho. Halin sa baho sa ilok, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala.
22: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka pa tanawon.
11: Kagagamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
22: Uy, aray na.
11: DTX 500 na. Beauty Soap.
22: Uy, kuno.
11: No?
22: Beauty, ha? Ginipasayas kita. Beauty Soap. Wow.
11: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka. In-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na ton kahabon para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka sila. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
22: Bantayan yun na, ha?
11: Yeah. Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner, sir boy,
22: Clinica
23: Dio Fresh.
22: Amog na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica Dio Fresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica Dio Fresh, nga gatap na sang mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh deodorant.
11: Magkapay na ba? Pinaka na best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy, may antioxidant, may sugar cane, may ara pangit ang palaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang habalan, namit nga kape, tapos healthy pa, dina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung
23: may budget ka.
11: Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium ang klase ng kape, nami ang iyang mga ingredients, sir boy.
22: May ergotionin.
11: Yes.
22: May ganoderma
11: mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
22: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kunta sang imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotionin kag si DSE nga ara na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kunta sang imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof Coffee.
11: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, di sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Creamer. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
22: Uy!
11: Para rikta na, sir boy.
23: Uy, bago naman nga.
11: Pero ang pinaka the best, sir boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya panglalaki ang extend food supplement. Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. So, kay pigaw ginaan ko, ano ang pag-circular sa dugo? Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manamigid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman na ito, sir boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
22: DTX liniment.
11: Kamalo ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon ka. Sa amon nga bladyos. May mga gel-gel da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
22: Parang produkto nito, Kamil.
11: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwanta ang piki, anay. No? So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japon nila. Ano na lang
23: damo naman? Damo na
11: galibon. Ano naman, kopya-kopya na lang?
21: Gani. No?
22: DTX Liniment, ha? Tandaan ang ngalan.
11: DTX 500 Liniment.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
1: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
18: Karang pila na may mong sugar?
1: 136 na lang. Na-minidyo kayo kung tulog sa DTX 500.
0: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
19: Ako galing si Ariel, nagtanto sila yung isang nagligad sa kasakit kaya katama. Diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Roa City. Atubang sa PLD. City McKinley Street,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
25: Game. Information sa ikayong law.
21: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam ng iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
26: Talk ni Doc!
22: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktogid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
11: Mm. Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa.
22: Mm.
11: Tulog.
22: Tulog ka. Mm.
23: Mga bata.
11: Mo. Tulog. Okay, para mag para kung magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio. Nga man, ikabaluman ta ang medium chain triglycerides ga-affect ni sa mga damo nga ma-processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids
22: sa
11: patubuon ang muscle yun lang, mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
22: Wala ka gatubo, may nalampoting yung maximum growth, no?
11: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay Tuto kini, palainom D3Bio. Daw matu, masubra pa siya sa katasa ko now.
22: Huwag pa na. Huwag pa na nagtangong sortiro.
11: D3Bio. Ha? 15 years old pa na. Di subong niya, ginakaon lang. Ga-program siya. Ginadulungan siya. Ginakaon lang ang D3Bio, Sir Boy.
22: Campion.
23: Ginausap lang.
22: So di ka na, no? Kinambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para magpower sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Gabi, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. Just like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang klinika D3Bio.
11: Siling niyo ni Mano Sir Boy, akong bata, dok, na ayo na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na dok, pertigid ang D3Bio.
2: D3Bio.
22: Tigid ang klinika D3Bio, yeah.
11: Te, Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang klinika D3Bio, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
22: Ay, ang una.
11: Ang unang bantayan, isa sa mga bag-o nga produkto sa
22: bantayan nyo.
11: Ang complete probiotics kag maghalo ang klinika ni Tribayo.
22: Daw
11: ga pista sang good bacteria ang imo tiyan.
22: Daw ga pista mga soldado
11: mo. Once ga pista ang mga soldado sa imo nga tiyan sa imo tinai, ga pista ang imo nami nga mudo.
22: Amo ni kampyon nga pinas ug bantayan. Ang probiotics nga hindi ya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas. Amuna ang advantage. Uy, abangan na ha. Pero ano pagidbala mabulig ni klinika D3Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So D3Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3Bio everyday.
3: D3Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3Bio, ang D3Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Matakas mga butika. May DC, ang alkaline, nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Lali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
8: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
9: Wala, nagid nabalik ang arthritis ko.
8: Tibo, gid kaayo ang may TC.
3: May TC, mapalit sa mga butika.
18: Para sa libre nga check-up, bisita halang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
11: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang D3Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3Bio, gina-enhance ang mga
2: good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common once nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayaman siya ay sa tanpalma. So nga, Dok, ang ditribayo, ginatry ko na butang sa akong kuhan. Ako na ulo nga may kaspa.
5: Uh-huh.
2: Tingala ko, dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumiyo. Sa sige niya inom di tribayo, gamot daw ang flower.
22: Ay!
2: Siyempre ginapatay ang kagaw, Sir Boy.
22: No? May testigo ka, J.J.
2: Sino nagsimot, J.J. Dugumiyo? Ha? Gamo lang?
22: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil, about Clinica Ditribayo, no? Sakto na ang Ditribayo, ang Clinica Ditribayo, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akong mother, no? May mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit.
5: Mm-hmm.
22: Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gimputangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika Ditribayo, adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanan kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai Ditribayo.
5: So ang extra virgin coconut oil sa nga Ditribayo, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da.
22: Uh-huh.
5: Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sa ulo, uh-huh, no. So, makabulig ining Ditribayo tungkol sa niya extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, may aras ang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto si Sir Boy, no? Sa sinang rason, ang Ditribayo makabulig sa mga tigulang confirmi na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No, besides si Sir Boy, ang antioxidants nga rasa Ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala Sir Boy, kapataan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabulig yung mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
21: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang Ditribayo. Ang iyong medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-jita ka sa imong intake sa carbohydrates. Subong man, ang nami sinisaya kay gina-prevent sang Ditribayo ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang Ditribayo.
6: Ditribayo, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Ditribayo ka. Ang MCTs nga makuha sa Ditribayo kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa madaming mood. Ditribayo. Ditribayo with physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumad sa Ditribayo, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
6: Ditribayo. Ang Ditribayo. Ang physio, yung may D3 Bio.
2: Mabakal sa mga wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon kay istasyon.

0: ang padayunan ng istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: O sa kadugay na dibala sa imo sa Kalye 5, daw hindi kapag hindi ka gets, no?
2: Hehehe, bao do akon pa sala ba?
1: Oo, eh. Sala mo kay hindi ka kaintindi sa akon pag kinahanglan. Ano kaya imo?
2: Hala, do ko pa yung ginabasol mo?
1: Ay, kay katigas ang balatsyagon mo. Tagtapurol sa imo nga pag-intindi.
2: Ay, hala, naglain pa ba?
1: Maluhod pa kuya sa imo? Amo nang gusto mo, digoy?
2: Oh, kung gusto mo na iti imo, wala na. Kaya kung maluhoy ko sa imo, ti, tagan ta kay sa katinapa, hindi ay sa kanunos eh. Uli niti, sorry eh. Te, lord na, kag mag-ayo sa akon. Suguri ng paluoy-loy mo.
1: Sadya, sadya, ino? Ah!

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: May bago naman ko nga isyo.
1: Bao basta bago ya da si kagidyan ho.
0: Ate, oo man, amo na ding obrata sa kalye 5 eh.
2: Why?
0: Hindi bala boss, amo na ding aton nga katungdanan dire?
1: Kagano may na isugit bala sa akon. Padugayon mo pa na.
0: Boss Rocket?
1: Hmm.
0: Hindi bala layo pang December?
1: Oh, layo pang Paskwa. Gadali kagidaw.
0: Ay, hindi man ah. Kaya bago nga isyo nga nahibalaan ko subong, layo pang December, pero wala na patay siga ang aton suga. Man, ginahimo na sang ginsiko kag most power ang suga nga Christmas light ang aton tanan nga mga suga kag puste. Oh, boss! Kay patay siga ang aton power, halin sa ila kag permilang may brown out.
1: Hindi mo na katigalahan sa aton.
0: Ano? Kanga nakambal ka man sina, boss.
1: Tungod ka ba lumantang kulang kita sang supply sang kuryente diri sa aton?
0: Mm.
1: Kagpigaw pang serbisyo sang aton mga electric cooperative.
0: Wow, abot mo gid gali, boss ba?
1: Ang masakit sinikon magsaka pagidang balairan.
0: Oo.
1: Bisan nga laban brown out ang ila pisyo.
0: Ati naman laban gina, boss.
1: Te, amo ginang makasiling kita siguro nga.
0: Ano, boss?
1: Pigado gid! Amigado na nga daan. Tapos amo pa rin sila kaaysang aton mga presyon eh.
0: Amo na ang sakit nga matawaran, boss.
1: Bow, naano na ning aton banwa. Ang banwa nagatakilid na.
0: Hindi lang kay takilid, boss. Daw nagabalintuwad na gina.
1: Ayo gani, no?
0: Ay, ambot gani, boss ah. Naano man lang ta siniman? Ano ta sini? Basik tungod ni sa mga Duterte.
1: Boy Ramon.
0: Boss.
1: Anong labot sa mga Duterte sa nagakatabo sa nasyon ta subong?
0: Tungod sila ang nagpagamo sang Pilipinas.
1: Tinuntor eh, mo Boy Ramon niya.
0: Ha?
1: Kay Marcos ni administrasyon.
0: Ha?
1: Tapos si Duterte mo basulon. Tinunto ito.

0: Amigo Bantol, hindi na bala magduha-duha sa imo desisyon.
1: Prangkahon ta ka, amigo Norbing, ha?
2: Kagano ina, amigo Bantol?
1: Dala ko da sa pamakal mo, buto?
2: Ah, huo ah. Ako ang bahala mag-finansa imo.
0: Wala sang problema.
2: No problem kita sa kwarta. Ako ang bahala sa imo.
1: Kag paano kon magdaog na bi kita?
2: Kon magdaog na. Kon ano ang pwede ta nga? Kawaton kag magkwartahan. Natural, may porsyento ka eh.
1: Sure ka, Norbing di Malunhaw.
2: Kung ano ang gina-offer sa imo ni Kapitan Hugakom, dublihon ko ina.
1: Tood ka, Norbing.
2: Oo ah. Wala iya problema. Ang kwarta sa aton?
0: Ha! No problem. No problem. Kay kun makapungko na kita, mabawi taman gihapon.
1: Grabe pang aton kausa, no? Kausa kontra korupsyon. Pero kung ikaw nagaling makapungko, magkurap ka man gilihe.
2: Slogan lang na iya. Para nga, makuha ta ang simpatiya sang tao.
0: Kabalo ka. Ang korupsyon, malain lang na kung hindi kita involved dira.
2: Pero kung involved kita, ha, okay lang na yung korupsyon, ah.
0: Amo na, amigo. Nga dapat rumpagunta ang paginahom ni Hugakom. Kay kita naman ang mangurap.
1: Hala, sadya-sadya ino.
0: Wow.

0: ate.
1: Ano? Mario, Mario, isa ka noodles, oh. Amo lang yung pwede kumatag si mo.
0: Grabe. Wala na ginaya dugang?
1: Nga pa ngayo ka nang idang, request ka pa?
0: Nga pa ngayo. Ikaga nga hatag mo sa ako, no? Aw, noodles ng isa kabilog. Isa na lang kasi manaw. Walang tawa bala, digoy. Manag expire na,
1: oh. Oh, total hatag mo na. Pasalamati na lang na.
0: Wala kagidya ka, luho. Oy, sa mga kasi Mario mo di.
1: O nga, ako naman ang makaloig. Nabuligan mo ko, aw.
0: Kagano man ang ibulig ko sa imo. Kay imo, alba man kuya sa ilaga. Kani na nga ga, pangayo ta sa imo, pro.
1: Marites, Marites, kung gusto mo may mapakaon sa imo, ano abi kung dito ka na sa balay? Maupod na lang ta.
0: Ayun na.
1: Total, ikaw man lang di isa, kagang mga bata mo, wala mo di gatiner. Kagamo man ko dito sa amang balay. Mas mayo pa siguro nga. Maupod na lang ta nga duwa.
0: Ay, hala. Grabe ba?
1: Ti, ano? Maupod ka ng sakon?
0: Baudig ko eh. Ano ni? Mas may paguro magutma na lang ko asang sa magupod ko sa imo. Suluha, da.
1: Lang, sadya-sadya, no? Wah!

0: Live News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Kulo ka mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Luter naman. Yan ibalis to niya. Ako may kinabatyag sa akong nga TL. Tuhod. Ikaw bag ini sa akong nabuto nung akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang akong pamatyag. Nagpupo sa akong arthritis.
12: Luter na Max.
13: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
12: I Want and Playtime Entertainment present Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more killing. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. Brought to you by I Want, Home of Filipino Feels, and Playtime Entertainment, Born for Happiness.
14: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
20: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package

0: Ate, budat, kamusta si Nuling?
1: Ato siya, oh. Galangilangoy po sa mga salimbubo.
0: Ano?
1: Oo, nagpakuno-kuno siya nga jellyfish ako, no. Kag-upod sila langoy-langoy.
0: Ayan! Te, wala siya nakilatan o kung nakatlan?
1: Nakatlan! Wala siya nakatlan. Wala bala ginabutang niya pagani sa lawas yung jellyfish tapos ginaluka-luka niya po.
0: Ayan! Ay, abaw! Hala, grabe ang trip sa mga inuli, ba?
1: Grabe, gidi. Kaya daw nagdalom, nagidgani.
0: Te, hindi na siya pagsawa yun? Basi kung magkinatol to siya karun.
1: Daw wala man siya nakatlan. Kaya daw nag-enjoy pa siya gani. Gaya pa sila yung naman na himoon, eh. Wala. Hindi mo lang nasubong nga ginimo ni Dolly. Dugay na niya, ginamo-amo na.
0: Grabe man si Nuli, bang?
1: Nanamiya na siya magampang sa mga jellyfish siya. Kag magupod-upod lang, uy. Si Nuli pa ya. Amo na yung isa sa mga talent niya nga. Wala sa ibon.
0: At isa-sadya-sadya, no?

Bao, kung magtambay ko din sa Blas sa Plaza, o kadamo sa mga tupiko ang mabatian ko. May tarong man, pero laban gidya wala tupa. Ay ba? Maulat-ulat ako din siyang iban pagid yung mga istorya, basi makuhaan ko man sa leksyon. Hindi gani, akatag man sang dugang naman nga pagpangsotabla, o. Bao, sa mabatian ko na ng diskarte ni Panoy, bao daw, Panoy, gid nga daw iya katangkuloy. Kaya gusto ko gid mabatian diliwat ang pag-istoryahan ay naman ni Bungkulong kag ni Pastor Liva, nga taga Barangay Puso, La Castellana. Man, kasadya sa ila pamatian kay duduagin sila mga sotab gidya. Pero makalilingaw man sila biya pamatian, kag daw ga-enjoy ko pamati sa ila. Kaya daw sa dalayon nga ila istorya daw malat na ni Bungkulong si Pastor Liva. Maulo isdog ito sa unhano ah. Dito ko maplastar kay base ato naman to ang duwa ko ka idol. Pamatian ko naman ang ila pag istoryahanay. Ay, pag sutabanay. Sadya-sadya ino. Wow!

0: Uy, Jupiter, ari ka?
1: Oo. Kaya nakita ko si mami mo nga. Pagkadom do sa piyakang purok. Ano pa? Nagrikta ko diya.
0: Bao, mayo, kagit kali mag-timing ba?
1: Man, budle nga daan ko na rin si mami mo. Kaya daw liyon nga daw tigre. Daw hindi may tsindihan. Oo. Amo ni nga paglakat ya. Nagkado ko di dayon si mo.
0: Te, anong imo?
1: Ang ako may love. Laba kag dako gyapon ah.
0: Hindi amo sinangbot ko silingon niya.
1: Eh, ang ano manggali?
0: Anong malagad ko si imo?
1: Bao. Gaano ta kun magitanay tao?
0: Gaano haw?
1: Gakatanay eh.
0: Ara ka naman bala, Jupiter mo.
1: Di ano? Malagaw tanay ka dali. Makado ta permisa. Ginakadoan tablaw.
0: Ay, galing wala di upod si Tito Panday. Siya lang di isa.
1: Eh, hindi man naman wala si Tito Panday, di. Dali na, bla. Malakat na. Eh, makawat-kawat naman, tabla.
0: Ti, eh, ano pang ginahulat mo, my loves? Ti, sige, ah.
1: Sige na, agad-agad nun, tani, ah.
0: My loves, ah.
1: Oo, eh. Sano ka ba yung malakat? Kung mag-abot na si mami mo?
0: Jupiter.
1: Gani, dali na. Samtang kainit-init pa. Magbogdaw ni Karon? Basi, buwadaan ako gana. Dali na, my loves.
0: Me? Sadya-sadya, ino?
1: Oh,

0: Susun na pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kag intestingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, pwede magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
4: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Nga nagapang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan ng pagdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
5: Dr. Pinoy
4: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol.
5: Dr. Pinoy
4: Squalene Capsule masaliga santo pa.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness. Hey!

K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. This song is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod.

0: News. D3, Bio, Senior Citizen ka na pala? Kag medyo, di pato na. Ibalik kang protektahan ng memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamali paton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
2: Para sa dugang pa nga mga benefits ang siling tandem, Dr. Ramil?
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga promote para maabsorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganom di tribayo kag sporbiotics.
4: Uy, amon ang teknik da, ha? Mag-probio tandem, kids.
5: Yes, kanilang ilumbigita sa ang ginatawag a D3 Bio, no, para maabsorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Maabsorb ni siya, sir boy, kung mayara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nagbuling na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayara ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system ini nga mga vitamina, sir boy, pero maabsorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka klinika D3 Bio kita, sir boy.
0: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood kag paminsaron adlaw-adlaw? D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Bakal
2: kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab laga hililibi ka sang muscle contraction ining imo tawag na ginabiring ka bla
3: ginabiring
2: sakit ka tama
3: kulang ka calcium
2: nga ako lang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3 ang klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect

0: Inisang
1: as well as the extra virgin coconut oil sang di trabayo amo nang gapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
0: maabsorb gid sang tuon no so kun ako sinyo you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo sir boy.
2: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
1: Correct. Mm. Tingala ko ang iban, sige inom ko. Inom sila vitamin E para kung magguwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
2: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko no. And anyway, ang vitamin E...
0: Vigor.
2: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginaginay mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imo cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Spore Biotics, kampiyon ang imo cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin D.
3: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Cabangalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo Publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantonsilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang ako nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
7: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy!
16: Charmy, let's go with the flow.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong nga mga gawi.
19: Mag-usar sang salon pass.
18: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
19: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
18: My long-lasting relief.
19: Tugtog walo ka oras.
18: Para sa nagkapanalakit nga baka.
19: Liyaw kalikod sa Lone Pass.
20: This is a mental health lasting time for us. Generic name Lone Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikod.
21: Halin sa pinakamataas nga bukid.
22: Nak! Kitkamusta nga?
21: O sa pinakamalayo man nga isla.
22: Nay, kagraduate na ako.
21: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
23: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
24: O pauli na ko ka!
25: Go forward together. Globe.
26: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, series of 2026.

0: Mga ka-K578 so Diaz na gid lamang anabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Mga sukin naton, nga tigpalamati, welcome na kamo sa programang 11 MBPS. Subong adlaw, pizza 8 na kita sa bulan sang Oktobre, ang ikapulo na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Thursday, Webes karon nga adlaw. Di man kamo lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan. Inyo kami makitaan live kung mabatian sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Pag sa pangalan sang matod nga serbisyo publiko, ako ang inyo ka K5 Jean Paul Cagnetti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.

0: Mikos, Mikos na! Sana all ginaprisong bantay. Mang! Mang! Prisuhang bantay, mang! Para ka-chat ka, mang! Hindi pwede hiluan na lang. Mang yablambal ko, mang. Kanerbiyosa, ah.
1: Grabe po. Very
0: pretty. And the lemon flower is sweet. Mayong aga sa kay Annabelle Santisteban. Nanilin Dishinal Shiflet. Mare, Mads. Frenny. Nanilin Dishinal Shiflet. Binks Delphine. May Sausi. Julie Hinubia Lumugdang. Green, green is green they say. Good morning kay Mami Marilu Balyao, Daisy Balyao, and Febby Balyao sang handumanan. Lisna Alma Imbang kag Sears, mayong aga. Mayong aga kay Mamating Gapamati Subong. Mamating Sanchez. Tita Bibi. Mayong aga sa inyo dira nga duwa, no? Ang palangga ko nga nanay ko sang una. Galing ginislan niya ko.
1: Grabe po.
0: Ginislan ko ni Mamating.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Pero okay lang, ah. Migo ko man ang ginilis.
1: Grabe po.
0: Mamating, good morning. Say mo dano, guys, agay pasaway, ha. Hindi na pagkuhaan ang mga kunano bagalbuton mo. Hindi na mag-worry. Hindi na mag-worry, lago na sila, mama.
1: Grabe po.

Ano naghihinay naman talaga? Andiri sa kunya tanong, ano naman tumpukan ko tanman? Ayan, bot naman, ano naghihinay na naman ni tanman? Naipakuti ko, nagkiitan, malaki siya ning sagad yun. Ano naman na tumukan ko tanman? Amo gali na, may QQ gali. Ayun, bot na lang, oh, may kerasitan. Kaya mo na, ambal ko tan, mapuslan kagid sa mga iban nga bagay tan. Istoryahan, tasubong aga. Ining heterogeneous sectioning or grouping sang Department of Education nga gina-implementar sa mga eskwilahan. I don't know, but I know some school diri sa Bacolod nga mo ini ang ilang nga gina-implement. I don't know, sa mga eskwilahan yun nag-implement ini sila. Ginatawag lang nila nga heterogeneous sectioning or grouping. Ano ini? Sometimes, ang iya pangalan sini, mixed ability grouping or mixed ability sectioning. Kaysa nguna, di ba nga, ito niya nga section sang gamay kuya,

0: kun alam ka, sa alam ka gitu nga seksyon, ang tawag nila na pilot seksyon ba? Seksyon 1, seksyon 2, hindi gani star seksyon kung sa NOHS, sa amon niya sa City High, seksyon 1. Seksyon 2, ti mga maalamo na da. Ang mga tigaw naman niya, dito niya sa tag seksyon 23, seksyon 22.
1: Grabe po
0: yun. Dito yan nabutang ang mga salawayon. Ti, ining style sang DepEd. I don't know kung DepEd yun man. I think it's DepEd. Wala na ko kabalo kung gina-implement ini sa tanan ng mga eskwilahan. Pero I think there are school, kinikabato na ko reklamo mo. May mga school diri sa Bacolod, specialmente. Hindi ko lang pag-mention na yung school, pero I need to go pa kag-interview ng principal nila. Nag-implementar ini sila yasang heterogeneous sectioning. Ngang mga salawayon, ang mga salawayon, wala gatoon, sabad, iimpo nila sa mga maalam kag mga performing students. Di ang anuman, anong bot silingon sini, makuha ko ang iyang nga punto. Nga base pa lang maka-influence ining mga maalam sa mga wala gana mag-eskwila nga mag-eskwila. Pero ang guaabi, laban-laban na yasubong nagapinitin siya ang mga maalam kay hindi sila kasaho ngayon lang mga classmate, mga sabad. O tina karon ang mangin sentro sa aton diskusyon, kuhaan tanis ang mga pagtamod, pagtalupangod, kagkuhaan tas ang mga punto na pwede naton matunan kung bala inigid man ang okay o hindi. Nambal ni Emeline Cordoba niya, yes, may mga special science and math class pagid gani. Oh.

0: Mayong aga sa imo ah, Brother Mike Severino. Salamat gyud sa message. Kamati subong si Daddy kag Paulo sa ROM Speed Equipment and Printing Services. Amo ni lagi nang balko sinyo bala kon may mga kwan kamo abi, may mga ara kamo sang mga negosyo. Tinided mo na ang kwan abi mo. Ang original receipt, mga vouchers, di mabudlay mo na sagay kaprinta sa printer. May ara kami sa K5 kag sa klinika ginasaligan nga manug ubra. Amo ning ROM Speed Equipment and Printing Services. Pinapikinayahan ni Brother Romeo Severino, ang among elder sa Central Church. Actually, damo sa mga korporasyon nga kapuobra sa ila kay masaligan abi. Ti Adventistang tag-iya. Straightforward ang transaction. And kanami, iya kay pulido, no? Kanami, kagbarato yung presyo. So kung ako sinyo, if you are looking for a printing press nga mag-cater sa mga need, kabalo na sila yan. May mga format na sila, hindi nakamubudla yan. Mga vouchers, cash vouchers, delivery receipt, petty cash, ano ba da? OR tanan. Ara sa ROM Speed Equipment and Printing Services. Napamati, subong sila ni Elder Romeo Severino and Elder Mike Severino. Ara man si Paulo to. Utod ni Matt. Well, good morning sa inyo. Now, siling ko amunin atong pagdiskasan ining heterogeneous sectioning. Latautang pros and cons. Ini bala makabulig man sa mga kabataan o makahalit sa kabataan tanga iban. Kang apektado ang ilang pagtuon bangod sang sabad ng mga classmates. I hope na inom nyo na ang inyong DTX 500. Nami-nami siya kay nagakapi ka na, nag-detox ka pa kung parisan mo pag-inisang DTX coffee mix. Mag-inom ka DTX 500, iparis mo DTX coffee mix. Samunin mo padalun doon. Isa balay mo na nga kung routine sa aga, inom ko na bi DTX 500. Dahil ko pangapi sang DTX coffee mix. Huwag niya caffeine, ha? Amunin cafe nga, huwag caffeine.
1: Grabe ko yun.
0: Pero lasang coffee. Lasang coffee. That's why ginainom ko niya. Kay wala siya gapa-insomnia, wala siya nagapa-nervyos, wala siya, hindi mo may ma-feel ang epekto sang caffeine. Oo. Oh, kag iniya ang nag-detox sa imo. Kitaas ang iya nga, DSE, disugard sugarcane extract. Nga mo naman ang number one ingredient sang DTX 500. Meron man isang chia seeds nami sa imo nga digestion, kag nami man sa imo nga metabolism. No? DTX coffee mix plus DTX 500. Kun aga kagabi. Sa mga balita lokal, Kagawad Peruelo nanindugan nga si former Kagawad ang una nga nanumbag sa sulod sang session hall sa barangay Bakong, Bago City. Ang tinapungulay ang duha ka Kagawad. Ambot may Kagawad nga kalbo.
1: Grabe boy.
0: Kay usually nga panapungol kalbo mo.
1: Grabe boy.
0: Nagligat may kilala ko nga kalbo na napungol.
1: Grabe boy.
0: Isugli kong kalbo.
1: Grabe boy. Grabe boy.
0: Di ambot niyo, nalagbukol giblang ulo.
1: Grabe boy.
0: Nagbukol giblang ulo. Ambot ano na niya ang sistema nga ang sa session may linaway, no? Ang ginabastos nyo bala? Ang hulot? Ang session hall ginabastos nyo? Hindi why ni agin tukod da parang ang inyong problema sa isa kay isa sa mga debatihay nyo isettle nyo sa tapungulay? Hindi? Hindi niya muna kung gusto nyo butang antan lang guro boxing rings dalom. Kita nyo inyong session hall ka mga galang-galang kamo da kay mga honorable kamo? May picture da sang barangay kapitan, may picture sang mayor, picture sang public officials. Ginimo pa na gani aircon para magbugnaw ang ulo nyo da. Ginimo na aircon para magbugnaw ang ulo nyo. Kag dapat disiplinado kamo da. Tikon magyaw-yawanay kamo da kag magpersonal kag magtinampungulay, tikinabastos nyo kag ginababoy nyo.

0: Session hall.
1: Alright!
0: Yan ano kamo klase ng mga public official man, anong gusto nyo nga matabo? Ano nga himplong yatag nyo? Nga kunin ba perdi ka mo sa diskusyon, manapungol kay mo ya?
1: Grabe po.
0: Amo na ang ginapakita naton nga kwan? Nga pamatasan? Madala sa taisog-isog? Hindi pwede istoryahan lang?
1: Grabe po.
0: Closure sang Lacson Street para sa Maskara Festival ginpaisol ti Mayo gid. Indi pamblatanan nga mga tawo bla mahilig magkadto maskara.
1: Grabe po.
0: Pila naman kabilog ang mahilig magkadto maskara. Kadto sa maskara, I mean ako pila na katuig nga maskara way ko yung lagaw.
1: Grabe po.
0: Pila na katuig nga maskara nga way ko yung lagaw. Takaan ko na yung magkadto kadto sa amo na pagutok, dason ka kapoy and then way naman taga inom. Ang traffic din, hindi mo magwantahan. Kunting traffic.
1: Grabe po.
0: Kapulisan sang Victorias padayon sa pag backtracking angot sa bangkay nga nasapuan sa barangay 12, siyudad sang Victorias.
2: Alright! Ano mo lang nalaman?
0: Nagkalamatay bangod sa dengue sa NIR nagdangat na sa 27. Mas nubo kuno ini sang 33% kumpara sa tong nagligad nga 2025 halin Enero to Dob Setyembre. Mga manugbaligya detergent powder sigad sang dalan ginpangtikitan sang PNP San Carlos kay mga tiki kuno wala kuno gabura. Kita mo ning mga nagabaligya sa kinidalan nga parahan kanila para nga mabakal kasang detergent nila nga powder. Hala, wala kuno gabura na. Pikoy gali na.
1: Tinunto ito.
3: Patay ninyo sinisiter. Mga humhang kayo.
0: Football field sa siyudad sang Kabangkalan gintambakan duta kagintamnan sang Carabao Grass agud magbalik sa orihinal nga tsura. Timayo kinapinsaran nyo eh. Very good, kinapinsaran nyo. Doon isa man niya kadikada, kag napinsaran nyo ba? Mayo, hindi pa huli ang tanan.
1: Grabe po.
4: Paano masabi?
0: 25 anyos ka lalaki arestado sa kasong rape sa Banwasang Pontevedra.
3: Patay ninyo, sinusiter.
0: Tungod sa uling nga nagabaga sa sako, isa kabalay ginlamon sang kalayo.
5: Sing it, everybody.
0: 2001 ka mga binipasaryo sang 14 tanan ka barangay sa Sagahi nakabaton sa tig 2,000 pesos sa ikaduha nga trans sang uplift program. Grabe man ang gobyerno magatag no 2,000 gid. Kudako ba? Manami isang gobyerno magatag kay 2,000 gid. Hindi hindi na maputo ang gobyerno, kadako man na. Damo-damo, naka na yung mabakal sa 2,000 mo ya. Kanami, kay dako-dako, gidya magatag ang gobyerno, mako mo 2,000 gid. Ha, 2,000 gid. Dako sang, ano, yawan ka na, dugay na maubos. Dugay na maubos ang 2,000. Lawig niya mga, madugay yan na. Yawan ka ubos sa 2,000, malabutan niya isa ka oras.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Yung aga Helen de Loyola, Lani Ricanya, Binks Delfin, Jen Motisino Arroyo. Sige, break kita sa problemas de pedo. Gusto ko may baluan ang inyong thoughts about sining heterogeneous section or sectioning or grouping daw gina-implementar inibi sa pila ka mga eskwelahan. I don't know kung this is just a testing, kung bala mag-okay o hindi. Balo ka mong aton bala nga DepEd, kadamo sa mga rekubikos, damo sa mga plano, nga daw hindi amo. Daw galibog ang ulo ko kung pa, mga may-struggle man ni sila. Why, hindi niyang sa dalumang sa babaw ni bla ang mga lideres bla sa babaw? Galibog ang ulo ko ginatunaan gyud Manila ning ilang mga plano. Dumduman nyo sang una sang panahon sang pandemic. nga ang klase ito nila, butangan nila sang ang mga bangko to, gimbutangan nila sa mga plastic bla. Nga mag-eskwila ka to, nakamusa cubicle nga plastic ka kainit-init.
1: Grabe po.
0: Tapos, comes pandemic, daw gin-move ta ang aton nga klase sa ang abri klase, daw gin-isol. Nga summer, yung may klase. Kaya para kung hindi mabasa ang kabataan, hindi makaluwas kita sa Baguio. Kaya karong kay summer, kapanagatagi ti ang init. Galalain ang mga tigulbams nga maestra.
1: Grabe po.
0: Oo. Dumduman yung man ang ila sini program nga mother tongue. Uyari pag ginang mother tongue. Gakadlaw ko kay nga akin ang langgid ibutang sa aton subject ang mother tongue. Nga haw, kung hindi ka hindi makorek ang imong spelling sa gid, nano, ato, sadto, makaipikto ini sa pag-apply mo sa trabaho kung di ka kabalo sang spelling sang Ilonggo, kagiligay nun. Dapat masteron mo gid ang Ilonggo. Sa iban nga eskwilahan, sa iban nga pungsod, ginhawa nila nga mag-alam sa English ang ilang mga estudyante. Ang China ga-hire teachers for the English language. Ang mga Hapon gatuon English. Ang mga Koreano gakadto sa Pilipinas kisagad ta mag-English gapatuon English. Ano ang mabulig sang kasagad mo sa inyong mother tongue sa imo pagtrabaho sa ulihi? O ano bing mabulig sina?
1: Grabe po.
0: Ang kabataan na budlayan. Imbis tani ang kabataan ma-valediktoryan kay kampiyon ang ilang records, kampiyon ang mga grades. Di kanong kami madertang ang bata gamay pag ginatudluan na sang ginikanan. Ang bata ginatudluan na English sa mga ginikanan gamay pa. And din gulpi lang may madertang sa subject way sa kabalo kon ano ang Ilonggo, anong iligay noon? Tinang nubo ang grado? Kinubo ang grado ko, hindi na to kabalediktoryan bata nyo?
1: Grabe po.
0: Ang kasadya kay ang pinaka-available nga job subong para sa mga kabataan mag-graduate? Blok ano? Call center. Ti, mamadertang ka sa call center. Why not abi nga ang iuyang da sa kabataan nga makonfuse sila? English speaking na gani, makonfuse sila? Di ano mabulig na mag-apply ka obra?
1: Grabe po.
0: Kauyang bala, matuon pa yung bata. Pwede na natoy ah. May Filipino na ta, sagad ta sa Filipino na lang bala. May Filipino subject na ta, nga mulo madertang. Abot ko ging kakas na nilaw, ay kukbalo. Ari pagid ang mga senior high.
1: Grabe po.
0: Sa muna, nag-graduate man kami high school, nga stala man kami fourth year, college na dayon. 16 years old ka sa una, college ko na ya. Edad mo 20, so nag-graduate ka na sa college. Sumungigo ka mag-graduate sa college, 22 ng edad mo, gurama ka na. Imbis tani nga nga ton kabataan, maka ang ginikanan, maluwas na sa balayran, sa eskwilahan, profesional ng bata at age of 22 ay gindugangan tapag ginadua katuig nga mag-agwanta ang kabataan sa libro.
1: Grabe po.
0: Balayran. And then why man napuslan to ang imong senior high kay mag-apply ka obra hindi ka man pagbatunon kung senior high ka lang.
1: Grabe po.
0: Tisiling ko kadamo sa mga muamo ni Blanga. Kisa makambal ka, inano na, ginatunan gid man ni nila. O ginaimo nila ginipig atong kabataan. Now, I'm not insulting the school, ha? Nagligad lang, nagsaulog kita sa aton nga Teacher's Day. Ang gina-question tadi ang kisang daw hindi bala among gina-implement diri sa lower, halin sa babaw, kito sila to yung ga-decide sa babaw. Hindi kung ikaw, abiyari ka disdalong ka principal ka kung magkuhan sila, magambal tong babaw nga muna implementar mo, maano ka, abi?
1: Grabe po.
0: Di pati ka? Now, diri kita sa heterogeneous sectioning and grouping. Ang ilan ni ginahimo sa iban nga mga eskwelahan di sa Bacolod, hindi lang kong mention sang school because I'm yet to talk with the principal. Deliberately, ga-form sila sang class na may mga learners in different academic achievement levels, abilities, backgrounds, kag sometimes behavioral profile. Gina-intermix nila ni. Rather, nga mahimo ka pa rin sa una nga kun upuro ka mo alam, star section, section 1, section 2, pilot section, tapos sa mga kabalan, mga dungol, mga plabsent, mga huwag pinamate, mga bugok, dito'y butang sa pinakatapusan nga seksyon. Kundi tayo yun niya ang pag-eskwila sa mga maalam, kay iti ang learning mo taas, hindi pala may mga arat na ganing kinatawag nga science high school, o tali bala, nga nga may TUP kita nga grabbing standard. Nga nga may University of the Philippines kita nga grabbing ang standards. Let's focus na lang sa TUP. Why is it ang TUP kung maghalin ka na tahom-tahom kang graduates? Kaya nga ah, ang ginabutang na nila, wala sang ugag da, wala da sang gago nga makasulod, wala sang ugag, alam na dayatanan. Kung ugag eh, hindi ka daya kasulod. You think ang UP mangin effective? Kung pasudlan nila da ugag gagway ga eskwila ka mga Turiano ng estudyante? You think mangin effective sila? Wala. They were able to develop nami ng standards because ginapili nilang estudyante nga puro maalam tanan. Kay kung puro ka mo maalam sa classroom, mas hapos ang pagtudlo sa maestra kay isa ka mo ka wavelength. Isa ka mo, ha? Puro ka mo sagad. O why is it ganami ang ETCS? Because kampiyon ang ilang training kag mga A1 ng mga estudyante. Same man sa Negros Occidental High School, kampiyon ang ilang pa-star section, the best. Ti subong niya, lainan niya ho. Tiponon ang mga pigaw ang performance. Behavioral issues, may behavioral issues, iimpon nila to sa mga maalam. Now nakuha ko ang iyang nga rationale. Ang rationale probably, the educational rationale is this. Para nga mag-create probably sang academically diverse nga classroom. Oh? Academically diverse nga classroom na ang komposisyon, alam, pigaw, may alam, may pigaw, may tamaran, may mapisan. Rather than isegregate ni sila into star section and lowest section. Isa pa na siguro is parang ang guwabla nga daw, madula ang stigma, kag stereotyping. Nasaling nga, ahay, pinaka-lowest section niya, pigaw, ginigurong bata. Kung kaya, lowest section, gin.
1: Grabe po.
0: Yeah, alam gini sila, kay star section sila. Doon mo na, bla? Doon tinutuyo nila, nga dulaon, aguro, parang impunon. Kagti, ari, ginang pinaka-number one, peer learning benefit. Doon mo na yung ila, bing gusto matabo. Peer learning benefit. Nga kon ang imo tutupad, palatuon, basing balang malatnan katuon. Nga ang mga bakod nga estudyante, ipatupad mo sa isa ka klase sa pigaw, mabuligan niya tutudlo ang pigaw. Tingbot na nabot mo silingon, ni mo niya tutor ang mga maalam. Nga ang mga maalam nga estudyante, buligan niya ang struggling students. Ano man, imbis ka matuon siya, imbis ka mamati to sa maestra, sang advance ka mga pagtuon, rikta-rikta yung pagtuon, masinabad pa itong upo dyan, kaya sige pamangkot. Di paano ang focus sa mga maalam? Now, karon ang teacher ma-adjust. Kay karon ang imo nga mga classroom, ang classroom mo da composite na sang alam kag hindi alam, ang imo karon nga way of teaching dapat ma-adjust. Hindi ka na katudo explain para sa alam, kay para ang mga medyo mangloy makaintindi. Di karon compromise ang learning sang alam. Why na challenge? Yan na ano maning amon nga klase nga do kahapos na gid lang niyahaw. Tingala, I don't know, galibog ang ulo ko nga muna.
1: Ah, grabe po.
0: Ari pa. Suppose may pulo ka ka highly motivated students. Butangan mo sang 25 ka average students, no? Sa isa mo bika section, pulo dira ang ya to mga pulo ng section 1 ibutang ni bisa diri oh. Ibutang ni bisa sini klaseng pulo oh. Misklahan ta sang average lang nga 25 kabilog. Tapos butangan taman pulo nga mga pigaw gidya mga slow learner gid. Atong halin sa kuha ka to pulo sa section 1, pulo sa section 30, oh, kag 25 nga mid level. Ah, isaon ta ni sila ikatawgon ta sila heterogeneous section. Nan. Now, ang pulo na highly disruptive, disengaged, severely disengaged, highly disruptive sa klase, nga kung magleksyon ng maestra, sige sila yali, linabutaw, sila yung ganisang kilala, kung may kapanigarilyo pag inisulog classroom. Ang iya bata, halin sa section 1, subong nag-heterogenous, gailibion magpuli kung gabi, kaya hindi sa katuon, kaya ang maestra, igo lang magpinangakig, kaya pinasaway ang mga classmate niya, nga mga bugoy, nahalin sa lower section. Di paano ang learning sina kung mag-ugtas ang estudyante? Ang maestra, hindi nakaitudlo-tadlong, kay huay labot, huay patay, pamangkot, nga wala pulos, kagka-senseless, ang mga classmates. Nawari, tandaan naton, it does not necessarily follow na ang pulo ka mga maalam maka-influence sa mga hindi alam. Because ang peer influence can travel different ways. Pwede gani na yan nga ang mga alam mo ma-influence yan sa mga mango. Dibla, ha? Ay, ambot na lang galibog ang ulo ko na nagamuni man. Aring pinaka-ethical question ko. Iniba lang mga academically advanced ka mga student, ka mga maalam, we call it alam, himuon ta educational resource person para nga mabuligan tong mga pigaw nga gatuon? Hindi ayan nga ini sila kinanglan man sang mas nami kag mas advanced kag pagtuon. Abi nyo may ara sang meta-analysis nga natabo sang una. Nakita nila nga ining paggroup, no? Sining small percentage or small numbers of performing students ginupod sa mga damo nga mga pigaw nga students. Wala gid bala nag-improve.
1: Ah, grabe po.
0: Naglalain paya ang mga maalam kay naisturbo sa mga pasaway sang hindi alam. Kay dunno sano pa nila solusyonan? Gaka-stress ang mga kabataan nga alam kag ginpares to sila sa mga mangloy nga tamaran kag salawayon. Di din ang learning da.
1: Grabe po.
0: Himuon niya siya manugtudlo ang mga estudyante nga maalam.
1: Ah, grabe po.
0: Dagalibogid lang ulo ko doon, hindi ko gidya maisip kung anong tsakto di.
1: Ah, grabe po.
0: Why ko may nakita ang advantage laban sa disadvantage na nakita ko di.
1: Ah, grabe po.
0: Di kaluluoy lang sa mga estudyante nga nag-amon eh.
1: Ah, grabe.
0: Kung natuunan katito ya sa heterogeneous nga sectioning, balda. Good luck sa pagtuon. Kay libion gani kadagabi magpuli sa balay ang estudyante.
1: Ah, grabe.
0: May galalain siya kay iway sa may matunan kay nga classmate puro pasaway. Naanad siya nga pila ka tuig ng eskwela, ara siya section 1. Ara siya sa mga maalam ang upod ya gulpi lang karon. Naupod ya tuya ang mga salawayon.
1: Ah, grabe.
0: Na lower section. Di ko nang kilala ko pa sila ngati, nagtuon man ko gani eh, para nga mag-alam ko kag dito ko sa mga maalam maupod. Dili mo ko ibutan sa wala gatuon? Tiambot, galibog ang ulo ko. Ambal ni Grace Tevez, siya ka-relate lagi ko aning topic. di ba lamang? Tsakto, no?
1: Ah, grabe po.
0: Tan! Eskwila, taliwatan, classmate, tatan.
1: Ah, grabe po.
0: Classmate ka mo ni Joseph, tan.
1: Ah, grabe po.
0: Eskwila, taliwat. Pahon kong pinakaunang nga balita, mga kagawad nga nagtinapungulay, ho. Birto, i-K5 News mo.
5: K5 News FM Police Report.
0: Bert? Birto? Napatay si Birto? Ah, napatay ang cellphone. Ang cellphone gali. Ano na sa Bert?
4: Ibergin Paul? May umutin.
0: Bert! Basi may simpo mga Miss Quila ta, Bert. Classmate ta si Ethan kag si Joseph. Oh, sige lata. Ha, may chimpo. Sige. Now, ano ning nagtilapungulay sa Season Hall man?
4: Ah, tiyo, bukol gidiri ang naaguman ni ni former kagawad kaki 5 Jinpol matapos nga sinumbag ni kagawad mismo, incumbent kagawad sa may barangay Bakong siyudad sang Bago City kahapon sa sulod mismo sang Session Hall. No, kagi pa din pala sa bodre nagmeeting ining si Rami Scotti Senior amo ni ang former kagawad ipatawag ni siya sa barangay kag sang City Health kay natuhoy ini sa reklamo niya sa langaw dira sa area nila sa may Purok Pagidait do sa may barangay Bakong. Now ang ining si kagawad Marino Piruelo amo ni siya ang Committee on Health nga dito po sobi ara dira siya mag facilitate man nagsinapul ni sila sobra 40 ni sila
0: anong ambal mo nagsiapulay sila nagsiapul. Ano ambal mo nagsiapul sila?
4: Oh, nagsiapul sila.
0: Siapol o sapol?
4: Sapol.
0: Ah, nagsinapol. Abi ko nagsiapol sila nga daw manok.
1: Ah, grabe po.
0: Nagsinapol, nag-inistoryahan na sa Session Hall. Okay. Bila kabilog ni kagawad ang involved sa inaway? Duwa?
4: Duwa lang ni sila yan ni kagawad, kag former kagawad. So, nag-meeting ni sila kapon sa may Session Hall, sa may barangay hall. Matap na. Bala, anong solusyon?
0: Ang langaw kay kasabad. Yung ba ng langaw?
4: Nag-uli nang ni sa langaw mong. Karon managtapos na ni ang session, nagsulot ni ining si kagawad Marino Piruelo. Ibot magani si former kagawad nga why ni siya nag-attend meeting ara lang siya kanong sagwa so ginhulat-hulat kay kuno ni kagawad nga matapos. Karon pagsulot ni kagawad dito sa session hall pinang kaya ni si former kagawad nga mo ning complainant sang langaw. Ambalyat ano ko no nga amo ni ang problema gali ko no kay ginaistoryahan ni former kagawad si kagawad nga ginakwaya ko nung kwarta sang pundo sang para sa
0: dali lang klarohon ko papanga para nga masapos duwa ang involved ang isa kagawad nga incumbent okay siya ni ang in charge sa committee on health?
4: Committee on Health.
0: On Health. O sige. So, iyan ni kulo, iyan ni komitiba, ang mga langaw nga isyo, no? Now, ang isa, former kagawad, nagareklamo ni about sa langaw. So, nag-distoryanay sila. Ining si former kagawad, nag-aligar nga ining si kagawad nga Committee on Health, ginamanimanihan niya ang poultry, tag-iyas ang poultry, para nga, amo na ang rason kung nga daw hindi masulbar ang langaw, kay daw ginapit agan ni kagawad, na ginasuportahan niya, ginakwartahan niya, daw amo nang aligasyon, Berto. Ti simpre ginkaakig ini ni kagawad.
4: Kagawad karon ambani kagawad sa aton masurya laman kun tani kay ginimbitar to siya kay ara sa Session Hall damo tao ginsurya yan ni gimprangkaya ni si former hambal ya espirita ka surya dana dito sa may ano sa opisina ni kapitan hambal nagsinggit ni kuno si former kagawad nga direk nga dito paya kumpirin man nga direk iti ari man di mga pumuluyo tao man ari di aha ang sunod diri kay former sinumbag sa kanu dayon gilayon ni no ni kagawad igo ni iyang
0: ay kwan gali si kagawad gali pintas di ba si sumbagon niya ka Bert kay nagreport ka di
4: ana na
0: ba si sumbagon niya ka ginreport mo di siya
4: wala actually nakipagangot kita ang allegation nila binga duwan ni
0: oo
4: katlaeng. Hambal ni kagawad, si former kagawad kuno una na nung bag.
0: Hambal ah, why? Pang! Pang! Pang! Hindi ka na matingala. Sina may kawatan ka. Ako ka na nga. What's up? Wala man?
4: May no, ganyan.
0: Namo na! In like manner, hindi mo na mag-ako nga siya na una nung bag. Why niya may ma-ako, Bert? Mm-hmm. Te? Di na igo si former kagawad.
4: Igo yan sa dahi, no?
0: Anong dahi
4: sa
0: man?
4: Agtang, sa agtang na agtang ng dahi na gimarasan mo. Sorry, git, oh. Karay, abi ko, agtang, agtang.
0: Naigo sa dahi. Tapos?
4: Kalawa ka din ni Jen sa titaw. Agtang, kagipay ba din, Paul? Naigo sa agtang, kag naigo ang hinimo. Pagsumbad ni kagawad sa agtang, bukol o ulo ni kag ni former. Ang ginimo ni former kagawad.
0: Gindumog, gindumog. Si gindumog niya si kagawad kagin gunitan sa buhok. Ba mo na?
4: Hindi.
0: Aw. Kagat. Ay, kagat. Dumog, kagat, tampa. Ang yaya. Ang sa piyak ya, inumol, yeah. Sipa, siko.
4: Inumol.
0: Muay Thai sa piyak. Muay Thai ya, sa piyak ya. Karos, si karos, ganit, tampa. Ang piyak ya, jab, straight, hook, elbow, knee. Oh, do kakaratidor ya. Ang sa piyak ya, daw...

0: Pagkakas ko sa kadawad, wife po kuya ka, hindi gintap po. Ngulo ko na ang mungol sa may surod barangay.
1: Te, amo man na si Kwan, mambal man na ang kagawad. Ya, yeah, 13 anyos naman ko di sa nga kagawad. Bago lang kuya na karusan, karusan na tampaan, na ganitan.
0: Nakagtan.
1: Nakagtan, nakagtan.
0: Ni kagawad mo. Nakalabot ni kay Mayor Mayen Abiliana.
1: Pinangakigan sila.
0: Patawag niyo sila, no?
1: Oo, pinangakigan ka pang kusiyon sa hita. Nga pinasaway ka mga doon mga bata.
0: Pero ti, again, nangila.
1: Gimpang lusi sila ni Mayor, gimpang lusi. Kito mga bata, kamuga pasaway. Kamuga tigulang na sila nga duwa, bro.
0: Ipatawag niya ng LGU. Ang natuhoy kinidiri kay si ang ilang rason kwa tabot tayo kagibang simple pastar talang sa atong kini nga video pero ti nakabutang diri nga hindi git mayo ya ila no may isa git butikon may isa git nga mayo ang kinakambal git pero ti kaon ta ko may CCTV may ara gid na supposed to be dapat no ang ang paon sa ano ginatimuan sa man nga kwa ining kiring pagpinapungulay sa mga opisyal sa tulod ng barangay hall at ang panagat session.
1: Kagat, no? Kagat? Di ba ka pangagat ka man, Bert? Giga pangagat ka o gina kagat-kagat mo lang? Gina kagat-kagat lang, guru, ha? Uy, kaya ka pangagat, gidya. Gina kagat-kagat mo lang.
0: Kapangagat ko, pero hindi sa session hall.
1: Sa session room, session room.
0: Sa ano, sa room na wala bintana.
1: Na, session room. Okay, basta hindi sa patrol ha.
2: Ah, grabe po.
1: Ha? Di mo sure, di mo sure.
0: Pero kung boring, gid man ah.
1: Sige. May ipakagat ko si mo, si Ethan. Gusto mo kagton? Duway ka mang galing kagton, ipang. Duway ka mang di kalagton.
2: Ah, grabe po.
0: Mausap ko rin, pwede pa, pero kung kagton, tara nga lang.
1: Sige ah, bahala na da. Pailan sila kaso ah, no? Patawag sila Mayor kapag akigan ah.
0: Sige, abala din, pastar naman ha. Balita sa dulong sa kaluan sang D3 Bayo, may TC kag DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ako si Robert Kakit para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News.
1: Ah, mga kagawad, bro. Gailinaway. Kung kaysa, bala, do matingala ka man tuod, no? Nga hindi masulbar ang problema sa langaw nga agariklamo ang pumuluyo nga hindi maaksyonan sang barangay. Oh, muna. Diba si Chuck? Base, husto ang aligasyon ni former kagawad nga basi ginamani-mani nyo na da. Base lang niya ha? Base ha? Base nga husto ang aligasyon ni former kagawad. Kaya nga hindi masolusyonan sang barangay. Kaya ti mga muni dapat barangay na nang maakto mo. Pollution, yeah. Oo, spalibot. Pinsarab lang, ga-income da yang poultry. Pero ang ga-pinitin siya yang pumuluyo, spalibot. O, tingnan di masolusyonan. Kaya na reklamo man, nga why the why action. Diba? O, ba si Usto man si former kagawad? Galing kiti natapong ulan, gidya na bigwasan, gidya eh. Di siyempre, kung nabigwasan, balos man eh, karos, ganit.
2: Grabe po yun.
1: Importante balos ah. Alang-alang ko sa oras, balik lang 11 Mbps. Oras alas 11:55.
3: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: TGX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
6: 470.
5: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom

0: mo sa DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
2: Ang breast lumps amo ini ang mga nagatubo nga mga bukol sa dugan sang babayi. May madamo nga klase sang breast lumps. Kag ini ang nagavary depende sa kadakuon kag itsura sini, Dr. Ramil.
3: Di ka dapat kulbaan, Sir GP, ah. Kung matubuan ka breast lump, especially sa mga babae na naton, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, inibangod nga ang regular nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang nagapagamay sang risgo, ha, nga magkatubuan ka bukol sa imong dughan or makancer man na or simple nga cyst sa dughan. Ilabi na, Sir GP, nga in recent years, grabe ang pagsaka sang rate sang breast cancer sa Pilipinas.
2: Gusto. Suno sa datos gikan sa Department of Health, tatlo sa mga 100 ka mga Pinay ang magka-breast cancer before mag 75 year old. Tiyamakon mo kung ikaw ang isa da. Kag isa out of 100 ang mapatay bangod sa breast cancer before pa man makalabot sa 75 years old nga edad.
3: Kaso lang, gakanubo ang edad sa babay tungod sa ininga problema, breast cancer.
2: Husto.
3: Kisa bukol. Ang importante dre, nga hindi ka man lang mainom DTX 500, kag may tisi kung makaabot man lang ka 90 plus or sobra pa da, nga wala balatian. So, gusto ka lawig ang imong kabuhi, kag hindi ka biktima sa cancer, mga bukol da, amon ka importante, nga ang partner mo gid, ang DTX 500 kag by TC at Daudlaw, specialist ka babayenan.
2: Oo. Hindi tanan, Dok Ramil, nga bukol sa suso sang babayi ang canceros.
3: Correct.
2: Pero
3: may mga benign man, ha?
2: Oo. Pero yari ang mga klase sang bukol nga pwede makitaan sa dugan sang babayi. Una, may ara kita ginatawag breast cyst. Magamba ka cyst ang unod sina tube fluid, no? Kag ini nga nagabukol, kag ini ang benign non-canceros. So okay lang kung cyst lang. Amo gani nga dapat mag DTX 500 kag by TC kag Daudlaw for your healthy breast tissues. May ara man nga fibroadenoma, hindi naman niya fluid ang unod, kundi solid siya. Solid nga benign mass nga usually nagatubo man sa mga hubin nga mga babayi.
1: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
4: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ang fibrocystic pressure, GP, ang benign man, kag wala kasang dapat kadlukan. Kaya kaangay lamang inisang palaba abla, nga bukol sa imo nga suso. Kun gainom ka DTX 500 kag MITC, malikawan gid ang pagtubo sang bukol sa dughan. Kay bisan pa hindi cancerous, Sir GP, pag natubuan ka sang bukol, hindi man hamak ang kulba mo.
2: Siyempre.
3: Gakapiktuhan ang imo nga mudo, gakansayti ka, nagdugang pa noon ang problema. Tiba si mastectomy ka pa, kakaso na imo dughan bangod sa nagatubo nga bukol.
2: Ang bag-o bata nga babae, Dok Ramil, usually ang matubuan man sang breast lumps. Kag ini ang ginatawag nga galactosel. Gatas ini, no? Ang unod. Kag ini usually ang harmless, kag madula lang man.
3: Madula malanas la. Amo man, Sir GP, ang intraductal papilloma. Isa ka benign, tapos wart-like nga growth ang tubo niya bla sa milk duct.
2: Daw kalunggo?
3: Oo.
2: Oo.
3: Ang lipoma, ang mahinay nga nagadako, apang harmless pero kululbaan man ay. Kaya siyempre, kung breast cancer ang magtubo sa suso, kay posibleng gid nga ikamatay. Amo na nga, ang matabo sina, pwede nga mametastasize na, Sir GP. Gani, Sir GP, ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw agin inom ang DTX 500 kag may TC. Kay nga aman, loaded na sang antioxidant. Damo nga mga study, nga mga babae nga puno sang antioxidant. Malayo sila sa mga bukol, layo sila sa cancer, hindi ka na mahadlok. Pero ang pamangkot, ang ginahimo mo bala nga ginakao mo, wala ka pa cancer.
2: Amuna da.
3: Mga mantikaon, mga fast food, paborito nyo na.
2: Oh.
3: Mga tamis, guy. No, niya, tapos huwag ka gainom DTX 500.
2: Oh.
3: Kung blokas, ano ka nga mag-decided na? May bukol ka na.
2: May bukol na.
3: May cancer na. Amuna, pag-inom mo sa DTX, kag may TC.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas bala ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
1: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
4: DTX 500!
1: Garantisado!
4: Epektibo!
1: Aramis mo!
4: DTX 500!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM.
7: So housewife, pagulang pas, panay gadgets lang talaga itong anak ko. Hanggang nito huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, winainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
9: Oras sa K5 News sa Van Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
10: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News.
11: MyGC Network News.
10: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
11: MyGC Network News.
9: Sa uli ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 34 na sako ng uling nakumpiska sa 24 na oras na anti-illegal logging operation ng kapulisan sa Antique. Ilang rice farmers sa lalawigan ng Iloilo nagsasagawa na ng scheduling sa patubig sa gitna ng Super El Nino. At punerarya na may kargang pataya, sinalpok ng DENR government vehicle sa Lezoaclan.
10: YDC Network News.
11: YDC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, 34 na sako ng uling nakumpiska sa 24 na oras ng anti-illegal logging operation ng kapulisan sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
12: Nasa 34 na sako ng uling at 358 board feet ng kahoy na nagkakahalaga ng 30,560 pesos ang nakumpiskar sa 24 oras ng anti-illegal logging operation ng Antique Police Provincial Office noong Oktubre 4, 2026 sa probinsya ng Antique. Batay sa ulat ng Police Regional Office 6, 16 na individual ang nahuli sa 22 operasyon. Sinundan ito ng Aklan PBO na may 6 na individual na nahuli sa 19 na operasyon kung saan nakumpiska ang mga kontrabandong nagkakahalaga ng 63,593 pesos. Sa buong rehiyon sa IS, umabot sa 22 individual ang nahuli sa 75 operasyon kung saan nakumpiskar ang 48 sako ng uling at 1,818 board feet ng kahoy na nagkakahalaga ng 148,487 pesos. Patuloy naman ang panawagan ng kapulisan na agad i-report sa Unified 911 o sa pinakamalapit na istasyon ng kapulisan kung may impormasyon hinggil sa illegal logging. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: Samantala, ilang rice farmers sa lalawigan ng Iloilo nagsasagawa na ng scheduling sa patubig sa gitna ng Super El Nino. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
13: Nagsasagawa sa ngayon ng scheduling sa patubig mula sa irigasyon ng National Irrigation Administration o NIA ang mga magsasaka sa Barangay Dawis, Pototan, Iloilo para sa patas na distribution ng tubig kasunod ng banta ng Super El Nino. Ayon pa kay Gilbert Jordan, 20 taon na sa pagsasaka, kanila nang napansin ang pagbaba ng level ng tubig sa irrigation canal. Ang iba sa kanila ang may alternatibong water source katulad ng tasok, balon, sapa. Nakarating na rin sa kanila ang assistance ng Department of Agriculture o DA katulad ng seeds at pataba. Posibleng magtanim rin sila ng ibang crops katulad ng pakwan, munggo at iba pa. Dagdag pa niya, bilang isang magsasaka, may mga pagkakataong lugi at may mga panahon naman na balik kapital namang sa kanilang pagsasaka. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
9: At punerarya na may kargang patay, sinalpok ng DENR government vehicle sa Lezoaclan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gloria Velias Manyo.
14: Sinalpok ng isang government vehicle ng Department of Environment and Natural Resources o DENR mula Metro Manila ang isang punerarya na may kargang patay sa diversion road ng Lezoaclan nitong hapon ng Miyerkules. Nabatid na galing sa Malinaw at patungo naman siya ang funeral services van nang salpukin ito. ito ng DNR vehicle na galing Tigayon at patungong Makatuaklan. Ilang beses na gumulong ang poneraria bago tuluyang tumagilid. Sugatan naman ang driver nito at dalawa niyang kasama at agad na isinugod ng MDRRMO Lezol sa ospital. Wasak rin ang harapang bahagi ng DNR vehicle ngunit walang nasugatan sa tatlong sakay nito. Samantala, nagpapatuloy pa ngayon ang imbestigasyon ng mga otoridad sa naturang aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villasbaño. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mag-amay na raro ng sasakyana na minamaneho ng nakaidlip na driver, isa patay sa Negros Occidental. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
15: Patay ang 4 na taong gulang na batang lalaki habang sugatan naman ang 26 anyos na ama matapos masagasaan ng isang Kia Sonet na sasakyan sa lungsod ng Kabankalan sa probinsya ng Negros Occidental alas 8:20 ng umaga noong araw ng Miyerkules, Oktobre 7. Nangyari ang insidente habang naglilinis ng tricycle ang ama na si alias Lito sa isang car wash facility sa gilid ng kalsada sa Purok Taytay sa Barangay Uringaw kasama ang kanyang anak na si Neil na ayon sa mga saksi nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Inamin naman ng driver na si Marvin Rad Tumundong, residente ng Pasig City sa Metro Manila, na nakaidlip siya habang minamaneho ang crossover na sasakyan. Patungo na sana sa Bacolod City sa Negros Occidental si Tumundong na bumiyahi pa mula sa Dumaguete City na bahagi naman ng probinsya ng Negros Oriental. Kasama ni Tumundong ang kanyang pamilya noong maganap ang insidente. Napag-alaman ng K5 News FM Bacolod na pauwi na sa Luzon ang pamilya Tumundong noong maganap ang trahedya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
9: Samantala, banta ng ASF sa Agutaya sinalubong ng house-to-house disinfection ng Provincial Task Force. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
16: Nagsagawa ng house-to-house disinfection ang Palawan Provincial African Swine Fever Task Force sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan upang labanan ang lumalalang banta ng ASF virus sa lalawigan. Ang hakbang na ito ay pinangunahan ng Provincial Veterinary Office katuwang ang lokal na pamahalaan ng Agutaya at pamunuan ng barangay kung saan partikular na tinarget ang mga kabahayang namatayan ng mga alagang baboy upang tuluyang maalis ang kontaminasyon at mapigilan ang patuloy na pagkalat ng nakakahawang sakit. Bilang bahagi ng mas maigpit na biosecurity measures, isa sa ilalim din sa mandatory disinfection ang lahat ng port of entry at exit points ng Barangay Concepcion upang matiyak na hindi makakatawid ang virus sa mga kalapit na isla at sa iba pang bahagi ng Palawan. Patuloy naman ang monitoring at koordinasyon ng mga otoridad sa komunidad para sa agarang pagpapatupad ng mga preventive protocol at proteksyon ng lokal na industriya ng pagbababuyan. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
9: At controversial Vice Mayor Harold Respicio sasampa ng plunder ang ilang opisyal ng Reyna Mercedes Isabela. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
17: Nagbabala si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio na magsasampa siya ng kasong plunder laban sa mga lokal na opisyal na umano'y sangkot sa irregularidad sa paggamit ng pondo mula sa Tobago excise tax sa kanilang bayan. Sa isang eksklusibong panayam ng K5 News FM, inihayag ni Respicio na umabot sa 86 milyong piso ang nakalaang pondo o appropriation noong nakaraang taon. Ayon sa kanya, may mga dokumentong pinalsipika umano upang maipatupad ang mga nasabing proyekto. Tinukoy ng PCI alkalde na kabilang umano sa mga lumagda sa mga questionableng dokumento ang alkalde, ilang punong barangay at mga miyembro ng sangguniang bayan. Dagdag pa niya, nakahanda ring pumirma ang mga lokal na magsasaka ng tabako bilang suporta sa kanyang legal na hakbang. Iginigit ni Respicio ang malalim na investigasyon sa paggamit ng pondo kabilang na ang pagsusuri sa mga bank account upang matuntun kung saan tinala at napunta ang pera ng bayan.
18: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez sa gulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
9: At balita mula Leyte, bulag na empleyado ng provincial government na pumasa sa katatapos na civil service examination. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K-Vibe Carlo Arisgado.
19: Hindi kailanman naging hadlang ang kapansanan para sa isang lalaki mula sa bayan ng Lapaz, Leyte upang patunayang kaya niyang abutin ang kanyang mga pangarap. Nakatanggap ng maraming papuri at paghanga sa social media si John Michael Charity Leona, isang empleyado ng gobyerno at tubong Lapaz noon, ay opisyal nang nakapasa sa katatapos pa lamang na civil service examination. Sa kabila ng kanyang kapansanan sa paningin, hindi ito naging dahilan para sumuko si Charity. Nagpursigi siyang magtrabaho ng patas at puspusang nag-aral upang maipasa ang nasabing eksaminasyon at ayon naman sa kanya na ang lahat ng ito ay para sa magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
9: Samantala, lalaki na may 5 kaso ng panghahala ay arestado sa Cagayan de Oro. Balitang hatid sa ate ni KK5K Buscaino.
20: Arestado ang top 1 regional most wanted person. Dahil sa 5 kaso ng rape, inaresto ang 53-anyos na suspect na si alias Marlo, residente ng Cagayan de Oro. Sa bisa ng warrant of arrest para sa 3 counts ng rape at 2 counts ng rape by sexual assault sa ilalim ng Article 266-A, Section 2 ng Revised Penal Code. Ang 3 kaso ay walang inirekomendang bail bond habang 200,000 pesos ang itinakdang piyansa sa 2 kaso. Kinasa ng UPOL MPS Tracker Team, PIU, MORPPO at 2nd PMFC ang joint operation laban kay Marlo sa Upol, Misamis Oriental. Batay sa investigasyon, inabuso ng suspect ang 17-anyos na biktima taong 2024. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Upol MPS ang suspect.
21: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
9: At 106 grams ang hinihinalang shabu na samsam sa bayba sa bayan ng Sibulan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
22: Mahigit 106 na gramo ng hinihinalang shabu na nakakalaga ng 720,800 pesos ang nasamsam mula sa isang 33-anyos na lalaki sa bayba's operation sa Sibulan, Negros Oriental. Lampas alauna ng maling araw noong Miyerkules, tinukoy na pulis ang suspect bilang si Luis na kilala sa alias na Opaw, isang may asawang residente ng barangay Baga kay Dumaguete City. Bukod sa hininalang shabu, nasamsam din na maoperatiba ang isang cellphone, isang brown na belt bag, isang motorsiklong Honda XRM at ang Mark 1 na ginamit sa bayba's operation. Naharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Mga K5, para naman sa detalye ng ating balitang abroad, 3 ang nasawi habang 36 ang sugatan matapos ang pag-atake sa 2 paliparan sa Saudi Arabia kasabay ng paglala ng labanan sa Yemen. Ayon sa Saudi Civil Aviation Authorities, isang tao ang namatay at 8 ang sugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh. 2 naman ang nasawi at 28 ang sugatan sa pag-atake sa mga pasilidad ng Aba Airport. Inako naman ng grupong Houthi ang pananagutan sa ilang pag-atake kabilang paggamit ng mga drone laban sa paliparan sa Riyadh. Patuloy namang tumitindi ang labanan sa Yemen na nagresulta na rin sa paglikas na mahigit 200,000 na katao ayon mismo sa International Organization for Migration.
23: YTC Network News.
9: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng Martisi Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News of AM Tacloban at K5 News of AM Santiago. Antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Kevin Shosana at ka-K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps mula rito sa K5 News Center Philippines. Pagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of AM Philippines. 101.5
0: K5 News FM.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 21 minutos makaligat sa takdang alas 12 sa ngunto. Balik na ta sa 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso, inyo anchor man. I hope ninom nyo naman ang inyong D3 Bio. Klinika D3 Bio, aton pangontra sa mga kagaw, gasulod sa lawas ta. Proteksyon ng lawas, mag-klinika D3 Bio. Kalagsa, kalangyay na blatian kung D3 Bio ka. Hilanat, ubo, sipon, katarot, trangkaso. Gawala, gadulot sa imo. Mag-klinika D3 Bio. Mayong aga, kuya, amin yung ugto, kuya Je Lugo. God bless sa imo, permiser. Nami kaya rin ka nagli sa Pro in IR, no? Ricky Bo sa Putalo. Boss Joe Bings Delphine. Kuya Je Logo. Ricky Bo sa Putalo. Kabud live sa apelyido mo, sir man. Dutch Boy Mendoza, Leonardo Sevilla. Rikta na tabalbalan na yun, ah. Himalohon ta na ang schedule sa pagsira sa mga dalanon sa siyudad sa Bacolod with Wilson. Naka-standby na sa linya. Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM. This K5 News FM. Live report.
0: Son?
2: K5JT, wala kita probahan, no? Sana konseho, sana Bacolod, na-propose, no? Ma-schedule.
0: Hinay mo nga, audio, son?
2: Nara na. Okay. Sige. K5JT, sa nambal ko na, no? Wala kita probahan, sana konseho sa Bacolod, na-propose nga schedule sa closure sa Lacson Street sa Gugma Foundation. Iniangot, no? Sa pagkasaulugod pala na Mascara Festival 2026. Kag ining Lacson Street amo ining isa sa tatlo ka mga festival sites sa masabi sa celebration. So proposal sa Tagum Foundation sa PCCCTV October 12 dapat sirado na K5JT, no, at 7 PM ang Lacson Street. This is a partial road closure na K5JT para magkatagigwa sa mga nagatong mamamutang sa kiosko balakag stage activations sa mga brand dira sa may Lacson Street K5JT. O galing na nakita, no, sa konseyo nga dito tama ini ka perwisyo kaayo especially sa mga businessman nga ara na dayang daan K5JT sa mga residente nga ara.
0: Amogid ka hindi mablatanan bala gusto maglaga gaw ang tinutuyo malagaw da kalabanan di ba taga Bacolod?
2: Yes.
0: So ang sila ang ma-enjoy ang mga taga Bacolod maperwisyo.
2: Yes, K5JP. And aside sa K5JP, no, ang traffic kinakonsider man. So instead of October 14, October 12, in-isol, inisyal K5JP sa October 14.
0: Timayo, may duwa kadlaw nga wala na yung traffic.
2: Yes. Yeah, so, oh. So 9 PM, masugod K5JP ang partial road closure. So ang full road closure naman niya sa Lacson Street, so hindi ginimalabyan, matapo naman niya on October 17 and October 18. So pagpangaman lang ini K5JP, no, sa ato, sila nga tayo pala mag-iagod, mag-ipredi sila kung anong din sila pwede mag-agin na K5JP sa amon yung mga anlaw, pwede expected na nasirado no, ang Lacson Street sa 14, no, hasta na ina sa 18 K5JP. May mga partial road closure lang, pro road closure, din nga sirado, kita na 17 and 18 K5JP. So amon mala na consideration, no, sa ato, sila kong siya.
0: So pila kadlaw liwat ang close da?
2: October 14 kita dito kaga 17 tutok sa 18 pero ang full road closure dito na malapit kay 17. So 14 to 16 kita GP partial road closure lang siya. So malapit ng Lacson. So meron kita da kamay nga pahaya to ni Councilor Tati Saison amot si niya kita GP sa closure no sa Lacson.
0: Sige.
2: So,
3: for
0: ingress
3: sa Lacson.
4: First of all, Lacson is a major street sa siyudad sa Bacolod. Hinahulam talang na during Mascara because of the Lacson Strip which daw na andan na nga may activity itinadara sa Lacson. Hindi ikuya, personally, I won't agree nga sa October 12 pa lang manira na niya ang Lacson or mabutang na sila sa ilang mga gamit dira. Which the activity actually is a 16 ba sang gabi? If I'm correct me if I'm wrong, 16 sang gabi, 17, 18. So 12 pa lang masira ka na. So dako din na yan na inconvenience na sa mga negosyante nga arada. First, second, damo pa da residential houses na dira, dira in-star. Third, damo man sang nag-aalagi dira, no? nga area. So once nga i-close ta na sa October 12 pa lang, although it's not a full closure, pero that will impede the flow sa traffic. Okay, that is a major thoroughfare. So amo to nga hindi kami, actually hindi pagigani kuya tani mag-agree sa 14, no? Kasi majority daw nag-ambal na sa 14 na lang, no? Pero partial lang na, eh? It's not full closure. So ang ako niya tani gusto matapo 16 sang hapon sang ugto, no, sang ugto. Bali Friday sang ugto, masira na sila kag mga setup that sa mga stage that will be used on the 17th and 18th. Hindi ba? So ready naman actually ilang mga stage gina prefab mga nila kag pompong mga nakagina.
0: Sige, importante son.
3: Grabe po.
0: Importante nami ang nanging desisyon sang konseho. Agri ko. Sa 16 pamanggali ang ilang mga open sang event nila. It's more on convenience niya sa ila. Parang hindi sila magdali-dali, hindi sila maiyawan set up timprano pa ma-set up na sila. Pero that would be inconvenient naman ng bal ni councilor sa mga naga-start ang tandaan tsakto na. May mga balay pa na da. May mga duta pa kada si Itan. May mga property pa na si Itan ng residential area.
3: Grabe po.
0: Hindi na siya rong kaagida. May mga negosyo pa ng mga kastanyo bala.
3: Grabe po.
0: Salamat son sa mga report gidulong sang klinika DTX Coffee Miss Arami nga kape inumon especially sining hapon. Kadto kita kay Red about sa gin salvage tubla nga patay ang lalaki sa Victorias. Kibalonta kay nagapadayon ang backtracking sang Victorias PNP sa mga CCTV guro pagid ni. Red Salgado i K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red.
5: Yes, Captain JP, may hapon subong at nagpadayon na nag-backtracking operation sa katun si Liga Kapulisa Andraya sa may Victorias and sa agot sa pagpatay sa isa kalalaking residente sa Purok, Bulina o Barangay 1, Sudad Yasa, Bacolod na si Joe Mara Santillan alias Bonbon ka K5 JP. Drink, may kabudlayan sunong sa Kapulisa natun kumandala si Captain JP sa ipadalungan natun ng lugar kaboy kaya sa tungangin sa katubuhan Captain JP, gag-antis kadara makalamboti, wala pa sa mga pabalay, kinabulubanta, yara sa mga 300 metros, inigpuloyan sa mga tao, gikan dira sa bangkay, ngayon ng butangan, kagiling bangkay din alias Bonbon, K5JP. So, dire, pinamangkot man naton ang investigator actually sa kaso, nga si Police Master Sergeant Saldi Dugeno, sunod si K5JP, wala pa sila sa maginatan. Oh, actually, nitibo eh. Kag wala man sa person of interest. Kaya bututan ni K5J pinning cellphone, malangayara sa biktima po na recover ini sa crime scene. Na kung ito posibilidad, gati ang last contact sa biktima, nga pwede gitya ma-interview. Galing kiti, wala K5J wala ba nakapinining nga biktima sa informasyon sa iyasinin nga utod na sa Purok, Bulinaw, kung sino ang iyasinin nga pagkakatuan nga tao sa may silay. At ini nagbaya sa ila sining apuloyan kay K5JP. So yaring bait sa payag ni Police Master Sergeant Zelby Duheno Jr. agaton sining chief investigator sa Victorias PNP yari.
6: Sa pagpangusisa sang Victoria City Police Station wala sila nakabati. Wala sila may nabatian nga lupok.
7: May possibility sir o posible gidhaliid lang dira ning wigit ning bangkay sir.
6: Amo pa lang ginatutukan namon nga kwan nga ang gulo nga kun ano ni status ang insidente nga ni sir.
7: Okay. Napamangkot to sir ang mga tao sir kun posible galagaw lagaw ng biktima familiar sila sila sa bangkay wala man.
6: Hindi man sir kayo sa aton nga kwan na-identify naman isa sang pamilya. Sir mo, taga Bacolod, gini sa sir. Taga Purok. Bulinaw, Barangay 1, Bacolod City.
7: Okay, so it is a claim na niya sa inyong bangkay?
6: Yes, sir. Gin-claim na sa Haroda Funeral Homes.
7: Okay. So may possibility, sir, ka first time na nga nakalabot ang yasin nga lawas kagulat hindi siya sa kilala sa palibot? Posible?
6: Posible, sir.
7: Okay. So di nakaroon, sir, ang atong sinig na tanaw ng motivo sa investigation, sir. May harap na kita.
6: Wala pa, sir, na to be determined pagyapon, sir. Ang motive ta.
5: Okay, so may atong kita, JP, amahin sa payag ni Professor Sergeant Duhino. So dire kit ng JP ay dugang po dala atong impost ng sa GC nato nga ti may ari diri anom or walo ka mga persona nga nagsulod diri sa Puloy-an balas pagpagasa para kay Estefania ato dire kit ng JP ya no kwanto aton sini katapo isa ka pulisan ila sini nga operas ko wala o galing kit do ginaligar nagpalagyo puno ila sini nga target kit ng JP ya. So amo na ato sini nga balita ginulong madri sa aton or ginatagmad sa aton pinaka mga residente niya sa Barangay Estefania kakita yung JT.
8: Sige.
5: Sa Barangay Sige, ato sinika balita, dulong sa ato sa Power Trio, gaton sinika DTX 500, Mighty Sink, Klinika D3 by UNBCO, gaton man sinika DTX, Mitty Soap, sa Naiko, gara na panit ni Aras ang Alapap, muna ipong gagakni, magamit lang DTX, Mitty Soap, dasig ng resulta, maging kutis, artista ka pa, ang DTX Coffee Mix, nakakapikiran, nakadetox ka pa. Kapun si Patron, K5 Vincent Coral, de ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ka balita, servisyo publiko, magkaligawan sa Ragros, K5 Biz FM.
0: Salamat Gidred, si mo balita dulong sang DTX Premium Coffee. Gusto niya mas isog-isog, mas lapuyot, mas purti ang igo, mag DTX Premium Coffee. May gano derma mushroom namin ni sa general well-being kay ginatawagin ini nga herb of immortality kay halos tanan dalayo niya. Pangontra diabetes, DTX Premium Coffee. Amo ni siling nga gibisan gina diabetes ka pwede kay kapangapi. Ang iya sini nga sweetener stevia. Hindi ay makapataas sugar mo. Naka-standby na si Michelle. Istoryahan ta ang mga nagkalamatay sa balatian nga dengue diri sa NIR. Gabinti City na kuno kabilog. Michelle, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
9: K5 JP nagpagwa no sang latest nga data nga ato niya nga DOH NIR ini may angot sa kaso sang dengue sa bilog ng Negros Island region. Ang BNT 7 kay K5 JP nga napatay amo ni siya ang recorded from 27th of kwani last month tubtob September 19 kay K5 JP. Ang kabilugan naman niya nga record kung natin basihan sa bilog nga tuig from January 1 sa K5JP up until September 19, yara sa 33%. Pero kung i-compare mo ni last year sa same nga bulan, nagnubo sa K5JP sang 33% ang kaso sang dengue diri sa bilog ng
0: Metro. Kaso sang dengue, kaso sang dengue nagnubo kumpara sa nagligad nga tuig. Pero pamangkot ya, din ang mas taas number of deaths or mortality. Nagligad tuig o subong?
9: Mataas ka K5JP subong.
0: Naamo na yung akon pang why ko yan? Hindi ko ipakialam kung ano kadamo yung nagkalapiktuhan. Kaya importante di ang nagkalamatay.
9: Yes.
0: Oo. Butang ta, butang ta mas damo sang una. Butang ta, binagnubo, binapiktado. Puti, ang mortality taas o? Ang fatality taas. So mas diri ko yung maburi sa nagkalamatay eh. Hamako mo, pila kabilog? Pila kabilog na kalamatay, Shell?
9: 27.
0: Tiyama, kung muna ben chiti kabilog, individual na kalamatay, kagalabanan ni bata?
9: 10 below.
0: 10 and below? Kaya mo ni sila ang mga sige lagaw-lagaw sa kundiin ng mga kasiutan ng may mga lamok?
9: Correct. Kag tikon makaisa, nagahinampang ini sa
0: pilis
9: ang doka mga damo.
0: Tiyang gampang, gali, delikado, mang.
9: Ano, sir?
0: Ang gampang, gali, delikado. Hala mo, Martin. Martin, tama na nang ampang. Martin, tama na nang ampang-ampang, anay.
9: Ano ang
0: ampang? Ang butang, mahilig na si Martin lang mag-ampang-ampang. Rods, Kuya Rods Palma. Delikado, galib lang ampang-ampang. Dapat sila seryoso na. Di delikado, ampang mo, ampang-ampang. O, makuan ka? Dengue. Makuhaan ka dugo. Gapanuyop mo na sila dugo, balamang.
9: Tama mo kampang atindog, kamadaranan ka na mo.
0: Gapanuyop. May gapanuslok bala.
9: Isa pa na.
0: Nga. Oo, tayo delikado. So, ang prone galing, mga naghahampang.
9: Kung hindi mabuhin, madamo,
0: nakaka-KFGP. Oo. Ti, pilaben si, ay kaluoy man, oh. Tinumayo, okay. Bimang bilang isa ka iloy, ginaano mo yung balay mo yung ngayon, siguro hindi ay makagtan niya.
9: Well, ang sadri sa amon yung KFGP, constant, hindi nga pagpaninlo, sing mo ugtaran eh. Hindi lang yan.
0: So, meaning to say, ang mga ginadinggi, ang mga gadinamak? Damo na?
9: Hindi
0: ba? Hindi sabi ko na yung komunidad nga gadinamak, huwag ka paninlo, muna ginadinggi. Hindi, manggali?
9: Ang bilog, actually, nga purok, kahit hindi malingin sa balay nyo, nagasayong imo.
0: Oo, amin na, no, muna ka paninlo, mang. Kung natupad, balay mo tayo, huwag ka paninlo. Ang lamok, huwag muna gambal, nga lingan, diri lang ta, kahit taga-diri tayo, ha. Yang resident, titi sa sini nga balay, bawal tumagato sa piyak. Wala ka mo yung batasan, diri lang tayo, ha. Hindi man yaga mo ng lamok, mang.
9: Correct, KFGP.
0: Oo, so, bisa na, no muna kapaninlo, kung nang tupad, balay mo to ya damak-damak, ang mga lamok ito, malusob sa inyo. Kapin pa kung mga niwang to, ito sila kagula, pulo sila dugo. Yato ka-upload. Yato ka-upload man isang, yato ka-upload man isang dugo, isang tigulbam, di man. Sa ilo, to, sabi kami kabataan to yan, oh.
9: Do wala man ina bitsinan.
0: Yedo do kapilan ni kagi kagat yedo kahunit tasang duwa kabingaw akon unto. Ang akon nga probosis duwa kabingaw kay kahunit na niya kagton senior citizen.
9: Pagkagat duwi kiman ng bagang.
0: Oo, pagkagat yedo do guma ang panit niya. Yedi to sa binubino. Oo, de bla. Nanti ang mga lamok na may iskirda namang malapaw tiyos piyak.
9: Tiyos piyak nga, ano, nga balay.
0: Oo, yadid tuta, mga lugayawan. Kay nga amang, kundira sila sa damak-damak, damo na sila lamok. Pinsara ba na, kung ang bilog na komunidad, kapaninlo. Tapos ikaw yaway kapaninlo, tiga punsok na tanan. Di kung sobra na kamuta, ya, 500 kabilog, yadid tuta sa wala ko, kita lang to, ah. Yung matrabel, tablapang sa piyak na, okay, kita lang to ya. Buwet yung mayo, lamok. Kita lang tong ara. Aton, gito tanan, aton. Gapati ka manamang ang manok, ang lamok, ga communicate.
9: Oo,
0: ah. Ah, dumamog kay Martin, galing ga communicate, anay, big four mga gat.
9: Hindi ka bang kagat, hindi ka bang communicate.
0: Oo, oh. Galing kiti yung migot, yung may dala niya kapital. Gastuso, magasto na iya. Problema kay Birto bala.
9: Hintok lang eh.
0: Ha?
9: Hintok lang.
0: Kuan lang ah. Try lang ah. Ay, try lang. Sige.
9: Wala bala mga kun sa mga hiligdaan pa mga transient. Pagkabuhat pundi.
0: Si Migo mo ni Mels, gamuha mo man ha?
9: Ah,
0: tuna. Charot. Hey, di mo sure.
9: Okay,
0: ito sa San Carlos. Sari
9: mo ko
0: di sa Bacolod mo. Ay, okay. Hindi na sure. Ti, sino pagin mga buutan, di ba? Ako eh. Na. Sure mo.
9: Correct,
0: oo. Tudba lamang?
9: Oo.
0: Okay, na ito mo kumisil lang.
3: Grabe po.
0: Maplano ka malon, liwat ay.
3: Grabe po.
9: Impasa na.
0: Sige mga, basta nga, sure lang. Buot ako ah.
9: Oh, number one sa listahan. Ay, oh. hindi kalimpadlaga, no? Ang babakot na ibuot to. Ang photo niyo para kay Jean Paul Hill.
0: May nun ako lang yan, anti-allergy. Laki doon, kinakatol ako diyo sa
9: man. Correct ka. But anyway, kay KFGP, regarding sa dengue, no? Ang pinaka-importante, kasi hindi na ito makontrol ato mga kabataan. So, mas kugon gidang immune system. Pagi sa pagtumar sa ato nga Power Trio, ang ato nga DTX 500, ang Mighty C, kagang D3 Bio, kay KFGP, parang ati protektado ta. Bisan diin man ta mag-suhot-suhot. Report gikan sa Provincial Capital. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Brrrr!
0: Salamat Michelle sa imong report. Sa ilot sa katapusan nga report ro si Jongo. May manog biligya detergent powder sa gadsang dalan kuno mga piki gali na. Wala kuno gabura. Bilagay way ko na madama dalan nila ba? Kisa ga puti kag pula bayo na. Hala mi nakabakal way kuno gabura. Jong, isa itong kababalagan. IK5 News mo.
1: IK5 News FM Live Report.
0: Jong?
8: Kagit ang GP, nagapaminit, nagapamariente, kag nagapamalapat sa tunga sang highway ang ining hindi magnubo sa napulo ka mga individual.
0: Nakita ko naman, ara sila mangon, ang gadala sila sang oh, ano na o.
8: Daw, plastic na ang ilasting ang insudlan.
0: Di, ano may mga lisensya na sila si Ilakuan? Registered ng ila produkto? Ba si Harina lang ang tayubong?
8: That's why amo nang rason nga ginhold sila diri ni.
0: Kagang ilang nga ginapanguha papang do mga rakista no, do mga oh, do mga tsura oh, do mga hip hoppers.
8: Oo, ambot nga atibot ko gani nga do sila tanan, do amo na ang attire bala.
0: Do mga gangsta kun si Itan pa do mga gangsta. Do si kilala mo sang una bla si Bobby, bla do kamo amo na. Gangsta gangsta. Kita mo may 45 kito ka gangsta.
8: Gangster sa siya galing.
0: Ah, gangster, hindi a gangsta. Tiyan ay nakabakal. Why ka na naintuan, okay. Jong? Nabudol ka, Jong? Why ka na naintuan sina nila? Nagbakal ka?
8: Why, pero dutayan ko lang mabungguan. Kaya kita ang
0: itawagan. Tani, binungguan mo na lang.
8: Kaya kita ang unang agintawagan sang reklamante kay K5GP. Yeah, tulo pagin pilit siya nga pabaklon sang worth 500 pesos sinang makita tara sa video na lang ginakuptan sang isa da kag daw gina itsa-itsa ya.
0: Oo.
8: So, wala man agani magtunga sa kilo ang kadamuon.
0: Kay katunto no? Ti ano ngon tayo bong ano nilakat na sila oh. Kabe mama plat kag mag isi-isi.
8: Ti bagod gyud na ko na isahan ang atong reklamante nga taga diri sa sudan sa San Carlos. Gintestingan niya pag-abot niya sila sa mga balay.
0: Oo.
8: Wow, wala nagbula kag K5GP.
0: Ti gano lang gali.
8: Why lang gid daw wala lang. Daging lubog lang ang tubig.
0: Olin lo, in but hindi pa sa pagdakpon, panginto ng ilaya. Into na ya. Gabi mga kabalan man niya klasing gaubra sa nino.
8: Tiyama,
0: akon mo na atensyon sa mga pumloyo. Aryo, hindi ka mo magbakal no sa kalibod-libod no sa dalan nga gapamara ha. Inang pula nga habon na okay, wala ko no gabukal ay. Damo na intuan ay. Sa mga nagabaligya man, mga iho, wala ko di sala ha, si Jong pangitaan nyo, siya gaguba sa negosyon nyo. Meg, mga amigo, ang alan ko si Bobby. Pangitaan nyo ko, akon ngalan, Bobby.
8: Ano ang pinito?
0: Ha? Ah, Bironke. Ako si Bobby alias Bumba Marilo Bironke. Pangitaan nyo ko. Hindi Tagalogin natin. Mga alog. Ito po ah. Sabi ng aming reporter na si Jong, okay? Mga piki daw yung inyong mga daladalang sabon. Hindi daw bumubula. At kung tanungin nyo sino yung angkorman na nagtitirada sa inyo, ako si Bobby. Bumba Bobby. Marilo Bironke. Ako si Bobby V. Bobby V. As in, Bironke.
8: Ako diyo, kundi may nagreklamo kasi sa GP. Katapos gali kita gintawgan sa reklamante. Nagtawag man via 911 ang atong reklamante.
0: Isinumbong sila, isinumbong.
8: Oo. Di, ang una nga nagresponde, si police veteran ka dahil nasirkan na, bau, pati si Hippie, ginparang.
0: At bumili din si Hippie, si Kuya.
8: Simbot sila pagwa, uy, naka-uniform.
0: Oh, kaya pala siguro yung ibang uniform ng police nagdadaan. Kasi piki yung sabon. Yan pala yung uniforme ng ibang pulis na taga San Carlos, parang nagdadaan-daan na. Abag-ubag-ubag-ubag, kala kinagdaan ng iban.
8: Isang gin-hold sila diri sa San Carlos City Police Station, gin-hold ang ilas nila mga document. Ako din sa kaya, hindi kikinan si legit man.
0: Legit.
8: Pa-check nila sa
0: DTI. Legitly? Legitly fake.
8: Legit
0: ka produkto nga way ka bura. Oo.
8: Wala mo na galing ang problema kay wala ka bura.
0: Mayo, kun pakwan sila ya, kun magbaligya sila ya, gabura sila yung gabura, bura na nga bura. Pero ang ilay yung produkto, wala yung gabura.
8: Oo, sa ilang sample yung ginapakita, grabe ang kwan, perte ka Pasko.
0: Oo, pero pag-abot mo to, panglaba mo, ayawan ka kakuso, kayo wala yung gabura. Mas gabura pang alubira.
8: Ay, abot lang yun. Sa mo ni Hit, para lang yun lang magdudla na sila kayo GP. Kaya kapila na sila drinking.
0: Tani, pang, ako para madudla ni sila, pang? Ang ilang ang mga, pang, para madudla sila? Ang drum bala, butangan habon ka pang huluman ni sila, ho? Ibutang ni dapat ang habon nila sa drum, butangan tubig, ang drum, butangan habon, ihulom sila. Huluman sila.
8: Sabi ko, ano yung painom?
0: Ka mga pisti, kapigado na nga dahil, manginto pa ka mo. Oo, taginintos ba naman? Ibutang, para mabalaan kung peke, kung hindi, ang kalimutaw, yabla, ibagnod ang powder. Kung magpait ang kalimutaw, yaka magluluha, habon, gina nga tsakto. Pero kung ibutang, kung hindi, chok na. Sa kalimutaw nila, tani, ginkwan.
8: Ay, importante na tikitan sila sa...
0: Oo. Gabura mag-explain, pero ang ilay nga ginabaligya, wala, gabura. Bura lang sila, gabura sa explanation.
8: Ay, ilang explain, hindi sila driya sa city.
0: Basta! Kung naguba ang negosyo nyo, kag magbalos ka mo. Ako, si Bobby V. Bobby Virenque. Ang ga-report si Jong Eljan Castanyo.
3: Ah, grabe po.
0: Na Balosi, sa Balosi, ang reporter na Monsi Eljan Balosi.
8: Huwag na sila, Andrea.
0: Sige ba nga, kaya bakan. Tanong ko pa nga, bayda.
8: Sige, so, abrang ibab, JP, ang...
0: Ang balon siya, ang balon silang nagasugo gid sa amon nga birahon sila si Ethan, ang amon nga news director. Si Ethan. Ang station manager si Joseph. Joseph. Baldado. Joseph Baldado sang Isabela. Sige, bye-bye. Makanta ko pa nga.
8: Sige. So, report sa Lidri sa Sudan sa San Carlos sa Petri Barbex Family Card. Mighty siya. Ako naman si K-Pab Zong Barzales para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo ng kalingawan sa Nagros, K-Pab News. Hatap.
0: Makanta kung di bilas ang bago nga kanta, oh. Okay, kung di mapraktisan. Pero testingan talang, ha? Testingan, ha? At ulit, dugay na ni.
10: Words and music. Take a...

0: 3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Salit si Jake. Una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkup

0: Tapos na apon ubag nga tiin. Pati apon arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
4: Ba, daw may kondisyon na priyaw?
5: Ah, oo, good pre.
4: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
5: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
4: uy,
5: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
4: Sige pre, ah, mahingagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: naghahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pag tumara sa klinika di.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagbalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

hapon mga ka-K5. Anaton oras sa launa dress isa is na sang hapon. Bago lang ginag-alauna dress isa day. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule. Welcome sa Webes ng edisyon. Sa aton nga program, it's your time to shine. Mapulo pa bugnaw anay kita sa makadali. Grabe ang init sa Guam. Nadumduman ko ang siling sang pag-asa na sa Super El Nino, pwede nga maglabot sa 45 degrees Celsius ang temperatura sa Pilipinas. So, gin-check ko kung mag 45 degrees Celsius ang temperature sa bilog nga Pilipinas, ano ang heat index? Kaya ang heat index, amo ng init nga mabansagan sa sulod sang aton nga lawas, kung magsaka na ang temperatura sa lugar nga aton ginahamtangan. My goodness, sa calculation, ang resulta, pwede siya nga maglabot sa critical danger nga level from 42 degrees Celsius to 51 degrees Celsius ang heat index mga ka-K5. Down the road, I know that heart of yours will come to see. Sa lawas ang tao kung ang temperatura is 37.5, slightly febrile na ang tao. Buot silingon may slight fever na siya. How much more kung ang mabatsagan niya nga init sa sulod ng iyang lawas is 42 degrees Celsius to 51 degrees Celsius? My goodness! Delikado ini para sa mga babies, para sa mga senior citizens, especially sa mga naga-experience ang ginatawag nato ng hypertension, high blood pressure. You have to go. Pwede nga magsaka gidyang imo nga BP, my God. Find your way back home. And somewhere mga utod kita nga kon grabe ang init sa palibot, wala sila yung ginabalhas, amo nang pinakadelikado. But somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see. So kung naging utan ikaw, kagdaw wala ka nagabalhas, wala nagatulo ang imong balhas, kadto kagid sa mabugnaw nga lugar, pwede ka na ma-heat stroke, kinahanglan, kuan gid, tingwaan mo gid nga makabatsag ka sang tugnaw or ma-normalize ang imong body temperature para nga hindi ka ma-heat stroke mga ka-K5. Delikado gini sa mga senior citizens. Alauna, dress in 9 ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

pasalamatan ko gid ang mga listeners naton nga very solid sa It's Your Time to Shine program sa K5 News FM. Ang iban sa ilabaya hindi ko matamyaw. Pero sa gihapon na ara, nagapadala sang mensahe every day. Ulihi ko na lang mabasahan ugaling kay kadamo-damo sang aton nga mga messages. Thank you sa kay Inday Jingle Tikar sa Barangay Granada. Nga nagapamati this afternoon sa It's Your Time to Shine program. Sa mga K5 solid supporters sa Barangay Granada, maying hapon gid sa inyo. Salamat sa pagpamati sa It's Your Time to Shine. All the time, I'm just a fool. Kumusta na ang aton nga mga utod kag mga suki nga mga taxi drivers? Kaina ba na si Boom Granada kag si Tuto Matmat? Siling ni Boom kag ni Matmat ba, grabe mi siya ng init ang taxi nga ginsakyan namon, wala pa sang aircon. Siling ko Bautitani, nagpili kamusang taxi nga may aircon. Kay grabe, subong ang init. Eh, grabe, pakadamo pa sila sang isang ginpamakal, ginbitbit para sa kinanglanon. Para sa kinanglanon sa event this week, no? Kay may event ang K5 News FM. Siling nila, Miss Shine, wala man kami yaabi kabalo nga wala gali aircon. Siling ko Bauti, wala ginaghambal ang taxi driver nga, sir. Wala bala aircon ang akon nga taxi. Pabalon ko na kamo nga daan, sir, nga wala aircon. Siling niya kay Wyman siya naghambal, Wyman siya nagpabalo, tapos na traffic pagid kami dira sa mga traffic lights, ta siguro ang pag-insindi ko daw ari diri na yun sa back up 6 kay may traffic lights dara. Nila init-init gidya mi sign. I felt you. Siling ko tani, ginpabaluman lang kamo nga guba ang inyo nga aircon. Ginpabaluman lang kamo nga guba ang aircon sa taxis. Tapos gintagaan kamo choice. Siling ko kung wala gid siya sang pasahero, tani nag-ayo siya sa inyo, sir. Bisan wala aircon, dari lang kamo sakay sa akon kay parang may income man ko. Kay daw kabiapigaw gitsang biyahe isang taxi. Wala man ko no nag-ayo. Ahay, siling ko tani ginpabalo ang pasahero. Anyway, sa mga utod naton ng mga taxi drivers, good afternoon sa inyo tanan. Sige lang kay ang aton nga pagpangabuhi diri sa Pilipinas daw na intindihan ta naman siguro. Nga daw kabudlay gid no. Si Tatay Elmer, gusto ko lang inform ang mga drivers. Nga kundi isang nagligad to, ano to man, nga adlaw, September 30, as far as I can remember. May transport strike dito sa Metro Manila. May 78 years old nga 50 anyos na naiya nga nagatrabaho bilang jeepney driver. Si Tatay Elmer ang iya sinangangalan, no? Mo nang tawag sa iya sa mga kaupod niya sa piston. Tapos, ang iya ginang first name daw si Elmer Cordero. Ahay, samtang ginapatagayon ang transport strike dito sa Caloocan City. Gulpi lang niya nagpungko si Tatay Elmer kagali ginatake na sa korason. Di kaina nakuha na to ng information from piston nga nabawian na sang kabuhi si Tatay Elmer. There with the beat of the rain on the leaves, softly she breathed. Galing kay ini ba lang nga driver si Tatay Elmer, abi ninyo, very active. Amo na ba lang ginasiling nila nga aktibo ginisaya sa mga kampanya nga ginapatigayon pa, para sa kinamatarong sa mga drivers diri sa Pilipinas. Simple man lang tong panawagan ni Tatay Elmer, panubuan ang presyo sang diesel. Para nga makadawa-dawa man ang aton nga mga utod nga mga drivers. Kita diri sa K5 News FM, nakaintindi gid kita.
sang sitwasyon subong sang mga drivers diri sa Pilipinas. Bangod sang tuman ka mahal nga presyo sang diesel kagasolina, my God. Subong i-check nato ng lakat sang panahon diri sa aton sa Visayas, grabing init subong diri sa Bacolod City, sa siyudad sang Bacolod, apektado sang ginatawag nato nga Intertropical Convergence Zone o kun ITCC ang Visayas area. Pasi ini sa 24 oras ng forecast sang pag-asa alas 4 sang adlaw. Ikon ITCC ma-experience nato ang magalumon nga kalangitan. Mga pagpanaguob ining pagpanaguob kun kaisa ginasundan sang mabasko nga pagbubo sang ulan. Bangod ina sang ITCC. Pero subong dari sa aton sa Bacolod, sa Negros Occidental, grabe ang init. Ari kita dari sa Visayas, pero ti subong niyang ma-experience naton masyado ka paang nga panahon.

Alauna, 29 ang aton oras mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, October 8, 2026. Happy, happy birthday sa inyo.

0: Why gid ko sang kwan ba nabasahan nga birthday greetings. Sabi ko anay kung may panyapunan ako karon wala galing. Once again, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy, happy birthday sa inyo. Halin din sa amon sa K5 News FM. Sa It's Your Time to Shine program. Kabay pa nga, hatagan ka mo sa Ginoo sa malawig pagin nga kabuhi. Hatagan lang kita tanan sa maayong alawas para nga mag-enjoy kita. Sa aton nga pagpangabuhi, diri sa kalibutan, you know, basta wala kita sang ginabatsag, wala kita sang balatian, bisan paano, makayuhum-yuhum kita. Kag mahimo nato ang mga bagay nga makahatag sa aton sang kalibay. 1:32 p.m. Magaton oras, mga ka-K-Fi. Stay close, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
1: K-Fi News. Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
1: akong tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Low potassium. Ukol hypokalemia. Isa ka electrolyte imbalance. Kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium. Importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maca kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
15: Charmy, let's go with the flow.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
17: Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. My long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikod sa Lone Pass.
18: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name sa Lone Pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyong kalikod.
19: Halin sa pinakamataas nga bukid.
20: Nak! Kitkamusta nga?
19: O sa pinakamalayo man nga isla.
20: Nay, gagraduate na ako.
19: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
21: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
22: O pauli na ko ka!
1: go forward together. Globe.
2: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB26014, CUSIP 2026.
22: Number one, hit music station, 101.5.
23: 101.5, K5.

Bodo ka nami, gidbamati, sang amunin nga mga songs kon ara ka lang sa kilid sang dagat. Tapos nagadulo dampiya lang ang hangin. Dali kagid matulugan, no? Thank you sa mga followers ko sa page ko sa Sunshine Lacson Original. Gusto ko lang pasalamatan si Ma'am Marilyn Caniete Antinola nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Thank you gid sa pag-monitor. I'd like to thank also Ma'am Imelda Flores. Salamat gid sa support. And of course si Ma'am Veronica Delgado Rector. Nga nagapamati man right now dira sa Banwasang Ilog. Maayong hapon gid sa inyo tanan. Abi ninyo, pwede kita atakihon sa korason kung taas ang aton nga bad cholesterol level sa dugo. And in the kung may fat nga nagabara dira sa lagyan sang dugo pakadto sa aton nga heart, pwede gid kita nga ma-heart attack, no? Kon matabo ni siya, kon ma-heart attack kita during sleep, ang tawag sina myocardial infarction. Inang mga inang ginasiling bala nila nga ginabangungot ka, o pagtanaw mo na sa pag-check mo na sa death certificate, ang ginabutang dara is myocardial infarction. Daw ginatake ikaw sa korason samtang samtang nagakatulog ikaw. Love never go. Panubuon tani ang bad cholesterol level sa aton nga dugo pinagi sa pagtumar sang DTX 500 capsule every day. Now, take it religiously. Ang DTX 500 capsule available ina sa aton nga mga KSS resellers dira sa inyo nga barangay. I-check nyo lang. It's available also sa mga klinika branches sa Bilog nga Negros Occidental.

Maayong hapon sa ila ni Ma'am Nelia Barsaga, Ma'am Lenida Hiponea, Sir Tutong Mandas, sa kay Ma'am Agnes Claver, Ma'am Juliet, Ma'am Villega, kay Ma'am Faye Galanza, ang ilang ibos queen dira sa Banwasang Ilog. No? Thank you gid sa inyo. Namining ibos kon pagbugtaw mo sa aga, iparis mo sa kape. Tapos ang ibos kinakuan mo ba na? Ginabutangan mo sang maskubado nga kalamay. Ado ka nami, dayon pa nga piba. Thank you gid no sa mga KSS members naton dara sa Banwasang Ilog. Nag-monitor right now. Kay naka-hook up man ang K5 News FM Kabangkalan. Salamat gid sa mga suki naton dara sa Southern Negros.

Mayong hapon sa mga suki nato dira sa room store sa Paglaong Village sa Block 17 Lot 2. Available dira kay Sir Romy Pasigado ang mga alternative products nga gina-offer naton. No DTX 500 capsule may ara ka dira Sir Romy no, damo ka daw stocks no. DTX 500 capsule. Nagapanubo man sang aton nga blood pressure. Kag nagapanubo man sang aton nga bad cholesterol level sa dugo. Malikawan pa ang diabetes basta nagatumar kita sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ara dira kay Sir Romy Pasigado ha. Sa Paglaong Village sa Block 17 Lot 2. Dara sa My Room Store. Thank you gid sa inyo. Salamat gid si Romy. Good afternoon.

Alam mo, Gage Sir Alan, bago mo lang gin-chat sa akon or bago ko lang nabasahan? Kaya actually, bago lang ko nag-silo, dugay-dugay masilo na naman ko sa pihak. May nag-celebrate sa niya birthday today, dara sa Sipalay City. Nalipat, Gage si Sir Alan Takapan. Siya gid dyan nag-ako. Happy birthday kay Sir Glenn Sayo sa K5 News FM Sipalay. Lipat ko gali. Si Sir Glenn Sayo is celebrating his birthday today. Dara sa K5 News FM sa Sipalay. Mayang hapon gid sa inyo, Sipalay City. Good afternoon. Thank you gid sa inyong padayon nga pagbamati. And sa amon nga kaupo dira, Glenn Sayo of K5 News FM Sipalay. Happy, happy, happy birthday to you. Alauna, 50. Ang ato na oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Kung gusto ninyo mag-coffee, pagkatapos ang inyong panyaga, aba ipwede gin. Ako gusto ko pagkatapos ko kaon kanon, may kape pagid ko yan. Kompleto na yung adlaw ko mo, basta may coffee kita. DTX Coffee Mix, hindi makapatrigger sang hyperacidity, hindi man makapasakas ang aton nga blood sugar level. Mabakaw sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental.

Lima lang ka segundos kay mabat sa ganyo gidaw ginatuslok ang inyo nga panit. Daw mapaso ang inyo nga skin. Si Boom gani isilin niya sa akon. Amo na ni Miss Shine ng Super El Nino. So no, sa Department of Energy o kung DOE, posible nga magdako ang konsumo sa kuryente sa pungsod Pilipinas. Bangod sining Super El Nino nga ginalauman nga maeksperyensahan diri sa aton nga pungsod. Sumugod sa bulan sang Oktubre, tubdob sa masunod pa ni nga tuig. Yes, oo, 2027. Ang huning in-explain ni Secretary Garin nga niya siling niya may dako nga epekto sa mga balayran sa elektrisidad ang demand kag supply sang kuryente. Basta grabe gani ang init, di ba na kadamo man sa nagagamit sang kuryente? Di kong damo ang magamit sang kuryente, ginakulang kita. Kaya muna, dira nag-aumpisa ang pagsaka sang presyo sang electricity diri sa aton sa Pilipinas. Pero gin pa siguro man ni Secretary Garin nga sila niya nagapangita man sang pag-aapaagi ang gobyerno para nga mapasanyog kag magdako ang supply sang electricity sa pungsod Pilipinas. So ang siling ni Secretary Garin kinahanglan ma-cooperate kita para nga hindi maglala or magdako ang demand sang kuryente kun wala gani ginagamit ang isa ka appliances abi or isa ka appliance off ina sa no, para nga hindi na sa magsigi-sigi konsumo sang kuryente para magnubo-nubo ang demand. Alauna, 53 ang aton oras, mga ka-K-Fan. Thank you sa mga nagapamati sa aton dala sa Barangay Mansilingan.

Salamat sa mga suki naton dira sa barangay Diintugani, kakay 5 Joseph Bolano. Barangay San Agustino, dira sa Banwas ang Isabela, nagapamati always. Sa It's Your Time to Shine program, thank you very much gid sa inyo. Inday Jing M. Pino, kumusta na kamodara? Inday Joy D. Soy, kumusta na kamodara? Mabalik lang ta karon kay alauna 55 na ang aton nga oras diri sa K5 News FM. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Spore Biotics. Importante nga healthy ang tiyan para hindi dugay-dugay magkutoy kag ma-LBM. Magtumara sa Clinica Spore Biotics, butangin nyo na good bacteria ang inyong tiyan. Balik kita pagkatapos ini.

0: News. D3, Bio, Senior Citizen ka na bala? Kag medyo, di pato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabuti ka.
2: Para sa dugang pa nga mga benefits ang sininga tandem, Dr. Ramil?
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Tiyan na baluan man ato nga ang primary role sa vitamin A

0: mito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganom ditribayo kag sporbiotics.
1: Uy, amun ang teknik da, ha? Mag-probiotandem, kids.
2: Yes, kanilang ilumbigita sa ang ginatawag a D3-bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung may ara kita sa ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3-bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nag-buling na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayara ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, sir boy. Pero ma-absorb ni sa lawas natin magamit ini 100% kon naka-klinika D3-bio kita, sir boy.
3: Wow. D3-bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3-bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3-bio. Kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3-Bio! D3-Bio!
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3-Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3-Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Iningi mo, tawag na, ginabiring ka bla?
0: Ginabiring.
5: Ginabiring, sakit ka tama.
0: Kulang ka calcium.
5: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3-Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
0: as well as the extra virgin coconut oil sang D3-Bio amo nang gapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
5: maabsorb gid sang tuon, no? So kun ako sa inyo, you take D3-Bio parisan nyo sining tawag tanga sporbiotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
6: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3-Bio combined with Clinica Sporbiotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
0: Correct. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung magguwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
6: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. Anyway, ang vitamin E...
5: Vigor.
6: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo is specialized in one kind of oxidation, ginakontrol niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontrol niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imong cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3-Bio, ikaw naka Sporbiotics, kampiyon ang imong cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin E.
3: D3-Bio! Gusto mo ba na? Dami imong mood! Kagpaminsaron, adlaw-adlaw! Mag D3-Bio ka! Ang MCTs nga makuha sa D3-Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3-Bio! D3-Bio! With Physio!
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3-Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3-Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio, yung may D3. D3-Bio. Babakal sa mga butik. D3-Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tub-tub

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysa.
1: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natin sang kapuhi naghalin kay Dian. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

0: doy. Taga ay tada bi 200 kay bakal tabugas.
1: 150 lang yung kita ko sa biyahe ga.
0: Ay, paano na lang ni man? Kapigado gigatama sa aton.
1: Amo na gani kay. E ano bi? Kay kadamo na gid sang e-bike na nagabiyahe mo.
0: Ote, diin mayo nga mabalik ka na lang sa construction.
1: E pwede man aga. Galing, muna eh. Bilog ko nga adlaw. Ara sa site. Laing nga nga bibiyahe ga. Makasugat dulong ko sa mga bata ta.
0: Amo na galing. Ote, maano na lang ta sini?
1: Sige lang ga. Mangayo ko sa bulig ko sa tiya ko. Matob lang sa Amerika. Ibasi pa lang bala.
0: Ay, sige bidoy. Wala gitaya pangayuan sang bulig yang iban niya. Wala gid.

0: chay, pabakla ko gani isang oksalik kag isa na lang kautod nga barita nga habon chay.
1: Powder ya kag fabric conditioner.
0: Amo lang na chay kay pigado kita bimo.
1: Ano abi kay kapigado na nga daan entran pabisyo mo.
0: Bisyo? Ay, ano nga bisyo chay man?
1: Ay, sus
0: sinong nagabisyo?
1: Sino pa? Kundi si Doy-Doy eh. Buong inablos ko lang inahuo.
0: Chay, wala na yung nagabisyo si Doy-Doy ah.
1: Ay, sige. Apin-apin eh, pada. Ay, abi mo baladian? Naluoy gid ako sa imong kabatak. Kag sa mga anak nyo. Hindi ko man abi ma. Hambalan si Doy-Doy eh. Kay nga ah. Kabuot nga bata, kung istoryahon mo, gahangdo ang do lang.
0: Chay?
1: Base magtawag-tawag ka mo sa tiya mo sa Amerika, ha? Oh, hindi, kid. Kay kung makabalo lang ko, ipabalo ko man to sa utog ko nga ibisyo malang na Japon ni Doy-Doy ang ibulig sa iya.
0: Chay?

0: Ito, hindi ako maributay sa ginsugid sa ako ni Chai Bibing pa. Nag-abisyo si Duydoy. Ay, ano ning buhaton ko man? Suknaan ko bala siya kung mag-abot siya karon? O kuna, panilagan ko lang ginabuhat niya.
1: Ga! Ga! Ga!
0: Ga! Oh, Doy, naano ka?
1: Ga, oh my goodness, ako sa imo. Hindi mo ginpag-isugay ka, Tita Bibing, ha?
0: Nga ano?
1: Ga, mayo man. Nagambal si Tita Tuna. Hindi man ko manugod ka, Tita Bibing. Nga, mapadala siya. Kay basi ko na bala masuya, haw?
0: Ay, naaman, haw?
1: Nagtawag ko sa tiya ko kay Inaga. Buligay niya, taga. Padalaan niya ta sa kwarta. Para ipakayos ang balay ta.
0: Ba... Ano ga?
1: Oo ga. Kagbos ga. Mapabangko kita. Mapa-open account kita. Kaya dito ihulog ni titang kwarta. Amo na gidni. Amo na ni ga.

0: Ay, salamat.
1: Ga. Aral ang bagot ang ato po. Kagang ding-ding. Okay naman.
0: Gani man ga. Ma-apply ta dayon sa Philippine Power para sa kuryente ta ga.
2: Atiyo. Kagtubig na lang dayon ga.
3: Ayos na na.
2: Kapoy na nga daan pulo panagob sa tupad balay eh.
0: Gani man ga.
2: Ang supply na galing ako ah. Level ka na ba? Kaso?
4: Oy!
0: Ay!
2: Oy! Tita Bibing! May adlaw lang data!
0: Ay, chay, mayong adlaw.
4: Dumayo ah! Kay gin-repair mo ng balay niyo?
2: Ah! Oo ta! Eh, kabudla yung daan kong mag-inulan eh. Latinulo ang balay.
4: Ay, tiyo oh. Dapat ginaan mo ng unahon mo. Ay, ho, gali. Siya doon kayo nagkuwasang kwarta nga gin pa kayo sa balay mo. Ah. Kasi sa utod ko nga ito sa Amerika, ha?
2: Chay?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit
0: sa
1: akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Salit si Jay. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka.

0: Si Tita Bibing bala mo. Kung magpakayo kali balay ta, si Tita dayon, hindi pwede nga naninguha lang gigota.
1: Ay, gani man, Chay. Wala man kami nagasalig sa kung kay sino, ah. Bisan sa panag-ob gani isang tubig, dira pa kami sa pihak balay. Wala sa imo. Kay ti, hindi ka man magpasag-ob sa amon mo.
2: Aga?
0: Chay, tani ba na, Chay? Buligan mo man kami. Kay ti, pamilihanay kita. Ang natabo, ya? Ginaduot mo pa kami yung mapanalom.
2: Ay! Katunto si imo, doy-doy. Wala ta ka mo yung ginaduot. Nagabulig ko gani sa inyo. O galing, kay kung kamo buligan, hindi lamang kamo mag-ululubra.
0: Tama na, Chaya. Kuruya sa mga panday, oh. Nang kapamati sa ginastoryahan ta. Pukulin na to, Chaya.
2: Doot man!

0: Doy, Doy, Doy, bugtaw na. Adlaw na, oh. Ang duha mo kabata nagahulat na nga idulong mo sa espilahan. Doy.
1: Day. Ay. Gaya lang na sila plito, ah. Kapoy ko, eh.
0: Ay, nga kapoy ka. Wala ka man gabiyahi isa kasi mana na gani.
1: Eh, sige lang, baladay. Eh, gabawi man tapaway mo. Damo pa man dala kwartas, bangko. Ang ginhulong ni Tita Tuna.
0: Doy, wala na bala. 5,000 na lang bilin ginatigana ko na isa kuryente. Kay masimatakod na sila iya.
1: Hindi, wala kaso. Mapadala man na gapon si Tita Tuna. Kada bulan pa na 2,000.
0: Doy, para na iya sa mga balon ka mga bata, ta. Balon-balon na nila ya.
1: Sige lang bala. Akong bahala. Akong bahala kay Tita Tuna. Gaya lang na sila piti. Eh, nakapoy ko ya.

0: Papa, ang aton sudan patis kag matika, pa.
1: Amo lang na anay na ka. Wala pa abing makapadala si Lola niyo tunay.
0: Ahay, ang.
2: Doy, kaluway man sa mga bata tao. Wala kita sudan nun.
1: Sige lang. Kay buwas, mahulog na si Tita Chuna sa ATM ta. Ako gali. Wala akong matanaw.
2: Gincheck ko to kagaina. 15 pesos lang ang bilin. Ay, nagulang pa ko gani, pliti pa banway. Kay abi ko, nakahulog na si Tita Chuna. Ay, wala man siya abigasin sa mga chat ko. Pila na kadlaw, hindi na siya online.
1: Makado to bala sa guha. Mahulog to sa piso wifi. Tao kan si Tita Chuna. To, ikaw hindi bala sa mga hod mo ha. Makado na kami ni mama mo sa guha ha.

0: Ari na doy. Timing paghulog ta, online man si Tita Chona.
1: Eh, tawagin na ga.
0: Ati, oo ga. Ay. Nana, arat na.
2: Hello? Hala.
3: Ay, ta.
1: Mayong gabi lang da ta.
2: Ay, good morning, doy.
1: Ah, ta. Saan o ka mahulog, ta? Eh, wala na gid kami dito.
2: Ay, doy pasensya gidoy ha. Cut off ng allowance ko nga ginapadala sa inyo. Kipapuli na kami dasang bahana ko. Nagbakal kami dasang house and lot nga worth 15 million. Paninghuwa lang ka muna na idoy ah. Medyo dako naman ang nabulig ko sa inyo.
1: Ti, paano na lang kami sinitaman?
2: Eh, pasensya gid na blues ko ha. Sige lang kay hulugan ta kada sang 1,000. Sige na, bye-bye na ha kay nagaykutar kami di sang papeles na muno kay mapuli kami da ha. Bye-bye.
1: Oh.
0: Oh, ti doy.
1: Ipatay na niya.
0: Paano na man?
1: Boy shit gid. Kabalo na ko kung sino nang sutsot kay Tita Chuna. Kabalo na ko.
0: Ba,
1: dali ka. Kay kitoan ta siya.

0: Jesus, Doy-Doy, na manulong ka niya si Chang.
1: Kay ikaw ka dyan, Chay. Ikaw ka dyan ang sutsot ka dito, Tuna. Ikaw ka!
0: Ay, di ari na. Kung amo matood, gidman nga ginapadalaan niya ka, ha? Mayo eh. Kaya ako yung autod, wala ginapadalaan. Ikaw nga hinablos lang ginahatagan.
1: Abi mo, Chay, ano, Chay? Ang kamay saon mo kaya, Chay, amugin na ginapairal mo, Chay?
0: Ay, sus, Doy-Doy, wala ko yan nahisa sa imo.
1: Bah!
0: Kung ginapasibangdan mo ko nga nagapanugid ko kay Chuna, para takapabaloon, wala ko yan nagatawag sa iya.
2: Ay.
0: Ano, abi, kay nagasalig lang ka mo, eh. Kaya ko mo ginapadalaan ka mo, hindi ka na mag-ubra?
1: Chay?
0: Ay, wala yasang sala ang utob ko. Tagwala man ko sala. Doy-Doy, imo niya sala, mantamaran ka!
1: Tuntugin sa imo, Chay, no?
2: Gataman na na!
1: Mabuhay na, Chay, mo!
2: Mabuhay na, Chay! Gataman na! Gataman na na!
0: Manok ka!

amo inang problema ko subong. Makasiling ako nga husto man si Chay Bibing tungod sang sugod lang nga nakapadala si Tatsyona, wala na sang gana mag-obra ang bana ko. Wala man ko nagapati nga nagabis yung bana ko tungod updanay man kami kada atlaw. Sa subong, nagbalik naman siya biyahe. Kagtubtub subong, nagainit gid ang ulo ni Doydoy sa tiya niya nga isa pagit. Nakulbaan man ako nga base anong himuon ni Doydoy sa iya tiya. Kutob na lang diri. Madamog nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Dian.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

oras 2:36 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Kung nagatumar ikaw sa Klinika D3 Bio, adlaw-adlaw amuning nagahatag sa aton sang protection against viral infection, bacterial infection, against fungal infection, mga ka-K5. Available man ni sa mga butika malapit sa inyong lugar, and it's also available sa Mace Wellness Product Center. Kag kun may plano ka mo nga mag-offer sini dira sa inyong barangay, halimbawa kun may sari-sari store ikaw, display kada Klinika D3 Bio, pwede ka tong makapangumbra sa Mace Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kay nagahatag na sila diskwento sa mga resellers naton. Pwede man ayo kamo kay si Robert Pacardo sa Rayo Foundation, na kumpleto man na siya dira sa mga clinical products. Mayong hapon kay Sir Ronald De La Peña Peloriana. Okay. Kalawig-lawig ba? Ronald De La Peña Peloriana. Mayang hapon sa imo, sir. May ginapatamyaw siya actually sa ako, no? Members of family Peloriana. Basi nagapamati sila subong. Mayang hapon gid sa inyo. Ara sila sa Sipalay sa D. Good afternoon. Sa kay Miss Margie Pacheco. Good afternoon. Thank you, gid. Sa Ronald, salamat, gid. And sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton, dara sa syudad sang Sipalay, no? Maayong hapon gid sa inyo tanan. Salamat.

Salamat man sa mga KSS members nga nagapamati dira sa Banwas ang Kawayan. And then buwas ko no, may ma-celebrate sang iyang birthday. Asubong gidragali birthday niya gidya, no? Umagad ni Sir Abdul Neri Lirazan. Nag-celebrate sang iyang birthday. Si Lori Don Morales Lirazan, umagad ni Sir Abdul Neri Lirazan. Celebrate once again sa iyang birthday. Dara sa may Tiling Kawayan. Tsakto no, Sir Abdul. May hapon dara sa inyo. Sa mga suki natin sa Tiling Kawayan. Salamat, Gin. Way tagid ka ina, Sir Abdul, mahingagaw no sa nagaplay ang birthday song. Anyway, pasensya gid sa mga nagpadala sang ilang mga messages ang iban. Wala ko pagin mabuksan kadamo-damo abis ang anton nga mga messages nga ginabanton every day. Plus gina-check ko pagid ang inyo nga mga comments no sa post ko bala. Kay may ara nga dara sila ya naga butang sang ilang mga greetings sa aton nga comment section sa mga post ko dira sa page ko, Sunshine Lacson Original. Salamat sa kay Ma'am Lida Pangkol. Thank you so much, Gid. Sa kay Ma'am Joanne Tabanillo, salamat, Gid. Sa kay Ma'am Glo Castillo, basta nagapamati man siya subong, ang utod niya nga si Marina Lorca and family, mayong hapon gid sa inyo. Family, si Simona Abilio pagid and family, no? Thank you. Uka Castillo, mayong hapon ang ilang mamang nga pinalangga nga si Mamang Susana, basta nagapamati man subong. Ay, pero may gid sila kuno nagapamati. Adlaw-adlaw gid siya. Mayong hapon, Ma'am Glo Castillo. Thank you gid sa inyo. Mabudlay ang mga buhi nga pigado sa material nga bagay sa sininga kalibutan. Tuod-tuod ginaya, basta kulang-kulang ang imo nga income, pigado ikaw sa material nga bagay, kabudlay-budlay sang pangabuhi. Imagine kung hindi enough ang imo nga income, adlaw-adlaw, kinahanglan mo nga magpangabudlay tudo para makakaon, kinahanglan mo nga mga budlay tudo para makaiskwelang kabataan mo, nagapalanakit ang kalawasan mo, adlaw-adlaw, ginaagwanta mo ang init kagutom. Kung may ginabatsag ka, hindi ka man makapakonsulta dali-dali, wala ka man inubakal bulong kung magmasakit ka, wala ka man sang idaon sa ospital. May libre man nga ospital, oo, pero grabe man ang hulat mo para matatapan ka kay kadamo sang pasyente. Uloperahan ka, mahulat ka pagani tawag. Kiti, may mga dapat unahon nga mga pasyente. So, agwanta ka anay sang sakit antes ka mabulong. Amunay ang realidad diri sa aton sa kalibutan, diri sa aton sa Pilipinas. Pero abi ninyo, kung ano ang mas pinakamasakit, ina balang pigado ka na, wala pa sang nagabulig sa imo, wala ka sang himata nga nagasuporta, wala ka sang mga abyan, wala ka sang trabaho, wala ka sang source of income adlaw-adlaw, wala ka sang oportunidad nga maka-income bisan man lang ginagmay lang para makatibawas ka lang adlaw-adlaw sa pagkaon nga ti siyempre hindi ka gidya mabuhi kun hindi ka makabakal pagkaon, bisan amo na lang na no, bisan pagkaon na lang. Ang iban wala gidya. Amo nang iban bauti mangawat, no? Which is sala. Dapat kung walang wala ka, kadto ka sa simbahan kag magpangamuyo, hindi kay mga uit, di bala? Hindi kay mang scam, hindi bala? Ay naku po, kabudlay pagin kung pigado ka na, ginapakanubo ka pa, ginapunggan pa ang bulig nga ginahatag sa imo.
kung hindi ka makapugong, do makakita ka nalang gidsang kontra. Amo nang iba naga-kriminal, naga-inaway, Diyos ko miyo. Pero para sa mga ginabuligan, para sa mga ginasuportahan, para sa mga ginakaluuyan, dira, hindi manami nga nagasalig na lang kita sa mga nagabulig sa aton. Hindi bala dapat nga kung may nagabulig sa aton, mas pagid nga magkaskas kita kag magtingwa. Kay ti mahuya kita, nga nagasalig na lang kita sa ila. Dapat kung ginabuligan kita, kalita naton nga ang ginabulig sa aton, mapadamo naton. Sa simple nga istorya, kalita naton nga makabangon kita sa kapigaduhon nga ginatawag, samtang nga may chance pa nga makabangon bangod may nagabulig sa aton. May ara gani nga nagkapita lang siya 500 pesos nga ang nagmilyonaryo man siya sang ulihi. Tungod sang iya nga pagpanikasog. Oo, 500 pesos lang gid sa kuno ang unod sang bulsaya mo. Sang nagapaminsar siya sang madalong niya, paano kuni mapadamo ang 500 man? Nangamuyo sa kaginpalibugan niya kung paano niya mapadamo, nagdamo man. So kung mahimo nila ina, mahimo sang iban ina, nga hindi naton mahimo, no? Halimbawa, kung nakabaton kita sang bullying from abroad, 10,000, 5,000, ang paminsaron mo, paano ko ni mapadamo? Ikapital ko ni. Anong maayo nga negosyo sini? Para nga mapadamo ko ni. Hindi pwede nga magsalig na lang kita sa bulig, bangod ina tanan nga bulig. Mga ka-K5, may katapusan.

0: Mayong hapon ka Sir Franklin Martinez. Nagapamati sa program It's Your Time to Shine kada hapon. May ginapatamyaw si Sir Franklin sa akon si Nene Javilona sa Hacienda San Agustin, Barangay Paraiso sa Gay City. Nagapamati siya sa imo programa. Salamat sa pagbasa, Sir Franklin Martinez. Good afternoon.
1: Tumingin ka lang sa langit.
0: Rene, gali, Rene ang akong nga pambasa ya, Nene. Rene Javilona sa Hacienda San Agustin. Thank you, Ged, sa mga suki nato nila sa Sagay City. Salamat, Ged, sa inyo. Sir Franklin, thank you very much.

Salamat man sa kay Sir Efren Fajardo. Napasalamatan ko man ang aton ng mga suki dira sa Banwasang Mursya nga nag-atipan sang ilang bulak kuno kada hapon. Sa may Barangay Minuyan, Mursya. Dira sa may Purok, Magtaho, sila ni Sir John Ray Tabara nagapamati every afternoon. Thank you so much, Gid. Uy, i-greet ko na lang ang mga suki ko dira sa Mursya Public Market. Especially ang mga vendors bala. Kay nagabantay na sila sang ilang mga produkto dira. Tapos nagapamati na sila sa It's Your Time to Shine program. Las 2:49 ang aton oras, mga ka-K5. Nagnubo ang presyo sang diesel base sa resulta sang trading sa international market from October 5 to October 7. Base ini sa tatlo kaadlaw nga resulta sang trading sa international market. Nagnubo sang 2.80 kada litro ang presyo sang diesel. Tapos 12 sentimos kada litro naman ang mabuhin sa presyo sang kerosene. Pero sa mga nagagamit sang gasolina, nasaka ni siya 1.6 kada litro. Base ini ha sa tatlo ka adlaw nga trading from October 5 to October 7. Pero we need to wait sang resulta naman sang trading sa ano pa sa mga nabilin pa nga mga inadlaw sang semana. Kay kuan gina mo ang ginapagwa sang Department of Energy nga price adjustments, estimated price adjustments every Monday base ina sa resulta sang bilog nga semana nga trading sa international market. Iniya ang ginahatag ko sa inyo nga estimated price adjustments base ini sa resulta sang tatlo ka adlaw lang nga trading. Mga ka-K5, magpakonsulta sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Hernay Street, sa Tubang Sangate, sa Paglaom Sports Complex, kay wala ka mo sang bayaran dito. Yes, free ang pagpakonsulta. Ato dito ang mga klinika products nga dapat naton gamito na everyday para malikawan nato ng anuman nga balatian, even cancer malikawan. Kung nagagamit kita sa mga klinika products adlaw-adlaw. Las 2:51 ang aton oras, mga ka-K5. Today is Thursday. Grabe ba, Lunes, Martes, Miyerkules, way takabasa. Thursday na ta makabasa. Webes na kita makabasa. Libra, September 24 to October 23. Ibaloon nato ng imo kapalaran for the day. Mabaskog ang imo extra sensory perception. Mabaskog ang imo nga panagupnop. So kung ano ang imo nga panagupnop, sunda. Scorpio, October 24 to November 22, ihanda ang imong kaugalingon kay may tao nga takson niya gid kun ano ikaw ka loyal sa iya. Sagittarius, November 23 to December 21. Good news ni sa hambalanon sang imong nga finance.

magnegosyo? Pag-aupdan ikaw sang panahon. Wala sang sablag siguro no sa mga plano mo, especially sa pagnegosyo. Pisces, February 19 to March 20, bawa hindi ka gin mga ako. Aries, March 21 to April 19. May sign or may signos nga maaksidente ikaw. So, likawan mo gidaanay ang mga pagbulubarkada. Likawan mo gidaanay ang pagbiyahe sa mga malayo nga mga lugar. Taurus, i-check na to ng kapalaran sang Taurus, April 20 to May 20. Mangin malipayon ikaw. Wala sang mangin problema sa paghigugma. Pero maghalong sa pag-express sang imo nga mga gusto i-express para wala sang kalain sang buot. Na mabatsagan ang tao nga imo ginaistorya or ginaatubang. Gemini, May 21 to June 21, kadamo sa mga dapat himuon. You will be very busy. At may mga panahon nga daw confused ikaw. Cancer, June 22 to July 22, swerte sa negosyo ini. Pero dapat, sugdan mo na kuno kung wala ka pa negosyo, sugdan mo. Ay swertihon ka sa negosyo. Leo, July 23 to August 22. Isa ka Virgo ang maghahatag sa imo sang kalipay. Virgo naman, mas maayo nga maggiho ikaw antes nga maulihi ang tanan. Las 2:54 ang aton oras, mga ka-K5.

0: Salamat gid kay Sir Marlon Conde. Nagapamati sila sa Barangay Rafaela Barrera, Sagay City. Ini si Sunshine Lacson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
2: Ang breast lumps, amo ini ang mga nagatubo nga mga bukol sa dugan sang babayi. May madamo nga klase sang breast lumps. Kag ini ang nagavary depende sa kadakuon kag itsura sini, Dr. Ramil.
4: Di ka dapat kulbaan, Sir GP, ah. Kung matubuan ka breast lump, especially mga babae na naton, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, inibangod nga ang regular nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang nagapagamay sang risgo ha, nga magkatubuan ka bukol sa imong dughan or makancer man na or simple nga cyst sa dughan. Ilabi na, Sir GP, nga in recent years, grabe ang pagsaka sang rate sang breast cancer sa Pilipinas.
2: Gusto. Suno sa datos gikan sa Department of Health, tatlo sa mga 100 ka mga Pinay ang magka-breast cancer before mag 75 year old. Timakon mo kung ikaw ang isa da. Kag isa out of 100 ang mapatay bangod sa breast cancer before pa man makalabot sa 75 years old nga edad.
4: Kaso lang, gakanubo ang edad sa babay tungod sa ininga problema, breast cancer. Kisa bukol. Ang importante dre, nga hindi ka man lang mainom DTX 500, kag may tisi kung makaabot man lang ka 90 plus or sobra pa da, nga wala balatian. So, gusto ka lawig ang imong kabuhi, kag hindi ka biktima sa cancer, mga bukol da, amon ka importante. Nga ang partner mo gid, ang DTX 500 kag by TC adaud law specialist ka babayenan.
2: Oo. Hindi tanan, Dr. Ramil, nga bukol sa suso sang babayi ang cancerous.
4: Correct.
2: Pero
4: may mga benign man ah.
2: Oo. Pero yari ang mga klase sang bukol nga pwede makitaan sa dugan sang babayi. Una, may ara kita ginatawag breast cyst. Magamba ka cyst ang unod sina tube fluid, no? Kag ini nga nagabukol, kag ini ang benign non-cancerous. So, okay lang kung cyst lang. Amo gani nga dapat mag DTX 500

0: Kaya may tisi kadadlaw for your healthy breast tissues. Mm. May ara man nga fibroadenoma, hindi naman niya fluid ang unod, kundi solid siya. Solid nga benign mass nga usually nagatubo man sa mga hubin nga mga babayi.
1: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ang fibrocystic pressure, GP, ang benign man, kag wala kasang dapat kahadlukan. Kaya kaangay lamang inisang palaba, abla, nga bukol sa imo nga suso. Kung gainom ka DTX 500 kag may TC, malikawan gid ang pagtubo sang bukol sa dugan. Kay bisan pa hindi kanseroso, sir, GP, pag natubuan ka sang bukol, hindi man hamak ang kulba mo.
0: Uy, siyempre.
3: Gakapiktuhan ang imo nga mudo, gakansayti ka.
0: Mo.
3: Nagdugang pa no ng problema. Tiba si mastectomy ka pa, kakaso na imo dugan, bangod sa nagatubo nga bukol.
0: Ang bag-o bata nga babae, Doc Ramil, usually ang matubuan man sang breast lumps. Kag ini ang ginatawag nga galactosel. Gatas ini, no? Ang unod. Kag ini siya usually ang harmless, kag madula lang man.
3: Madula malanas la. Amo man, Sir GP, ang intraductal papilloma. Isa ka benign, tapos wart-like nga growth. Ang tubo niya, bla, sa milk duct.
0: Daw kalunggo?
3: Oo. Ang lipoma, ang mahinay nga nagadako, apang harmless pero kululbaan man ay. Kay siyempre, kung breast cancer ang magtubo sa suso, kay posible gid nga ikamatay. Amo na nga, ang matabo sina, pwede nga mametastasize na, Sir GP. Gani, Sir GP, ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw agin inom ang DTX 500 kag may TC. Kay nga aman, loaded na sang antioxidant. Damo nga mga study, nga mga babae nga puno sang antioxidant. Malayo sila sa mga bukol, layo sila sa cancer, ti hindi ka na mahadlok. Pero ang pamangkot, ang ginahimo mo bala nga ginakao mo, wala ka pa cancer.
0: Muna da.
3: Mga mantikaon, mga fast food, paborito nyo na. Mga tamis, guy. No, nya, tapos huwag ka gainom DTX 500. Kumbaga, saan o ka nga mag-decided na? May bukol ka na.
0: May bukol na.
3: May cancer na. Amo na pag-inom sa DTX. Kaya may TC.
1: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubo
2: sang imo blood sugar!
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Ara mismo!
1: DTX 500!
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Number 1 K-Music Station 101.5
4: K-5.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen, nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya, ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.

Alas 3:46 na horong hapon. Ang oras na yan ay halidaw sa iyo ng ating D3 Bio, Mighty C at ang ating DTX 500, ang ating mga suplemento na nagbibigay ng kasapat ng proteksyon sa ating kalusugan. Siyempre, wala na huting oras. Kaya na tayo bukas. Maraming salamat sa pagkatutok ko ninyo mga K5. Abangan na lang ho ninyo ang ating susunod na programa. El Castigator, makakasama ho ninyo ka K5 Rhodes Palma. Muchas gracias, que nosotros, buenas tardes, adios.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang matao mga sumpon sa katong drama sa kaginan. Ngayon magkuhan sang pagtulunan, na ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bigado, get!

0: akin. Dalibog balang ulo ko.
1: Ano ka? What's your problem?
0: Tarong bala. Nogay bala, English-English bala.
1: Ano ka? Gusto ko yung mag-practice English ya. Kay mga call center ko yung magdako ko.
0: Dalibog ang ulo ko. Eh si nanay, hambal ya. Wala na siya obra. Permiso lagawan ni tatay sang may obra pa siya. Ayahan pagid subong.
1: Di ano pa be? Kundi, pigado again?
0: Ay, takain ko ah. Tene, dako na ko subong ba? Para kahalin ako di. Kag mangita ko obra sa Manila.
1: Ahay. Biyaan mo, kuya?
0: Di kong dako na ko. Dako ka naman, na. Mangita ka man, obra, eh. Sa layo nga lugar. Pero, hindi mo na mabatian ng baisay kag yaw-yawan ay din sa balay. Sa tuod lang. Latak, anagi ko sa pangabuhi, taya. Pigadugin. Pigadugin. Tutukin? Ano to? Nagsinggit si nanay, ha? Nano siya? Nano si nanay?
2: Pariho lang ta! Gani, hindi mo kuya paglitsuran, ha? Buisit ka!
3: Buisit ka man! Nakabatay ka! Ha? Buisit ka man!
2: Mas buisit ka, eh!
0: Ara naman sila. Nagsugod naman sila, ho? Oh. Katalaka sa ila, ya.
4: Natak na lang yung umamati sa ila, tutukin.
2: Ate! Sige!
1: Hindi ko na mag-ibig, Earl. Hindi ko mag-ibig.
3: Tawa ka lang, Belme.
1: Tiyo, natawa ba na? Nagatulog man luha ko. Shhh! Ipos na!
4: Namay na lang ikog, ya!
1: Hindi ka mag-ikog kay makikasakit na nung sakit kita yan nung

0: Sakit niya sa kawat kaya aking lumang sa animalia. Ang sakit ka dyan. Mamahalas ka kaya. Mamahalas ka sa iyong animal ka. Mamahalas ka kaya. Ang kita ko ng katutuya. Sakit to niya kay ko. Kay palin ko sa ama ko tungod sa sige ko sa silpon. Mansa ka lang sa akon. Handa ka lang. Siya yan ang pahuldap me para lang may pakapitan sa scatter. Gago ya. May natinit ko. Isugit ko ginasa sa operator nila sa taxi mga gindalaya pero isugit ko ginda siya.
1: Mina?
0: Oh. Gusal liglis ha?
1: Gano'n ka ba diya sa kusina? Nagpalamok? Dahil na, tulog na ta.
0: Sige, tulog to kumay ang buhat mo.
1: Ah, nugay na da, bala sinuplada. Nagsaludar na ko gani si Imo, pro. Pinaayuhan ka na, nagabugit-bugit ka pa. Dali na, sorry na. Paistorya ta bala? Ngitaan ta sang... Bagong ulubrahan na.
0: Gagdain naman na.
1: Ah. Pamangkutun ko si Busing kung may kilala siya nga nagapangita sang kabulig sa sulod balay. Ah. Upod ka lang sa akon, Buwas.
0: Popdon mo gig kuya Buwas siya nga wala mang gani piho kung may ubrahan ko.
1: Ah, para nga ma-pressure man siya eh. O sige na. Tulog na ta.
0: Nagkabot ko yung sakit niya. Nagangot na tingin lumag mo.
1: Abi. Abi? Dali lang kay hiloton ko yun.
0: Isa, mukeng! Ang kabot ko lang nagkasakit ha. Hindi ang dughan ko. Animal ka karoon na. Isa!
1: Kay pampawan na ka, day.
0: Ay, munong na, mukeng! Ay, munong na! Mukeng!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
5: K5 News FM.

0: Oh. Bosing. Mm. Si kon may kilala kada nga naga pangita bulig bala sa sulod balay. Si asawahon tani balaw. Gusto nga magubra. Para nga makabulig-bulig man sa pangabuhi namon eh.
1: Ay, oo man, bosing kay pigato gitambi mo.
2: Bayara ko pa sudlan sa ibong kobra. Sulod balay. Pero basi pala kung tilaw-tiraw lang imuhaw. Ang gusto ko ya, ang seryoso git bala nga magubra.
1: Ay, bosing. Ipang bugas-bugas na niyang ako niya, bosing ya. Ina niya parihos ang mga pamatanon nga wala gidyas ang tupa.
2: Ate, sige. Kay si mami nga ugangan ko, iduwala to sila sang apoya sa balay.
1: Uy, ay, pero busing, ay pwede lang ko ka puli-puli bisan duha or tatlo lang kabeses sa isa kasimana. Ay, lapit lang man ang balay, ah. Ay, kung magpauli ako, siguraduhon ko nga antes magbutlak ang adlaw, ara na ko sa balay, ah. Kay ang kabataan balahaw, kinahanglan ko man nga tulotik maon.
2: Ah, wala problema. Basta tapusun mo lang ang obligasyon mo. Eh, pero, anay ka. Nga naghalin ko to sa uda mo nga ginaubrahan, haw. Kidaw dugay ka naman to. Ano man? May sala, Camila?
1: Ay, wala, sir. Ah, eh, nakapoy lang. Kag... Siyempre, layo pagi dito. Eh, hindi magsugot si ma'am nga. Magpauli ako, permi. Eh, pero okay man kami, ah. Gin, pasugtan na lang niya ako nga magpangita sang lapit-lapit bala nga ubrahan, sir, how?
2: Ate, sige, ah. Dalon ko ikaw dito sa ila ni mami. Kag, pwede ka na guro kasugod, ayun, ah.
1: Ay, bo, salamat, gid, busing, ha? Salamat, gid. Ikaw, gid, ang anghel namon, busing. Ikaw, gid.

0: Mila! Mila!
1: Ay, Lola Mila. Mercedes! Ari akula! Ano tani la?
0: Eh, paliho gani ko. Abrisang ako nga drawer ni oh. Ari, oh. Ari nga bi oh.
1: Ay, ati okay la. Daladila.
2: Nana.
1: Ano ang kuhaon mo sa sulod sang drawer mo lahaw? Manggad? Ay, sos. Ari la oh. Na, ara. Abri na la.
0: Waay, kagit magsala. Manggad, kid. Ara, tira ang koleksyon ko nga mga alahas.
1: Oy!
0: Mga regalo inasang kabataan ko kagsang anheng bana ko sang nagaobra pa siya sa abroad sang una.
1: Ay, abaw! Tuod ka la? Abaw! Ah, ila! Kabalo ba yakong magtanaw sang tunay kag fake Lola Mercedes?
0: Ay, kuhaay ng jewelry box kag ibutang diri sa Katriko.
1: Ay, ari ang imo jewelry box, ma'am, ho? Ne. Nan, ari ma'am. Nara na. Harada, ma'am. Hala! Abrihan mo, ma'am?
0: Oh?
1: Hala! Pukadamuda mo nga mga alahas ba? Ay, di anon mo ni kapag suksok, ma'am? Wow! Orig ni tanan, ma'am?
0: Orig ni tanan niya.
1: Ay, tuod.
0: Milyon ang bili sinitanan kong tingbon.
1: Ay, abaw!
0: Kag kung manginmayo ka lang sa akon. Ay, basi isa kasang mapanublian ko sine.
1: Oy! Ay, ma'am, hindi ka maglahog-lahog sa amo sina Lola Cedis, ay.
0: Wala ako nagalahog, Mila, ha? Antis ako mapatay. Partidahon ko ini sa mga tao nga matod-tood nga na nagpalangga sa akon. Ay, hindi ko man ni madala sa akon nga lulubngan.
1: Ay, husto kagid la, husto kagid.
0: Ay, dali lang, kid.
1: Uy! La!
0: Daw, ay, gulpi lang na, lilingin ang ulo ko.
1: Ay, dali lang, dali. Ipahigad taanay ning mga manggad mula, ah. Ay, uyat sa akon kay pahigdaon ko ikaw.
0: Ay, Diyos ko.
1: Nan,
0: ay, kalain. Ay, perte kalingin sang ulo ko.
1: Ay, piyong-piyong lang dala, ah, kay haplasan ko ang ulo mo. Dali, gid lang, ha. Nan. Nice. Nan.
0: Ay, ganda. Nan. Yeah.

Dahil nagkatulog ng tigulang. Eh, ang iyang jewelry box, iuli ko ni sa drawer, ah. Mapasimple lang ko. Kuhaan ko ang alahasang tigulang. Kuhaan ko. Totoo lang, hindi yaman itanan matandaan sa sobra katamo. Isa lang anay, ah.

0: 21,000 ang pridasang sing-sing, mama.
1: Ha? 21,000? Ay, sige. Iprinda ko. Punagalagapak na 21,000 ba? Grabe!

0: Nay. Hmm? Damoda, mo sa imo gin pamakal nga groceries ba?
1: Oo, manay. Din ka nagkuha sa kwarta, nayaw.
2: Nugay na pamangkot, ah. Da lang min, tras may dala daon.
0: Base kung di ni Alen? Ano naman ang ginimo mo, nay? Ha? Base naghimo ka naman siyang malain para makakwarta? Husto, nay. Basigin ka, huwat mo, nay. Hanay, basigin ka, huwat mo, nay.

0: K5 News FM.
1: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica, Max 4 Biotics.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplanta na!
4: Ganito ako!
5: Tigasin!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing.
4: Dahil kasangga ko
5: ang Extend
4: Supplement for Men.
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling. Come to Mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Mga byan, suna pagkinidyo sa pagpamati. Ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayongin makuhaan sa pagtunonan niya ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, pinadugid! Ginsulat kas direksyon ni Renilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Proteña. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Git ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay! Salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Number 1, hit music station. 101.5. 101.5
8: K5 News. Oras ang K5 News FM. Alas 4:30 na sa hapon.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: El Castigador.
9: Ang tinig ng bawat mamamayan.
11: El Castigador!
9: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
11: El Castigador!
9: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
11: El Castigador!
9: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 8 kita karon sa bulan naman sa Oktobre, sining tuig 2026. Magat pangalaga naman na palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga KK5 sa aton siga palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki na ton nga mga tagpalabali sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. Sa surong kabayan sang Negros, ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga KK5 sa 100.5 Radyo Mascovado Sud FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kadari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka mo sa numero nung estasyon and still the official number one radio station. K5 News FM Bacolod 101.5. Live magitang mabadian kag maglamalantaw sa amon sing Facebook account at K5 News FM Bacolod 101.5 and K5 News FM Negros Island. Sarang magitang malantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod, kag via TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magitang mabadian via live audio streaming. I-follow o kung i-download kag i-install sa inyong cellphone ang K5 News FM Philippines nga application. Pwede ka mong pamati sa Iloilo, sa Dumaguete, kag sa Bayawan, pwede ka mong pamati. Ginapta ako sa ako sing mahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo siya kay K5 Raymual Damaser Pugi Alcantara, kag si K5 Ethan James Sarmiento. Ang Loyloy 8, ang Butchog 2. Madamo kita karong mga balita, gabaga tutukan mga balitang nasyonal, balitang lokal, kag balitang international. I-plus start na nga daan kay K5 Raymuel, si K5 Shine. Kay para madamo-damo kami kapag diskusyonan. Nagapadayon sa gihapon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kagibalaon ta mga dalag ko mga balitang national kag international. Oy sa Domingo na mga K5, ang aton sa inyong K5 League of Champions 2026. Domingo sang gabi alas 7, dira kita ay sa Bacolod City Government Center. Salamat kita Gugma Foundation Incorporated kag City Government of Bacolod sa pagpanguna sang amon sing Honorable Mayor Greg Gasataya. And we are the official media partner or official radio station sang Mascara Street Dance and Arena Competition. That would be on October 18. Ibabatian lang only in K5. Ang iba doon nagapurugait. Ang iba doon batyag ko doon nagasakit ang buot. Sige lang bala. Amiguhay lang ta. Sang una kamo man. Uy, mang kami gani ah. Anay subong kami naman. I-support na lang ta. Para sa pagpanami kapag pauswag sang bilog na syudad sa Bacolod. Uy, mang kami ga pangayo papay ah. Kami pagani gahatag. Muna kong kisa bala kay ang aton balang pamatasan bilang mga Pinoy doon ginapabilin tigit. Malipay kita sa kauswagan sa mga upod naton. We do celebrate sa mga kadalagan nila. Ya, kuya, gakalipay kuya sa mga kadalagan sa ibang. Alma Imbang, nagpamati na Leonardo Relos. Aran si K5 Shine. Ibalawang tamang dalag ko ang balita. Gikataman sa kay K5 Shine Lacson. K5 News FM Live Report. K5 Shine, ibalita mo!
1: Si Rods, mayong hapon. May ginatrek ko di nga datos, data,
0: aha,
1: sa linog na nagluntad bago lang gid. Wala lang gid dugay no, sa Mindanao. Kay mabulubas ko ni siya si Rods.
0: Hala.
1: At suno sa Feebox, mga kwan ini aftershocks ini sang nagluntad to bala nga mabas ko nga linog man sang tinalikdan nga Hunyo,
0: aha,
1: dito man sa Banwa sang Sarangani. Actually, kwan eh, dodiri ni nayon sa Balot Island.
0: Uy.
1: Balot Island. No, amo na no, hindi Balot, no. Balot Island.
0: Balot gidya, B A L U T. Balot as in balot gidya nga gitakaon ta. Ari siya galio, be. Kakipagatan ilog ko bi zoom gamay be, zoom. No?
1: Alin huh? Panablas ang Lunes sang ako nga panagitlon sang balot nga
0: sa Jensan. Ari sa dalom sang corona dal kag Jensan balot oy kwan gi gali sa ubos sang Davao region kag G5 Shine
1: Davao Occidental actually no within the Davao Occidental province ara do sakop ni siya sa gihapon sang Banwa sang Sarangani
0: ang ining daw isla nga gamay amo ning ginatawag naton nga Balot Island na.
1: Garubote kasi ron.
0: Siling ko ang ining isla sa tupad sang Star nga kwan amuning Balot Island.
1: Amuning mabudlay kunara kita sa internet kay nagarubote kang tingog mo.
0: Pero nami bala sulod mo ya sa kon. Sulod bala sulod. Nami yang sulod mo diya sa kon kay Gibab Shine.
1: Sorry ah. Hindi kayo daw nahamuot lang ko bala. Kayo daw robot ang tingog mo. Hindi, si Rods, ang Balot Island, o gamay na isla, sakop sang Banwa sa Sarangani. Kasi sa Mindanao, may Sarangani province kita, pero may Banwa man nga Sarangani. So, kwan niya, ang Balot Island isakop sang Banwa sang Sarangani sa probinsya sang Davao Occidental. And sa tinalikdan nga bulan sang Hunyo, dari man ni naglungtad ang tuman kabaskog nga linog. As far as I can remember, si Rodza, doon damo to ang nagkala tiphag nga mga struktura.
0: Aha.
1: May mga eskwelahan pa to ganay mo sa nadumduman ko.
0: Aha.
1: Ng mga kabataan to, naggrabe ang nervyos nila nga nagkinuob sa ilang ginahamtangan. But anyway, ining linog kaina, no, mga 4:07 sang hapon, las 4:07 sang hapon. Na record ini sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology or FIVOX, and ang kadalumon niya is only 10 kilometers. So kung 10 kilometers nabaw si Rods, kagabaskog, ang kabaskogon sang pagtayog nga mabatsagan naton sa aton nga ginatindugan kung nato kita dito, medyo kuan gidya.
0: Kusog.
1: Kusog, no? Baskog, no?
0: Okay, nabaw
1: and
0: eh.
1: Ang, yes, oo. So amuning ginabantayan naton kung may mga nagkalatiphag na naman nga struktura, kung may mga nagkalago ba or may mga kaswalidad no, sa sining linog nga nagluntad. But again no, ang sining sang FIVOX aftershocks ini or aftershock no sang nagluntad nga mabasko nga linog sang tinalikdan nga Hunyo. And kaina gali mga alas 4:42 sang kagahon naglinog man sa siman na lugar, but ang kabaskog niya is only 5.2 magnitude, malapit man sa Balot Island.
0: Uh-huh.
1: So ikaduhana ni o galing kayang linog kaina alas 12:42 ang kagahon sa siminga lugar, ang kadalumon niya is 93 kilometros.
0: Uh-huh.
1: Medyo madalom-dalom, so hindi masyado kabaskog ni kun mabatsagan ta sa ibabaw. Pero ang linog nga nagluntad sininga hapon just a few minutes ago, no? Las 4:07 sang hapon, na way pagan isa ka oras si Rods mo, baskog niya kay nabaw lang ni 10 kilometros lang ang iya sininga kadalumon si Rods.
0: Kag sa hospital, kag G5 Shine yung video ang ginapakita, di kag G5 Ethan, hospital kag eskwilahan.
1: Kung we were waiting for ginahulat natin no, kung may mga post, kung may mga videos nga gina palabas.
0: Ari na dasig si Kagipag Ethan mangita video. Kay Gibab Shine.
1: Oh, very good.
0: Dasig sa war, yung napakita, isumong isa kay eskwelahan, either universidad di guro, gina, kuhan sila, ginapalinya, ang mga kabataan doon, mga nursing students ni Blau, may nakaputi mo. Oh?
1: Abi mo si Rods, kasubo ba tago ng mga utod sa Mindanao, especially yung mga kabataan. Kung makabati sila lupok, gakinuob sila. Bisan kuryente lang. Or,
0: trauma?
1: Trauma. Aside from school shootings, ari pagid ang linog si Rods. Medyo kwani ang mga utod natin sa Mindanao, especially yung mga kabataan, ginanerbyos, no? Wala tuo sa mga nagkakatabo dito sa ilang lugar. Si Rods, may ginbulgar dere si Secretary John Vic Rimulya. May 53 ka mga planado, Sir Rods, nga school shootings dito sa Mindanao nga na-detect sang mga otoridad sa isa lang kasimana. Imagine na, 43 ka mga planado nga mga school shootings sa South Cotabato ang na-detect. Pero good thing na punggan ini sang mga otoridad sa DILG. No, ang report na rin ni Secretary Rimulya nga may masobra man 50 ka mga persona nga involved sa sining incidente, sining mga pagpamahog, sining mga threats sa social media nga na-arrest.
0: Amo na ang gusto ko yung mabatian. Kay kon magambal nga si Secretary John Vic Rimulya nga ti na-detect namon nga masobra 50, kagway kami sang na-aresto, tiway pulos. Mayo kay may nadakpan gid, very good.
1: Oh, halin sa linog nga nerbiyos sa mga kabataan to hasta sa school shootings. Mayo ni Sir Rods kay napunggan.
0: Yes.
1: Amo nang balita dara no napunggan. Imagine 53.
0: Sus, my goodness. Oo.
1: Planado na ni nga ihimuon nga mga krimen.
0: Basi so, naka-schedule na nabla. Basi may ara nga groomer nga oy, Oktobre Jessica, ikaw Oktobre 12. May mga kay simple planado na and this would be sindikato nga style. Kumbaga may mga scheduling na sila kay Kipepsian, which is very good kina na kwan na punggan na preempt naton ining ginaplano sa mga tarantado.
1: Yes, Sir Rods. Ginmention ni Secretary Rimulya actually nga hindi lang ang mga estudyante nga involve dere ang naaresto kaginapaidalom na sa psychiatric counseling. May mga groomers pagidya si Rods. Ito lang ginmention niya. But why man siya nagmention nga TBS no, or gang. But ang ginmention niya, may mga naaresto nga mga groomers. Ugaling kay tiseling niya, very sensitive ini nga balita.
0: Hambal ni Ma'am Alma, imbang niya, kakululbaan ko na dayon ba? Makon mo masubra 50 ka magdungan-dungan to be? Di na yung mapadulong mga pulis naton?
1: Sir Rods, sa Mindanao, yeah, as far as my knowledge is concerned, because I have relatives there. Dito ya, Sir Rods, ang armas do ka ordinaryo lang yung abit-biton sang tao mo.
0: Eh, grabe, no?
1: Yes, Sir Rods, amuna yung nabalaan ko. But, you know, in Mindanao, may mga Abu Sayyaf, may mga rebelde, may group, kanamutamo. Tanay mga tao, yun yung may armas. Amuna na, pigaw ka kung wala ka to armas sa Mindanao. Pero amuna sa Sir Rods, no, wala yalang ugaling kung no, gin-istorya ini sa publiko or gin-pagwa sa publiko ng mga informations because these are very sensitive informations ngang involved dere mga minor de edad. Mayo na ni kay napunggan suno kay Secretary John Vic Rimulya. Pero si Rods, kanami, good news ni para sa mo. Hindi na ginimapunggan ang rollback sang diesel.
0: Ay, wow!
1: Oh, Tuesday, kwanta sa bunga?
0: Thursday. Oh, early projection ni.
1: Galing kay ti kwan ini. Base ini sa tatlo
0: trading
1: na trading. Okay, hindi pa bilog na semana. Mabalaan ta na iya sa Ines kon pilagid. Ang rollback sa presyo sang diesel posible nga maglabot 2.80 kada litro. Iniya base again ha, sa tatlo ka adlaw lang nga trading ha.
0: Gamay.
1: Oo. Gamay na.
0: Kitigin sa kaanan ligan nila 5 pesos.
1: Kabay oh? pa. Kabay pa ang madugangan. Kay ti ang kuan pa resulta sa trading sa Webes, Pemes, Maserods. Bilog na si Manny.
0: How about ang gasolina?
1: Gasolina daw kuan masaka dosis.
0: Okay, okay good, okay good. Kaya na ni Mamang Jean.
1: Dali lang. Uno sa is, gali. Uno sa is, kada litro.
0: Ang piso.
1: Increase.
0: Sa gasolina. Okay lang na. Oo. Hambal ni Mamang Jean, niyay mo, na lang pulo.
1: Bali, ang diesel, manubo. Ang gasolina, masaka.
0: Oh, gambal man si Ma'am Vanessa Dumas din niya. Kaluoy din niya da gasaka iya ang presyo sang gasolina, price rollback ang diesel, pero kagamay kuno nga bagay, ano kagamay sang pag ano ni pag rollback prong saka kuno taas.
1: Anad na kana.
0: Ang Sears sa employee nga nagapamati subong kag G5 Shine, no, niya si ambal ni Ma'am Alma Imbang. Oh, din niya. Grabe no, daw may basi magira naman dason nga mas ni mana basi matimbuok naman ang presyo sang gatong.
1: Bawi. Bawi on ang rollback. Mm.
0: Ayo.
1: Mahimo price increase. Anyway, sa Rods, sa kwan, ang isa pa din sa hindi siguro mapunggan gid ang pagsaka sang sukot sa kuryente.
0: Oh. Oy, barato tabla ka G5 Shine diri sa Negros Power. Based on the rate ha, kay ibang tag 18, so si Nibi, kita din si Size, barato, kita din sa may diri sa Central, sang Negros.
1: Pero abi mo, Sir Rod, why pa nag, ano din mo, nag-arangka, gidang Super El Nino mo.
0: Wahay, kabay lang hindi.
1: Prediction niya sa department.
0: But we need to prepare, no? Hindi ito na dapat papawayan, kay what if matabo na, magbalagtik kag magmalala ang duta. Oh,
1: ang nagani, ang siling, ang Department of Energy, ang mga appliances naton, nga wala man lang ginausar, paksanyo. Kung wala man lang ginausar ang appliances, kakasanyo ang saksak.
0: Hambal ni Ma'am Vanessa, linya, duway na ko gana magpuli, spinas si Rose, kaya mo muna katabo na. Ayo.
1: Kung seryosuhon mo lang yung problema sa Pilipinas, subong grabe. Oh. Anyway, Sir Rods, iniya akwa niya, amuning paglantaw sa Department of Energy.
0: Uh-huh.
1: Kay ti, depende man na sa demand, Sir Rods, mm-hmm. mo. Kung mag-arang ka na gid ang Super El Nino sa Pilipinas,
0: mm-hmm.
1: siyempre damo-damo ang magamit. Aircon.
0: Yes.
1: Wala patay-patay ang electric fan.
0: Correct.
1: Ang taong hindi magwa, mapakuribong na lang sa sulod balay. Matanaw TV. Uh-huh. Tanan, gamit ginaiya kuryente.
0: Pero damo hambal nagambal sa akon nga taga mga amigo ko na dito sa HOJ. Kundi may DOJ, may HOJ man tanga kilala dito bambal ko si mo. Niya mas namian ko Kuya Rods kon tiglinit kay makarason ko sa friend ko o sa mga partner ko nga magwa ko nay kay mapabugnaw ko. Oh.
1: Kuya, bahala
0: ka na. Hindi kumagpa. But sa totoo lang ka, Give Up Shine, we need to prepare. Dapat ang gobyerno mayaran ng adaan nga allotted, ano ni tawag na ton, nga mga strategiya just to make sure nga makaprepare ang pungsod Pilipinas just in case nga matabo gimaning Super El Nino nga ginapaabot naton kay Give Up Shine.
1: Amo nang ginasiling ni Secretary Garin. Ang gobyerno nagapangita sang paagi. Pero explain ko sa Rodsa kung nga masaka.
0: Aha.
1: Kung mag-increase ang demand, mm-hmm. damo ang magamit sang kuryente,
0: yes.
1: makulang kita sa supply.
0: Correct.
1: Oh, kung makulang kita sa supply, ano ang matabo?
0: Oh, amo nang ginahampan ni Secretary Garin. Oh. The law of supply and demand kag G5 Shine mo, yes. ti mag-apply ginada.
1: Exactly.
0: Oo.
1: So, munang siling ni Secretary Garin, inot-inot kita.
0: Yes.
1: Kakason ang mga saksakan, patson ang mga wala ginagamit.
0: Kakason ang nagasaksak sa saksakan. Hindi kay kakason ang saksakan.
1: Kakason ang appliances or kakasot.
0: Ari na lang ko, kay karon niya, wala sa itindisi mo. Ako pala pambala. Ari, pamati ko anong yambal ko ha. Kakason ang nagaungot sa saksakan, paluson. Ah, oh, muna.
1: Hindi ka among sitin ko nga kakason ang saksakan ng mga appliances. Kakason ang saksak.
0: Ha?
1: Ang mga appliances. Wala ginagamit. Hindi amo gyapon.
0: Oo, do ka kulang. Ang nagaungot bala dapat paluson. Gabuton ang nagaungot sa saksakan. Oo.
2: Oho.
0: Gakadlaw si Ma'am Vanessa do. Marigards ko nung kag-i-five siya ng balnya o.
1: Mayong hapon. Si Ma'am Vanessa, yasang una panayaga ba maati?
0: Ay, first day pa lang yasang Radyo Bandera. Ma'am Vanessa do. May supporter na niya kag-sponsor na to niya.
1: Nagbugna o nagaling kape. Kung Ma'am Vanessa, makape kita DX.
0: Lingya mapuli siya. Mga gads ako ng mga pisa ton. Lingkuti, okay, gid. Oo. Hagada kami di kay gakapi na kusubong, no? Sang wala na kalamay.
1: Ang kape ko nagbugnaw.
0: Salamat, gid kay Gipab Shine.
1: Sa Rods, dali
0: lang. Ah! Dumatsigunog ka tao, ganay ta. Ah!
2: Oho.
1: May isa pagit ko nung kasinador nga masaylo sa majority. Kundi kayina nagsaylo na si Senator Mark Villar.
0: Oo.
1: Pero siling yung sekretary,

0: sa Pilipinas.
1: Oo.
0: Amo na na.
1: Okay.
0: Salamat si Roz. Bye-bye.
2: K5 News FM Live Report.
1: Madamong salamat kay K5 Shine Lacson. Oy, hambal niya, Tony Tolentino niya. Kuya, nagpamati kami di. Tapos lang gid gwa sa Hall of Justice. Nalingaw naman kami sa mga paungot mo. Hindi, kay ang punto ni Ma'am Shine, inang why na blag ginagamit ng mga appliances just like sa electric fan, inang mga suga nga nagasaksak da, mga extension cord nga nagasaksak, kaway mag ginagamit, panggabuta nyo na, kay nagkakaon pa na kuryente. Para at least likaw sa sunog, oh, kay ti prone naman yung sunog kung magtigilinit mo. Especially sa mga light materials, balay mo, makaging ang bintana mo, makaging ang top mo. Ti kung mabdabukan da, ti dabadaba da yun. And as wala sa mga electric fan, nga kung gaandar, malipatan mo, kagsigin ang katiyog na tiyog, tapos dumabagdik na sa tungod sa kainit, kaya ang oil niya nagmalala na. No? Ang nang oil blast ang electric fan, ti kung di na siya magtiyog, gahagong sa gahagong, way sa gatiyog, oh, tig-a na siya katama. Ti kung tig-a na siya, ang tendency da, masunog na, kaya ang coil na mo. Ti masunog, sunog balay mo. Oh, that's why nga mangin preparado dapat ang gobyerno sa Pilipinas kag imbis nga maglinaway, oh, magkighiliusa kita para naman sa pagprepara sa mga kalamidad nga nagabot sa aton sa pungsod Pilipinas. Alma Imbang, nagpamati, salamat gid ma'am sa series da. Bing Selfie, Papang June Ramos Lidia, William Rosen Likana, Angie Aloy, may dagay sa San Guillem na ma'am sinubagini, Sir Edwin Montero, Nolid Andonis, Dandoy, Juna Dugaduga, kag si Papang Eduardo Jujo Galuna, kag Maricris Navarro, kag Papang Erning Poderoso. Magabalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka mga importante ng mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500, ulang sa pagkaunsang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
5: Ang breast lumps, amo ini ang mga nagatubo nga mga bukol sa dugan sang babae. May madamo nga klase sang breast lumps. Kag ini ang nagavary depende sa kadakuon kag itsura sini, Dr. Ramil.
6: Di ka dapat kulbaan, Sir GP, ah. Kung matubuan ka breast lump, especially sa mga babae na naton, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, inibangod nga ang regular nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, ang nagapagamay sang risgo ha, nga magkatubuan ka bukol sa imong dughan or makancer man na or simple nga cyst sa dughan. Ilabi na Sir GP nga in recent years, grabe ang pagsaka sang rate sang breast cancer sa Pilipinas.
5: Gusto. Suno sa datos gikan sa Department of Health, tatlo sa mga 100 ka mga Pinay ang magka-breast cancer before mag 75-year-old. Tiyamakon mo kung ikaw ang isa da. Kag isa out of 100 ang mapatay bangod sa breast cancer before pa man makalabot sa 75 years old nga edad.
6: Kaso lang, gakanubo ang edad sa babae tungod sa ininga problema, breast cancer.
5: Husto.
6: Kisang bukol. Ang importante dre, nga hindi ka man lang mainom DTX 500, kag may TC kung makaabot man lang ka 90 plus or sobra pa da, nga wala balatian. So, gusto ka lawig ang imong kabuhi, kag hindi ka biktima sa cancer o mga bukol da, amo ni ka importante. Nga ang partner mo gid, ang DTX 500 kag by TC at daudlaw, specialist ka babayenan.
5: Oo. Hindi tanan, Dok Ramil, nga bukol sa susos ang babae, ang cancerous.
6: Correct.
5: Pero,
6: may mga benign man, ha?
5: Oo. Pero yari ang mga klase sang bukol nga pwede makitaan sa dugan sang babae. Una, may ara kita ginatawag breast cyst. Magamba ka cyst, ang unod sina tube, fluid. No? Kag ini nga nagabukol, kag ini ang benign, non-cancerous. So, okay lang kung cyst lang. Amo gani nga dapat mag-DTX 500 kag by TC kag daudlaw for your healthy breast tissues. May ara man nga fibroadenoma, hindi naman niya fluid ang unod, kundi solid siya. Solid nga benign mass. Ngayon,

0: nagatubo man sa mga hubin ng mga babayi.
1: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ang fibrocystic pressure, GP, ang benign man,
0: uh-huh.
3: Kag wala kasang dapat kahadlukan.
0: Mm-hmm.
3: Kaya kaangay lamang inisang palaba, abla, mm-hmm. nga bukol sa imo nga suso. Kung gainom ka DTX 500 kag may TC, malikawan gid ang pagtubo sang bukol sa dugan. Kay bisan pa hindi kanseros, sir, GP, pag natubuan ka sang bukol, hindi man hamak ang kulba mo.
0: Oo, siyempre.
3: Gakapiktuhan ang imo nga mudo, gakansayti ka.
0: Mo.
3: Nagdugang pa no ng problema.
0: Oo.
3: Tiba si mag-mastectomy ka pa, kakaso na imo dugan, bangod sa nagatubo nga bukol.
0: Ang bag-o bata nga babae, Dok Ramil, usually ang matubuan man sang breast lumps. Kag ini ang ginatawag nga galactosel. Gatas ini, no? Ang unod. Kag ini usually ang harmless, kag madula lang man.
3: Madula malanas la. Amo man, Sir GP, ang intraductal papilloma. Isa ka benign, tapos wart-like nga growth. Ang tubo niya, bla, sa milk duct.
0: Daw kalunggo?
3: Oo.
0: Oo.
3: Ang lipoma, ang mahinay nga nagadako, apang harmless pero kululbaan man ay. Kay siyempre, kung breast cancer ang magtubo sa suso, kay posible gid nga ikamatay. Amo na nga, ang matabo sina, pwede nga mametastasize na, Sir GP.
0: Oo.
3: Gani, Sir GP, ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlawagin inom ang DTX 500 kag may TC.
0: Mm.
3: Kay nga aman, loaded na sang antioxidant. Damo nga mga study, nga mga babae nga puno sang antioxidant. Malayo sila sa mga bukol, layo sila sa cancer, ti hindi ka na mahadlok. Pero ang pamangkot, ang ginahimo mo bala nga ginakao mo,
0: wala ka pa cancer.
3: Mga mantikaon, mga fast food, paborito nyo na,
0: oh,
3: mga tamis, guy. No? Nya, tapos huwag ka gainom DTX 500.
0: Oh.
3: Kung lakas, ano ka nga mag-decided na? May
0: kulara
3: bukol
0: na?
3: Ka na.
0: May bukol na.
3: May cancer na. Amo na pag-inom sa DTX. Kaya may TC.
1: My family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubo
2: sang imo blood sugar!
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Ara mismo!
1: DTX 500!
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500!
2: Masami ka ba na nag-aumtas? Kapoy sa trabaho?
1: Kag-stress adlaw-adlaw?
2: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagkigulang? Kalaman ang abiyan?
1: Mag-DTX 500 ka!
2: Kaysa DTX 500,
1: ang stress
2: malikawan,
1: pagkaburingon malimtan.
2: DTX 500!
1: D3 Bio!
2: Yan ikaw ka ba na sa fever hangover?
1: Sa diin nga gapangluya imulawas,
2: tapos magtrangkaso?
1: Mag-D3 Bio ka!
2: Ang D3 Bio,
1: puno sang MCTs,
2: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
1: Rason nga dali magbalik ang pagkabag sang imo lawas.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Diabetiko ka bala o may high blood?
1: Rason nga pigaw ang imo immune system.
2: Di magkabala ka.
1: Mag D3 Bio ka abyan.
2: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
1: Sarang makaprotekta sa imo lawas
2: kontra mikrobyo.
1: Biskan pigaw ang imo immune system.
2: Mag D3 Bio ka na.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Dula ang sakit sa akong tugtong na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Salit si Jay. Una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Importante, magali. Dok, may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
11: Amo gid na ka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
5: Ka! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops

0: 101.5 K5 News.
1: Welcome back mga kaki-5 sa palatuntunan nga El Castigado, oras 5.13 na sang hapon. Sa Singapore mga kaki-5, upod na to ng atong isa ka sponsor sa K5 League of Champions Retro Dance Showdown Competition. Nga pagayawaro naman, that would be on October 11, Sunday, dira mismo sa may Bacolod City Government Center. Mga kaki-5, kagtugid ka mo dito. Tanan nga mga KSS, K5 Solid Supporters, kay ang amon sini nga, ipakita, BKK5 atan, ang upod ko subong, ang akong singa kumpari nga gwapo, no? Isa ka graduate sa Executive Motorcycle Riding Course sa Highway Patrol Group. Upod na ton si KK5. KK5 ni siya mo, Ninio. Nun siya ang alam niya, si Smigol Baggins. May store na siya sa may kwan, sa may Chosen One Security Agency, bla? Dira mismo sa may Brad Coport, no? Kaki-5, pre, ninyo, may hapon?
2: May hapon na, Kaki-5, Rods, pre.
1: Pre, ang imo sining akuan, ang imo sponsorship, naghatag ikaw, abi pakita, tabi sa aton, sing mga suki nga tumalanaw, anong mga pwede nila sarang madagaan dito sa League of Champions sa Domingo?
2: Areo ng...
1: Uy, kanami. Wow! Kanami, isang kalo. Ari, actually, mga kaki-5, nan. May mga kalo. Tapos, ano pagid?
2: Tote bag.
1: May tote bag. May, uy, nami, gitbutangan, DTX Coffee Mix, ang mug, no? Wow, kanami, mga kaki-5. So, sarang nyo ni makita, sarang nyo ni maka-order ka mun sa iya. Sa diin mo store, kag anong imo contact number?
2: Nang sa no sa Halangdon blao sa may pagkadto bread ko sa may dalom sang Chosen One Security Agency.
1: Ang imo nga cellphone number para at least mabasi ko mapaobra sila sang amuni blao mga personalized nga mga items like coffee mugs, tumbler, cup o kunkalo nga pwede niyo pabutangan sing yung sing mga logo or ibutang mo ding itsura sang partner mo para hindi ikapagbayaan. Ibutang mo ding itsura sang imo sining amigo ho, tapos suksukon mo, pwede gid. Kay kaping-kapi, kuhang-kuha gid. Contact number, kay may nagapangayo di hambal ni, ba sa hambal ni Boom Granada, Ludi ko na!
2: Sa kalupok.
1: Sa kalupok. Hambal ni Ma'am Chuli Nunez Colado. What time ma-start atong League of Champions? Alas 7 sa gabi, no? Sige, ang contact number sa Smigol Baggins, nga pwede ka mo ito kapaprint sa inyo sa mga tarpaulins. Ano ba giging services nga gina-offer?
2: Nang tarpaulin, mga mugs.
1: Mugs.
2: Stickers.
1: Stick.
2: Nang mga tote bags. And
1: flyer, ang mga
2: kwan? Centra boards.
1: Centra boards. Sa ni Jess, pwede gid, ano? Sige, kay may paubra ko dada yun sa imo sa guwa ang duwada namun, katatlo namun dabla sa may parking area. Dumayara kami sa signage nga wala iasang print. Pabutangan na namon products, no? Nakakuha mo sa sakon, di, sige, mga kabalo ka, mga kaki-5, vice versa, manang kalibutan mo, no? Give and take lang. So, dapat give and take ta. Sorry ka namin sa mga kalo, So, sarang yun. Aside sini, mga kaki-5, may iban pa tanga panghatag. Hali naman sa Lucky AKK Department Store. So, buwas, i-hype ko naman ang ila sini nga store. So, sige, contact number?
2: Contact number is 09197375427. Leona 09197375427.
1: Kahit pangitaon lang si Smigol Baggins, so Con AKA Ninyo Guapito. Sige, panamyaw, taganda ka time tapag panamyaw si mo si mga classmates.
2: Ginatamyaw ko lang galing unang sidlak nga pro NIR subong class 2026-23. Sa mga nag-final jump da. May resibo ta.
1: Resibo na.
2: Gano nang happy birthday glesa kay si sana mong instructor nga si Tiger Pangulo.
1: Wow.
2: Ni mga upo din na labi na gits kay Ma'am Tan, sa kay
1: Colonel
2: RC,
1: Tan.
2: Kay Tiger Lim, are you happy? Ano na kami din.
1: And of course, kay
2: Ryan. Sir Lisa, thank you, good instructor. Kay Sir Tiger Humayaw. Humawas.
1: Sige. Sige, mga kaki-five, baba sa liwat, basit gusto ka mo di magpa-print sa inyo singa t-shirt. May t-shirt printing mga mo?
2: Mia Raman.
1: Okay. So, tanan services ang Bigel Baggins mga kaki-five, pwede ka mo kakakto. Oh, sige, go.
2: Nang ginagreet ko man dayon, gli nga, mo nga president nga si Sir Lucho Tiger Giron.
1: Oy.
2: Mo president sang unang sidlak.
1: Oh, kagi babe, tanda way kumakita diaw na play mo na da ang mga itsura daw ayo. Nagapakita daw wala guro. Ah, okay, napakita. Ako lang ni guro delayed lang ni sa akon nga Facebook. Okay daw ako nang Japan itsura magita ko. Sige, happy birthday ya. Salamat gid pre ninyo. Salamat gid simo sa sponsorship sa liwat sa partner naman sang Smigol Bagis and K5 News FM. Dila nga mo sing freebies, no? Kag pang prizes sa games namon. Pre-games before the events sa League of Champions, may mga pre-games kita. May panghatag kita, mini fan, payong, towel. May ara kami tutuwalya nga gamay, may dako, bath towel, kag face towel, kag may gamay pag ina pang trapo, bla. Oh, pwede pang trapo, no? Pang trapo. Sa iya naman kalagi AKK Department Store. Salamat gid pre, salamat si Musinga sponsorship.
2: Salamat gid kay Pipe Prod Spray.
1: Thank you. Salamat gid. Alas 5 biante na, i-check tabi si KK5 Berto gakit. Mga KK5, i-check ta si KK5 Berto. Pwede tadi ka pa picture dali wa. Dirito. Check ta KK5 Ethan. Samtang report si KK5 Berto kag tudi KK5 Ethan. I-check ta si KK5 Berto Gakit regarding naman inimal KK5 sa Oh My Goodness, ining bata doon din sa skuhan pinasuyop sang hindi manami nga hilamon and then daw gipakaon pa sang igko sang sapat. KK5 Berto, please stand by.
0: KK5 News FM Live Report.
1: KK5 Berto, ibalita mo. KK5 Berto. Aha. Dali gid kay gina sit up na ton to kay hina. Kay Roberto. Ha, oh, dali gid mga kay K5. Gina check na ton karon si kay Roberto gakit sa area naman sang isa ka barangay diri sa siyudad sa Bacolod. Aran siya. Kay masubo ni ginhimus bata do na hospitalized gining bata ni bangod sa mga saskuhiro nga ni. Hindi basta-basta ang ginpa kwan niya mo. Ang ginpa bumigod is ginpatilaw ng bata. Aran ha. KK5 Berto? Oh, way ka sulod, KK5 Berto. Okay, KK5 Berto. Okay na, ara na.
3: Okay, KK5 Berto.
1: Oh.
3: Sige, ara na. Sa atong sini nga mga KK5, medyo sensitive. Get, no? Ang aton sini nga balita, subungkit lamang hapon nga nakuha exclusive na ito nila sa KK5. Kagbag ulang kita naghalin diri sa isa ka barangay sa syudad sang Bacolod. Bangod na ospita. Ini ato ina ospital
1: duga dula dula ang signal niya kay Roberto. Oh, gina-try naton nga check lewat ang signal ni kay Roberto gakit, no? And of course ato sing mga suki nga tagpalamari video kuani mo sensitibo ning balita. Kay hindi tiya madamian nga tuduan mo sang hindi marami ang kabataan. Naglabot sa punto nga ining bata doon na ospital pa. Tapos doon tripingan pa, pinakaon pa yung igko sang sapat. O, dako ining kaso nga pangatubangon sining mga kahimuan sini. Kay KK5 Berto? Waigid ka sulod si KK5 Berto. Abi check taliwat sa lain nga komunikasyon KK5. Ano na, baya number na? Sa number niya, bisa number na tawag gibi. KK5 Berto, standby si Musinga number, tawagan ka naman kitang messenger mo pigaw. Oo. Meron na hambre-hambre, si Rose, maying hapon, malantaw kami. Uy, salamat kita. May hambal ni Ma'am Chuli. May patap list kita. Oh, normal na siya, Ma'am. Kay ang iya kalaki, AKK Department Store, kay ginanang libot ko to ako nangita sa nga dapat pwede pang hatag sa prices na ton. May napilihan ko to, dagko ng mga towel, bla, yung bath towel. May face towel, manos guya, kag may pang trapo. Oh. Kagi Weber to?
3: Kagi Weber Rods.
1: Ah, tahom na. tahom ng signal mo. Go ahead, Kaki Peber to.
3: I'm in essence cellphone ni Boy Man. Ah, Kaki Peber. Joke lang ka na, may gali, no? Wala yung gali yung cellphone. Gamit ko, hindi kay G-Boy. Parang kay G-Boy, amo na yung subong kay G-Boy. Bakod gali.
1: Sige, sige.
3: Kagiba, Brods, medyo sensitibo git ang aton sining nga balita subong nga hapon. Bangod na ospital git ining pulo katuig nga bata. Matapos nga ginaligar kagiba, Brods, gintripingan. Way nga ginhambal na ton kagiba, Brods, gintripingan. Bangod ginpa-vape. No, ginpa-vape, kagiba bro, electronic smoke bala. Ginpa-vape sang ginaligar duha, tatlo ka mga soltero. Edad sininiya, 19, tobto 21 anyos ang edad. Sunod rin sa tiya, sang pulo katuig na bata nga ni, nagahampang inyong bata, alas 3:30 kahapon, dira sa may area sa lapit sa Basketbulan. Sang hinali lang, gintawag ni siya sang mga lalaki, kaga ginpatuyot. Kakibabroads, pasensya, pero si ang termino nga ginambal sa pagsuyop, kakibabroads, ginagar lang niya sa atong sini nga mga kakibabroads, marijuana.
1: No? Uy.
3: Marijuana ang ginagamit nga kemikal, kung matang nabi, ang illegal drugs, no? Nga ginagamit sa...
1: Kakipeberto, yatago na ito ni Hawaii, kita nag-promote sa nga musinag, kay ginakontra na ito, ina. Ginakontra na ito na ining kahibuan sini. So, isa ka chemical substance, no? Nga bagay ang ginpasuyop sa bata, doon muna?
3: Yes, ang ginakakipeberto. Pagsuyop sang bata kakipa broad mismo man ang bata nagambal gid nga ti amo ni ang ginpasuyop nila sa konser ti ako sir nagsuyop man ko eh no amo ning hambal sa bata kakipa broad no pagsuyop sang bata lipong ang bata kakipa broad no nalipong ang bata pero suno dira before pag siya nalipong nagawild ng bata kagiba bro
1: oh posible way makaya ang content sa sinang ano ni sang drugs oh ining paggamit sang dahon oh
3: balya sa aton kaina ang ulo ko sir first time ko gito sir na batsyag hindi ko mabalang kung ano tapos gapanumbag na ko dayon very sensitive gid ang atong sininga ang ano subong pinunanon kagiba brods ang isa pagid nga hindi ang isa pagid nga nabalanta pag pangita pag sapusang kaya nalipong ang bata pag sapusang tiya tsura sang bata kagiba brods pasinsya gid pero ti puno ini sang higo sang harbaw. Higo sang karbaw
1: mga tunto no
3: ginpahiran pagibya kagpursi kabubaw sa bata pasensya sa nagkakaon subong pero si amon yung sistema kahapon natabo gindala sa ospital ang bata kaga ginbulong kaga nagwa sa medical bulletin kagiba brods nga may lain gidya nga substance amon yung nga ati marijuana ang nagwa sa yasining medical record kaga tigin pagwa na uyat na ni subong sang ano ini sang social kunining disability ining bata kagiba brods
1: dari kuya kagiba Berto sa suspect sa mga suspect na-identify na nika nadakpan na sa mga otoridad?
3: Why? Pagid niya kayo naglilagyo ni kuno sila. But we have information today nga ang pangalan sining mga lalaki.
1: Hindi lang anay, hindi lang anay pagbuyi. Kaya way pamanta.
3: Actually, alias lang din ang balbi sa aton. Hindi talaga pagmit lang.
1: Hindi lang anay pagmit lang ang mga aliases nila. But anyway, halins police. Kumusta ilan? Na-backtrack na nila. Nagpaligayon subong sang... pursuit operation sa ila?
3: Ongoing ning investigation sang police gyapon no akiti gina ang coordination within the tama ang WCPD and police PNP kagiba broads gid mismo nag-imbestigar pero ara na sa kamot sa aton sini nga mga kapulisan agud nga ti matagaan ni sang investigation gid ari ba mati ta bala kagiba broads ang exclusive to interview. dati ya sining biktima nga bata.
4: Nga ginambasang backup ginambali pa kung sino ang nagpasuyop siya.
5: Suyop sang?
4: Sang buta no na daw dip bit na bala kano.
5: Babe.
4: Oo.
6: Ang ingambal na sila sa ako ng balila cards.
4: Cards ka no na?
5: Uy. Ano marijuana na hindi?
4: Ang buto wala man ko na idea.
5: Ha?
6: Marijuana. Na ang big blam bit blam. Kasi may impon na yung marijuana.
5: Amo niya ang ano. Pero di, hindi tama balbing ang marijuana.
1: Vape
5: pero
1: gali.
5: Pa vape siya, gimpa smoke siya. Ano na tabo na yun?
4: Wala ko idea sa iya. Kay nakita ko si Ayang, nakita ko si Ayang. Puno na siya katay ka krabaw. Tapos, nang lapsi-lapsi siya. Tapos, wala na, lipong na siya.
5: Lipong na siya?
4: Oo. Mm-hmm.
5: Kaya gindala mo dahil
4: sa... Gindala sa... Hindi, gingano pa na ang blansya. Kaya mga polis, ging katuan pa to ang... Ang nag...
5: Di ba tagal man yung polis na yun?
4: Oo, may polis na yun. Taka gano'n ang ambulansya.
5: Okay. Di... ano na tabo? Mga exact ano oras gid ni na
4: mga 3:30 gid.
5: Sa hapon?
4: Oo.
5: Okay, gaano to siya haw?
4: Simula ko idea. Kaya din sa school.
5: Pero lagaw-lagaw lang, babe. Dugatabay-tambay.
4: Hambal ya.
5: Oo.
4: Sa iya nga, no, sa gina-interview ko sa... Ang hambal ya. Nang dito sila ka ng permit, amon na sila ka ng mga kabataan.
5: Oo.
4: Di wala ko idea kung pila pa ang ginaano nila. Kung pila pa kabataan ang ginaano pa nila. Mm-hmm. Napatake sa nga mo sinakay. Ti siya gani kim pratiste nga yan pa.
5: Naka ano sa, ti ano na nakipagkita kani sa mga tao. Ano yung kilala nyo ni
4: ko? Hindi ko kilala kay Balya sa dito sa may gym to.
5: Taga diri man lang.
4: Din, sa pero dito ta, oh.
5: Taga dira, oo.
4: Sa may babaw ka
5: no? Mga pila edad nila, mga bulubanta mo?
4: Pila edad Samuel?
5: Mga 18-19. Okay. Ti, sige so anong mambal mo sa ila? Subong bilang tiya, yan man kong guardian isang bata kani?
4: Ang mambal ko sa ila, tani. Sa tungod ka bata pa ni katama tani sila lang anay nagsuyop wala tani ni laging pasuyop ning bata kay syempre tungod halin sa eskwelahan gi sa eskwelahan tani laging pakaupan nila tay ka karbaw kay ano bala ka sakit wala ang iloy wala man diri bulagay man ang amay ato sa iloy Ilogo bala construction ti ang gala optipan sila ang tiyo na lang nila kag ang magulang niya ti
1: okay.
4: Tapos amo pa lang natabo sa iya abi mo ano kasakit bala nga bata pasuyopon. Sakit na sa akong kidamo mong kubata mo.
1: Mm-hmm.
4: Kaya mo wala naman ba? Kukabay pa nga madakpa na kamutani.
5: Kaya ang mga ginikanan niya sila yung minisay ikaw sa utod mo?
4: Amo na gani dapat. Ang kabay pa nga si Rin magpakita. Nga dapat iya ni obligasyon sa pabata iya di. Si papangita ko text, tawag, wala ko idea. Ako gabaligya ako isda. Ging tagaan ko tiyansang ako nga hinablos. Kaya iti Wala may maupod sa iya. Dapat isa ka, dapat ang iloy ginang mag-guide sa iya. Kabay pa rin nga, ikaw mag, ano sa iya ni rin. Kay damo pa rin nga matubang pa sa bata.
1: Ahay.
5: Salamat.
1: Kanami man klase tiya, ang iloy galiway gali ang nag-kwans bata niya. Kamalang kakagipad Berto, inang ginagamit na, inang daw vape na, inang daw ginatawag na bi kagipad Berto, vape. Or dab pens. Inang daw ball pens siya na kubla. No? Nga may kontinido na kagipeber to. Nga tiyan mo tiyan bal mo eh. No? Nga ti marijuana. Ang ibang dira. Mayara dira ang tawag na ton kagipeber to. Nga ti.
3: Liquid juice siya.
1: Oo, juice. Nga juice may kontinido. Nga mo sina. Kag makakuha na bi, maka-activate na bi sa utok sang tao. O, gusto na iba sasala ka, ma-hallucinate ka. Ang ibanda do paranoia ka, no? Ang ibanda ka-active sa imo. Oh.
3: Amo to ambal kagipay broad sang mga tao dito kay ti hindi lang manitiya nagresponde mong damo ni tao sang narespondihan ining bata. Wild gid ang bata.
1: Oh.
3: No.
1: Ti kay psycho active na siya katama kay amo ning ipikto bisang yatawag naton nga amo na nga klase hilamon, no? Nga wayta na iya gina-promote gina ay kwanta na gani no nang gina kundinar ta na klase nga hilikoton sa mga tao da kag tsakto no balya to cards
3: ayas
1: oh.
3: Cards tawag na actually hindi kita familiar sila but bati-bati ta lang ni pero si amuna bi ang mga tawag
1: daw vape lang, style ah ti mag ang damay nga pagintindi ko sang cards si cartridge cartridges eh kumbaga daw iyang tulo tangke na Kaya ang vape na may ara na siya yung pads kag may ara siya yung battery. No?
3: Pero kung malalaw mo kayo abroad sa mga bypass operation tabala, gamay ni siya nga dulaba.
1: Daw ko na dututer.
3: Dututer siya, hindi kaya suyot gid siya. Juice lang. Electric man siya. Electric gid.
1: Amo nang ginahimo sa iban nga mga durugista mo, ti ang tuter yung manual, ginapainit nila para mag-aso. Ti ang vape ya, tungod kay ang battery, amo nang nag-serbi, nagapainit sa carts na para mag-aso man. Daw ginkwa na lang, gin-electronic But anyway, kabay pa nga madakpan, ining mga suspitsado, kay hindi niya manami, ginhimo sa bata. Kaya dapat, sa ginikanan, pandaman yung mga kabataan nyo. No, bantayan nyo. Anyway, why tadi nagabaso sa iloy, pero based on the information coming from the tiya sang biktima, nagpanawagan si iloy ay, ma'am, bata mo, please, suportahi kag atindira mayo. Kaya ang tiya, ngutod mo na lang yung nagabaka-baka, diya, nagabaligya isda, kag nag-upod piyas bata mo.
3: Layaw ni ko nung bata, kag iba broad.
1: Kaya muna, kay kung gis, hindi ta na mabasol, but anyway, hindi ko yung mabasol ng bata. May kakulangan, di bing ginikanan, kung gis, kag iba Berto mo. Hindi man namagamo ng bata, kung may ginikanan, nga nagabatiti na sa ila. May mga right niya mga kabataan, kag iba Berto, not just only nga ginbunag sa silas klibutan, okay na, hindi niya mo. May mga right ya, kag may mga diber yung mga bata, dapat may ara pagkaon, may panibalay, may biste, kag may edukasyon. Amo nang iban na hindi kayong tsindi, ginapabayaan ang mga kabataan, nagalingo-lingo, hindi makagto, kundi mga yuk-ngayo. Kaya nga man ang mga ginikanan, pinabayaan lang bata nila mo. Di ba?
3: Sakto gid. Kagiba bro, sa nanayan ginapangita to kong tiya, ayam mong kay Tito Gimbayan, makuno sila ni nanay ha, ang tatay ya dito go Brasililo, pero ti may contact man, kay may ban man nga pamilya.
1: Amuna, masubo.
3: Pero ti kasubo kay na, no? Kay ti makita.
1: Subo
3: na,
1: kay...
3: Masubo. May kapit ni ang bata.
1: Kay Gifeberto, kita gakasubuan, kay gakapiktuhan ng mga kabataan sa mga kapakyasan, sa mga ginikanan. Diba? If possible, kung hindi naging man ka mo mag-updanay, please ang bata, inyo pagpabayi. Sustintuhin nyo man. Kanami sang himo-himo nyo na sang una. Nagakaubahan ka mo sang himo na. Anay nga nagdako ng bata. Pinabayaan nyo. Tapos isalig nyo sa iba ng responsibilidad nyo. Dapat kung imo na bata, imo na responsibilidad bilang isa kaginikanan at ipanon bata nyo na.
3: Kaya broads, do... nag-ano man gani aton kay gaayo gid ang tiya bala ang bana sir salamat gid sa inyo ang amon man lang din nagpa-interview kami para mabalaan sang nanay yan nga amoning natabo sa bata ya although nga team siya paano makalabot min sa iya ni kung ano man ang natabo amo gid ning natabo sa bata ya so ginapakita gid ni
1: tiambal gani ni Ma'am Chuli Nunez Colado niya sir sa kada barangay may bawsina nga pwede ko na ipalapit dapat samantala para sa pag-reach out kag ipatawag ng ginikanan ang problema ang ginikanan ang amay ID ang iloy amo dinto nagagto kay pinabayaan niya man ti ambal mong kapid paniting kapid diin
3: ara ang kapid kay na ang nalawaan
1: sinong nagaatipan sa kapid kag kay Fiberto
3: actually may utod pag ini sila nga sa ila balay kaso wala na naitatay sa balay nila
1: ay
3: ti ginakatuan lang na kuno kang tiya iya ti bisan nila kuno gakaon ni ang laway lang kay na bala kag ipa broad sa ti ang fairness man sa tiya iya pero ti ang ambas ang tiya iya sir basi makakontak na o kung ano sa DSWD nga ti sila lang bala matatap bala kung para mag-welfare man wala ang bata. Oo, kay tita mo man kabataan sang tiya. Ayam mo, motuwi ang bala ka ina. Medyo masubo-subo lang gid kag iba broad siya.
1: Sa may amo panigaliga kalatabo sa barangay? No, may iban may amo panigali klase ni. Iti din karoon ng aton sing, I don't know kung sinong tagpamuno sang, sa city government tas Bacolod. Oh, dapat tiyog-tiyog man sila. Giyog-giyog man sila. Tida mo damog lima kabataan ni may amo ni mga kaso. Ho? Di dapat may intervention coming from the purok, barangay official, kag city gawa city officials tayo, nga magpanawagan da, nga magatipan sining mga kabataan, kay kaluluoy niyo. Kay Giperberto? Tawagan ta? Kay Giperberto, ay takagitakigan ha. Kinakwan ng kubi magkakipay, kabalok ka, amay man kita. no? May mga bata man kita, no? So dapat magkikipay kay kon sa labi ang paggiya mo kag pagatipan sa bata mo, magareflect gina iya. Ti yes. ang gwa sina bata mo mahunyango to eh. Oh, kon anong ginahimo sa ginikanan sundon sa bata na ay way man gani pas nagtuan si nanay kas tatay. Way man ga hilibati, dugdugay inaway, dugdugay bundakanay. Tingwas na matudok na sa tagipusoon kay balatyagon sang bata, mamangin kwa nang siya violente siya.
7: Yes.
1: O di ba?
7: Kay na bro, sige damo sang bata, no? Wala ka man ginano kay Timayo man ang ibanda nga mga tupad balay, ati damo tao kay na to, damo nag-responde, mula nga ito, medyo maluoy lang ta sa bata, kay di kay na, pag-interview na to, nag-mangayo man to, tani, pagkaon, tinapa yung bata, no? Sa to, amo na yung sistema nila, gamay yung balay nila, kagati amo na yung sistema, kay bro, sa palabot na niya, no?
1: Ipalabot sa DSSD, kay K5, Berto Buligan, tana, ipalabot sa syudad, para at least makahatag man bulig ang aton sing syudad kay G5 Berto.
7: Ang syudad ang nagbayad sang ospital sa bata. No?
1: Very good, very good.
7: Muna yung aton nga nakuha ang mga information. Kagati katuan to subong follow up kini with the Captain GREF sa IASIN nga WCPD section nga matagaan ni pagtatap, pagtamod, kagosis siya sa natabo siya.
1: Di, when it comes to the apprehension of the suspect, yan ang kapulis. When it come naman sa kayuhan sa kabataan, di atag na sa DSSD kagbausida, para at least matatap ng bata, kag hindi na bila magdako nga kwani, nga liko bala ang dalan nga ginausoy, para matadlong may hando manigurong bata niya.
7: Oo ah. Ati sa mo nga edad dyan, nakabalo sa iya nga ti, sala ang yaging hitito, isuyop. Oh. O, di naka-identify siya. Nga
1: good thing nga nabalaan niya nga sala, it just happened lang, wala siyang pangbanggiya nga ang sala, hindi dapat pagubrahon.
7: Wala,
1: gita. Diba?
7: Ay, palabotan na palabotan naman eh, sa barangay, para ti sa disposisyon man, sa barangay Kakipebrods.
1: Sige, salamat kin Kakipeberto.
7: Direktamente diri sa may area sang Vista. Sa may basyudad sang Bacolod, dulong sa aton sa kaluan sang DTX 500, D3 Bayo, Mighty Sheik, ag DTX Coffee. O po din sa patso, si K5 Martin, di maisip ako si K5 Berto Gakit para sa kampring na balita, servisyo publiko, Galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report!
1: Ako yung mismo, boy, di kuya kapangbakol sa mga ginikanan nga pabaya mo. Although ito sila ginausgahan, pero please, bata nyo na, ulikda nyo na. Oh. Makakita ka mong ganiido nga nagapiang sakit na tagipusoon mo, bata mo pa yan. Oh, hindi na pabinsan mo, bata mo, ano, nakakaon na, nakapamahaw na. May bayo to, dito nagkagto, basi kung delikado to, naaksidente to, na naman. Kaya ti may pagtamod kang pagkabalaka kas bata mo. Diba? Ang lauay na daya, kung ikaw ginikanan, nga bala na. Na bata ko naman sa tapos ng obligasyon ko, yata, gustiya o sa utod ko. Ay na, no? Hindi niya pwede. Hindi na pwede. Dapat gani, kung pwede lang yan makuha dahil sa ibang nga tao, kahit yung ibang nga tao, kapangitay ang bata mo. Ang ibang di ka bata, tinuig na. Ba't kinahanglan ka nag-ayo nga dapat pwede gin sila, pwede ano ni, makabata sila. Damo gusto nga makabata. Tiin mo yan may bata, kabiliyaan mo. Oh, ang amay ti, I don't know kung nagasuporta man, kaya nag-text-text man ko no, pruti ang Iloy, kabay panawagan sa Iloy, please ati pa na bata mo, ma'am. Hindi pagpabayi, kahit yung may isa na natabo nis bata mo, hindi pagpabayi. May mga puturo ng mga bata mo. O, bisan na kita ginikanan mo, ginihambal sa magginikanan na ton. Tutom ka mo maayo para sa inyo sinya kaayuhan. Kay kami yan nagahinunod na nga mon nga tion sa sining kalibutan. O, kunway ka na maggaranon bilang ginikanan, oh, paningwae nga maangkon sang imo sing kabataan nga mangin manggaranon. Kunway kaya handom, no? Kag disposition sa pangabuhi mo, tinguhae nga iatag sa bata mo para malabot niyang handom niya. Indi pagpasunda ang bata mo sa imo bilang isaway kay imo yung handom sa kabuhi. Check ko si K5 Red Salgado, ari damo-damo niya handom sa kabuhi. Oh, check na si K5 Red. Kay ang kaso nga pagpatay sa isa ka tricycle driver sa Banua naman sang Morsia, may mga witness nga makatudlo sa suspitsado. ining tricycle driver nagkagto pa din sa K5. And in fact, ako ang naka-interview sa programa nga El Castigador. O, nanugid nga regarding sa pagkapatay dito sa senior citizen sa Dumanan. And all of a sudden, after a week, nasa puan patay dito mismo sa may banwas ang Morsya. Timayo kay may witnesses na. Kay K5 Red sa line number 1.
0: K5 News FM Live Report.
1: Kay K5 Red, ibalita mo!
7: Yes, Kevin Rods, with the update sa kaso na pagpatay sa isa ka-tricycle driver, kilala nga si Ernie Tuazon. Sa itong Setyembre 29, dragging na kapasado sa isang aga sa may Purok Senyora, parti sa Marangi Salvacion, Banwa, Yasang Brusa, Kevin Rods. Well, nalabot natin si Police Captain Hany Lamaro, ang aton sininga pamuno o Chief of Police sa Morsa PNP nga may ara sa mga witness nga nakakita ni the mismo sinisa sa pitsado sa nagluntad in increment kay Febrons. And in fact, hindi nagman sa may Purok Senyora kundi malapit mandiraya sa may proper sa Banwa sa Morsa kay Febrons. Kahit ini siya, during the time kay Febrons sa ginimbo in increment suno sa mga witness nagasuksok ini siya sa hood kay Febrons kag ginaligar na klaruhan gading tsura iya sa nisipitsado. Hindi pa kita bro sige matubod sa ato sininya kapulisan kung singhugid man ni kag inirikid bala siyang suspect kibanti kita bro nakatalana na kay pasaka ining kaso kag ginahulat-hulat pa kita bro nga malubong ining si Ernest Watson. Timandri kita bro siguro ba si sining weekend ang muna ni Guru Paglumbong kay doon kasakit man kita ron sinis sa pamilya ni Ernie Tuaso ang nagpadulong dala sa atong sining station. Kaya in fact na interview pagani ni Mokit Nevrods eh. Nga siguro tingin sa puso ng ane ni kay Guru matupa ni sa regular filing ining pagpasaka sa kaso sining iya sa suspitsado. At this moment sindihan man ni Sir Lamaro nga sumungti ang pangasubo mula kay Nevrods. Ngati wala niya sang kailabdanan sa anuman niya krimen ang iya siningabana. Ngati sa tuana isa ka security guard nag-gayis ang tricycle sino pagani isa kay Kapitan Minaya dara sa Barangay Salvacion eh. Kahit sa pinamang putatod kay Febron sa wala sa mga malain ni record dara sa barangay inig si Tuazon. Kahit ini siya tumandok na mismo sa Barangay Salvacion ni kay Febron. So ari pa matiyat ang bahay sa payag ni Police Captain Hany Lamaro siya siniga statement yari.
8: So muna naulat na muna nay ang komplainant ang asawa. Kay di ni komplainant gid man dapat mo. Ginakuan pa na mo nang iyang ngayon sa full time.
9: Okay, pero ang kuan kay wala pagruma lubong ang biktima. Ati mo pa.
8: Wala pa.
9: Ati mo pa naguro nga ginuhulat-hulat pa nila. Pero kuan sir nang pila ang confirm ka pila sa biktima.
8: Wala pa gid ang kuan ang resulta sa crime lab, wala pa sila ka kuan submit sa amon.
9: Okay, pero confirmed caliber 45.
8: Same man sa armas nga ginagamit. Wala pa ta may nauyatan.
9: Okay, pero wala man sang motibo sa pagpatay no? Na establish ta na way pa.
8: So far wala pa gid sir.
7: Subyan to si Fevrod kumay sa payag ni Police Captain Hany Lamaro angot ini sa kaso nga pagpatay na kay Ernie Tuazon. Ti Fevron, siguro hindi pa naman disclose sa kapulisya nato na kaya wala pang pasaka ang kaso. But the moment, Ti Fevron, kasi pasaka na rin kaso, hindi na kang paghahatagan kita sa informasyon kaya para matumod na ining suspetsado. Ti Fevron, nakita man ni Sir Lamaro nga na kung posibilidad nga ma-case close in isa. Mapasaka ining kaso bangod by ara sa witness nga nag-panbado nangin maisog agod magbulig sini sa pamilya sini sa biktima kay Fevrod sa witness sini hindi naman dira kundi dira man malapit sa proper sa banwa sa Murisa kay Fevrod.
1: Oh, sige. Salamat gid kay Fevrod.
7: Salamat kay Fevrod sa mga tusin ng balita dulong sa atos sa Power Trio nga tusin ng DTX 500 Mighty C ng Klinika D3 by UNVCO kag nga tusin man sini ng DTX Beauty Soap sa may ko dira kapanit may aras ang alapap munipong tigak di magamit lang DTX Beauty Soap dasig na resulta maging kutis artista ka pa kag nga tusin ng DTX Coffee Mix nakakapikan na nakadetox ka pa. Kaya pa salamatan ng atun kay Fevrod si Kagawad Leo Batrog sang Barangay Bata kag Agrigasco sa pag-sponsor sa aton sining League of Champions sa Palamuton, oh. Siniga Domingo Kitebrots.
1: Oh, kag salamat man ta sa mga sponsors naton ni Banti, i-edit mo lang di karon, idugangan mo lang di magabot, di ka malipat.
7: Yes. Yes, Kitebrots, dugangan ato nagud to think mapasalamatan man ato naton sa mga sponsors Kitebrots.
1: Ah, sige.
7: Sabi kay Brad, to po si Patron K5 Batting di maisip. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kaligawan, Saragros, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Damang salamat kay K5 Red. Last na lang guro kay K5 Rimwell, si Aubrey na lang. Aubrey na lang kwa onta. Kaya update ni sa ginako na bisang New People's Army ang pagpatay dito sa sur nga bayan sa Negros. Oh. Salamat kita Daily Odds. Makers ang tanan nga mga signages kag printings and tarpaulins and stickers, no? Daily Odds ang sponsor man amon sa amon sini nga mga certificate. Salamat gi Daily Odds sa inyo sing sponsorship. Ang contact ni kag K5 Matlianes. Risa Bauer, maing hapon niya late ko. Aran si no, si kag K5 Obre. And naghilapit na buwas Biyernes na. Ay oo. Pero masulo sa dyan eh. Aran si KG5 Obre ang pinakauling update sa kaso naman sa pagpatay lutang o kung gidlutang patay dito naman sa sur nga bayan sang Negros Occidental. KG5 Obre, ibalita mo!
10: KG5 Broads, mayong hapon kasi sa tanan natin nga tagpalamatino. So, ginako sang Armando Sumayang Junior Command, New People's Army. Sa isa ka mangunguma sa Purok 1 Barangay Yawyaw Kawayan tinalikdan nga Domingo ka K5 Broads October 4.
1: Mm-hmm.
10: So sila pahayag ka K5 Broads ang biktima ang ginpasakaan kaso nga rape apang wala sang nagakaigo kuno nga tikang ang ginpapanaog sa biktima ka K5 Broads amo na ang sunod sila pahayag apang liwas naman sa pahayag sang NPA ka K5 Broads ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe sang Kawayan PNP, nga ginpanaugan ini siya sang arrest warrant ang biktima tuig 2025 sa kaso nga acts of lasciviousness. So napriso ini siya ka K5 Broads sang duha ka bulan pa. Kag nakagwa bangod kinareglo ini sang biktima ang
1: uy.
10: Acts of lasciviousness.
1: Aha.
10: Tugang pa sa ila pahayag ka K5 Broads sinilama nga tuig or apisar nga nakagwa ini nga biktima sinilama nga tuig 2026 suno sa NPA ya liwat nga ginhimo kuno sang biktima ang krimen kay yes, allegation nila kay K5 Broads sa ilang pahayag ginpasakaan ini rape ang biktima because may ginhimuslan nga minor kay K5 Broads so suno pa ding gibutang gani sa ila apang sumugod sang 2026 ginliwat naman ni Nathan ang iya pagpangrape sa amo man gihapon nga biktima nga minor de edad kag nagpamahog pa sa biktima nga kun manugid sa mga ginikanan patyon ini kag ang iya pamilya
1: so
10: dal nga pahayag sang Armando Sumayang Kaman New People's Army kay K5 Broads amo nga ginluthang patay sang grupo sang bublag ang biktima tinalik to kay K5 Broads so madungduman nga ginparakan ini siya tiro ang biktima ka K5 Broads sa ila mismo puluyan aga ka K5 Broads 5:40 antes pa man siya ka K5 Broads nga magdamog kuntani bala sa iyang baboy pang actually nakakuha na ni siya sang inugdamog niya kaso wala niya nakuha based sa iyang wala niya nahatag sa mga baboy kaya mutugin palibutan na siya gali sang ginabulubanta lima ka mga armado ka K5 Broads so na-recover man to sa area ka K5 Broads kung madungduman natin ang 12 kabilog
1: uh-huh.
10: sa mala ka K5 Broads no sa mga high powered firearms
1: uh-huh. May AK-47 pa to no?
10: May isa ka AK-47
1: grabe
10: M16 apat to ka K5
1: oh, kay Tico lang taon ta kay K5 Ubrid ang pagpatay bla kag ang mga kalibre sang armas ti duindi niya guro nga kwan simple ti iya gidagali sang NPA
10: gin ako nila ka K5 bro actually napagwa nila ining official statement nila sa ilang nga website mismo bag-o ni siya nga website kay K5 Broads kahapon nga adlaw October 7 kay K5 Broads
1: sige salamat gid kay K5 Ubre.
10: So amo nang update nga madulong naton kay K5 Broads sa report gikan diri sa kabadkadan sa tinis kay K5 obvious suspension para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News.
0: K5 News FM Live Report.
1: Way na tapatahon mga kay K5 pero di pamangkot ko lang kung nakuon sa New People's Army ang pagpatay sa sinang biktima ang otoridad la magapasaka batok sa NPA. Ina nga pala man ko tanon na itong kabaga Sabton Buas nga adlaw sa palatuntunan nga El Castigador. Ha? Ma'am Big Selfine, numat Erol Lizel, nagpamati man. And of course, Ma'am Chimi Aragon, Chuli Nunez Colado, Lagaw kamuta tuto, Alarcon Araneta, sa October 11, Domingo na, banding time. Kanami na bala sa NGC. Damay, may kwa na to. May 5-star carnival. Pwede ka makasakay-sakay ito sa periyahan. Maka-itsitsa, makalunggong ka mo ito. Kita-kits sa mga

0: Sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Gagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 C. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga ginpanglanta ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya, kaya ang badya doon, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nag-bully gid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: S4 Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. S4 Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika S4 Biotics, you're always in good health.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maca kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh. Hindi nangingitim.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasay 7 sang gabi.
0: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi, siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Webes, Oktubre 8, 2026.
2: Makita kita live sa mga official Facebook pages kasama radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, NPA ginako ang pagluthang patay sa 59 anyos nga mangunguma sa Banwa sang Kawayan.
2: Sa balitang nasyonal, isa pa ka senador sa minority posible nga magbalhin sa majority bloc kasang Senado.
1: Sa balita international, South Korea handa aksyonan ang ginaaligar fuel export sa Russia.
2: Sa balitang sports, EJ Obiana nagsaka sa world rankings.
1: Sa ato naman balita, entertainment, SB19 ginta para kantahon ng 2026 Asian ukon ASEAN Summit theme ukon ASEAN Summit theme song. Lasay's Auto.
0: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
3: Magalumo ng panahon sa madakok nga bahin sang Visayas kag Mindanao bangod sa nagapadayon nga epekto sang intertropical convergence zone. Suno sa pag-asa ang ITCZ ang nagadala sa mga lapta-lapta nga mga pagulan sa Visayas, Mindanao kag Palawan. Ang easterlies naman o kunang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang nagadala sang mga paggalom kag pagulan sa Bicol Region, Quezon kag Marinduque. Ang norte naman nga bahin sang Luzon ang maka-experience sang magalumon nga panahon kag mga pagulan bangod naman sa epekto sang northeasterly wind flow. Samtang ang nabilin nga bahin sang pungsod, lakip na ang Metro Manila ang maka-experience sa mga maayo nga panahon sa aga, apang sa hapon posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, padayon kita nga maka-experience sa magalumon nga panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang ITCZ. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa kagaon kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, isa ka K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
0: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Lasay's Jess, kagpara na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, SRA ginaprobahan ang sugar order number 1 para sa crop year 2026-2027. May kampiyon nga balita si kag K5 Michelle Patino.
4: Ginaprobahan na sang Sugar Regulatory Administration ang Sugar Order No. 1 para sa crop year 2026-2027, Miyerkules, Oktubre 7. Sunod sa kopya sang order nga ginpirmahan ni SRA Administrator Pablo Luis Azgona, ilagin classify ang 100% sang sugar production para sa crop year 2026-2027 bilang B o kon domestic market sugar. Iya ginabisuhan ng mga sugar mills, planters, traders, kag iban pa nga mga stakeholders sa industriya sang kalamay nga siguraduhon pa nga ang tanan nga mga locally produced nga kalamay para sa nasambit nga tuig ang properly classified kag ginquadid bilang B o kon domestic market sugar. Dugang pa sang Sugar Order No. 1 ang ginpaydalo man subong sang kakaigo nga procedural kag administrative requirements agud mahanda ini para sa formal nga issuance sang official nga pag-release. Inang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong saton sa kalwan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang kawatan ginsulod sa balay ang hiyabi para makawat ang motorsiklo sa barangay Takuling. May kampiyon nga balita si Kagipay Berto Gakit.
5: O tapos guys sa barangay Takuling, may isa kakawatan nga nagkuha sang motor sa sulod sang balay. Ang problema, ang motor wala sang hiyabi. Ang ginimo niya, nagsulod ginang kawatan sa balay kaginkuha ang hiyabi sa bag sang biktima. Karing balita exclusive.
6: Pila pa lang kuno kabulan sang gingkasya niya ang yasini nga motorsiklo, nagaralain subong si Tuting sang Puro Crucial Barangay Takuling matapos nga nakibot na lang inis ang aga nga wala na ang yasini nga motor nga ara sa garahe sang iyang boarding house. Kinawat inis ang lalaki. Sa sini nga CCTV nga kuha sa sagwa sang boarding house, makita ang pagtulod sang lalaki pagwa sang kinawatan nga motor. Sunod dire, sarado man kuno ang gate pero nga anabuksan pa sang kawatan. Pero ang ginkakibot niya pagid, nga anapaandar sang lalaki ang motor bangod, wala inisang yabe. Dito na, ginbukad niya ang yasini nga bag, kag wala na dito ang yabe. Wala naman kuno sang may nadula sa sulod sang boarding house, magluwas sa yabe, kag bukas na ang yasini nga bag. Indi nila kilala ang suspect. Nakitaan sa sagwa pagid, sa bangga, nga may mga kaobdanan inisya nga nagabantay sa kayang tricycle. Ginpablatoy na nila inis sa kapulisan bangod ako iningabulig kung may makakita man. Bangod ginagamit ini sa iya pang adu-adlaw nga transportasyon sa iya sininga obra. Opo sa patro si K5 Martin, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
1: Samtang sa ibang pa nga balita lokal, NPA ginako ang pagluthang patay sa 59 anyos nga mangunguma sa Banwa sang Kawayan. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenyes.
7: Ginako sang Armando Samayang Jr. Command, New People's Army, ang pagpatay sa isa ka mangunguma sa Purok 1 Barangay Yaw-Yaw, Banwa sang Kawayan, tinalikdan ng Oktubre 4. Sunod sa ilang pahayag, ang biktima ang ginpasakaan kaso nga rape apang wala sang nagakaigo matikang ang ginpapanawag sa biktima. Liwas sa pahayag sang NPA, ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, Epe sang Kawayan Municipal Police Station, nga ginpanaugan sang arrest warrant ang biktima tuig 2025 sa kaso nga acts of lasciviousness na priso sang duha ka bulan kag nakagwa bangod ginareglo sang biktima ang kaso. Dugang pa sa ila pahayag, sinila mga tuig 2026 liwat nga ginhimo sang biktima ang krimen. Among nga ginlutang patay sang grupo sang hublag ang biktima. Madumduman nga ginparakan sang tiro ang biktima sa ilang mismo puluyan, 5:40 sang aga Domingo, Oktubre 4. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenyes para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang Victoria sa PNP, wala pa sang ginasundan nga CCTV. Ang utaman sa bangkay nga nasapuan sa siyenda ang ila 1 Barangay 12, Siyudad sang Victoria. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
8: Wala pa sa ginasundan nga CCTV footage sa kapulisan sa Victoria sa angot sa nasapuan nga bangkay sang lalaki sa katubuhan sa Asyanda Angelina 1, Barangay 12, sa tung Oktubre sa East pasado alas 10 sang aga. Ginsiling ni Police Master Sergeant Saldi Dohena Jr., Chief Investigator sa Victoria's PNP, nga ginpadulungan niya ang Police Station 2 sa Bacolod, hagsilay PNP, apang wala pa sa mabakod ng impormasyon nga makatundo sa posible suspitsado implikado sa pagpatay sa kay Jomar Santillan alias Bonbon. Sinupa sa kay Duheno nga ilaman ginatan-aw ang tanan nga mga CCTV camera sa mga dalanon nga posible na agyan sa salakyan na ginsakyan sa biktima at ispainig nga nasapuan sa katubuhan nga wala na sang kabuhi.
9: Coordinate pa ko sa station to. At sa live, wala ko talon sa station to. At tapos, nandito ako sa mga background niya. Sa silay, nag-coordinate ng ko
8: D3 Bio Evening Newscast and it's K5 Red Salgado para sa kapyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Lasays Jesse Sai sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginpalayag ni Senator Raffy Tulfo nga posible may isa pa ka senador sa minority block ang mabalhin sa majority block sa Senado.
2: Sa karon na mayara na sang 14 ka mga miyembro ang majority matapos nga formal na nga nagupod sa mayoriya si Senator Mark Villar sining Webes kag napilian nga maging chairman naman sa Senate Committee on Public Works kag miyembro sang Committee on Appointments.
1: Wala sang ideya si Tulfo kung sano masaylong iya ginatumod nga senador apang ginpalayag sini nga panahon lamang ang mahambal kung sano ini matabo.
2: Una diri ginpalayag naman ni Senator Panfiloping Lacson nga welcome sa pagsaylo sa majority block si Senator Loren Ligarda.
1: Sa karon wala pa sa Pilipinas ang senadora matapos nga nagbiya sa pungsod agud magpaidalom sa treatment sa pungsod France.
2: Sa dugang pangwabalitang nasyonal, magpaligayo naman sa inspeksyon na magkatapos sa Department of Labor and Employment Condole, National Capital Region sa Echenza Inter-Island Ferries Incorporated, matapos magwa naman ang aligasyon sa labor violations sa among kumpanya.
1: Kamahin man inis ang imbisigasyon, may kaangtanan sa pagkasurog sa MV June Aster nga nagresulta sa kamatayon sa 77 ka mga pasahero kag crew sa barko.
2: Sa pahayag ni Dole Secretary Francis Tolentino, kung mapamatudan nga wala nagsunod sa safety regulations ang kumpanya, magpapanaw ug sila sang work stoppage sa order sa kumpanya.
1: Pahayag ni Tolentino madugay na nga plano sang Dole Regional Director nga magpatigayon sang inspeksyon sa kumpanya apang wala sila ginpasulod.
2: Kabahin man sang responsibilidad sang Dole nga siguraduhon ang kompleto ka ang kagabitan sa mga tripulante sang mga barko.
1: Dugang pa ni Tolentino kung papanaugan gid man sang work stoppage order sang Dole ang atyan sa Inter-Island Ferries, required sila nga swelduhan sa gihapon ang tanan nila nga mga empleyado samtang suspendido sa pag-operate ang kumpanya.
2: Natala na nga pagpatigayunon ng inspeksyon buwas ng adlaw, kaupo ng Maritime Industry Authority kag Philippine Coast Guard.
1: Sa iban pa nga balita national, ginpahayag sang spokesperson ni Senator Loren Ligarda nga si Attorney Tony Lavinia nga personal nga mag-file sang piyansa si Batangas 1st District Congressman Leandro Leveste kung na makapauli na ini sa Pilipinas.
2: Madumduman nga si Leveste ang mayara sang warrant of arrest para naman sa kaso nga paglapas sa Public Service Act. May kang tanan siya sining solar para sa Bayan Corporation o kung SPBC.
1: Pahayag ni Lavinia, iyagin pa siguro nga magapauli sa Pilipinas si Leveste kag iya personal nga tubangon ng kaso nga ginpasaka batok sa iya.
2: Nagapatay naman si Lavinia nga mga manubo ang posibilidad nga papanaugan sa Interpol Red Notice si Leveste bangod aplikable lang ang Red Notice para naman sa seryoso nga krimen.
1: Sa katapusan nga balita national na nag-appoint sang tatlo ka mga bagong associate justices para sa Court of Appeal si Presidente Ferdinand Marcos Jr. agud nga mapuno ang mga bakante nga pwesto sa 69-member nga korte.
2: Ang mga ginappoint ni Marcos Amosanda ay Department of Trade and Industry o DTI Under Secretary Alan Jepti, Paranaque City Regional Trial Court Branch 294 Judge Lailani Marie Dacanay Grimares, kag Las Piñas RTC Executive Judge Pia Cristina Bersamin Ibuscado.
1: Si Ibuscado among magulang bata ni Anay Chief Justice kag Executive Secretary Lucas Bersamin.
0: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, South Korea handa aksyonan ang ginaaligar fuel export sa Russia. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
10: Ginpahayag sa Ministry of Foreign Affairs ng South Korea nga magahimo sang legal nga tikang ang pungsod batok sa illegal nga pag-export sang gatong sa Russia. Ini kumukumpirma ang aligasyon sang adviser ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga may 166 mil katonilada sang gatong ang ginpasulod sa Russia alin sa South Korea sa tong bulan sang Hulyo kag Agosto. Sa karon wala pa nakumpirmar sang Foreign Ministry kung may kamatuoran ini nga aligasyon. Ginadumilian karon sang South Korea ang pag-export sa mga produkto sa Russia nga may potensyal nga mapuslan o kung magamit sa mga militar sunod sa ministry. Madumduman nga hindi maayo karon ang relasyon sang duha ka pungsod sa sulod sang pila na ka semana. Ini matapos gin ako sa ransang South Korea si Zelensky nga naglapas sa non-disclosure agreement nga gin-transfer sang Kiev ang duha ka North Korean prisoners of war padulong sa South Korea. Para sa balitang international, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balita sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
2: EJ Obiana nagsaka sa world rankings. May kampiyon nga balita si KK5 Marv Aranuez.
11: Nagsaka ang Pinoy pole vaulter nga si EJ Obiana sa rankings ang World Athletics. Sa karon yara na sa kapulo nga pwesto si Obiana sa men's pole vault. Ini ang matapos iya na daog liwat ang gold medal sa Asian Games 2026. Ini man ang iya kapulo nga gold medal para sa sininga tuig. Nagapabilin man si Obiana nga number 1 sa bugos nga Asia. Ginalauman nga mga medalagun man ang Pinoy sa 2028 Olympics nga ipatigayon sa Los Angeles, California. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, SB19 ginta para kantahon ang 2026 ASEAN Summit theme song. May kampiyon nga balita si KK5 Lori Galacio.
12: Ang Tourism Ambassador Boy Group nga SB19 para magkanta sang Together in Motion bilang official theme song para sa 2026 Association of Southeast Asian Nations sa Summit. Ang P-pop supergroup ang nag-perform sang track nga gin-compose ni Anya Lagman nga gin-arrange ni Jimmy Antiporda kag Louie Ocampo. Ang music video amo ang na-release na sang Tourism Philippines sa ilang social media sa itong October 3. Ang 2026 Asian Summit amo ang isa kahiliwaton nga ginatambungan sa nagkalain-lain nga leader halin sa Southeast Asia kag sa iban pa nga pungsod. Ini ang pagahiwaton sa Pilipinas humalin Nobyembre 10 tubtob Nobyembre 12 kag may iban pa nga mga aktibidades nga mag-extend tubtob Nobyembre 15. Para sa balita ang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Hindi naman ponggan ang SB19. Gapamayagpag. Kita po so, maginta para magkanta sang ASEAN Summit theme song.
2: Ano yan nga?
1: Gani, wala man ko kabalo. Pero kay mga Pinoy man ang nag-compose.
2: Asian, hindi ko mag-Asian. Halina kayo at maglaro. Chingyong ng kan. Chingyong kan. Oh, din break competition sa isiyan mo.
1: Oo.
2: Oh. Tapos mo.
1: Grabe ka dyan. Anong imo nga, ano subog, no?
2: Do ka hype, no? Di ka siyempre dapat tanan nga lingwahe. Covered kayo may chindihan. Bisan gamay lang ang part. Lanami na mo i-mix.
1: Ang dumduman ko nga nagkanta sa ASEAN, kung hindi ko magsala, sang sa 2023 ba niyong ASEAN Summit? Si Leia Salonga. Nung nabatian mo na ng kanta niya. Nga,
2: sagi
1: ano,
2: ka na ka-tamwa-tamwa nga late mo na kami pinasulod.
1: 24 pa lang gani.
2: Okay. Ikaw karo na nga kung nga ano ni Malasay City mo na kami pinasulod. Ginpa lang.
1: Pero mamatian mo ang ano, one, ano ganyan, basta ang kanta, basta si Leia Salonga, kung hindi ko magsala, nakakanta na si Leia Salonga sa ASEAN theme song. Oo.
2: Kung SB19, okay, good.
1: And we're so ano proud. Yan, no? Ang ilang...
2: Nagkamayag, pag nang SB19, Bini.
1: Yes.
2: Ang Bini, ato na, di ba?
1: Ato na, ang Bini.
2: Leia, simpre, world-renowned na international artist na ton.
1: Sino pa? Iban pagid nga mga singers. Natundari sa Pilipinas, wow. Gaamat-amat na talupang dan.
2: Talupang dan.
1: Oh, di ba? ba? Sa iban. Aron Nathan, pwede ka na kaano-ano sa...
2: Sige Nathan.
1: Sige na, imo na la. Mga ka-K5, amuya itong dalagko ng mga balita sa mga Webes, Oktubre 8, 2026.
2: Bantay man buwas nga adlaw, pati bagong edisyon sa D3 Bayo Evening News ka.
1: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos nga puwersa, sa numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nangitag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
2: Ako naman si ka-K5 Ron sa Palma.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. FM.
13: News. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kayang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa
13: akong tutunan.
14: Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti.

0: ang HDL cholesterol friendly scavenger. Ngayon pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL nagapasaka tiyansa ng ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
1: Dr. Pinoy
0: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids na nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
1: Dr. Pinoy
0: Squalene Capsule
1: masalika
0: santo pa.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap
4: mabakang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap
4: mabakang sa mga butika.
6: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Number 1.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number 1.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorca Vista. Beaming live from Bacolod City, Philippines, this is Lorca Vista.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorca Vista! Lorca Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuloy, para sa demokrasya. Lorca Vista! Lorca Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivillens. Lorca Vista! Lorca Vista!
0: Isa sa mga hitabot, tatlo katuig ang nakaligad exactly to the date, exactly a day after or a day before October 7, 2023. Kapin 1,200 ka mga tawo ang nagkaramatay, kapin 300 ka mga soldado, kagkapulisan, kagkapin 100 ka mga sibilyan ang ginpang-abduct. Kalakip sa nagkaramatay ng mga sibilyan, pila ka mga Pinoy ibandere gikan sa probinsya sang Negros Occidental. Ang akon ginatumod diri amo ang natabo nga October 7 attacks dito sa pungsod Israel sang ginatake, ginlusob sa mga teroristang Hamas ang isa ka music festival dito sa Israel. Apang ang pamangkot inibalaayhan nga hitabo nalimtan na sang kalibutan kagalos wala na sang may nakaangot sa natabo nga pagpangatake sang Hamas sa nagapadayon nga kalakasan karon sang pungsod Iran. Sa piyak sining hitabo, isa sa mga tingog nga nagtuhaw amo ang isa ka unlikely nga persona, bata sang isa sa mga co-founder sang Hamas. Yari si Musab Youssef.
2: Let them go down to hell and let the people live. The future of the children is what really matters, not some hypothetical political entity everybody is fighting for. Who cares for another Arab country in the region if it doesn't take the children into consideration? Who's fighting on behalf of the children if we keep empowering the predators?
1: Lorca Vista!
0: Ining balita, abita dito lang sa Israel, and yet banwa, nagtawa ang nagkatabo karon sa Negros Occidental. Mga terorista nagapamayagpag, pamatay diri, pamatay dito, lunsay mga sibilyan ang mga biktima. Walang kalaban-laban ang pamangkot, nano ang kinalain sang New People's Army, bisan isa na lang kapudyot ang nabilin sini sa mga terorista nga Hamas dito sa Israel. We'll be taking a look back at what happened last October 7, 2023. And aton nun padalman, ano bala ang natun-an naton sa piyak sining mga itabo? In fact, tubtub karon, wala kosang may nabatian nga gunggong nga mga kabataan nga nagapanawagan sang ustisya para sa mga Negrosanon nga nagkalamatay, duwa at least, ha, isa gikan sa Dakbanwa sang Cadiz, si Loretta Alacre, patay sa pagpanglusob sang Hamas, apang wala gid sang mga grupo sang pamatanon ukon mga aktivista nga nagapanawagan sang ustisya sa kasubong nila nga mga Negrosanon. We'll be having more of that karon, dugay-dugay, but first let's have K5 John Versales. Unahon ta ini balita gikan sa norte nga bahin sang probinsya kon may ara tinapungulay tungod sang langaw dito sa barangay Bakong, Dakbanwa sang Bago, dittoya sa Banwa sang Karatrava, may kinagualman tungod sa langaw. Abe, aton kaduan ini. Let's have K5 Jong sa iya balita. Jong, good evening. Please come in.
3: Yes, K5 Julius, may gabi. Actually, sanggin kaduan ini naton ining lugar sa may barangay Pinuputan, Banwasan Calatrava kay Kibab Julius. Grabe, gadya galanas kid ang langaw sa mga pamalay, sa mga residente dito.
0: Uy!
3: Sa oo, na nasambit ni lugar.
0: Nano daw apan kadlag ko ang langaw, hindi?
3: Hindi man. Awa! Damo-damo gadya
0: uy!
3: Kibab Julius, maski diin.
0: Uy!
3: Maara sa salog,
0: Diyos ko.
3: Sa sala, sa kusina, maski diin na lang.
0: Gabakya na, Jong, wala pa.
3: Ano ganing bakya gani?
0: Ang bakya bala ang chinilas nga kahoy sang una. Remember? Oo.
3: Daw abo-abo na guro.
0: Ay Diyos ko. Dagko gijabot silingon.
3: Dagko kay Pab Julius kay man siyempre sufficiente sang ilang pagkaon dito sa lugar mo.
0: Oo. Sige sige bay plaster anay bay.
3: Oh, in ang lae lang sini kay hindi lang isa ka balay. Kundi halos sa tanan ng mga pamalay dito sa barangay Pinukutan, kag even ang inibalang mga neighboring barangays like barangay Tigbaw, kag barangay Castellano, nagalambot man dito sa ila gali ang ining sa ininga sa isang insekto. Pero inang hindi gid bala kayo malala, unlike sa mga naexperyensyahan sang taga barangay Pinukutan nga apisar nga magkaon sila kay Pab Julius do hindi na sila halos makakaon kay gahulon sa ila sini nga guya, sa ila sini nga kanon, sa ila sini nga butkon. Inang infestation na gidya kun ila sini nga tawgon ang natabo dito sa ila sini nga lugar. Ti karon na namangkot kita kung ano ang rason nga ang nagdamo ang langaw dito sa ila sini nga lugar. Suno pa may ara dito gintukod abi kay Pab Julius nga isa ka sa pagkalapad-lapad kayo nga poultry farm dito sa barangay Pinukutan. Di nag-start ini operate, hindi nila ma-locate kung saan ang tuig, pero suno pa mga tuig pala ang nagligad sa nag-start ini operate kag nagtuhaw ining mga langaw every time nga may ara pala nga ginapatigayon nga harvest season sa nasambit nga manukan kay Pab Julius. Dito gid magiluluwa ang ining mga langaw kay according sa isa gani ka kagawa dito sa lugar, kun wala sang harvest hindi man nila kayo maeksperyensyahan ang ining panong sang mga langaw.
0: So,
3: every time nga may ipagwa ato na ara kita rin sa ilas ni nga puloyan kay ang ilas ni nga pagpati daw gaupod sa salakyan.
0: Ha?
3: Oo, gaupod sa salakyan.
0: Gaupod sa salakyan?
3: Ang ginakargahan na bala sa kwan sa ining mga ginpang harvest.
0: Okay. Ang ginaharvest din ginaisturyan ta diri 45 days nga mga broiler o ining ginakarni nga manok. Ah, okay. So, bali poultry farm para sa ilihawon nga manok gali ini. Okay. Ano kalapad?
3: Actually gintry naton nga gikatuan ta ni ang ini pa lang mismo nga farm. Pagkadto naton dito wala man ang tag-iya kay Pab Julius.
0: Sinong tag-iya gani sine?
3: Certain retret kamara.
0: Retret kamara. Amo ning previous to nga may reklamo o lain ini?
3: Lain naman ni Kakipap Julius.
0: Atong previous siya San Carlos to, hindi ba?
3: Hindi, Calatrava man to.
0: Ay, okay. Lain to.
3: Lain to, kag subong kaloyan, na-resolve na gadya. Okay. Ang tag-iya, ngayon hindi naman liwat ang atong na-experiensyahan ng problema sa mga pumuloy. Man dito to yung sa mga barangay minautok.
0: Oo. So, lain to ya.
3: Lain to ya.
0: Totally lain, na-solve na to.
3: Hmm.
0: Okay. Iniya subong sa barangay, ano ganing once again?
3: Pinukutan.
0: Pinukutan, nagapuluryakot ang langaw da.
3: Daw ginapukutan man sila.
0: Oy Diyos ko, Ginoo ko. Grabe. Buhi nga pukot galing niya. Diyos ko. Anyway, now retret kamera, wala ni siya sang necessary permits gikan sa barangay. Kasi kung may permit siya from the barangay, even ang barangay makabalo kung ano kalapad na eh.
3: Actually, kumpleto kay Pab Julius.
0: Okay.
3: Kay kagawad kung antes pala natukod ina nga poultry farm nang agi anay sa ila, may ara konsultasyon sa ila dito nga mga pumuluyo. In confirm ni kagawad the Freddy Intig nga ara.
0: Okay.
3: Oo, kag nagsugot man ang sila, bilang mga pumuluyo dito sa lugar, nagpasugot sila kahit siyempre palangabuyan.
0: Oo.
3: Why sila yung mag-expectar kay Pab Julius? Gamuna gali ang mangin, kwan, ang mangin resulta, bla?
0: Aso bali, sa barangay mismo, nagapang-employ, may mga empleyado ang ining poultry grower.
3: Waay man, pero
0: waay.
3: Pagtukod, oo, pagtukod, ang ining duta ni daw, ang saton nga nahibaluan daw, ang tag-iasang poultry farm daw, umuman same way ang tag-iasang duta.
0: Okay.
3: Hmm.
0: Oho. So, nga nakambal kang okay lang at first sa mga pumuluyo, kahit pangabuyaan nila. Anong bot siling on? Nag-aubra man da sila? Why?
3: Hindi. Pagabuyaan sa mismo nga tag-iya bala.
0: Ah, okay. Aha.
3: Di negosyo na iya.
0: Oo.
3: Nan. Di, amo lang ni Gali ang problema. Amo na lang yung problema nila subong. Kay, maski gabi, kagipab Julio sa tiyon sa ilang sinig pagkuhan sa ilang pagtulog bala.
0: Oo.
3: Nagahutid ang langaw.
0: Diyos ko. Ay, grabe ba?
3: Kinaulira na sila sang langaw. Hindi na sila magka-kuan, hindi na sila magka-plaster gid sang insakto. Nagumayam na sila mga bisita, mahuya sila sa ila sining part bala. Ang langaw gakuan, ga sinirisiri sa sulod sa ila sining mga pamalay.
0: Tiko na mo gali tanan nga aspeto sang ila sining pagpangabuhi ginasamok na sang langaw. Halin sa pagbugtaw. Pagkadto sa paghulid sang mag-asawa, ti paminsara balaga lips to lips na kamo kon gabi. Eh, gulpi lang hapunan kamo sang langaw, di ba? Ay, Diyos ko na.
3: So, hindi ko gani may budget. Malkoy na.
0: Danay, ano nga klase langaw ni ang itom ang black soldier fly o kon may ara lagong nga green o kon orange?
3: Itom.
0: Itom lang. Ang regular size nga langaw.
3: Oh.
0: Wala yasang mga squadron lagong. Leader nga kung kaisa may lagong.
3: Why, why? Why, man?
0: Mayo-mayo na lang na. Oh. Galing bisan pa damak, ginailangaw na eh.
3: Kagkasabad ganyan para sa ilang eh. Kipam Julius.
0: Oo eh, natural.
3: Oh, oh. According sa mga pumuluyo dito sa lugar sa ato na nagigantuan, sang meron nila nga complain, naghimo man sang inabalang aksyon ang ining tagiya.
0: Okay.
3: Nag-spray sa ila sining mga pamalay gin pang sprayan sila pala mga kuan mga tawag sini gani ang insecticide.
0: Okay. Ha?
3: Kaso oh, para okay. Pamatay pala.
0: Tiba si pati ang ginahaponan to ka lang, ang patay karon to?
3: Hindi man, basi selected kuan man lang ang areas.
0: Oh,
3: nagdason.
0: Tikon paano kung nagahuliray ka mo kag gina hapunan na kamo kalangaw, tisprayan man ka mo? Di ba? Kabudlay mo na yun. Kabudlay mo yung istorya na inaton man.
3: Naghatag pa gin sang ano? Naghatag sang fly trap.
0: Ah, ti, medyo samok pa na.
3: Oo.
0: Oo.
3: Ay ahay, liban sa fly trap may ara pagito inang daw powder type bala nga kinikal nga ginabubud kay Pab Julius.
0: Okay.
3: Pagkaunon sang langaw ga kapatay sila.
0: Pero
3: hindi gid gyapon maubos-ubos.
0: Uy, Diyos ko. Tigaling ang pamangkot da ya. Ano ang ginahimo sang I'm sure may mga stipulation na kay ti may regulations na mo. Ano ang ginstipulate sang environment department nga dapat himuon nila agud hindi magbreeding ang lamok ang langaw.
3: Dali lang kay dra kita pakab.
0: Oh sige sige.
3: Oh. Ti amo na to kay Kipab Julius bagud gid hindi nagid bala magwanta.
0: Okay.
3: Ang mo nga mga barangay officials amo nang naghimo sang inang formal letter complaint.
0: Good.
3: Padala dito sa kwan dito sa LGU kay sila mismo as mga barangay opisyal sa apektado man sila mong.
0: Oo. Ti gami ga session kamuya. Ga intra ang langaw ti hindi managuro nami.
3: Oo.
0: Di ba?
3: Ti amo to asang July daw July tabla mo. Hmm. La kay last July pa nila na experience.
0: Okay.
3: Last July pa man ni tanit naton i-take. Apo galing lang kay pag-contact natin sa atong sininga source, naghambal man sila Kipab Julius na okay na.
0: Oh.
3: Okay na okay gid man gali. ang natabo ko lang to daw wala na bala na gin pasudlan sang bag-o nga kwan bag-o nga mga
0: batch
3: oo bag-o nga batch
0: okay
3: kwan na gin pahuay-huayan danay
0: mm-hmm.
3: sang nagload liwat naman sang nagligad nga bulan kag sining nakaligad nga mga sinimana nagpatigayon sang harvest season amo ni nga mas nagdubli pa gid ang kadamon according sa ilang Kim Julius
0: okay.
3: No, oh, okay.
0: Oh.
3: Kapag kay balo, ang gina sagod ra nga mga manok do araw sa mga 40,000 heads pla mo.
0: Gudamo.
3: Oo.
0: Okay.
3: Basta-basta nga kwan daw nga ina balang farm, apesar nga way man kami to kasulod sa nagkadto kami.
0: Oo.
3: Lapad sa kayo kag plastado kayo.
0: Buwa.
3: Mm.
0: Okay.
3: Kung aton dito lang tawon, layo na gid man sa mga pamalay.
0: Oho.
3: Uh-huh. Layo-layo na gid katama. Pero galing lang kay amo nang naobserbahan sa mga residente. Pag magwa ang salakyan hali dito sa poultry farm, abaw ato dito gaulupod ang ining mga langaw
0: kay ito. Gatik sanay guro sila. Siyempre mapabanwa pre. Mapabanwa tabidta. Siling yung mainom tato, mang chicks tato. Ah, amo na. Diba? pero seriously, mga langaw nagaupod sa manok, buhi ang manok nga ginatransport tao.
3: Buhi?
0: Hindi iya siling dressed chicken. Wala pa yan nakatay.
3: Wala pa, palitalon pa lang sa we don't know. Kag sila man why mas lakbalo kung diin na yon nga inabalang lugar i-dispose pala.
0: Oo. I-dispose o ibutang sila sa isa ka slaughterhouse or processing plant or whatever.
3: Oo.
0: Dressing plant, gali, I mean.
3: Mm-hmm.
0: Oo, ay, okay. So, practically, buhi gidya pag-transport. That is why, nga kumubuhi, gaangkas ang langaw, ining barangay pinukutan, mga anong kalayo gikan sa poultry farm?
3: Siguro mga more or less 1 kilometer kay Kim Julius.
0: Lapit. Oo.
3: May kalayuan gamay gid lang.
0: Oo, ay okay. O, so bali galing kay lalabyan gid siya.
3: Wala na iban nga alagyan.
0: Okay. So bali purok ano niya ang poultry farm.
3: Wala siya sang specific.
0: Okay. Pero ining ginkatuan mo sa barangay proper gid ni.
3: Proper gid.
0: Okay. So bali hinagaray ang langaw, siyempre mahapit ato sa proper mga pita to. Amo nang gwa, ay letchiged. So bali ginatultol na ang mga tawo sa proper.
3: Oo.
0: Amo nang subo da. Oo. Siyempre ang over ko to gabi pre o. Yung mga pita to. Ayo. Kasubo man nga istorya naman.
3: Karon na nakanto anaton sang nabalita ni nato sang ligad adlaw pagkabwas kay Kim Julius ato na nagpurma sang joint inspection team
0: okay
3: ang kalatrava
0: very good
3: ginkanto nila dito ang lugar ginattest kag ginhatagan sang mga recommendations ang inibalang tag-iya
0: okay
3: upod na dito ang taga municipal health office ang taga City Agriculture Municipal Agriculture's Office kag ang sa sanitary tubla mo sila dito kag kahapon may ara nga gin hatag nga mga suggestions kay Kim Julius ang Calatrava LGU
0: okay
3: sa taga sining poultry farm gani kung ano ang mga nagakaangay nga himuon para nga mahagan-hagan ang ining pag tasag sa mga langaw dito sa nasambit nga lugar.
0: Okay.
3: According to sa ilas nga na uyunan sining resolution, ang una is dapat sa sulod sa poultry farm pabuburan sa tag-iya sang rice hall.
0: Labhang,
3: oo.
0: Okay.
3: Oo. Ang ikaduha is during harvest season, dapat hindi siya maglapaw sa inabalang tatlo kaadlaw kay Kim Julius kada
0: okay. Semana. What do you mean?
3: Kuan, inang let us say for example, sa isa ka semana, tatlo ka adlaw lang pwede sila makapagwa.
0: Ah, okay. So bali ang transport sang mga manok should only be within 3 days. Okay. So magsubra sina, hindi na dapat.
3: Hindi na dapat.
0: Ah, okay. Para less ang volume sang langaw.
3: Posible. Oo.
0: Ah, okay.
3: And then may fogging dapat kay Patigayon dito sa sulod.
0: Okay.
3: Oo, kag hindi lang sa sulod kundi pati sa mga trucks balang kargahan kay Kiba Julius.
0: Ah, pero Jong Are, ang pamangkot wala ininaklaro sa tag-iya sang nagkwa siya sang necessary permits. Kay hindi bala may ara strict regulatory measures eh. Kay ang ginaistoryanta dire isa ka negosyo nga maka-impact sa ikaayong lawas ang community. So ang akon pag-insyende based sa rules ng DNR kag Department of Health, may ara na istrikto kag pasunod gidyagani nga dapat i-comply ang tag-iya.
3: Wala siguro ka kita Julius.
0: Ay,
3: may-ari ka isang kwan mo, may-ari ka isang ginpagwaga recommendation against sa iya nga mo na dapat ang himuon niya.
0: Ha? Huh? Kung amo gali ang iya dapat timuon, suno sa tagreklamo lang. Di ba? Kay ti wala pulos Jong, kung wala sa sundon nga regulatory measures eh.
3: Gadi. Maugtas gid lang ang mga pumuluyo.
0: Kag-ari, for example, ti ang presumption nga nag-angkas sa salakyan. Okay. Nalipat ang taga Banwa nga ang langaw may pakpak.
3: Pakpak.
0: Diba? Makalupad na sila eh. Diba? Hindi. Ang punto ko is this. Ang pamangkot, paano i-prevent ang langaw nga makadto siya sa stage nga makalupad na siya? Kaya kung di ara, may stages na eh. Di ba? May larva, may pupa, may ara nagidya langaw.
3: Adult.
0: Oo. No. Meaning may ara nagidya fly the butterfly, may pakpak nagidya, di ba? Oo. Ting pamangkot, paano punggan ang pag-develop sang langaw? Wala amuna nga tikang.
3: May ara kay Kim Julius.
0: Oo.
3: Dapat ipakwan, disinfect dito termi sa sunod. Oo.
0: Meaning wala may ginahimo nga muna?
3: May ara man, pero baluka pag ang inibing kwan ni Ramon Julius kadasig di mag kadasig sa ila mag inang

0: Hindi ka na po man to. Wala ka ta makabalik as of this week abi mo. Pero, ay isang timer ka to, ano to, wala ang ila sining kwan, ang ila sining officer in charge.
1: Ay, mayong gabi gali, Toto Jong, sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso. Nagaangot na karon ang K5, ang Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayong gabi sa atong mga igsuon kag mga tagpaminaw diha. Dala na si SM Randy Kanki. Kindly proceed. Ay, Aripag Gili Jong. Ang atong mga higala sa Negros Oriental nagapamati naman karon sa CPSU Radio Mascovado. Labi na gid sa Mabinay Public Market. Mayong gabi sa inyo tanan. Oo. Wow.
0: At ang Toboso kay Pab Julius, medyo lapit-lapit na lang nispirukutan.
1: Tuod? Ay, hala. Tuod? Silio Di Garyo Kadusali, o taga Kalatrava niyo, kilala mo na eh.
0: Anong iyaga sentimento?
1: Hindi, sige naka-tune in ng kami di sa Kalatrava, K5 with kami diri. Silio Di Garyo Kadusali.
0: Do hindi ko kakuan kay ma'am or sir. Do hindi ko ka-familiar.
1: Oh.
0: Lambot din. May mga portions din. Abis sa banwa sa Klatrava ka malambot sang kuan mo. Sang Fabulous Toboso.
1: Ay, okay. Ate, mayong gabi igid sa inyo. Dagan salamat kita. Anyway. So, ang prestada mo sini. As of now, wala pa sang tikang nga ginimo ang tag-iya magluwas sa pag-spray sang kemikal. Nakabutang na labhang wala pa.
0: Kasi may ara na Kipab Jules. Kaya naman kita sa sinika source dito bala. Kung kamusta? Kaya naman kung
1: kita kahina.
0: Daw naghaganhaga naman suno pa.
1: Anong purpose ang labhang?
0: Ang parang nga ang inibalang ang iya sininga baho sa sining iti. Kaya daw muna yung ginalagas ang langaw siguro Kipab Jules.
1: Tiwi, alangan man lamok. Kaya ang langaw wala man sang bangkil eh.
0: So, posible, inang pampakakas bala sang odor bala?
1: Ah, okay. Down neutralizer siya?
0: Oo, oh, neutralizer, oo.
1: Oh. Ngitaon ko tugurong migo, kung baho itampukan ko tuguro labhang ay. Di ba?
0: Ano ba yan? Ano ba ite?
1: Ay, grabe to ya, Jong! Ang kilala ko sa una, actually reporter man. Kabalo ka nga ang iya nga baho, samo sang puso ni Gro kag kalog. Oo, grabe mo. Galing, dapat okay lang ko to sa iya, kabalo ka nga hindi siya mango eh. Okay lang ko to sa iya. May kabalo ka, Jong. May ara reporter nga duha ka bagay eh. Inang talampukan labhang kag may isa man nga klase nga ang utok labhang. Naha. Tinayin di gikus na. Ayo. Anyway, pero dalay ma salan ta karon sa mga tao nga mga damuhal diaw.
0: Anyway, naman ko kita kay da. Okay. Gin kamusta na ton bala?
1: Oh.
0: Dar. Kay since may ara naman sang ginamatamat nga kwan, ginamatamat nga mga solusyon nga ginhimo ang Kalatrava LGU together sa sining tag-iya sining commercial poultry farm. Suno pa daw nagpa naman daw medyo nag hagan-hagan na kay Kipab Julius, hindi tagil para sa regligan ka adlaw sang nagkadto kita dito nga sa pagkadamo-damo gid kayo.
1: Oh.
0: Oh.
1: Ala, tuod ka?
0: Hmm. Sunok pa sa atong sininga contact dito sa lugar, medyo nag-minimize na siya.
1: Uy. Mm. Okay.
0: So, base posible, may ara na nga ginhimo man nga steps ang tag-iya.
1: Aha. Uh-huh. Okay. Oh. So, nag-jutay na lang?
0: Hmm.
1: Okay. Aha, aha.
0: Amo to gani ang atong sininga panugan nga panilaga naman liwat. Kay once, base bala?
1: Gani. Base ang mga langaw naghambal si niya yung pre. Why man galab uto sa bakulod to ang salakyan to? Siya mang maskara to tani. Din lang ta. yeah, talaka pre. Yung tikanay ang langaw siya pre. Hangtod man lang sila galing town proper pre.

0: Dili man pa dakbayan. Ayo. Nga kadawi version doga ka igo ta sang pag-abnormal, no?
1: Abot sa ibo na.
0: Ay, ayo. Ay, Diyos ko. Pero ay, ako gakadlaw-kadlaw lang ko, Jong, kay do kadamo bugat nga balita for this week, eh.
1: Gadi.
0: Diba?
1: Sa South, oo.
0: Uy, may tood na nga may ginsulod ko nung NPA nga balay isang abogado. May damo nga armas na kuha, oo.
1: Oh. I-subject po palo up ko pa ni sa kay Hefe kung ano nga to. Di kay, may upod kita nga broadcaster man nga nag confirm kay Kevin Julius paagi man sa iyas ni nga Facebook page. Actually, upunta ni sang una.
0: Oh.
1: Nga may ara gid.
0: Uy, hala. Kilala ko ni actually nga abogado, hindi ba taga BIR ni sang una?
1: Wala lang ko sang
0: taga BIR ni. Oo, komisyonero. Anyway, very very interesting ini. Sige lang kay gina-verify ko pa man ah. Pero ang initial information, ang nag-confirm ang Roslyn Jean na palso kamanda, I mean Pelyegli. Oh, panawag gali ni sa ila ni Lieutenant Samosa sang una, Roslyn Jean na ano to, Pilay kamand. Dumdum ka?
1: Oo.
0: Oh, si Lieutenant Samosa to yung nagambal, ha? Hindi to yung ako. Oo. Oh, kaya ba si Patchon nagid ko sang NPA, bla? Luoy man ka mo sa akun. Di na kuya kadlagan. Oo, oh, kagi kuya stroke mo. Amo lang na ang ginapabalo ko sa inyo. Kumo kay hindi ko kadlagan, bisan lapis lang niya gamiton ko na.
1: Oh. Wala chandwick gali.
0: Hindi. Ang lapis galing nga, hindi ko pag ibuno sa ila.
1: Ako hindi ko ibuno.
0: Oo, oh, kwaon kong ila phone number, ilista ko bla. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko.
1: Kadaan po sa atong city.
0: Oo. Ay, kabugat sa mga balita for this week, Jong, ha? May El Nino kita, may inaway sa Iran. May ari naman possibility o bubunik plague.
1: Sa Russia?
0: Sa Russia. O galing kay ang dako nga pamangkot subong nga aga eksperimento ang Russia sang kagaw. Diba?
1: Sahad ko na bala.
0: Ha?
1: Unverified information.
0: Oh.
1: Daw, may weapon, suno pa?
0: Pwede. Pwede, actually. Kiti, gasingki nga da ng tulukay masakit sang Amerika kagrasyaho.
1: May chemical weapon?
0: Oo. Ay, Diyos ko. May ara naman subong ganing bagudyong. May ara na gasiling nga ang the only way nga masalbar ang kalibutan ka paano, kabalo ka paano?
1: Ano-ano?
0: Ma-take over ang AI sa aton.
1: Ay?
0: Oo! Balo ka, ma-take agin permi sa aton modern world segment diri sa Larga Vista. Kay may ara subong mga eksperto nga nagasiling nga ang only way masalbar ang kalibutan ang mga leaders ta islan sang AI. Oo. Meaning ang madumala sa aton hindi niya presidente sa kada nasyon. Bilog na kalibutan, isa ka kumpanya AI nang madumala sa aton.
1: Technology?
0: Technology, exactly. Tiambot?
1: Hala?
0: Oo. Ako way man kuya nakulbaan.
1: Yaman.
0: Tikay may intelligence kuya nga bilin, hindi man niya artificial ang intelligence ko. Uga kaon kuya Batchoy noy mo. Tag may kanse di ha. Kadto di bla. Kay pakanon ta ka kanse. Hambala sa SM Brian.
1: Dari lang kubla daday. Ako na lang di kadto eh bla.
0: Ay oo. Anong nami da? May balbakwa da wala.
1: Problema kada hindi ko di kayo kwando hindi ko bala kayo sunato oh, sa mga
0: mas more seafood ang San Carlos, no? Hindi karne
1: daw one man lang inang balanse lang
0: balanse
1: may, oh may seafoods may arat oh. Man inang kwan inang common foods bala natin bala kay
0: kabalo ko nga kung seafood ikaw ang pamangkuton pero kung parte mga putahe sa karne si SM Brian. Ara na siya.
1: Daw ara na siya.
0: Awal niya. SM, may gabi. Malaag ko da blabay. Malaag ko da.
1: Oh,
0: kita ni SM Brian makita nai.
1: The best recommendation ko sa ibo diri ang kuana. Ang Pukot.
0: Ay, ti sige, oo, makadto ta to.
1: Pukot restaurant.
0: Makadto ta sa Pukot unya, maadto ta sa Center Mall.
1: Pwede.
0: Sa
1: pwede.
0: Mr. C.
1: Mr. C, makapika.
0: Oo. Oo, kay why naman ko gainom eh.
1: Ati kape na lang eh.
0: Kape na lang, oo. Kape kag sang una, kape kag sigarilyo, ti subong why na.
1: Kape na lang gidya.
0: Kape kag tikal ina no pabe. Oh, coffee and tea. Tikal.
1: Okay lang na kaisa sa kape gadoon.
0: Na, correct. Correct. Ay, pero, labi man na konjong dog gasalir pa ang dalit sang tigkiriwi, no?
1: Oo bala.
0: Grabe. Oo.
1: Paligani, oo.
0: Grabe.
1: May mga allegations na rin yung ay, may mga nagasira na diri kay Pablo
0: na
1: establishments bala.
0: Nga ano?
1: Establishments.
0: Uy! Balo ka, Jong. Grabe nga kipi-kipi ko sang isa ka kwarta. Sang nabiling ko nga kwarta, gakalabali ang pakpak sang agila mo. Grabe. Grabe. Grabe niya. Ay, Diyos ko. Grabe ka Diyos mo.
1: Perti ka Diyos ka, tawag sinin, perti na ka Diyos ka...
0: Puraot!
1: Pupus, oo, puraot.
0: Oo. Ay, o, ti, galing nagsimpo, galing ta, hambal sa mga planters, ti ang ilang mga tubo, ari-ari, tungod sa El Nino.
1: RSSI, gidya eh?
0: RSSI, pagid. Balo ka ang RSSI, why ni kinalain sa NPA mo? Mm. Oo, bisan na sakit na ang tubo, suyupan pa nila dugas.
1: Ayan.
0: Oo. Daw tawo membra sa bukid ng pigado. Kilkilan pa sang NPA. Oo. Oh. Diba? Tiyan mo na da. Kaluoy. Anyway.
1: Bukot lang yun, oo.
0: Ay, oo.
1: Basta, dirigi ka kay Pam Zulios, once again, in relation sa atong sininga balita, daw nag-okay-okay na suno pa. Di na taon ta kung sa astasan o gin okay. Kagkabay pa mangin okay kay ang kwan man lang ang panugdaon mo lang sa atong sininga source pag hindi kidyag yapon ba na mga kwan hindi siya ba masustain ang ining informa nila nga solusyon kay Pam Julius angot sa sininga problema daw ma resort sila into another ano into another step. Mas na nalangit papetisyonan kay Pam Julius.
0: Uy! Hambal sa mga tao!
1: Oh.
0: Ah, well, galing kay ti ila man na recourse eh. Sa bagay ti legal man na.
1: Gani.
0: Pwede man na.
1: Ang ila sininga ko, ang ila sininga panong daon, basta mintras na lang amo sila sina.
0: Tiwi eh.
1: Oo.
0: Ti amak mo, pati ang imo ya intimate moments. Gaka-disturbo, I mean, you know, ga labing-labing na kamo sang imo asawa, ga-sweet nothings ka na, day, hamot kid sa imo karon nga gabi. Good lang.
1: Gadoble ang kalam-kalam na yung gawa. Mag-magkwan.
0: Ha?
1: Ulo na yung kalagaw. Kalam-kalam
0: na. Ay, hindi Kuya Jong. Ti imaginable ka, lips to lips ka. Mugulpi lang landingan kaya sang langaw, asang langaw sa imo dila. Ay, ay, hindi ko na yan. Ay, Diyos ko. Diyos ko. Ay, parental guidance sa kabataan, ha?
1: May mga naghambal ganito dito ka daw kalaw. Ay, kay, buhi paslaya, pero binalangaw na.
0: Nanon ay, grabe, oo. Te, hamak ni Mos na. Daw bangkay ka imo, ya. Ay, Diyos ko, Jong.
1: Ay, hamot lang ito.
0: Ay, oo. Te,
1: at least daw nag-okay naman, ah. Na nagtawahay na. Ang taon talang galing kung tawag sini. I-sustain sang tagiya o paano i-sustain sa tagiya kay Pam Julius ang iningin panghatag ng recommendation sa iya.
0: Okay. Sige, sige.
1: Sige. So amo ning mga balita kanto modulong
0: stay. Partner, happy yes. weekend da kita na ita Sunday.
1: Thank you, Kate. Happy weekend, man, kay Pam Julius. Report, halindiri sa Sudan sa San Carlos. Nadulong sa ito sa D3 Body Text 500 Card. Mighty siya ako naman, si kay Pam Zong Barsalas. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Nagros, kay Pam News. Sa
0: Lorga, this ang aton pambukas kay mga balita ng komentaryo for tonight sa Gyapon, ginandala sa inyo sa Kaalwan. Wala kalingkang nga suporta sa DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Ining tatlo masaligan nga tagdala sang libre nga balita kinaalam kag ihibaro every night dire sa inyo para tuntunan kag masaligan man nga tagpangapin tagpabakod sang inyo kalawasan kontra sa balatian. Lorga, sa aton nga pagpanumbalik duro ang aton mga istorya, duro ang aton sinitalakayon pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang kit sa
2: akong tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: GX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Kaya naging na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, ginang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamakang sa mga butika.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: 101.5 K5 News.
8: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa paglawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuloy. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
9: Ini ang inyong bagong atirman sa balita iba dokumentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo Fishtalk.
1: Wala sang iban nga inganiban sa kanginan magluwas sa kamaturan. Wala sang iban nga ginalad sa imo katampad lang. Julius Maravella sang inyo alagad. Tandaan ang ngalan.

0: Nag-upod na siningabahin sa ngaton nga pagpangalagad sa day pare ko Norman Black Balinsoy ng Elena Publico, Christine de la Cruz and family, dala na si Janeline Incarnacion kag sa iya mami sa kainong Edmund Diaz and family dira sa Barangay Tangub, dala sa iya mga kapartidusan Barangay Kabog, dalasdas dito sa Dakbanwa sang Bago sa Barangay Maaw kag Barangay Malingin. Samoya Temart, mayong gabi Leonardo Sevilla, Emmanuel Buenafe, Jason Gini Escalera, Jomar Culagnos, Melinda Gayoba and Gina Purano kag Romar Duran, mayong gabi sa inyo. Lorga Vista. Tatlo katuig ang nakaligad kung mayara September 11 attacks ang Estados Unidos sang Amerika, wala sang manaminsar nga matabo man ini dito sa pungsod Israel. Sa sining adlaw, Oktobre 7, 2023, exactly 3 years ago kahapon, may ara sang isa ka insidente nga natabo nga ginakabig as a modern day Holocaust na nungbot silingon sina lapnagon nga pagpatay sang mga Hudiyo katulad sang ginimo ni Hitler sa tung World War number 2. Sa sininga adlaw, and I mean October 7, 2023, may mga katapo sang teroristang grupo nga Hamas, ang iban nagaparashoot, ang iban nag-agi sa underground tunnels, ang iban nagasakay sa motorsiklo do riding in tandem, pero sa simpleng istorya tanan sila nag-atake sa mga kibbutz o kun sa aton pa mga minuro dito sa Israel durante nga ginaiwat ang isa ka Nova Music Festival kasadyahan kuntani. Ang ending banwa, kapin sa 1,200 ka mga sibilyan nagkaramatay. Sa sining nagkaramatay, may ara pagid sang kapin isa kagatos nga ginpang kidnap, dala na ang mga babaye, mga lalaki, pila ka mga soldado, pati mga lapsag ginpag-kidnap sang teroristang Hamas. Dala sa nagkanamatay, amo ang isa kanigrense, tagadakbanwa sang kadi si Loretta Alacre, 3 years after. Sang sininga insidente ang pamanggot nagapabilin kag nagatulok sa aton masakit sa aton mga mata. Ano bala ang aton natun-an dire? Diin bala ang aton simpatiya sa aton kaugalungon nga mga kauturan nga mga Negrosanon kag sa mga inosenteng sibilyan nga mga Hudiyo dito sa Israel nga ginpamatay sa mga terorista o yadtong mga Palestinhon nga nagakupkup kag nagaproteksyon sa mga teroristang Hamas. Of course, the debate goes on. May ara nagasiling ngang Israel is guilty of genocide. Ginapatay kuno hungod ang mga Palestinhon. Pero ining mga aktivista nga nagaprotesta pabor sa Palestine kag pabor sa Hamas, wala sang may ginahambal. Ilakip na ang mga pamatanon diri sa probinsya. Tikom ang ila bibig. Daw ginzipiran ang ila mga baba, parte sa aton mga kauturan, mga kasimanwa, mga taga Negros Occidental nga ginpamatay. Katuan tang isa ka report gikan dito sa Estados Unidos sang Amerika kag pamalandungan ta tagsa-tagsa sa aton. Aton padalman, aton liun ang kaundan sang aton kasing-kasing, ang unod sang aton mga paminsaron, na no bala ang pagkabig naton sa mga teroristang grupo. Naga-enjoy pabala kita kung ang patsyon soldado, pulis, kag mga sibilyan, husto bala sila? Ayhan, amo bala ini ang naga-define kag nagapakita sang aton pagkatao? Yari ang video.
1: This is a modern day Holocaust in the worst possible way filmed, documented by the criminals who committed. And today they are accusing Israel of the crimes that Hamas has been committed.
2: I will carry you in this exhibition
1: talks about the atrocities that were committed here on October 7th. This is not for the pro-Palestine or for the Hamas sympathizers as much as for the silent majority who really don't know what's going on. So this is behind the handwriting of Yahya Sinwar. He's talking about first wave, second wave, third wave, fourth wave of attacks. حسب التعليمات المركزية من قائد الجهاز وقائد العمليات المركزية في الخطة يجب أن يكون هنالك مراحل أو مواجهات. الأولى هي موجة الهجوم الأول وهناك موجة ثانية وثالثة ورابعة. كل واحدة من هذه الموجات معروفة وأوراقها وخواطرها وأهدافها موجودة في مظاريف مغلقة لدى قائد اللواء. So he literally given very specific instructions of how to carry the attack. Then he is given them here towards the end pretty much a limited authority to control and conclude the operation as they see suitable in the battlefield.
2: He speaks about kidnapping.
0: All right, boss. Iningi na lang taw ninyo, isa ini katawo ngalan niya si Musab Hassan Youssef, sinu ini siya. Si Musab Hassan Youssef nagabulig na karon, isa ini siya kapalestinhon. In fact, ini siya hindi ordinaryo nga palestinhon banwa nga ah. Kay ini siya bata sang isa sa mga nagtukod sang grupo nga Hamas, meaning nabunag ini siya sa pangabuhi sang isa ka terorista. Pero subong nagabulig na siya sa Israel. In particular, sa Israeli Defense Force o kun IDF. Ting pamangko, ti kundinaron bala siya o kun hindi. Anon muna kay ang tawo nagpili sang banas sang katawhayan kag nagatinguha agod pamatukan ang terorismo nga nagaluntad dito sa Israel. Ang iya ginaistorya mga nagabisita sa museum para sa October 7 attacks. Kagang iya ginabasa, amu ini ang sulat ni Yahya Sinwar. Sino ini si Yahya Sinwar? Sadto leader sang Hamas. Before or during the October 7 attacks, ti si Yahya Sinwar patay na inisubong. Suno sa sulat ni Yahya Sinwar, ang October 7 nga pagpang-atake sa Israel kabahin lang sang ila sini nga mga plano. Now nga agi na talakay kuni. Tandaan tabanwa nga ini may kaangtanan sa kinagamo nga nagaluntad karon sa Middle East labi na sa Iran. Kag ini nga kinagamo mabatsyaganta kag nagaapekto sa aton diri sa pungsod Pilipinas pinaagi sa ano. Number one, may mga kasimanwa kita ang taga kalamatay. Number two, ang aton mga kauturan ng mga OFW, apiktado ang ila pangabuyan dito sa Middle East. Number three, apiktado karon ang aton pangabuhi kay nagasaka panaog ang presyo sang petrolyo. So hindi ta pwede magambal nga ang ginamo tuya sa Israel, iya lang na yat sang taga-Israel. Labot namon sa mas hindi. Ang ginahambal kuhalin sang una tubtub karon ang kinagamo sang Hamas sa Israel mahimo magapekto sa imo ginabakal nga lamas sa merkado. Ang kinagamo sa Strait of Hormuz magaapekto sang presyo sang tabagak sa merkado sang Burgos. Isa kita kakalibutan. We are one global community. Kung ano ang nagakatabo sa aton kaingod ng mga pungsod, sigurado nagaapekto sa aton. Di sa panahon sang internet, tawo damo na balaan eh. May labot kagani kung ano ang kulor sang panty nga ginsuksok ni Taylor Swift. Nga, tiki makita mo naman sa internet. Tingsunod nga pamangkot, di hasta lang ta da. Hasta lang ta sa mukbang. Asta lang ta sa nagasaot sa TikTok? Asta lang ta sa nagalamon uling? Asta lang ta da? Or should we devote our minds to understanding the world o paghibalo kung ano ang gakatabo sa kalibutan agud makahanda man kita sa aton pagpangabuhi. Amon ang ginatawag naton political maturity, ang paghamtong sang aton huna-huna. Lorga, yari balikanta ang ininga video.
1: Part of his plan, the kidnapping, because the kidnapping was the only card he knew would bring Israel.
0: Grabe ba?
1: So the kidnapping was the main goal of this entire operation, inflicting a tremendous amount of destruction on the communities to paralyze the defense and the retaliation of the IDF. This is exactly what he's saying in this letter.
3: You see that every house inside Kibbutz Be'eri was numbered by Hamas, and they divided the kibbutz into sections for the raid, A, B, and C.
1: سنأتيكم بالموت ارحلوا عن أرضنا قبل أن يفوت الأوان نحن رجال نعشق الموت اهربوا من أرضنا. This is what says in Arabic. Do you know who wrote that?
3: No, they left many of these notes inside houses, like they left the graffitis on the walls. This is a book of fatwas that they made. They asked the question, what needs to be done with a Jewish female prisoner who's not part of the military? And they say there that every Jew is considered a combatant, including women and youth, even if unarmed.
0: Oy.
1: Yeah, they're asking for indiscriminate attack. They say there is no difference between men and women, elder and youth. They are all targets.
3: You can see here Mein Kampf, Hitler's book, with many different covers. It's very popular inside Gaza.
0: Hello.
3: The bestseller in
0: Kay Hitler ning sulat
3: in Lebanon.
1: Wow, imagine like a title of a book, Jewish Hatred.
3: Hello.
1: It's a historic legacy. Dr. Mahmoud Al-Zahar, one of Hamas top leaders, he's still alive somewhere in Gaza. This is insane.
3: In this book, he blames the Jewish people that we are behind every war that happened in the world, including World War One and Two, and the only solution is to eliminate the entire Jewish people.
1: Oh. There's a chapter here about Holocaust denial as well. There is another crazy title, The End of Jews, Nihayat al-Yahud.
0: Grabe! Ang ginapakita nila, mga libro, isa dito, Nihayat al-Yahud ang title. Oo. Ginsulat ini sa tinaga sang mga Palestinon, Arabic eh. Ang ginsulat suno sa kay Muhammad Yusuf. Okay. So End of Jews. Ang buot siningon nga ang mga ideolohiya katulad sini nagabasol sa isa ka tipo nga tawo. Kapier ka mo? Ang komunista ang ila gina-preach ang ginatawag class hatred. Kung ano ka nga sahi, kung pigado ka kuno, tiupod ka sa revolusyon. Kung manggaranon ka, kontra ka sang revolusyon. So meaning, economic class ang komunista. Iniya ang mga Muslim dito sa Middle East, ang ilaya is hatred sa rasa sang tao. Kung hudiyo ka, dapat patsyon ka. So amo inabanwa ang leksyon sining October 7 attacks dito sa Israel. Padayon nun ta.

0: just a little bit, I get emotional sometimes. And sometimes I feel like a volcano about to erupt. So I like to process it on my own. But they represent humanity, and humanity failed them. You cannot compare the hostage situation to people dying as a result of human shields. You know, when you go kidnap infants from their corpse and
1: just go grab it, no?
0: Ask for the exchange of mass murderers. And if the mass murderers are not released, you go on infinite war.
2: ועזרו בהם בשבטי. תרבו בהכל. אמרתי, מי תהיה אפס? ארדיל מרדו.
3: הוא איזה רוב עושה מפני כבוד האדר וצילתו, יש פה תקופה רובה קשורה למשהו
4: נקשור הרבה. Many people were tied to trees at the murder party, and the different objects inserted to their genitals.
1: הוא ילה!
4: This one was one of the... In Nova Party participants, he was tied to one of the trees and they cut off both of his palms, and after death they buried him alive.
0: Throughout all the suicide bombing attacks, I had to identify the suicide bomber. We had 100 of those during the second intifada. I would receive the photo within minutes after the attack. I got to see things uglier than this, but very different victims of explosion than victims of rape, of kidnapping, of torture. This is the devastation that we have to deal with.
1: All right. Grabe ang Israel, dire ko believe. May ara sila ya sang gintukod nga museum nga nagapakita sang litrato sang kapin 1200 ka mga Israelis nga nagkalamatay during the October 7 attacks. It was a music festival ining Nova nga music festival. So meaning sinadya kontani sang mga tawo hungod nga ginatake sang mga teroristang Hamas. Remember, these were unarmed civilians. Kiti, usually sa Israel, may ara sang ginatawag citizen army na nung buot silingon. Tanan nga mga Israelinhon, maglabot a certain age, dapat maserbisyo ka sa military for up to 2 years. Natural ina, kay gamay sila nga pungsod. So kada pumuluyo, maserbisyo sa ila armadong kusog. Pero here comes Hamas, para sa Hamas, tanan niya nga Israeli combatant, meaning hangaway. So tanan, lapsag, ginakuha sa kuna, bata, soste. Dalagin kidnap, kabalo ka mo ananong hambal ni Musab Hassan Youssef, atong son of Hamas bala. Siling niya, ang tuyo gid actually sang Hamas mangkidnap tawo kay amo ini ang ila inegosyar nga ibaylo sa ila mga upod nga nagkalapriso. Tiyo, so amo ina ang ila plano. But at the end of the day, ang pamangkot amo sini. Halin sang una, 3 years ago, tub-tub karon, wala tapagani na inchindihan. Wala tapa na hangpan nga madalom kag tuman ka masalimuot ang inaway dito sa Israel kag sa Middle East. And yet, may ara mga grupo, ihambal ko na gid man lang, ininga pa kuno-kuno nga mga aktivista nga fighter kuno sang human rights. Pero tingtuod sina ang human rights nila is actually standing for the rights of terrorists. Okay lang sa ila, patsyon ang sibilyan, pero kung teroristang Hamas ang patsyon, katulad sinang pag-operate sang IDF o kung Israeli Defense Forces, which I support totally, di para sa ila sala human rights violation na kuno. Tingpamangkot ko sa inyo, amune. Kung ang isa ka teroristang grupo mag-atake sa Bacolod, manglugos, mangkidnap, mamatay. Kinanglan ko pagdiatanawon ang ginatos katuig nga nakaligan nga kuno may ara social inequity nga natabo. Wala kuya labot. Kung namatay ka, ti ikaw ya terorista ka kay sibilyan ang imo ginpatay.
5: Lorga Vista.
1: Pero ti panugod pa lamang inibanwa kay balikan ko ni sa parabuton nga mga inadlaw, Sir That Boy Mendoza may gabi ya, George Sildora kag Rodrigo Yapoyko. Mayang gabi. Ay si Sir That Boy aragali sa Santa Clara, Barangay Banago, sa Phase 2 siya. Salamat gid That Boy kag kay Rafi Armonio mana. Halong sa inyo pag duty.
5: Lorga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Wilson Villana, and of course ang aton makihibalo tonight. Duro kita interesting nga mga tidbits karon nga gabi sa aton makihibalo. Balik kita pagkaligad lamang sini.
6: K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
8: Mga butika.
9: Para sa dugang pa nga mga benefits ang silinga tandem, Dr. Ramil?
10: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Tinabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sa cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, Sir Boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3 Bio kag Spore Biotics.
11: Uy, amunang teknik na ha. Mag-pro-bio tandem, kids.
12: Yes, kanilang ilumbig kita sa hanggang natawag D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, Sir Boy, kung may ara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, Sir Boy, nagabuling na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, may araan ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, Sir Boy. Pero ma-absorb ni sa lawas na aton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, Sir Boy.
6: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio.
13: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Bakal
9: kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
10: Ginabiring
9: sakit ka tama?
10: Kulang ka calcium.
9: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
10: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
9: calcium maabsorb gid sang tuon. No, so kun ako sa inyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, Sir Boy.
14: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
10: Correct. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila, Vitamin E. Mm-hmm. Para kung magguwapa sila. Mm-hmm. Magnami ang panit, sir boy.
11: Oo. Ba niya nagbinom vitamin E para magmayo, mag ano ko no. Anyway, ang vitamin E...
9: Vigor.
11: Vigor. Mm-hmm. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginaginihin mo is specialized in one kind of oxidation, ginakontrol niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontrol niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imo cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka-D3 bio, ikaw naka-spore biotics, kampiyon, ang imo cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin E.
6: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
15: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayong gabi lang kay Stephen Park Limho sa tanan nga mga on duty subong ha dira sa DRRMO diri sa Lakbanwa sang Bacolod. Salamat mayong gabi sa inyo tanan. Salamat gid sa inyo serbisyo. Rodrigo Yapoico, mayong gabi. Dodge Labrador, mayong gabi man. Ang iban pakarunan ta naman. Pero kadamo gidaw. Anyway. Yari anay. Antes ang dugang nga mga balita. Yari ang aton makatalanaga nga mga ibalo. Una nga video, parte sa mga naglibog ulo nyo nga ang tawo. Kung ikumparar kita sa iban nga sapat, hindi kita katulad kakusog sa elepante. Hindi kita katulad kabaris sa tigre. Wala kita bangkil, wala kita kuko. Hindi man kita katulad kadasig sa kabayo, hindi man kita makalangoy sa idalom tubig katulad sang balyena o konbagis. And yet ang pamangkot, nga kita ang naghari sa kalibutan. Hari, katuan ta na karon dugay-dugay. Ining aton unang video dala sa inyo sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe. Amoy ning kape nga kon mag-inom ka bisan gabi, hindi ka masal ang tarsier o kon zombie ni Mrs. Bangudusto lang ang sangkap nga kape. Ang iya sinipatam is a plant-based sweetener as stevia. Meaning, type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, wala any problema para sa imo. Aprobadong aprobado. And most of all, may ari ini sang milagrosong uhong. Ang Ganoderma, amo ini ang nagabulig sa lawas agod batuan ang kagaw sa imo sini kalawasan. Yari ang unang video, nano ang abilidad sang tawo, ano abi sa imo paglantaw, ang pinakagrabe nga hinganiban sang tawo, kuko, bangkil nano. Yari.
16: Humans have no claws, no natural armor, and no extreme strength.
1: Tuod no?
16: But we conquered the planet by weaponizing our minds.
1: Uto.
16: Here are the four technological leaps that took us from holding a stone to holding the power to end the world.
1: Uy.
16: First up, distance. Fighting an apex predator hand-to-hand is a death sentence. Spears and bows change the game, allowing humans to project lethal force while staying safely out of reach.
1: Okay, pause anay. Ang una, ang ginatawag distance antaranay. Nga, kun awayon mo ang bear o kun uso, nga atubangay ka mo, limpyo kagid. Number one, mas laba na ya ang kukusang uso. Same sa tigre, same sa leon. Laba ang ila bangkil, laba ang ila kuko. Ang tao wala ginmimimo. Ang ginimbinto sang tao, ginatawag range weapons na no ini. Armas nga pwede mag-igo sa imo sa antaranay nga ah. Kahit kung may bangkaw ka, hindi kaya magpalapit sa imo kontra o sa sapat. Ihaboy mo na iya nga nag-aantad ka sa iya. And then nag-abot ang pana. So, spears and arrows. Nangin range weapons. Makaantad ka sa imo kontra. That's number one. Number two, explosive power. Nagalupok na no ini. Gunpowder. Yari padayon nun.
16: Of scale. Gunpowder and the Industrial Revolution made physical walls and heavy armor completely useless. Warfare shifted from personal combat to a brutal math game of mass-produced firepower and factory output. Third, the atomic paradox. We built a weapon so incredibly powerful, it became impossible to use. When launching an attack guarantees your own annihilation, that is mutually assured destruction. It means nobody can actually fire. Finally, invisible warfare.
1: Oy.
16: Today's most dangerous frontier doesn't involve explosions, bullets, or even physical objects. Malicious code can now silently cripple power grids and real-world infrastructure without firing a single shot. Thousands of years of evolution prove one thing. The weapons have completely dematerialized, but the human arms race never stopped.
1: All right, amo to. Halin sa bato pagkadto sa nuclear weapons. Ang bag-o subong ang nuclear weapons. Nag-imbinto ang tawo sang armas nga inaya sigurado kung gamiton ta sa isa kag isa, dula kita katulad sang mga dinosaur. And number four, ang bag-o subong isa ka klase hinganiban nga hindi makitaan. Iniba lang mga virus sa computer. Nga ah, tindi tanay makitaan. Magluwas sina may virus pagid nga kagaw gamit sang tawo na mumining ang tawo sa pag padayon sang panahon nalin sa rinag-on pagkadto sa moderno nga tiempo ang tawo yang ginapalibugan siya paano ko patyon ang akon isig kapareho man dira mayong tawo eh sa patyanay tikita mo large scale na yang aton patyanay sang una ya habuyanay lang bato akamarasanay lang. Subong niya, tiniruhay. The more bullets, the more victims. Or mas damo missile, damo bomba, damo patay, tikon ikaw nagaboy, lipay-lipay. Amo ina banwa. So, ari pagid, sa iluanta, makadto kita sa aton chan, sa stomach. Ini naman nga video, ginadala sa inyo sa Kaalwan, sang D3 Bio. Ang D3 Bio kargado ini sang medium chain triglycerides gikan sa extra virgin coconut oil magluwas sa vitamin D3 may ari ini VCO nga nagaunod sang duro nga medium chain fatty acids ginagamit sang lawas bilang John Wick agud patyon ang kagaw virus kaman bacteria ukon fungus gani ini pagkalimtan kung may ara ka sang John Wick sa imo lawas. May ara ka D3 Bio, wala ka sang balatian.
17: Lorga,
1: yari, naglibog bala ulo yung parte sa aton chan nga ah. ang Changali Remuel, ang iya sini acid, ang asidobala nga ginatunaw sa pagkaon, Diyos ko, Ginoo ko, makatunaw gali salsalon. Yari, lantawon ta ang chan sang tawo.
17: The stomach, one of the most misunderstood organs in the human body.
1: Uy.
17: A small muscular chamber hidden beneath the ribs, yet responsible for one of the most extreme processes inside us. When food enters this space, the stomach transforms into a chemical reactor.
1: Ula.
17: Its lining releases hydrochloric acid strong enough to dissolve metal,
1: Jusko.
17: Capable of breaking down entire meals.
1: Grabe,
17: into the basic molecules we need to survive.
1: Uyala.
17: To protect itself, the stomach builds a fresh layer of mucus every few days.
1: Ah.
17: A barrier between the body and the acid it creates.
1: Oh.
17: Without it, the stomach would digest itself.
1: Uy.
17: Inside, powerful waves of muscle known as peristalsis move through its walls, churning food into a liquid mixture called chyme. Only then does it pass this mixture into the small intestine to extract nutrients. But the stomach does more than digestion. It contains millions of nerve cells, a complex network often called the second brain. This system communicates with the mind, influencing hunger, emotion, mood, and instinct.
1: Grabe, makatalanaga, no? Ang aton gali nga chan, ang ginagamit niya sini hydrochloric acid. Tuman ka kusog nga makatunaw ini bisan salsalon. Ugaling makatalanhaga kay ang disenyo sang aton lawas, kada adlaw may ara mucus. Magambal ka mucus inang dulo na puyot nga laway bala nga gahanig sa aton nga chan agud indi siya matunaw. So very very interesting kag very very fascinating makatalanhaga indeed ang aton sini lawas. Amuyad to ang aton nga chan. Ari anay, makatalanaga maning balita ya tonight na no ini. May bata gin puwersa mag vape, possibly may marijuana extract, allegedly, no? Gin pa tulon pa sang higko sang karbaw. Na no nga istorya ni? Let's have K5 Berto sa iya balita. Bert, good evening. Please come in. Ah, Wilson. Wilson, sorry, I'm sorry. Si K5 Wilson, gali. Ari ka to antang plaza niya. Ti may itlog na. San o maabot ang pansit? Ari ang balita. Kag-iban pagid, gikan sa Bacoron City Hall. Wilson, good evening. Please come in.
18: K5 Juice, may gabi. Ikan sa may gabi. Masato, sila nagpalamat.
1: Ti musta itlog mo? I mean, itlog mo? Ang itlog sa plaza?
18: Okay lang kay Five Joe sa itlog at awhay man sa giyapon kaga amat-amat naman no nga ginakayo ang
1: nabakulong. Oh, nice. Very good.
18: But anyway, kay Five Joe sa short updates lang kita no sang ato sinipalaputon nga Mascara Festival. So may ara sang tawag sinigani opening, grand opening po sa Patigayunon

0: Fred Jones ng mga concert na pati kayo noon dere sa may tatlo ka festival sites, ang Bacolod City Government Center, ang Lacson Street, kagang Anton, sini nga Bacolod City Government Center. So recall na lang nato na nakita Jones ako sa diin, pati kayo noon naman ang Anton, sini nga Arena Dance Competition.
1: Uh-huh.
0: So may ara kita sa Arena Dance Competition dito na pati kayo noon no, sa SF City Bacolod nga Anton, mani partner kay Kita Jones ang K5U Center Bacolod. So upo din sila naton para sa celebration sa nga Masquerade Festival, kagang nag-sponsor makita to no para sa aning dance competition. So kung ano man na ma-update para kay Pajos no, especially ang natalana para mga aktibidad sa masunod yung mga inadlaw ato lang ina kay Palinto no, sa ato sininga tagpalamati especially sa programa nato sa Larga Vista kay Pajos.
1: All right, sige sige.
0: So kay Pajos amo na lang ang closing update sa Bacolod City Government Center nga ginatuon sa inyo sa mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga
2: Larga Vista.
1: Ang balita ni K5 Wilson Villan naging dalaman sa inyo sa kalwan sang DTX 500. Ang DTX 500 amo ini ang duro sang antioxidants nga nagauli sang ginakawat nga baterya sang free radicals sa imo selula nga a. Tungod ang DTX 500 kargado sang antioxidants gikan sa duha gid ka sangkap di sugar cane extract kag dahon amargoso. Gani kon mas damo ang antioxidants sa imo lawas, mapunggan ang pagtuktok sang imo karawasan, gani magano ka pa. Pangita na sang DTX 500 kag pangapinan ang imo karawasan kontra sa baratian, labi na nga karon nga may El Nino kag tig-ululan. Magabalik kita dugang pagid nga mga balita, pakaligad lamang sining.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
2: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mighty C. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Bad! Oh, my condition na priyaw?
10: Ah, oo, good pre.
9: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
10: Nag-maintenance ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
9: uy,
10: kag Vitamin D3.
9: Nga nagabulig pabakot sa aton tulog.

0: Laan.
1: Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
0: Sige, priya! Mahingagaw ko, anay. Baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre!
2: Dr. Pinoy! Squalene Capsule!
3: Mabakal sa mga butika!
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
10: Let's go. Go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy.
12: Charmy. Let's go with the flow.

0: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayong gabi lang galik kay nang Elena Publico, kagtanan nga mga opisyales sang Purok Yan Sundos dira sa Barangay Mandalagan. Mayang gabi man kay paring Alan Vergara, advance happy birthday kay Luis Peña. Kag mayang gabi man sa kay kagawad na ni Castor and family, dala na si Miss Ligaya Castor, kay Vebs, kay Kara, kag kay Toto George. Dala sa na si paring Johnny Jimeno and Irwin Velasco.
0: Larga Vista.
1: Mayong gabi kay Ma'am Choli Culado. Happy birthday kuno sa Barangay Felisa, Senior Association President Tita Febi Istoya. Ba gusto ko man mag-istorya later on sa mga senior citizens. Pero kiti, whether you like it or not, bag-ong nga face in isang kabuhi. Dira man ko pakadto eh. Kabalo man ko sina. Ma'am Choli, mayong gabi gid. Salamat kid ha. JJ Bacalo. Gapamati lang siya kuno galantaw live. Dira sa Villa Angela, si June Langgali. Alright, si Berto, ara? Alright, katuan ta. Si K5, Berto Gakit Jr.
0: Larga
1: LV Vista. Kalumba, dala na si Lilesta Laurencio. Dira sa Banwa, sang Kawayan.
0: Larga Vista.
1: Ari katuan ta si K5, Berto Gakit Jr. na nung balita, SNA. Makalilibog, inigin ano ang 10 anyos nga bata, nga lalaki, gin pilit kuno mag-vape, possibly marijuana extract ang ginpagamit sa iya. Dispues gin pakaon siya sang higko sang karabaw. Nano ini nga balita? Let's have Kay Alberto sa iyang report. Bert, good evening. Please come in.
2: Kito Jones, ang nagkara na entry ang
1: Bert? Kita ko gid ang imo video. Sino tong upod nyo?
2: Man.
1: Atong video ba lang nga dako gid problema mo?
2: Tao. Sila ni ano ta ang igo tay.
1: Ah, enjoy ko ah.
2: No.
1: Sige, sige.
2: Ay na nagpatulong sa task may barangay Vista Alegre at okay. Mga ton reklamo. Ah, sang tiya sa yasining nadlos. Matapos nga din ang puno ya katuig ka hinablos ka bata gin pa suyot sa nga marijuana ang muning nga una nato yung mga nakuha information at sa pagkanto nato dito kanina na kita nato ng bata araman sa gulong nga balay pero sinagang pa ayo-ayo pa ay tinagkasakit ang siningat gan kay natapun ka sa service sa legreman sunod sa istorya pagka pagnanon kung sa tiyat ng bata hiling na atang stress ng mediator niya hapon nagkahamang sa mga bata sa kwasi at sinaplay sa nangyari lang sunod sa bata dugin na at sinakunok pagiging tripping tingan at ang pila ka mga lalaki tatlo o apat ka mga lalaki nila kay isa 19 to 20 years old kasi Barbara Julius sa aking pa-yadya, ginpasuyot siyang electric smoke pala. O kung yung tubig-bit ko, no? Pero ang sabot ko, no? So, sa ila, marijuana, paano matiyaw ka pala marijuana? Try ba natin singing? Pati-sting niya kung
1: pagkakit. Bert? Bert? Uy.
2: Yes.
1: Bali ang gwa, ang iya sinigin gamit nga vape o ang juice marijuana extract do amuna?
2: Yes. But,
1: okay. Sige.
2: So, ang natapon eh, ang ginabang search na bata, pag sunod siya ko, no, sunod sa iya, hindi niya yung ulo, kagagap ng hangta, kinawa, ay, tulog kagamobra, kasi git ang bata, kagangalipong, paglipong ng bata, inagintitingan, pag nila, ginabuyan nila, kagipakaon, sa itura, sa, ano, ito sa karbaw, amuning allegation, sa
1: itura, ha? Ay, nano na, Iman. Ay, Diyos ko.
2: Kaon, ang ito sa karabaw, nagpagkapit sa piyato, itabangan na sa mga taon, nagkita niya rin na blus, sa lipong na, kapanglapsi, sa pamuti. Kaga, nung nagkutog, ay, di wala rin siya, alim mo, sindala nila ini, sa may hospital, kaga, sinagalain kita ng umat sa tingin niya, pag na sa siya, actually, split kita na sa siya, laki na sa kasi pero si
1: Bert? Bert? So practically abandoned ini, pinabayaan ining bata?
2: Siguro sa gigitanan. Pero si Araman ng Kiga yan.
1: But even then, hindi yan niya legal guardian mo. Mayo lang kay dagmayo buot sang tiya nga bantayan niyang iya hinablos. Pero wala niya gintugyan sa iya sang nanay o kung tatay. Ahay kaluoy man.
2: Bilang
1: pagkatiya na lang ng ay. Ay, Diyos ko. Sige.
2: Sige, God, ang kapayag ang iyakay na sa may interview sa
1: T5. Sige. Alright, katuan tang tiya. Danay, why ko no, David?
2: Sa El Casigador, kina na itong
1: Delenged kay ginapangita ni Toto Remuel. Candy, hold on. All right. Anyway, yari ang tiya sa interview ni Kay Fabetto.
3: Nambali pa kung sino ang nagpasuyop sa iya.
4: Suyop sang?
3: Sang buta no na daw dip bit na pala ka no.
4: Babe.
3: Oo. Oh,
5: ingambal na sila sa ako nambali la cards.
3: Cards ka no na.
4: Ano, marijuana na, hindi?
3: Ang buto, wala man kong idea.
4: Ha?
5: Marijuana. Naambig ng vape blast. Kasi may impon na lang ng marijuana.
4: Amo uy! Bado, ano, pero di, hindi na mabalbing ng marijuana. Pero di, pa vape siya, di pa smoke siya. Ano na tabo na yun?
3: Wala ko idea sa iya. Kay, nakita ko si Aya, puno na siya katay kakarabaw. Tapos,
1: ay!
3: Nang lapsi-lapsi siya. Tapos, wala na, likong na siya.
4: Lipong na siya.
3: Mm. Sige, dala mo din siya. Gindala sa, hindi, ano pa na, ang balansya, kaga mga polis, yung katuan pa to, ang nag...
4: Di ba tagal man yung polis na yun?
3: Oh, may polis na yun, taka gano'n, ang ambulansya.
4: Okay. Di, ano na tabo, mga exact, ano oras gid ni na
3: mga 3:30 gid.
4: Sa hapon?
3: Oo.
4: Okay, gaano to siya, how?
3: Simula ko, idea, kaya din sa school. Pero
4: dumalagaw-lagaw lang, bin, dugatabay-tambay.
3: Hambalya.
4: Oo.
3: Siya nga no, sang gina-interview ko sa ang hambalya nang dito sila kanu permit, amo na sila kanu mga kabataan. Di wala man ko idea kung pila pa ang ginaano nila. Kung pila pa kabataan ang ginaano pa nila na pa-take sa amo sina kay ti siya gani kim statistics nga ya pa.
4: Naka, ano sa ti ano na nakipakita kani sa mga tao ani na kilala niyo ni
3: kasi. Hindi ko kilala kay hambalya sa dito sa may gym to ta.
4: Taga diri man lang.
3: Din, sa pero dito, oh.
4: Taga dira, oo.
3: Sa may babaw ka, no?
4: Mga pila edad nila, mga bulubanta mo?
3: Pila edad, Samuel?
4: Mga 18, 19. Okay. Sige, so anong mambal mo sa ila? Subong bilang tiya, ayaw man ka guardian isang bata ka, ni?
3: Ang mambal ko sa ila, tani, sa tungod ka bata, panikatama. Tani, sila lang anay, nagsuyop. Wala tani ni laging pasuyop ning bata. Kasi syempre tungod
1: ayo.
3: Alin sa eskwelahan, gin sa eskwelahan pa ni laging pakaapan nila tay ka karbaw. Kaya ano bala kasakit, wala. Ang Iloy, wala man diri, Bulagay man.
1: Uy.
3: Ang amay, ato sa Iloy, Ilogo, bala construction.
1: Ay, Diyos
3: ko. Ang optipan sila, ang tiyo na lang nila, kagang magulang niya. Tapos, amo pa nang natabo sa iya. Sabi mo, ano kasakit, balang bata, pasuyupon. Sakit na sa akong, kaya damo man ko bata mo.
1: Ay.
3: Kaya mo wala naman ba? Kukabay pa nga, madakpan, nakamutani.
4: Kaya ang mga ginikangan, sino yung minisahe ikaw sa utod mo?
3: Amo na ganit dapat, ang kabay pa nga si Rin magpakita. Nga dapat iya ni obligasyon sa pabata iya di. Si papangita ko, text, tawag, wala ko idea. Kung... ako, gabaligya ko isda.
1: Ay.
3: Ging tagaan ko tiyansang ako niya hinablos. Kahit di, wala may maupod sa iya. Di. Dapat isa ka, dapat ang Iloy ginang mag-guide sa iya. Kabay pa rin nga, ikaw mag, ano sa iya ni Ren. Kay damo pa rin nga matubang pa sa bata.
1: Bale ang Iloy wala gidya kita asubong. Bert?
2: Ibang girls, ang Iloy abi buhay na gidya mo sa pabaysa naman ko no. Panawakan niya siyang iya. Ang iya si niya bata mo utod si Pondi or pag-awin niya di matala na bala kung sumuling utod hindi sa nanay sa bata no.
1: Pero utod ya gid niya o bayaw ya lang?
2: Utod gid.
1: Utod. Wow, Diyos ko. Pilang edad sang Iloy sang nagbata aw?
2: Way ina wala ta pa up na gid ida sang
1: Iloy. Okay lang. Oo.
2: Pero ang bata si pero sunod din sa mo, sa may pamilya, sa iba na lalaki, ining alaw ang nanay at pinotiway matatatani magsasay ang mapal sa gigiti ang bata ati niya nakay pi tawag antar ang ati ng piyuliyo lang sa matapupo ni tiya niya matapupo ng tiyak palari.
1: Hello Bert? Okay sige balikan ko ni sa Sunday. Kay ti ibaloon ta ko na no ang disposisyon sa siling bata, ti by now siguro dapat kupon na nisang DSWD. Ay Bert, anong disposisyon sang barangay kag WCPD?
2: Ang barangay, usisaon, isang barangay.
1: Nice. Oo. Kag may vouchi man nga desk kada barangay, hindi ba?
2: May vouchi man.
1: Oo. Kag may ara, gali, Bert Quanbert, LCPC, Local Child Protection Council. Oo.
2: Ang nagbayad sa hospital sa bata.
1: Very good. Very good. Hi. Ay, Diyos ko. Sige.
2: Ang information, patayang sa iba nga ito sa Kapag Program sa KBGSFM Kulod. Pag-visa pa doon, si KBGSFM, hindi maisip ako si Berto Gakit, KBGSFM.
1: Domingo naman kita-kita na kay Kumo last day naton this week sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Ethan Sarmiento. Andremuel Alcantara, Julius Maravella, salamat. Good night. Para sa kampiyon nga balita kalingawan, kag matud nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
6: Lorga Vista. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kag gantin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Trip Bio Adlaw-Adlaw DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may Ampalaya Extract na bugana sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, no. Nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
11: Muter na Max. Muter na Max. Max Epic.
12: Ako kali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
13: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
14: Mapakal sa malapit na butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka one round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
19: Number 1.5 K5 News.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
21: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
22: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
23: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
24: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
22: Hindi lang gani carots.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
22: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulos.
21: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
21: Siling na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
22: Basta.
21: Ano na yung interval?
20: Maedukar ka pa.
21: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ka B-complex, dayo ka sa depression.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Mga suki na to nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts, no, sa aton utok, no, pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy kag mga kabataan, no. You listen kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton himbaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod ta sila nga diskusyon karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
25: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C, Tags for Biotic.
0: TTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ng blood sugar level? Mag TTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na. TTX 500.
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan naginom ka?
4: TTX 500.
3: Kina nalang subong imo sugar?
2: Pagtigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
0: gito. TTX 500.
22: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sila nga diskusyon, ang imo nga brain ang nag-process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
25: Unahan ko, Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila dito 500 kag mighty set lang.
22: Dapat.
25: Ang pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga, ah, ang aton utok yung pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
22: Husto.
25: Imagine, 20% sa oxygen nga atong ginahawa, nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sa husto. No? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nag-produce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
22: Higo.
25: Kag mga latak, ah, higo. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol ini ang magaguba sa imong nga selula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan. Ang imo nga brain neurons o ining selula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, perme na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, mighty C or pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
22: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Doc, ang brain fully formed na.
25: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
22: Kagalik.
25: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection. Gani, ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until the reach sa ilang nga gitawag teens.
22: Gusto mo gali na, no?
25: Ang, ano,
22: ang adult.
25: Ang adult, kag ang ano, bata pa gid. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang vitamina sa brain. Amo na gani, permi nato madumduman mga kaluluhan nato, nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas.
22: No,
25: kay isa na sa mga importante ang antioxidant.
22: Food for the brain.
25: Food for the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bi, mga bakabataan ko, Sir Jim, pinapainom ko, ginaditin, 500 adlaw-adlaw, mighty C, pure C, para ma-enhance ang ilang nga gituwag interconnectivity sa brain.
22: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour,
25: perte,
22: ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, gali, Dr. Ramil.
25: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or mano, ano bang namin ngayon?
22: Gulpibi nga mapunggan.
25: Ini ang nagaresulta sa gito ang epileptic seizure o kon kuyap.
22: Ginakuyap, glikal.
25: Di ba, may mga kilala ka mga muna. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir GP, sang utok ang enough nga supplementation sa gito ang antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C, has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain ganyan kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imong mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C ka regularly. Muna ka importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaron.
22: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inabla nga kung gulpi ka mag-inom cold nga tubig, sakit na imo ulo?
25: Actually, ang tawag na Sir GP is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa ang receptor sa imwalingag-ngag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga maugat sa brain. Hmm. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na bugnaw katawa?
1: Oo, oh, sakit mo.
25: Sakit ulo. Kaong ka-ice cream?
1: Sakit ulo.
25: Yung mga bugnaw. Mm. So, ang nami nga himuon is, inom ka na yun sa hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
1: Mm-hmm. Bangod mm-hmm. nag-generate kali isang electrical.
25: Mm-hmm. May connection.
1: Gani. Bangod nga nag-generate kali isang electrical impulses, ang brain doc, ano kadako ang electrical power plant sini?
25: Actually, around 23 watts, Sir GP.
1: Ay, no? Bigali, no?
25: No, as in, mapasiga sini ang isa kabumbilya. Kaya inang electrical power ang nagakaubos.
1: Uy!
25: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
1: Nice.
25: Nga, paborito kag gid sa tanan nga part sa bilog nga adlaw ang tulog. 8 to 9 hours.
1: Mm-hmm. Mm.
25: That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulse sa GP amo ang nagapower sang connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost.
1: Mm.
25: Mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours.
1: Mm.
25: Ganabi imong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayong makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, may TC, pure C, kada adlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamage sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya lipat-lipatan, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sisa, kadlo kapila ka mag-inom
7: sa DTX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
5: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nalik kami sa DTX 500. Ayun ko ginibatya.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidya. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C,
26: mapalit sa mga butika.
27: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
30: Iloilo City,
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Roa City,
29: atubang sa PLDT McKinley Street.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: San Jose Antique,
30: Juan Tiong Building,
29: Barangay 8, Bagumbayan,
30: fronting kay Sun Mall.
29: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
30: Kulasi,
29: National Highway,
30: kilid sang LBC.
29: Clinica de Alternativo Medicina,
30: Kabangkalan Branch,
29: located at ACM Building,
30: Texas Street,
29: Corner Bread Box,
30: Kabangkalan Public Market.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Sagay City,
29: Radyo Bandera Compound,
30: likod sang Pag-ibig Office.
29: And
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Bacolod City,
30: Ernai Street,
29: fronting Paglaum Sports Complex.
3: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hakwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta? Ini ang mga physical activity ang nag-promote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, ha? Mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
25: Lain gid man Sir GP kung loaded ka sang gitawag antioxidant sa okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo Sir GP.
1: Amo
25: na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar sini ti ang banya takna na mo tungod sa pabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka, DTX 500, kag may tisig, kay paari hasta subong, pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market, mahal man eh. So, DTX 500, kag may tisig or pure si, may kay kompleto inisang ito ag nutrients nga kinanglan sang imulawas, labi na kun, aktibo ka sa sports o kun exercise.
5: Mm-hmm. Ang pag-inom sang DTX 500, kag may tisig, ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag hindi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism, a good madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
25: So, kaon ka mga ano processed food, di ma-obese ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color, kag of course, preservatives. Suno sa 2011 research analysis ang World Council, World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nagkaon sa processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gid nagkaon sini. So by religiously taking sang DTX 500, mighty C pure or pure C every day, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag mighty C or pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gituag cancer. Mag DTX 500 kag mighty C ka na adlaw-adlaw.
6: Information sa ikaayong lawas.
1: Prevention sang cancer. Mm. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok?
5: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mamakan sa mga butika.
25: Sa mga gapangita, Klinika Diopress, sa Bilabola, sa Arana. Mga kwana, sa mga butika.
5: Butika.
25: Sa mga aton nga, no? Aton nga...
5: Clinic.
25: Stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mong kantoda kag check up subong adlaw, no? Kag sa Kabangkalan, no? Schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan importante Sir Kevin nga kung mga pigid man ta inang kape nga gapataas ang imo nga antioxidant.
10: Kape na healthy.
25: Naka-detox ka. Kape na may antioxidant ka pa. Iwala sang iban Sir Kevin.
10: DTX
25: Clinica, DTX Coffee Mix. And DTX Coffee Mix, ya pwede damo ka, pwede damahimo, no? Pwede mo nga dugangan sang kapsula sang DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribayo.
5: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula, no?
1: Extend.
5: No?
10: Ibobod.
1: Cocktail.
25: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balatian, diabetes, we recommend iningitwag DTX Premium.
5: DTX Coffee Mix Premium.
25: Ang DTX premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia. So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga, pang namigid niya pang cancer. Pero, may ibang nga kape, Sir Kevin.
5: May katatlo kita nga kape, no? Ang prebio coffee. Ang prebio coffee, ang kape, nga may probiotics fortified with prebiotics. Nga may prebiotics? Kaya ang prebiotics, ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics. Para maski sa lawig nga tinion, buhi, Japon ang imo nga probiotics. Kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami, kag nagabantay sang imo nga gut health, kag nagaboost sang imo nga immune system.
25: Mga sorabs, kag slorabs, try nyo bla, prebio coffee. No, feedback mo dayo, no? Kung ano
5: namit sabor.
25: Amo na. Kag siyempre, Sir Kevin, nila paglipatan. Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mo makapamasay ka kada simana.
5: So nami ang DTX Herbal Oil, no, kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles, makakas, mapagwa. Kaya mo nang gapasakit sa inyong lawas.
1: Kag may choices sila.
5: May choices sila, Sir JP. Duwa ka variant. Lemon scent kag lavender scent. Ang lemon scent, nami ni siya pampanami sa inyong mood, gapahapi sa inyo. Pero kung gusto nyo medyo relax ka mo, nami inyo tulog, ang lavender scent. No?
30: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
9: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
1: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow.
30: DTX 500.
1: Sige, so we'll talk about D3 Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3 Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
11: Talk ni Doc.
5: Thank you, Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo, no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang klinika D3 Bio kag klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood, suno sa mga datos, no. Kag ang high blood, no, or ang hypertension, pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat kaparte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan, no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem ang klinika D3 Bio kag klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
25: Kinatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3 Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now high blood, pag may high blood ka katong as lawas mo pakadto na sa kuan mo,
1: syempre lulubngan, delikado na yan.
25: The walking time ba? Walking time ba? Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong nga BP, kung kaya pagin nga every hour or pila ka oras na, checkon mo gid kay nga man. Once nga hindi na control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala kabalo. Nga high blood.
1: Ibot ka lang, guba na kidney mo.
5: Muslim, ban sila dok na kulbaan magpa-check up.
25: Especially kung may white coat, white coat hypertension, blinding pa lapit pala sa doktor, kita lang sila sa
1: taas PP ya.
25: Nahiblan na dahil. So, delikado. So, paano ang Spore Biotics kag ining D3 Bio makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium, kinahanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano ang flow. Pero ang magnesium, hindi ma-absorb kung wala si probiotics o wala si Spore Biotics, kag wala ining gitawag D3 Bio. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka D3 Bio, kag palainom ka Spore Biotics. Hapos ang absorb, gamit gina siya. Kag ang nami pagid, ining gitawag Spore Biotics, ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw, 6 lanes nga highway ang kuan.
1: Dasig lang
12: ginapalapan.
5: Relax ang imo.
25: Relax nga, ang imo nga, no, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka Spore Biotics kag i-combine mo sa gitawag D3 Bio. Ti kung ini nga mga ano, ini nga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano,
5: trabaho.
25: Ang trabaho sa imo nga kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So, in short, ibagin niya kung palaino man ka Spore Biotics, palaino man ka sang D3 Bio, kaya nga, malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kaya nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre, itong mga bad cholesterol, matama itong to, kakas sang good cholesterol nga makita sa D3 Bio.
30: D3 Bio, problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, at D3 Bio. Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Visio.
11: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gidang resulta subong normal na gid.
30: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butga. 90C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
30: Mighty C, mapalit sa mga butika.
13: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
30: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
30: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Mm-hmm. So amuna, Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle-induced hypertension? But silingon, nagka-high blood ka, bangod yung imong lifestyle. Mm. Pero ang probiotics nga halin sa Clinicas Probiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang Probiotics nga ara sa Clinicas Probiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud indi na matagaan tsansa nga magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3 Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. Kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatuga sang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3 Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sininga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinicas Probiotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardya, no, kung may gwardya hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinicas Probiotics ang pinaka-epektibo nga pagbutang naton sang gwardya para sa aton nga ikaayong lawas. So amuna ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3 Bio kag Clinicas Probiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tuga man balas ang imo nga unhealthy lifestyle or tuga man sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
15: Kaya kung niya, ano, wala pa ko kaya high blood niya, gainom na ko sa probiotics kag D3 Bio. Mahay blood ka pa? Mahay blood ko, guro, kung hindi na ko kainom eh.
1: Naman nila nga, an ounce of prevention. She's worth about of cure.
15: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
1: Correct.
5: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
15: Ang D3 Bio kag ang Probiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga, nami siya i-combine, kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay kagaw. Probiotics na.
1: Gusto?
15: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics.
5: Sporbiotics man, sa H. pylori.
15: Patay, kagaw nga magpatay, fungi, Sporbiotics.
5: Sporbiotics man.
15: Kung i-combine mo sa ditribayo kag Sporbiotics, no, kaya niya nga patyon ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom ditribayo, palainom sang Sporbiotics, di, wala ka pinworm.
5: Way ka la parasite.
15: Mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi ginikanan ti mosli ka bataan, sila gid biktima sini mo. Mga hindi proper ang hygiene.
0: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no? Hindi magabog tapos hindi istarambla sang kagaw, no? Mag oil pulling kita, no, sang klinika ditribayo, no? Kung sa Dr. Mel gina pares kung ginausap wala niya ang Sporbiotics, no?
15: Kaya ako nagsam, wala ko ginausap, itakaan ko gisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, daw nagkaon lang ko kuhana.
1: Ipatesting ko ni Dr. Ramil, sang powder form yun lang, ginkakasa kapsul, dito ko nami, laman.
15: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kuhana siya mong
5: fructo-oligosaccharides.
15: Tamis gid man siya. Kaya pagkaon na sa kuhan, probiotics.
0: Tignan na patay niya na, Sir Kevin, ang ginatawag Streptococcus mutans, yung mga kabangdanan sa pagtubo sa tooth decay, no? Dental caries. No? Kung naka-klinika ditribayo kakag Sporbiotics, malikaw ang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sa iya caprylic acid kag lauric acid, no? Nga ra sa ditribayo, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kung kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
1: Tingala ka o kisa nga agakatubuan ka bla iwit-iwit kung kisa kang kersor na blang mga
0: init-init.
1: Init-init? Habi mo to sa init-init? No. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag-folate, kag-iron, kag-mga B-vitamins. Ang pinakadako gid ngayon ng danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So, anong makabuli?
15: Siyempre ang probiotics.

0: Tundanan mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto ng mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantot sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. So, buong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sang akong nga panim. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
7: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
8: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
9: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito

0: ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Mga kapamilya, mga suki, na mga tagpalamati sa aton mga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon naton ang Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa aton mga palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balaan ng mga pulong. Kamusta ka mga tanan? Kabay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyong relasyon sa Diyos. Kaya mo niya ang pinaka-importante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginatag sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton naman ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid na ito na siya pagkalipatan, kay diri lang ang Ginoo malipay sa aton nga tanan. Wala na kita nga sa tanan nga managkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mga ginagamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta na ang Diyos na luoy sa aton. Muna nga dalayaon siya sa sini na diyon. So sa hindi bagid kita magpadayon subong sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasagatasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay, na kami po'y inyong iningatan at pinagkalooban ng pagkataon na kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas man siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, kaya din higit sa lahat ang CEO, Rukamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial and protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga kasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Parin kita subong maguturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sabog. Now, ang manog sabog, kung basahon ta ang inisya nga paanggid, makita tani siya diri sa kapitulo 13 bersikulo 1 hasta sa unhan diri sa Matthew. Amuni, aton basahon, pamatian ninyo. Sa tatong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan kag naglingkod kag ang bugos nga kadamaan nagtindog sa baybayon. Kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid nga nagsiling. Ang manog sampog nagkadto sa pagsampog. Kag sang nagsampog siya sa ila sing ang iban sang mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duog. Diin walas sila sing madamo nga duta. Kag sige layon nagtubo sila. Bangod nga wala sila sing madamo nga duta. Apang sang nagsubang ang adlaw nalayong sila. Kag bangod nga walay gamot nalaya sila. Ang iban nagtupa sa mga talungon. Kag nagtubo ang mga talungon. Kag naglumos sa ila. Ang iban nagtupa sa maayong duta. Kag nagpamunga. Ang iban isa kagatos kapilo. Ang iban kanuman. Ang iban katuan. Ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati sila. Niyan, nagpalapit ang mga gintutunan. Kag nagpamangkot sa iya. Nga abala, nagapamulong ikaw sa ila sang mga panggit. Amunay nga makaturan. Atong ginatunan din nagligad, nga ang nagamit si Kristo sa mga panggit. Kay gali ka, mas dasig tanin nila maunawa, maintindihan, mahangpan. Kung magagamit ka sa mga simple nga mga ilustrasyon, ginagamit ni Kristo ang mga panggit, ang mga butang langit nun para sa mga butang nga dutanon, nga mahangpan ang mga butang nga hindi makita sa mga butang nga makita. Amo na nga diri, samtang nagapamangkot ang mga gintunan, ang sabat ni Kristo, amo ni, nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sa mga tinago, sa ginaharian sa langit, apang sa ila, wala nahatag. Isa ni siya. Kaya ang may mga iya ginhatagan, kag magabunga siya, apang ang walay iya, bisan pa ang iya kuhaon. Bangun sini, nagapamulong ako sa ila sa mga panggit, kag sa nagatulok, wala sila makakita, kag sa nagapamati, wala sila makabagit, kag wala man sila makahango. Natuman sa ila ang tagna ni Isayas nga nagasiling, sa pagkamatuod, makabati kamo apang indi gid makahango. Kag sa pagkamatuod, makakita kamo apang indi gid makahango. Kay ang tagipusoon, sining katawhan, ginkibulan. Kag ang ila mga igdulungog, halos makabati. Kag ginpiyong nila ang ila mga mata, basi makahangop sila sa ila mga mata. Kag makabati sa ila mga igdulungog, kag makahangop sa ila tagipusoon, kag magliso agod na ayuhon ko sila. Habang bulahan ang inyo mga mata, balik gusto sa iya mga itutunan, kag makakita sila. Kag ang inyo mga igdulungog kay nagapamati sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga madamo ang mga manalagna, kag matarong nga mga tao, nga naghandom sa pagtanaw sang inyo, ginatanaw, kag wala makakita sini. Kag sa pagpamati sang inyo, ginapamatian, kag wala makabati sini. Ano ang butang balog diri sa ginhambal ni Kristo? Nabasa tanan ni diri sa Mateo 13:17. Damo sa mga manalagna, mga patriarka, luya gintani nila nga makita si Kristo personal. Pero wala sila makakita. Pero pertika suerte sa mga apostoles, sa mga kay, nakita sila personal, nakita nila personal si Kristo, nabatian nila personal si Kristo sa tanan niyang ginahambal ng mga butang langit nun. Gingamit ang ilustrasyon, mga butang nga dutanon. Amo na nga, parte ka suerte sa ila. Bisan kita subong. Nga nung suerte kita, bangun kay ara na sila bilang halimbawa sa aton. Sa mga nauna sa aton nga mga heroes of faith, mga bayani sa pagtuo, amo na tani na ang dapat naton nga intindion, hangpon naton nga aman, kay kadako-dako na nga suerte nga may mga gingamit ng Ginoo sang una nga mga ahinti, bilang ahinti, mga bayani Dayon, amo na to sila tani ang aton nga halimbawa. Amo nang diri, sa ginbasa ta sa versikulo 17 nga ginahambal ni Kristo. Bulahan, nga man, kay may damo nga mga manlagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sila sa pagtan-aw kay Kristo kun tani, pero wala sila posibilidad, walay pribilehiyong makita. Pero ang mga apostoles nga nagapamati kag nakita sa iya, kaupod pa nila permi, adlaw kagabi. Busa, ang balik Kristo, versikulo 18, pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa manugsabog. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong na nungod sa ginharian kag indi niya paghangpon, nagaabot ang malaot kag nagaagaw sang ginsabog sa itipusoon, amo ini ang ginsabog sa igad sang dalan. Lantaw ni subong makaturan. Pwerte kasako ang kadaman. Mamati ka nalang tani. Kaangayin rin sa aton nga palatuntunan, mamati ka nalang tani sa radyo. Hindi na ikaw magbasa. Hindi na ikaw ang magpaathag. So, imo na lang batunon, imo na lang hangpon. Pero wala, kasako kayo. Kalabanan, labinas pamatanon, naga-Facebook, naga-Messenger, naga-hampang, kung ano na lang inaimo nila. Amo na nga, swerte na tani, pero wala, mangin malas. Dayon, sa bisiklo 20, kag ang ginsabog sa batuhon nga doog, amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon, nagabaton sini nga may pag-intsyende. Ha? Dari. Amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon, nagabaton sini nga may kalipay. Lipay sila. Pero, apang walang gamot sa iya, kundi nagaparayon sa Diyotay nga tiyon, kag kon mag-abot ang kaimpitan o kon panghingabot, nagalabot ang kapitpitan, nagalabot ang panghingabot bangod sang pulong, sa gilayon, nagakasandad sila. Ha? Muna, dayon kag ang ginsabog sa mga talungon, among inisya ang nagapamati sang pulong, apang ang mga pagpahimudos, panghimudos sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad, nagalumos sang mga pulong, kag nangindi mabungahon sila. Kagin sabog sang maayong ruta, amo ini siya nga nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Sa pagkamatuod siya nagapamunga kag nagapatubas. Ang iban sa isa kagatus kapilo, ang iban kanuman kag ang iban katluan. Paagi sa panggid sang manugsabog, gilaragway ni Kristo ang mga butang sang ginharian sang langit kag ang mga buluhaton sang dako nga manunong mangunguma para sa iya katawhan. Kaangay sang isa ka manugsabog sa uma, siya, si Kristo, nagkari sa pagsabwag sang langit nun nga uyas sang kamatuoran. Kag ang iya panggid nga panudlo, mismo amo ang binhi nga sadiin ang labing hamili nga mga kamatuoran sang iya grasya ginsabog. Bangod sang pagkasimple sini, ang parabola sang manugsabog wala ginhatagan sing bili subong sang dapat. Gikan sa kinugali nga binhi nga ginhulog sa duta duyag ni Kristo, nga tuytuyan ang aton mga unahuna sa binhi sang ebanghelyo, ang pagsabog sini nagresulta sa pagpabalik sang tao sa iya katutum sa Dios. Siya nga naghatag sang paanggid sang dutay nga binhi, amo ang soberano sang langit, amo ang pinakamataas sa langit. Kag ang amuman nga mga kasuguan nga nagadumala sang dutanon nga mga pagsabog sang binhi, nagadumala sang pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Sa igad sang dagat sa Galilea, isa ka grupo ang nagtipon sa pagtanaw kag pagpamati kay Jesus. Isa ka malangkagon nagapaabot nga kadaman. Ang mga masakiton dito, nagahigda sa ila mga banig, nagulat sa pag-presentar sang ila mga kaso sa iya atubang. Ini ang ginhatag sang Diyos nga kinamatarong ni Kristo sa pag-ayo sang mga kailo, sang isa ka makasala nga rasa, kag ginsabdong niya karon ang balatian, kag ginpalapnag sa palibot nila ang kabuhi sag kag kapagros kag paghidait. Samtang ang kadamaan padayon nga nagadamo ang mga tao nagadinagusok kag si Kristo tubtob nga wala na sing lugar sa pagbaton sa ila. Niyan nga naghambal siya sing isa ka pulong sa mga tao sa ila mga sakayan pangisda. Nagsakay siya sa sakayan nga nagahulat sa pagdala sa iya sa tabuk sang linaw kag ginsugo ang iya mga gitutunan nga magduso sing dutay gikan sa duta. Naghambal siya sang kadamaan sa baybayon. Sa kilid sang dagat, nahamtang ang matahong nga kapatagan sang Genesaret. Sa pihak sini, nagataas ang mga bungsod, ang mga bungyod, kag sa banglid, kag kapatagan ang mga manugsabog, kag mga manug ani masak. Ang isa nagasabog sang binhi, kag ang isa nagaani sang una mauyas. Sa pagtanaw sa talanaon, si Kristo nagasiling. Yari karon ang manugsabog, ang manugsabog naglakat sa pagsabog, kag sang nagsabog siya, ang iban nga mga binhi nagtupa sa igad sang dalan, kag ang mga pispis nagabot kag gin kaon ini. Ang iban nagtupa sa batuhon nga mga duog nga sa diin, wala sing madamo nga duta, kag sa gilayon nagtubo sila, kag wala nila sing wala sila sing kadalumon sang duta, kag sang magbutlak ang adlaw, nasunog sila, nalaya kay bangod. Wala sila sing gamot, sila nalaya. Kag ang iban, nagtupa sa tunga sang mga tunukon. Kag ang mga tunukon, nagtubo, kag naglumos sa ila, apang ang iban, kag nagpamunga sing maayo tungod sang maayo nga bunga, tungod kay ang iban, kag nagpamunga sing maayo. Isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kapilo, ang iban katuan kapilo. Ang misyon ni Kristo, wala mahangpan o hindi nahangpan sa mga tao sa iya panahon. Ang paagi sa iya pagkari, hindi suno sa ila, ginapaabot. Nga aman, kabalo sila nga ang mag-abot nga hari, isa ka kaliwatan ni David. Si David hari, si David manggaranon, pero sang nag-abot si Kristo, dila sa higad lang o sa tupad lang nila nga banwa. Nga aman, bangod kay ang ginikanan, isa lang ka panday, dayon pigado. Muna nga hindi sila makabaton, hindi sila makapagpati. Muna nga hindi sila makabaton, kag daw hindi amo ang ilang ginpaabot. Si Ginoong amo ang pundasyon sang bugos ng ekonomiya sang mga Hudyo. Ang makahalawhaw ng mga serbisyo sini may Diyos nun nga pagtanggo. Gindisinyo sila sa pagtudlo sa mga tao sa gintalana nga tion, ang isa magakari nga ginatudlo sa itong mga seremonya. Apang mga tradisyon, mga Muslim, kag mga buhat sang mga tao nagtago sa ila sa mga leksyon nga gintuyo sang Diyos magpabutyag. Ining mga bulhaton, kag ining hulubaton, kag sa mga tradisyon, nangin balabag sa ila pag-amo, kag pagbuhat sang matuod nga relihiyon. Kag sang nag-abot ang kamatuoran sa persona ni Kristo, wala nila makilala sa iya ang katumanan sang tanan nila nga mga sahi, ang substansya sang tanan nila nga mga landong. Ginsikway nila ang antitype, kag nag-uyat sa ila nga mga tipo, kag wala sila sing pulos nga mga seremonyas. Ang anak sang Dios nag-abot na, apang padayon sila nga naga pangayo sing tanda. Ang mensahe, maghinulsol kamo kay ang ginharian sang langit malapit na. Ilagin sabat paagi sa mga pangabay para sa isa ka milagro. Mateo 3, versikulo 2. Ang ebanghelyo ni Kristo isa ka kasarandaran sa ila tungod kay nagapangayo sila sang mga tanda sa baylo sang isa ka manluluwas. Nagpaabot sila nga pamatud-an sang Mesiyas ang iya mga pag-angkon paagi sa gamhanan nga mga buhat sang pagpasakop sa pagtukod sang iya imperyo sa mga kagulub-an sang dutan-on nga maginharian. Ini nga pagpaabot ginsabat ni Kristo sa paanggin sang manog sa buo. Hindi paagi sa pwersa sang mga armas, hindi paagi sa masingki nga mga pagpasilambot nga ang gingharian sang Dios magdaog, kundi paagi sa pagtanom sang isa ka bag-o nga prinsipyo sa mga tagipusoon sang mga tao. Ang nagasabog sang maayo nga binhi amo ang anak sang tawo. Matthew 3:37. Si Kristo nagkari, hindi subong isa ka hari, kundi subong isa ka manugsabog. Hindi para sa pagkapukan sang mga ginarian, kundi para sa pagsabwag sang binhi. Hindi sa panudlo sa iya mga sumulunod sa dutanon ng mga kadalagan. Kag kung sudnon nga pagkadako, kundi sa isa kapatuwas nga tipunon pagkatapos sang mapailubon nga pagpangabudlay kag paagi sa mga kapirdihan kag mga kapaslawan. Nahangpan sa mga parisyo ang kahulugan sang parabola ni Kristo, apang para sa ila ang leksyon sini hindi maayo. Napiktuhan nila nga hindi ini mahangpan. Sa kadamaan, ginlakip sini sa mas dako pa nga misteryo ang katuyuan sang bag-o nga manunudlo, nga ang iya mga pulong makatilingala nga nagpabulag o nagapahulag sang ila mga tagipusoon kag nagpaslaw sing mapait sang ila mga ambisyon. Ang mga disipulo mismo wala makahangop sang parabola, apang ang ila interes na pukaw. Nagkadto sila kay Jesus sing pribado kag nangayo sing paathag. Amo ini ang handom nga luyag pukaw ni Kristo agud nga mahatagan niya sing sila sing mas patud nga instruksyon. Siya nagpaathag, si Kristo nagpaathag sa mga paanghid sa ila. Subong nga iya ipaathag ang iya pulong sa tanan nga mga nagapangita sang iya mga pagkasinsiro sang tagipusoon. Ang mga nagatuon sang pulong sang Dios nga may mga tagipusoon nga bukas sa kasanagan sa Espiritu Santo, hindi magapabilin sa kadudulban kung ano ang kahulugan sang pulong. Kung ang bisan sino nga tao luyag maghimo sang iya kaubuton siling ni Kristo, naibaluan niya ang pagpanudlo kung bala inigikan sa Dios o kung bala ako naghambal gikan sa akon kagulingon lamang. 1 City 17 Revised Version. Ang tanan nga nagapalapit kay Kristo para sa mas maathag nga ihibalo sang kamatuoran, magabaton sini. Ipahayag niya sa ila ang mga misteryo sang ginharian sang langit. Kag ini nga mga misteryo pagahangpon sang tagipusoon nga nagahandom sa paghibalo sang kamatuoran. Ang isa kalangit noon nga kapawa magasidlak sa templo sang kalak, kag igapahayag sa iban subong sang masanag nga pagsilak sang isa kasuga sa isa kamadalom o isa kamadulom nga banas. Ang manog sabog naglakat sa pagsabog. Susidlangan ang kahimtangan sang mga butang indi gid mapahamtang, kag may dako gid nga katalagman gikan sa kasingki nga mga tao. Na ang mga tao nagapuyo sing panguna sa mga banwa nga may pader, kag ang mga mangunguma naglakat adlaw-adlaw sa ila pagpangabudlay sa guwa sang mga pader. Gani si Kristo ang langit nun nga manugsabog ng lakat sa pagsabog. Ginbayaan niya ang iya puluyan sang kaligunan kag paghidait. Ginbayaan ang himaya nga iyara sa amay antes ang kalibutan. Ginbayaan ang iya posisyon sa trono sang universo. Naglakat siya, isa ka nagaantos, ginasulay, ginatilawan, ginasulay nga tao, naglakat sa pagkaisahanon, sa pagsabog sang mga luha, sa pagpatubig sang iya dugo, ang binhi sang kabuhi para sa isa ka kalibutanon, kalibutan nga nadula. Ang iya mga alagad sa moman nga paagi dapat maglakat sa pagsabog. Sang gintanyag nga mangin isa ka manugsabog, sang binhi sang kamatuoran si Abraham ginsugo, maghalin ka sa imong duta, kag sa imo mga pariente, kag sa panimalay sang imo amay, pakadto sa duta nga akon ipakita sa imo. Kag nagwa siya, nga wala makahibalo kung diin siya magkanto. Ebrehanon 11, versikulo 8. Gani kay Apostol Pablo, nga nagapangamuyo sa Templo sa Jerusalem, nag-abot ang mensahe gikan sa Dios, maghalin ka, kay ipadala ko ikaw sa malayo diri sa mga Hintil. Binuhatan 22, versikulo 21. Gani ang mga tagagintawag sa paghiusa kay Kristo dapat magbiya sang tanan agud magsunod sa iya. Ang tanan nga mga pagpakig-upod dapat gumon. Ang mga plano sa kabuhi isikway, ang dotanon nga mga paglaom isurrender. Sa pagpangabudlay kag mga luha, sa pagkaisahanon, sa paagi sa pagsakripisyo, ang binhi dapat isabog. Ang manog ugas nagasabog sang pulong, si Kristo nagkari sa pagsabwag sang kamatuoran sa kalibutan. Alin sang pagkapukan sang tawo, sa tanas nagsabog sang mga binhi sang sayo. Paagi sa kabutigan nga mga nga una niya nga natigayon ang pagahom sa mga tawo, kag samo nagapanghikot gihapon siya sa pagpukan sang gingharian sang Dios sa duta, kag sa pagdalasing mga tawo sa idalom sang iya gahom. Isa ka manong sabog gikan sa mas mataas ng kalibutan, si Kristo nagkari sa pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Siya nga nagtindog sa mga konsilyo sang Dios, nga nagpuyo sa pinakas sulod nga sangtuaryo sang walay katubduban, makadala sa mga tao sang putli nga mga prinsipyo sang kamatuoran. Sugod sang pagkapukan sang tao, si Kristo amo ang manugpahayag sang kamatuoran sa kalibutan. Paagi sa iya ang indi madunot nga binhi, ang pulong sang Dios nga buhi kag nagapabilin sa walay katubduban, ginna palinton sa mga tao. 1 Pedro 1, versikulo 23. Sa sinang una nga saad nga ginhambal sa aton napukan nga rasa sa idin, si Kristo nagasabog sang binhi sang ebanghelyo. Apang sa iya personal nga ministeryo, sa tunga sang mga tao kag sa buluhaton nga iya gitukod nga ang paanggin sang manugsabog labi nga nagakadapat. Ang pulong sang Dios among binhi, ang tagsakaliso mayara sa isa sa iya pagulingon sang prinsipyo sang pagtubo. Sa sini ang kabuhi sang tanong ginaputos. Gani may kabuhi sa pulong sang Dios. Si Kristo nagasiling, ang mga pulong na akon ginhambal sa inyo, sila espiritu kag sila kabuhi. Juan 6, versikulo 63. Ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga walay katapusan. Juan 5, 24. Sa tagsa kasugo kag sa tagsa kasaad sang pulong sang Dios yara ang gahom. Ang kabuhi mismo sang Dios nga paagi sini, ang sugo mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Dios. Ang tagsakaliso nagapamunga suno sa iya sari. Isabuog ang binhi sa dalom sang husto nga mga kondisyon kag ini magapalambo sang iya kaugalingon nga kabuhi. Bato na sa kalag, paagi sa pagtuo ang indi madunot nga binhi sang pulong, kag ini magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi suno sa kaangpangin nga kaanggid gid sang kinaiya sang Dios kag kabuhi sang Dios. Maguturan wa naman kita sing timpo nga padayon pa sa aton nga palatutunan, aton tapuson sa pangamuyo. Dakilang Dios, muli kaming dumudulog sa iyong banal na rukulukan sa pagitan ng inyong butong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan napakinggan po namin ang napakahalagang katotohanan. Nawa, ito ay manatili sa aming puso't isipan at makatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Dr. Miloy, at kanyang pamilya na patuloy na pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, at protection. At ngayon din sa lahat ng makauni. At itong lahat ay masamot na langin sa pangitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio!
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5, and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerilee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerilee, umdan na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga naghahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text yun na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa ton palibot. Saliwan, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 or saliwan sa ating globe number 0927-448-940. September o kung October 8, 2026, it's a Thursday evening mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, the one and the only Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jerilee.
0: Kamusta ang mga adlaw sa buong, Lo?
1: Well, still the same. Still the same. Nothing gonna change. My love for you. So para, so good. So good ata. So far. Mayong gabi sa atong tanan. Ako naman si Jay Lolo. Kamustas? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati Goda. Very good ah. Mayo. Kinanglagin mga ka-K5, atong ginda, tagaan siyang importansya. Agaton ni kayong lawas ha. Kinanglan may ara kita sang timpo kag panahon sa pag-uliki dire. Kay man lang atong mga handom kag mga ambisyon sa kabuhi nga makaangkon sang malipayon nga pamilya kag palibot. O kung mga bagay nga mga material abi sa aton nga pangabuhi. Just like matahom nga balay, manami nga kotse, kag manamo nga pundo sa bangko bi. O kung maka-travel ka abroad, kag manamo pa sa mga gusto natong nga handom nga malabot sa aton kabuhi. Inatanan maging posible kag may kamatuoran. Kag malabot naton kung kita may arasang ikayong lawas. Ang kapital naton sa paglabot sang handom naton, aton nga good health mga kakibay. Amo ginaunahon naton subong, ang tanan na maging baliwala kung ang aton nga lawas, wala nag-a-cooperar. Gusto sang imo pinsar, pero ang lawas mo hindi na gusto. Tungod may ara ka na sa masakit o konbalatian. Ang imo lang pinaghandom is mag-ayo ka. Mag-ayo ka. Maulian ang imo nga kayong lawas. Kung nagamasakit kang nagbalatian, ang pinaka-importante sa imo is makarecover ka. Di subong mintas sa mayo pang lawas mo, padayuno natin nga pabaskogon kag i-prevent. Protection lang nga hindi kita makaangkon sang lala o kung masakit o balatian. Pagi sa pagkaon, kapag pili sa mga masustansya nga pagkaon, kag ilimnon. Subong man tagaan panahon ang exercise, ang paglimpyo sa aton og saran kag aton panimalay, ang pagpalayo sa mga bagay nga makahatag sa aton stress, kag hindi magkalipad gid adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500. ang DTX 500 mga ka-K5 nagahatagin sa pagbulig sa aton sistema nga para malimpyuhan. Ginatultol kay kaginapangita iya ang mga toxin deposits nga sa sulod sa aton lawas nga nahamtang para maguba sa aton nga sistema sa pilakadlaw, no? Ginakakasin na nga daan nila, no? Kaginapangita iya kaginapagwa sa lawas ta. Kag-ingkaso ginmamasugata iya ang mga damage ng mga selula o kung may damage ng mga tissues sa aton sistema, gina-repair ya sa DTX 500 mga kakipay. Gina-repair ya kang natagaan sa sustansya kang protection ng magbakod liwana. Amuina ka namin sa DTX 500 mga kakipay. Kaya ginapagwa yagin ang mga higko o kung mga toxins sa aton sistema. Kaya ginatungod, ang iapanakot is ampalaya extract, ining amarguso. May aras ang kapasidad nga magpanubos ang atong blood sugar. Kag ginabantayan nga hindi maglapaw sa level ang atong blood sugar. Kag may epekto siya nga parehas gid sa insulin. DTX 500 subong man may aras ang super antioxidant nga halin sa tubo nga nagabantay man sa atong nga sistema nga hindi mahaligtan sa mga free radicals. Ang katulad sa toxins, ang free radicals, ang tuyo siniing maghatag sang kahalitan sa atong sistema kag magresulta sa masakit kag balatian nga pwede kamatay sa isang katawo. Kani adlaw-adlaw mga K5 hindi gin magkalipad sa pag-inom DTX 500.

Storm now my dishing. Ati Goda, very Goda. Bawal gyapon magtulo ang aton ilong. Ha? Bawal magtrangkaso, magubo, maghilanat, mag-allergy. Sa subong nga panahon, kailan pabakot-bakot sang resistensya, kagpataas-taas ang depensa sa atong sistema. Kay man sa liwat, no, ang sakit kagbalatian ay isa kadako ng risgo para sa atong kabuhin. Kagaya mo ina ang rason nga gina-emphasize tagit sa inyo, according sa report sa liwat, nga ang pinakadako nga porsyento kung kamangdanan nga kapatayang tao sa kalibutan. Tungod sa masakit kagbalatian, magamay lang ang porsyento ng kapatay ng tao subong sa kalibutan sa tungod sa kagulangon bla. Tungod sa tuman katigulang o kung old age yung natawag. So mga kakipay, masakit kang balatian atong likawan kag atong gidhalungan atong sistema nga hindi makangkon sini. Padayon kita nga maghatagid siyang depensa kag resistensya, ilabinagid ang laton-laton bla. Way labot siya nga makangkon kasi sa natural nga sakit kang balatian si Mulawas. Ang iba naman niya halin sa iban, malaton si mo. Di karon kung wala ka resistensya, nakanubo resistensya mo. Kagpigaw ang imo depensa. Dali kay imo latnan bla. Si kilanlan naton sa mataas nga depensa kag resistensya. Ang liabi, ang sikreto, himuunta, inom kita, Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Nagatag sa dugang ng proteksyon sa atong lawas nga para hindi kita madakta, malatnad sa mga sipon o buo. Mga kagaw sa ara sa atong palibot kang ginadalaman sa atong mga chimpo kag aton nga mga kaupod kong isa, no? Mga upod na ito kag mga kilala nga nagalain pa matyag dugay-dugay kan malatnan ka na malang. So aton nga tiyungaon nga everyday especially kung nagabiyahe ka tricycle, no? Madamo ka sa taong ginatubang. Kag grabe pagin kung ikaw driver sa taxi o kung grab o kung in-drive. Kahit isarado ang imoyang salakyan. Pero sari-sari nga tao nga nagasakay sa imo. Huwag kakabalo kung may higko ang ilada pa na pa. O kung bago lang siya nag-ayos sa sulalob. Di siyempre sarado ang imo salakyan na aircon mo. Di ka pulon-pulon ng bakterya in kaso. That's why mahaga halong kita nga mataas ang atong depensa kag resistensya. Inom gin Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa mga ginikanan nga mapisan gin sa pagpatigayon, sang ilang nga mga obligasyon kag responsibilidad para sa ilang panimalay, kag para sa ilang nga nag-eskwela nga kabataan. Nagasalig ang mga pinilangga tang pamilya. So kilanglan amligan tagin ang atong lawas nga hindi mabriya. Kay mabriya gani ang atong lawas mga K5. Pati ang nagadepende sa aton mapiktuhan man. So everyday kinanglan naton, sikreto ang niyabi. Inom lang kita Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Tagahay man si Toto Sindaya, no? Kiti siyempre nagapatigayon sila sa ilang pag-eskwela, sa ilang pagtuon, para man na sila nga masanag nga palabuton, no? Kang isa ka mga hindrance, mga kakipay, ang upang sa mga kamataan naton is siyempre ang makangkon sa masakit kang balatian. Ang ilang handom para sa ilang palabuton, nagahulat nina mo. Nagahulat nina yan. Kilanglan at nilang padayon sila nga mag-preparar kag magkondisyon ng ilang alawa sa pag-abot sang panahon, pwede ginilang maangkon ang ilang mga handom. Kang inaya, ginahandom naton ng mga ginikanan nga malabot sa kabataan ang ilang handom. Ang handom naton, ang ilang handom. Ang ilang handom nga mga malabot nila. So makita at ng kabataan, tas blakad lang malipayon kag establish kag okay sila. Lipay na malang ginikanan. O samtang subong nga nag-eskwela sila subong. Nga para hindi iya mabriyaman ang ilang pagtuon kag ilang pagpaninguha sa ilang pag-eskwela. Para sa masanan ng palabuton, gaya si Toto Sinday, pabaskugahang ilang depensa kag resistensya man kay siyempre ang laton-laton sa ilang pagkantos-eskwelahan, nilibo ka mga estudyante ang ilang masugata.
Huwag kita kabalo ba si Isandra isa grabing na lang akagaw bla. Tingala ka na lang ang pagpulis ang bata mo, nagapaluya lang ha, ang siya kag nagalain ng pamatsyak. Tungkol gali na nalatnan siya. Nalatnan siya pag ubo, kung pangatsi, o kung pampanguyab sa ngayapod. Daw na naglaton bla. So kung ang bata mo nagainom sa Mighty C, syrup for kids, resistensya yan kag depensa mataas. Hindi siya basta-basta malatnan sa mga trangkaso o buong kang mga mikrobyo na makwini niya makuha sa iyang kaupod sa eskwelahan. Sa liwat mga nanay, tagtatay, makli si Toto, sinday, pinuma sila sa Mighty C, Mighty C 04 Kids. Alas 9.55 na mga ka-K5, ini nga bahay na duluman sa aton sa D3 Bayo. Grabe ning malita niyo. Dito sa somewhere in Vietnam, ha? Somewhere in Vietnam, mga ka-K5. Damo nga mga

San Coring. Ginaligar na gabaligya ining dosi kasuspitsado. Sang karni sa Coring dito sa Vietnam, arestado sila. Arestado ining mga dosi kasuspitsado nga ginaligar nga gabaligya sang karni sang Coring. Diriya siya golden pill dyan nga baligya karni sang tawo. Dito sa Vietnam, yung mga ka-K-Firm, nagkabaligya sila yan sa nga nanakpan ining mga suspitsado. Ah, so, ining karnis ang Coring. Arestado ang 12 kalalaki sa Vietnam matapos ginaligar na ginako sa mga ini ang pagkawat sa kagpagbaligya sa kaping 2,700 mugabi. Damo-damo, Coring ba? 2,700 ka mga Coring. Suno sa kapulisan. Uso guru siupaw na ito. Sa pagpangusisa sa otoridad, ilan na kumpiskar ang pila ka mga trap machine nga ginagamit sa pagkakasang balahibo kag kiluhan mga nga ginasupitsahan. Ginagamit sa mga supitsado sa pagkuha sang pagkuha kang magpatay sa mga Coring agod himuon nga pagkaon. Sige, may trap machine gali sila, no? May trap machine, gurusa sa trap machine na nga may pagkaon da, masunod ang Coring, was makasunod ang Coring, ati mapriso dahil ng Coring, manaog ang pertahan. Di ano niya, nakita kang na-kumpiskar kang ining mga trap machine sa otoridad. Kag ini may ara sila giliga makinaman may machine man nga isulod mo ng Coring. Patay na bino balahibo ang balahibo ya kakas na yun. Na improvise nila ko na himuan nila sang pamaagi ko nung makina nga para mahimulbulan ang Coring na yun. Nariskyo man sang otoridad ang 50 ka mga Coring sa paghinakop sa mga suspitsado. Kag 3-3 ang luwas na sa luwas na nanabalik sa ilang mga tangiya. Samtang ay lang may mga tangiya gali. Samtang gusto diya naman sa Animal Welfare Central ang iban pa. Legal sa pungsod Vietnam, legal kuno. Legal sa pungsod Vietnam ang pagkaon sang karne sang Coring kang ido. Ay amo gali na to. Kag madamo nga restaurant, oy madamo nga restaurant delikado ah. Kag madamo nga restaurant ang nag-advertise man apang nagakilanglan sa mga dokumento kag papeles nga ipakita ko sa diin maghalin ang nasambit nga mga sapat. Kaluoy siyang inyo ko rin kay Ido kung maglago-lago si Vietnam galito. Why surety, makaunan mo pagali siya siupaw? Gina-advertise pagali sa mga restaurant niya. Nadali ka mo di, kaon ka mo di. May hari di, bago na ko mga kuring ihaw. Bago ihaw nga kuring ko gini mo di salad. Masinggit, masipiak to. Nadali ka mo yung kaon sa mo restaurant niya, damo di Ido. Antes ni Schengen patay, agin ka kasana yung mga utol. Grabe nga mga advertisement nila. Nari siupaw, nari siupaw, nari siupaw. Kung matyagal mo, doon ginailaga ang dughan mo. Ginakulbaan ka tungod may natyagal mo, may ilaga ang dughan mo. Kaon ka siya nga mo nga siupaw, plibor ko rin. Grabe daw. Sa pihag nga bahin, mga kaipay, abisar sa nga legal ini nga kaindi mag-ong panggawin, no? Dako naman ang bahin sa populasyon, ilabi na sa mga kabataan ang nag-suporta sa pagdumili kag pagkonsumo sang karni sang Coring. Meow, meow, meow. Grabe, no? Di amuna, perdi sila sa China sa ulat yan. May balita yung inang karton, wala siyang lago, wala yung

ang mga karton na ginabasa ka ginaimpon niya sa karnis ang baka o kung karnis ang manok ka ginasulod niya sa siupaw. Ka atol, ano ni gani nagkarton niya bla? Karton na bla nga mga brown na bla? Na namuna ginabasa ka ginatagtan na nila ang karnis ang manok o kung baka man. Kag-impunan nila na yung katungay ang karton yung balaan mo. Tiibotan na nila yung sa ilang mga siupaw abin dito. Tingala ka nga daw kanamit man yung mga kaon ngalit nagaling ang karton na gano'ng kaon mo. Dapat man nagapamalabag sa Vietnam mga ka-K5 nga sa sining ilang kinagawian. Ilan na niyang kultura guro sa mga Vietnam guro ni sa pagkaonsang kuring kagido. Pero subong nga panahon mandamon na kuno sa ilang populasyon kaga ilabi na mga kabataan. Nag-again sa kung hindi magsugod sa pagsuporta sa pagkaon sa anumla, sa kuring. Nagasuporta sila sa hindi nga pasugtan nga magkaon na sa kuring o kung pag-ihaw sining mga sapat. Ano ay han ang ipikto sina no? Ang magkaon ka kuring no? Nga kuway ka kabalo, wala? Parehas to sang, sa una sa may ara kami sa Tupad Balay. Isa ka labandira, bla. Ang ama sa ama, yan ni simpre nagpanglabas sa aga. Panglabas sa aga mo. Nag-break sana yung bla kag nyaday, mamahaw ka na iday, kay damo lalabhan mo. Sige, dahil makantol lang kung daday. Sag-ara na sa salamisa. Atubang si ama, bla. Di pamangkot sa sang iyang ama nga di damo lalabahan mo gali. Nya o damo, dahi ba siya? Okay lang ah, basta makaipersalan ta, okay gina yang buskan no kadamo da. Nya ti, sige pa mahawan na yung basang ama. Nya sige na kaon na da. Di sige na kaon niya, sa tunga-tunga sang kaon niya, grabing usap yung lang. Nya ti, may kay gaming ka na mo gali. Nya hindi, no kanamit, may susunan, tabing karne ni. Nya tiga ka ang kaman ido. Ni ido, way ko ka ni ido ya. Sige usap ya sang karne sa kablo gali ido na to. Ya wala lagi ko ka ni ido ya, miskan na pilito mo ko na hindi ko mag ka ido ya. Ya nag tigulang na ko ya nag amo ning idad ko nag bukay ng gulo ko ya nga sa pangabuhi ya. Wala gyud tilaw ido ya sige pang itya kang karne. Nya, tingin na kaom na sumong kido na. Nya, ha? Nya, apat na kami kahiwa ang nakaon ko. Hindi ko namin ginising ido, no? Do, hindi mo gali mabatsagan mga K-5 kung wala ka lang pambalo, abe, no? Ano nga kabalo gali kaon mo, ido na? Tingin na ba, wala na sumong sa ato, no? Somewhere in other places, ha? May totoyang nagkaon sa blanya. Buka namin isang adubo, mga pispis. Luluan rin siyang pispis, man. Sige na sa kaon niya, malaki adubo nga luto, blahaw. Daka namin siya pispis, no? Kakit-kot, no? Kaya yung ilang mga til, blang, mga maskul, ang maskulo, blang, kitaon, gin. Tapos ang ila yung lawas ka, namin mga healthy nga pispis ni. Igo gali yay, muraon gali mga K-5 yan, hindi gali pispis yan, kundi mga paka, bla. Somewhere in Don Salvador, Benedicto. May ara na, don't know, kung may ara pa na sumong isang ka-restaurant nga nag-offer sila sa paka, yan bla, nga sa kampo. Pagkaya bla sa umaya bla, hindi kayo sa syudad. Good line na yung pagka sa syudad niya, kay makuka kang ila yan. Higko na di sa syudad ng mga pagka yan. Kung mga pagka yan dito yan sa mga subak, sa mga kampo, mga kakipa, yung mga tinlo na yan.
Pisa sa nga ato nga upod nga nakakaos ito, pisa guro, pis-pis bla o. Kaya ang kurte nga nagadopa man sa mo. Yung may tiil man siya, kaga ang bukog ya daw, ang iatulan daw, ya ka mga pis-pis man. O sa gali ka malo, ya, baka na. Mga sobra man niya pulo ang nakaon niya kay nanamitang isang kung ginadubo. Ginadubo ang paka mga kakipan. Okay lang na yan sa ato ng mga muna naman niya magwanta at managuro. Pusin nga bi magkaon ka kung rin kaga iningido sa Vietnam niya nga gina-offer nila sila restaurant niya. So bumagadong sa Vietnam na wala naman visa. Basta may passport ka lang ka may promo sila, I think, ng mga packages ng mga gina-offer. Kaga kung hindi ka makakato individually, dito ka malagaw sa Vietnam, no? Sa mga lugar ni datong at home na tourist spot, abi. Para makalagaw ka sa Asia man, abi, ti Vietnam, ha? Barato lang. Pwede ka maka-enjoy dito together with your family. Kaga wala iyang visa, abi, no? Passport ng gurong kinanglan sini. So mahapos kaga madasig ang imo yung pagpikurar. Nga makabiyahe kung makalagaw ka bilang turista sa Vietnam, mga kakipay. Kuti ang magaling na nga kung ikaw yung pet lover ka sa mga ilaga. Sangkuring kagining ido, mga kakipay. Masi masugata mo yan mala, no? Pero kung nag-advertise, mas lang kung mo. Guro, may mga kung inyo restaurant, guro, ang ilago restaurant. Kung nag-offer sangkuring kag ido, guro, nga mga karne mala, nga ginaluto nila, kag ginalakot sa pagkaon, guro, kinalan isa sa mga layi na guro, i-advertise mo, gid. O kung may arang ng ining restaurant, nag-serve sangkuring. Sa karne sa kuring, kag karne sa ido. No? So kung ikaw yung medyo maselan, kag hindi kaya sa naramihan sa muna ng klase nga plastada, binga pagkaon. Kasi siyempre, ay hindi ko din magkaon niya galiya. Kaya may arap man niyang kung mag-amobilan ng sistema, oh, nga nag-serve sila galiya sa mga pagkaon nga may simbog o kung may karne sa kuring kay ido, kag wala sa karatula sa gwa. Nga nagpabalo nga ining restaurant namin nag-serve sang karne sang kuring kaido, di siyempre matiplangan ka gini. I think amo na guro, no, nga isa sa mga regulation nila kung ilang nga mga inasunod aming mga K-5, no, kung ikaw isa ka restaurant nga nag-serve sang karne sang ido kag kuring, mabutang ka ginasagwa sang restaurant mo karatula, meow meow kag aw aw available here. Grabe maning balita. Hinakop sila guro kay why sila sa mga mapilis ni. Why sila sa legal papers sa pag proseso kung pagdakop sila ng mga kuring. Pero kung may ara maguro sa legal papers ni guro ng mga suspitsado, why manin sila galakpan guro kag okay man lang kay gawi na ni gali sa mga Vietnamese. Karoon no, Haryo, na ang ilayag-aliyag, opisyo-aliyag, ginatrap nila ang mga kuring. Gina ang mga ini, no, kaga ang pagkawat, kaga pagbaligyas ang kapin, 2,700 ka mga kuring. Ah, sila mismo, kabaligya-aliyag, ginakawat nila, ginatrap nila, kaginabaligya nila. Sa mga restaurant, guru, no, sila ni mga kumbaga pa, mga butcher sila ni. Ti okay, aha. Sa aton niya daw ay may guru, no, siupaw, tanawa niyo, bi. Hindi ko na yung magkaon siupaw, aho. Paborito ko naman na panaman ng daan ng siupaw, daan. Lain ginya sa unang siupaw, mulang kang subong na siupaw, no? Ang siyupaw sa unay daw may tambok siyang baboy nga makita mo ganyan nga daw kakidol blao. Da sa may super mix sa may Central Market sa una mga kakipay, no? Magkaon ka sa una, batsoy, may siyupaw, di blao?
Dira sa may robak sa una. May mga amo siya na nga klanan sa Central Market sa una. Sa may Bonifacio Drive. Sa mga amo to nga chimpo. Guron mga late 90s and 80s. Or lower pa na guro 80s. Aran na ang mga batsuyan. Nagahilira na sa may Central Market ng mga namit. Ti amo ginayang. Ang mga siopaw sa muna yan, may special, may ordinary. Ang special, di siyempre, may itlog. Dibla. Paras manasang kaong kabatsoy, may special, may itlog. Yan, ano gusto mo sir, may itlog, sir? Yan, gusto mo tayo may itlog, galing ka, mahal. Yan, pwede nga makaon ng kabatsoy. Pero kapta ko lang itlog. Kaptaya lang ko ng itlog. Hindi yung pagkaunod. Lain niya sa una yung sabor kagang timpla sa batsoy ginaya. Hindi na matyagan mo ginaya nga daw adubo ginaya sa nga baboy balaya. Subong nga daw, subong niya, anong plastada sa mga karne. Abi, example, may asado con pork flavor. Daw mga puro unod lang bala nga daw ginpili. Bala nga daw reject nga mga karne. Bala. Do feeling ko lang yah, correct me if I'm wrong ang sa akong observation nabi. Do ginapili lang yah garnim lang kaga para lang gidan no bukuro nga basikin siksik blas tulaan sa mga do paras blas ng baboy. Hindi na sa una pariyas siya siya nga dugin adubo sa yung cubes nga masaburan magiging kanamiton. Subong niya para lang niya pork flavor, no? Kag chicken na aming sabor sa mga siupaw. Di daw gina-redded nila, kag daw gina-buhaghag nilang unod. Para mag-lapta ka magdamo, eh. Daw commercialize mo lang. Unlike niya sa una, yung intake na yung mga unod yan, nag-bilog-bilog nila yan. Kaya mag-usap kaya sa nga siupa o yan, mas kam sa mga kanamiterns kaya. Pagkanto namon sa trip namon sa Hong Kong, mga kakipay. At siyempre may ala kami sa ginapatingkaan ni Dr. Ramil o yung yearly tour incentive sa mga empleyado niya. Pribilihon ang ginahatag ni Dr. Ramil o every year. No? Sa mga qualified ng mga empleyado yan. Now, karon libre na ang transportation, ang hotel accommodation, ha? Pati ang mga lagaw ninyo, no? Libre na tanan ang magsakay nyo sa mga transportation kung magadto ka mo sa mga destinasyon ng mga tourist spots, amin. Libre na mga tickets sa mga lugar nga sudlo ninyo. Kag tapos may pocket money ka pa na yan. Tapos mga kakifive, no? May ang pocket money mo na yan. Di, siyempre, mo niya discretion niya kung anong imo yung gusto. Mabakal ka to mga bayo, kung makaong ka to sa mga manamit. Imo na yan. Pero libre na yan, siyempre, ang imong breakfast, ang lunch, kag ang dinner ni mo, no? Dala na yan sa package sa isang tour ninyo, abi, no? Kompleto na na yan. Eh. Gamon na grabe yung magbalangga si Dr. Ramil o yung mga empleyado niya. No wonder nga palangga man siya namon. Hindi ka pa nakita may nga all expense paid nga travel incentive. Patulugon baka mo sa first class nga hotel mga kakaipan. Kagtapos yung may pocket money baka mo. Kaya muna bino, naglalagaw kami ito sa una sa Hong Kong. Kinabot kami sa Disneyland, mga kakaipayam dito, bukas sa Diyaman. May balay ito si Tarzan, kang may man-made ng mga suba. Damo sa mga turista, kang mga lokal man dito sa Hong Kong Disneyland, abi. Di kami ni, kami manabi sa mga kaupon na ito. Sakay man kami sa barko nga nagalibot sa man-made nga suba. May mga porsyon to nga man eh, makita mo nga mga ilipanti ko na. Pero yung mga statwa na po nagahuni kag liho.
may mga hipo po tamos man nga nagagiliho. Kaya nagahuni man sila. Tapos kuno may mga bulkan-bulkan man abi nga nagakalayo. Tapos may mga tao nga mga nitibo abi halin sa Aprika. Kati siyempre Tarzan mo. Tarzan bla yung Lord of the Jungle bla. May totoo nga kahoy nga dako kag may balay sa babaw nga ginhimo lang balahaw daw amo inang bastada kasi dalom niya suba nga man-made mga kakipay kasi dya sa amon mo ah dinsaka kami to sa may balay ni Tarzan to dito gin niya amo ni kwarto nga sanggama si Tarzan nagabantay si amo niya amo ni nga kwarto ang itulugan ni Tarzan kay ni sasaway nga si Jane. Kagya mo ning kwarto ang iyang balay ni Chita kag ni isang mga parot abi ay kanami grabe to yang adventure na mo niya sa Disneyland to sa Hong Kong sa mutong chimpo di mo na eh nakita mo sa mga Chinese movie bla pag-uso ni Jackie Chan ni Ching Chong Chai bla. Sila ni Ching Chong Chai, ni Chimpuni, kag ni Jet Li, kag ni Snake, ano na gani? Snake and the Eagle Shadow, bla ni. The Drunken Master nga mga pelikula sa una sa nga Chimpo pa to. Nga ti siyempre yung Jackie Chan kakaon pansit, bla. Kag siyempre sa China, no, siyempre daw dudagin na yung nagaling ang natawag nga pansit, amin. Di curious kita mga K-5. Inamalang mga restaurant nga may nagadupa nga mga Peking duck niyo. Kag may nga kaldirong nga lagko. Kag may kusiniro na nga may kalo nga tagaas mo lang nga puti. Nakita to namon sa paganto namon sa Hong Kong gen. Pag-agi namon, siko balikan. Tanda, karoon kang makaon. Gintanda. Sige, pagkanto niya, pagtapos niya sa ano niya, sa abang nga trip, no, sa kanto na kami sa hotel. Gin pang nga hagad kung iba na mong ka nga upuan ko, pre, makanto na tumula, pre, kaya makao na sa nga pansit anudos ni sa nga Chinese style. Kranja sa mo. Tanay na ginupon man sila tiya kanto sa piyang bangga na bing. Napiyang kabangga to sa mga ginadayunan ng hotel na totoo ang restaurant nga gabaligya sa gahilira sila. Gahilira sila sa kilidalan niyo. May pwesto gija eh. Tapos gahilira na si Sari yung mga restaurant nabi. Gabaligya sila sa Chinese noodles, sabi. Ha? Chinese noodles. Kasi kalamanan na kaon na niya. Di siyempre, araya sa ano ni? Mga lucky me ni Bla. Araya sa plastic na sulo na iya sa restaurant. But this time siya dito siya sa China kung sa Hong Kong. Kasi siyempre mga Chinese muna na sa Hong Kong kalamanan. Ang original ganyang inhalinan mo laging kumpihan sa ato nga mga noodles ni nga rasul sa plastic mo lang just like Lucky Me. Makatilaw kita sa nga authentic ang original nga noodles me. Mamdamo-damo ko ang pilihan niya, flavor niya yan. Higit pili ko mga kakifan. Da medyo nipis nga karne siyang makal, bla. Di hala na nag-lorder na kami. Dugay-dugay, aran namin mo, nagsadya sa mga, ano ning sabor, man? Ano ning sabor, kag ano ni ang timplada sa sabaw nila, man? Di siyempre magkaon ka noodles, siya una mo ganyang peran ginayang higop kang itsabaw. Kag sagam sa man ang timplada. Ay kasadya sa mo. Excited ka ba? Kasi siyempre, first time mong makakantos niya sa Hong Kong. Kag makatilaw sa original nga noodles, sabi nga luto, ganyan sa insect mula yan. Nga sa una, nakita mo lang niya sa television sa pelikula ni Ching Chong Chai, sa pelikula ni Jackie Chan, sa mga insect Chinese movies, sabi. Bo, this time niya, realidad na ito. Aranas tumangan mo sa mabol na misa, oh. Nga nag-aso-aso, may ara kaya sang chapstick ang kutsara, pili ka no, ano imo yung, ano imo gamiton. Chapstick o kung kutsara, di siyempre kutsara, ganyan eh. Kasi masabaw ka lang, i-chapstick mo sabaw.
Arina, aso-aso, arat nang timpulan. Dami, mapili ka lang kung anong imo yung sahog kami bili. May arat man yung pato, kung manok, o kung karne, kung baboy, kung beef ang imo yung ilakot na. Papiliyon ka malalit sa ilay ang minu, abi na. Di mo ito binapilihan doon mga nipis nga hiwa sa nga maka, abi. Ba, mayuse, mayuse, pag tilaw ka muna, uy, ano ni? Manamit na gorma sinabaguhan lang, kuya. Pudo, ha? Daw, lain ang panglasa sang Pinoy, mimo. Daw, wala sa kalabot, guro sa gina-expectar kung lang sabor, mga kipay ba? Okay man sa namin man ang pagtimpla. Masika kita lang guro nagmanol-manol bla sa timpla. Dabla. Kaya kita yung mga Pinoy yung medyo dolain ang panabor tabi mo. Ah, kaon niya po. Hindi siyempre niya mo giniguro ha. Hindi kayo mo magkaon niya kay isang kabol. Yan dosinto si Sintay kung sa aton pa yung mga kwarta. Isa ka bol nga order mo yan, 260 ang presyon. Hindi ka ba yung magkaon niya? Last ay, pre. Eh, ikaw, una na kayo may rata na. At ikaw, gaga kinumot eh. Na daw na daw namin ba itong laki misa ito na? Ay, gali. Amo ni galing sabor. Ati amo na guro na maguha lang ta guro kasi siyempre lain niya nga ito niya nga timplada yan mo. Lain man yung timplada isang original medyo light lang niya kag giluto niya sa karning mula kag tulang ginlaga sa malawig panahon o malawig oras. Wala well, tama nada. Kauna lang mala kay mahal ka daan eh. Di amoy na. Sige, sadya, no? Next year, ha? Sa nagliga niya, last year ngayon, no? Last year yung, this year, 2025, ginlagaw na mga mini Doc Ramil sa South Korea, numtuman niyo. Gusto ni Doc Ramil na daan ma-experiensahan namon ang, wala namon matilawang kang ma-experiensahan. Amo ginaghandom yam lang. Yung was makita yung mga empleyado yung gakalipay kag lalabot ang mga ininga mga bagay sa kalibutan. No, proud man sa iyang kawalingo, no? Galipay ang mga tao yan. Dito sa South Korea, mga kakipay, baka sadya masamo to. At sa Gwasang Hotel, kamalong ka North Korea kag South Korea, lainay mo. Mabiyahe ka mga 30 minutos. North Korea na communist ng Koreano, bla. May border na dayon da. Yang hotel namon, sadya kay aga pa kami bugtaw. Mga alas 5 sa aga, guro. Pag abot sa mga lapit alas 6 o kung alas 6, dito na kami sa dalom na yun, kag hala, buga-buga. Grabe, Pino, gasubaba. Ano? Mga medyo na maguhan mula. In short, abi, manol na manol kami ah. Di simpre, lipay ka mula. Kaya di simpre, since kang gamay ka, kita mula sa telebisyon ang mga tao gara sa matuglaw ng lugar nga nag-aaso ang baba kung magambal. Nga wala man sang sigarilyo. Ngunit sobra lang katugnawon, kag init ang lawas mo, resulta nga nag-aaso-aso ang baba mo. Katungnaw dito yung sa South Korea. Pero tungnaw ng ice mula mga K-5. Padayon nga po na bugnaw ang klima dito. Magbiyahe kami yung maglagaw. Kami yung tungang adla, tungang tonabi. Mga alas 11, mga alas 12 abi. Nag-jacket pa kami nga po niya. Amo ni katungnaw na ito. Kadlaw si Doc Ramil niya. Amo pala na gani nyo na experience niya. Pipara ka mo. Kaya nasun tuig. Dalon na kami sa China. 2027, kung dalon na kami sa China, kay para ma-experience hangin na namun, ang tugnaw nga may ice. Tugnaw nga nag-snow, ganyan mula. Ato yan sa South Korea, ya, tugnaw nga wala ya ice, kaya yung nagpatunaw niya ang ice mo. Inamla sa China, kung yan, inamlang nag-aulang niya ice.
nga may experience ha namun nga amun ako nung katugdaw nga labod gistulaan mo. Niya mo pala na gani inyo nga na matyagan itong nagkrog-krog na kamo ha. Dalon na kamo sa suntuig, yes, China. Para magkulurog bangga mo. Kadlaw na medyo yung buhat na kaglahog lang ni Dr. Mel. Pero ito siyempre siya sadya lang niya eh. Kung ina yan, hindi na maluglog. Ang itutunod niya ginaya. Tutunod niya ginaya nga dalon. Kung yun doon, nakasina yan, libre na lang. Para ma-experiencehan mo gin ang kanamiturn sa klima dito. Nga chimpo yung ating tulugnog nga nag-ulan niya, ay siya. Siya muna, no? Di sato niya, tinga init niya tudo. Wala niya snow, ami. Wala niya ulan ice. Grabe niya ang tingiti. Yan dito sa may kantoan ko nun namun sa party sa China. Nasuntuin ko nun kang kaluyan, ami. At yung mo na, pa experience ako kami ni Dr. Ramil, nga nag-snow kanya mga kakipay. Miskan din kami magbiyahe mga kakipay, yung ganwiling kami kung nagadalagi kami isang D3 bayo ya. Kaya man, hindi kaya kasigurado, yes, kandiin niya kung ano man niya nga oras, kung ano man niya nga lugar. China nga daan ang katuan mo, dalagi kami na gordi tribayo. Umisan din pang party, aming lugar sa kalibutan kung mag-travel kami, tour incentive kami. Kabahingin na ang among mga dala, no? DTX Remanded, Mighty C, and siyempre D3 Bayo, kag DTX Coffee Mix. Aragin na isang bag na ako, niya iba na mo managin na himo, mga kakipag kalabanan sa amon. Nagadalama sa DTX Remanded, Mighty C, and D3 Bayo, kag inig DTX Coffee Mix. O ini ka bahin na dulong na sa aton sa D3 Bayo. Ano man nga mga sinyalis ang tawag naton nga infeksyon, tugas ang virus. Aton na tagaan sa itulupangon kag importansya, tagaan tagin sa alibyo pagi sa pag-inom sa D3 Bayo. Ha? Sintoma nga mga trangkaso, ubo, sipon, hilanat, base virus na na. Kung mayugid, kung nag-inom ka ng daan sa D3 Bayo, para in kaso giman ng virus, makasulod sa iyong sistema, hindi ka na mag-angkon sa allergy tugas ang virus, mga kakipay. Ano-ano inom ka sa D3 Bayo, kag DTX Remanded, kag Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Hoy, saranggin mabakal sa tanahin ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga suki nyo mga butika, mangutalang lihog ha. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok ha. Kag para sa mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Hoy, kanto lang mo rikta kag bakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapakasulta lang dayon sa ating medical kag alternative doctors. Libre, way bayad. Ang aton na chimpo mga K-5, okay gina. Wala sang bagyo, kag wala man sang low pressure nga ginamonitor ang pag-asa. Duwa lang abi ka weather disturbance nga po nang nag-apekto sa aton subong. Ini ang easterlies. Ang easterlies, no, huyop sang hangin sa halin sa nga mainit, halin sa Pacific Ocean. Kag ini ang intertropical convergence zone. Ang pagsamo sang duwa ka hangin halin sa north kag south nga bahin. Nga nagasamo sila sa equator kung samahin sang tunga nga bahin sang kalibutan. Kag dirigid nagatuon sa ato. Ang intertropical convergence zone kag ining easterlies. Kag plus pagit ang amihan bla. Ang amihan nga nagasugod mga kakipay, no. Tatlo sila. So posible ba yung panahon sa adlaw sa aga sa pagpro paghapon may chance nga mga galom-galom, may mga pagpangilad, may pagpanagoob, kag may mga lapta-lapta nga mga pangulan mga K-5. Hindi nga bahay na dulo na sa akon sa saton sa DTX Coffee Mix ang kampiyon nga kape. Ano mga panahon, ano mga tiyempo,
Basta kape, aton himo on. Timpla kita sang DTX Coffee Mix, huwag kita gutomon, kag, well, nami ang sabor. Gina-detoxify ang aton nga mga toxins nga nagpundo sa aton lawas. Kanami sa himo nga pagpangihi. Kanami sa himo pamuhin mo. Amoy ni importante gin mga kakipay kung nagkapasulod kita sa nga pagkaon sa bata. Kinalan na compensate man sa mayo man pag-eliminar naton. Pini siya mga waste products na. Hindi pwede nga pagpatener lawig sa aton nga lawas kaya mo nga tugas ang bakterya kag kagaw kag nagahimo sa kalitan sa aton nga sistema. Kinaliminar sa nga DTX 500 o kung DTX Coffee Mix. Ining mga higko sa lawas na to, no? So, basta kape, inom mo na to, na enjoy kita sa sabor while nga nag-detoxify kita. DTX Coffee Mix, nagagapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: Biggie could be added picture. Dapat beautiful, gudgada, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
5: Ako gali si John Ray. Dasa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nakainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatsyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
7: Mabakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan. Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style, sinigang nga isda nga kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow, garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasang, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K-5 News FM, your official news and music station. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso!

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung nabalang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin again, 47 minutes after 9 o'clock or 10 o'clock in the evening. Padayin ka muna nagpamati sa ating program, Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahay na dulo na sa atin sa DTX Beauty Soap.
5: Kanamigin nga po mga kakipin, pwede ka bakal siyang DTX Beauty Shop na si mamailan mo. Kamala wala si Inday Magenta na wala. Sang imamailan wala na iyan, grabe nga nga baklanay na tingala kung nga daw wala na kwita at igulang na kay. Propet di siya mursya yan, grabe yung mga punggo, nagladula na siya mga tinidjer, oh, tinidjer wala. Mga baho siyang lawa sila kang punggo nila, huwag na yan, huwag na yan katiner. Nagkaladula na. Mga lapapon siyang Victoria, huwag naman o. Isa lang si Krito na da, no? DTX Beauty Shop. Alap-ap o kumikas-bikas na si mo yung guyabi, problema agad. Kung gusto mo yung magbanaag ang ilok mo kitungod nga dugin sumpa, abisang duwa ka demonyo. Nga perti ka itong. Gusto mo yung magtinaw yung ilok mo yung kag-iban paging aparte sa lawas mo yan. Habon din ang balas ang aton blang kampiyon, habon blang paputi blang DTX Beauty Soap mga kak-K5. Tiyan mo na rin chance sa aton mga senior citizen. Kasi siyempre wala naman nag-isol ang aton edad kung isigin na niya saka yan. Pagkagaupod man ng aton yung mga kurinot kag-tsura, nagagulang man. Pero ariho, kung kamot nagaan chance sa matulog o kung maging hubin liwat, kung may time machine lang bala, o kung may simpleng magic lang bala, na blang genie. Ang genie, tatlo ka wish mo. Ang unang wish niya, madaog sa loto. Ang ikaduway nga wish niya, maglawig ka buwi niya. Ay katatlo nga wish niya, maghubin ang tsura niya. Di ba namin tani kung makasandan kasang isa ka lamparabi. Kagay nusnuson mo, mag-asosa ka magwa ang genie niya, ako ang genie. Ano ang tatlo mo ka-wish? Niya unang asawa ko, si Piri Babaya. Patingkawon. Ikaduwa paputi ang ilok niya. Ikatatlo, tagay ko sang damo nga kwarta. Grabe, no? Mo na binawin mo yung masandaran na bisa panglakaroon, mabi, no? Makasanda kay mo lang paraya nga mag-asugol pa niya. Ako ang genie. Anong tatlo mo ka-wish? Siya una ko nga wish, kids, ha? Abot ang isiper, ba sa asawa ko? Kawagawa sa dayon mo nakasira. Butungon mo lang, masira na yun ang babaya. Buti mo na bino, di siyempre ang imong sakawis na yan, maghubing kaliwat abi ko na tagaan dyan sa maka-magic ka makita ka sa genie, abi. Itong younger looking kaliwat. Ang kanami, guro, no? Di hasta na yun sa ato niyang imahinasyon kag sa ato niyang pangunahuna mga kakipipe. Pero hindi na sumong ha. Kaya may ari na ang imong magic kag wish is your command.

gamit ka lang yan ng Losang DTX sa Beautysopia. Nung parehas lang nakakuha ka, Genie, mga kakivibe. Kaya muning-habuning wala hapdi, pero nagpapapati sa panit kaya nagpahubin sa aton nga supat, mga kakivibe, sa aton panit. Hindi, may amo malagaling ahamunang, hindi kami mag-disting man kay kaysa malantang mabuhi. Kaysa malantang mabuhi din sa kalibutan, hindi kag-deserve man guro nato ni mag-disting kay may ara man na bilbul. May ara man niyang amunang klaseng amunang kay mo mag-tilaw imo ya. Bisan may edad ka lang na kay amunang imo yung kalipayan nga mag-hubing kaliwan tulukon kay hindi kami mag-tilaw. Tilaw eh ah. Disipini man na yung mag epekto yung imo yung handom lang kung no, wala sang paggamit sang DTX Beauty Soap. Handom ka na kag makakagin niya sang DTX Beauty Soap eh. Karoon ko nagaduda ka nga magputi ang ilok mo pagi sa DTX Beauty Soap, no? Di mo panilagay mo kung ang duda mo makapaputi sa imo ilok eh. Patihan mong duda mo. Pero kung hindi mo lang galing ka maputi ng ilong mga madula sa punggol, magaling ka madula sa mga mandika, kag-alap-up, kag mga pikas-pikas sa guya mo, tungkol sa duda mo, di, siyempre, ano yung muon mo? Try mo ganyan gamit, ana, yan yung DTX Beauty Soap, antes ka magduda. Kaya ang duda, mga kakifive, isa ay nag-aara sa ato nga panghuna-una, sa ato pinsar blank, nga pwede mag-trigger sa kulba, kag-hadlok. Nga hindi ka makadesisyon sa pagpatigayon sa imong mga plano nga mag-testing abi itong na hadlok ikaw sa magiging resulta sina madlok kay mo yang imong magwapa ka na mahubin ka hadlok kay mo ya madlok kay mo yung madula ka sa libutan niya ibutang kay mo silungo yung lawaay himo may mga punggoy ka. Okay, seriously mga kakipay, muna nga ato niya kagayunan nga mag-hubing liwa tuloko na. Kag mag-presko ang ato niya nga pamatsyagan, kag dula ang tanan nga baho sa lawas naton. Mga punggod sa mga teenager, mga bata naton nga mga gandinalaga kag nagkasinotiro. Abi pagkabito ni naton sila para mabuligan ang ilayang pag-develop sa ilang kagalingon. Para magtubo pag ilang dugang kumpiyansa sa ilang alawas, mga kakipayan. Di siyempre ang mga kabataan nag-develop kaya nag-handom sa mga mayong butang sa ilang kabuhi para sa palabuton. Ay isang mga panakot sa paglabot sa handom inang self-confidence nga ginatawag mo lang. Tikro ng bata mo ya, kilala niya mapagway ang iyang potentials, ang iyang mga talento. Kaydra nagabasi ang iyang abilidad man sa pag-develop sa iyang kaugalingon para sa kayuhan sa palabuton. Karoon kayang bata, magkaroon niyang permit gina-kutsa-kutsa, kagina-suyaan, kagina-pakawian. Ay, hindi ka muna mag-upog, masimulatnan ka mo sa iyang baho sa ilog na. Yung bata mo siyempre makunol, mahuya siya, kapit pagiging dinalaga, at siyempre sensitive na ang ilang emosyon, kag ilang pinsar. Hindi ba lang, upo na iya sa pagtubo, isang tao yung malatsyagon, kag panguna-una. Especially sa times ang pagdinalaga kag pagsinultiro, arat ang pinaka-sensitive nga party sa chapter sa kabuhi sa isang katawo. Nga kinanglan, may arat sila sa acceptance or validation sa pagbaton sa ilang kaugalingon sa ibang katawo. Wala sila blang gina-reject blang, wala sila blang gina-tami-tami blang, kundi gina-kabig silang party sa susyudad kag grupo abino. Kaya nung bata mo, karoon niya, niya hindi ka niya mag-intra sa moon kay damo punggod mo. Bawo ilok mo. Daw gina-disregard sa kagina-reject, sabi no. Di sa liwat ko nagka-dinalaga na sa kagina-sinotiro, kabudlay sa iyang impact sila sa iya na. Basi hindi niya machindihan kang ma-depress ang bata mo, budlay na kag basi ko maghikog, bla. Ay, kadelikado ni bla. Tungkol sa tamanya ka huya, kaga tamanya ka subo sa nga nabatsyagan niya sa pagpakalain siya kakapagbuli siya.
may nag-aslas ang kabataan, no, tungkol sa grabe nga nakainit niya. Kag grabe ang iyang depression, no. Di amoy na magkakipay. Kita nga magkakinikanan. Buligan tayo ang kabataan. So, na ganin na buligan tayo nga makalakat sa tadlong. Kapang lubaybay. Oh, mautumba. Oh, lumatumba. Lumatumba. Saganga. Kung iba naman yung ginabuligan niya, hindi lang, ba ilang, matindog na siya. Ginabuligan siya nga magbakod, lahaw. May duwang klase nga pagbulig mo, yara niya bulig yung ginasagang, kaya di matumbang. Iba niya kung matumbang yan, ba ilang, kaya mabangon na niya. Hindi wala, bulig mo nagyapon nga parang kabalo siya mag-recover sa iya ka.

kaga sila palibot. Karon ko na imubo ang bata, nagkaroon niya nag-alisngaw. Nag-balas ang guyas ang punggod, be. Damo kalakala, kag damo ya... damo ya lap-up, be. Baho pang lawas daw, panos kay boss. Bito simple, no, hindi ka muna permisa maging suyaan sa kag... maging biktima sa isang bully, be. Bullying. Di manuoy kasi bata mo mga K-5, no? Kaya wala gati na ito natin parahan ginagali. Ngayon pisa na ito, lako na sila, no? Okay na. Gali kay, unang muna gali ka mga pangidaron nga teenager, no? Kadevelop ang ila emotional kag psychological aspect, aspect mga K-5. Kakilala sila sa assurance. Kakilala sila sa dugang belief kag kumpiyansa sa kagalingon o kung self-confidence. Isa na nila makahatag sa self-confidence mga K-5 ang paggamit kagatangan sila sa DTX Beauty Soap. Ting makonfidence sila mga K-5 tungod nga madula ang baho sa lawas nila, mahamot ang ilok nila, maputi pang ilang panit, madula ila punggod, mga mantika o nga guya, madula na. Siyempre, gwagpa na sa akang hamis niya guya. Siyempre, damo mabaton siya kag damo mag-apresyar siya. Ngunit da na na mali sugod ang iya kalipay. Kag ikaw mga ginikanan, siyempre, malipay ka man eh. Bantayan mo lang galing kung bata ang mababayi. Kay man magwapa ini siya, madamo giniya mga luyag. Pero mas bantayan mong bata mong lalaki kay ini siya magwapo naging dotista ni. Eh. Mambal yun nga, sinong amay ni man, mambal ka rin, present! Nagwapo ganing mata, ang amay pa. Natawang amay, kagwapo man, nung nagamit ni tatay mo, ati siyempre, siya ginauna-una, DTX Beauty Soap. Itry mga kaka-K5 DTX Beauty Soap, available sa Tanay ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, the Generic Strength Pharmacy. Sa mga butika, kag-farmasya sa inyong lugar, magutala ka. Available man sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Ha? Para sa mas manubo ng presyo sa DTX Beauty Soap, kag iban pa nga produkto ni Dr. Ramil Oy, katula ka mo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, kag magpakonsulta lang dayon sa itong medical kag alternative doctors. Ha? Libre, wala sing bayad mga kakipay. Kita niyo subong sa social media mga K-5, no? Sa Europe, especially sa France, sa Netherlands, no? Sa Spain, kaibang maging mga lugar kaga pungsod sa Europa mga K-5. Perti kaga mo, damo rayot, damo nagkalapilasan, may nagkalamatay na gani. Involved na ang mga kabataan, ginikanan, kaga kumong tao mga K-5. Hindi niya gatos-gatos siya ang nag-intra sa ining tawag natin nga wilga kung pagpayag silang balatsyagon. Kundi niya, libo-libo na. Libo-libo na kag hundreds of thousands na mga tao na ginuwa silang mga balay. Kag iba naging mayulinti na mga K-5. May mga physical contact na sa mga police. Kag subong man nagabato ang mga civilian dito sa bahay sa France. Di siyempre yung France niya, tahom gininga lugar ya. Da na yung Eiffel Tower mula sa una. Nang Paris mula ni. Paris mula. Nakakanto man agani ang ato ng mga national heroes sa una klabot mula. Paris sa France, no? Kaga dito sa ano ni sa may ano subo may threat man sa Amerika, gasudlon man sa mga illegal migrants no dito sa Amerika. Do involve ang Islam, do involve ang Islam mga K-5 nga mga reliyon ini sa sining giho mga K-5 no. So hindi lang takapalawon sina masyado pero makita naton sa social media. Amo na galuta sa mga perte kagamok tungod sa hindi na sila konforme sa ilang mga sistema sa gobyerno, no? Tiyan mo ina, no? May kilalan samtang nag-upgrade ang panahon o kung nag-alakad ang panahon.
dipindi ni

panginlanon sa tao mo. Nga sa una, kinanlanon nyo ang mula niya mga bagay, simple lang. Pero subong bago ng panahon, kinanlan na may mga bago naman kag-applicable ng mga sistema sa pagpangabuhi. Sa una, iti, ha? Sa una niya, kunaga, mangita ka na kahoy. Para makadigang kagwang mahuyop ka tayhop niya sa inyo yung sa inyo kusina na matigang ka, madabok ha. O subong iti gasol na kalabanan, LPG na. Sa una iti siyempre may nagadulong si muna sa binutilyang gatas ang karabaw. Gatas ang kanding daw, kung gatas makabaka na sinyog sarana. Kada agagi na. Subong iya, ara na iya sa pakiti. Ara na sa pakiti. Instant milk na. So natiyan mo na matimpla ka pa, maluto ka pa. Subong iya, mainit ka lang tubig, may instant noodles ka na. Pwede ka na iya kakaon siya na iya sa imo pamahaw. Itong hod kinanglanon sa panahon, yung nag-iisip ako nagpaminsar ang tao sang mga bagay nga mao in mapuslanon para mapahapos ang pangabuhi kag pagsinalayo sang mga tao sa ina nga panahon. Ni ang bagay ni necessity. Necessity is the mother of invention and the father of crime. Ang father of crime. Ang necessity ko no is iloy kun mother of invention. Tungod sa kinanglanan sa tao, no, iloy, mother of invention, tungod nagakabunag ang mga teknolohiya nga kinanglanon nga para sa sa pagpapos sa pagpangabuhi sa tao. Ang tao nag-develop sa ilang pangunahuna sa mga ideya, sa mga bagay, nag-invento sila kay nagakabunag ang mga bagay-bagay para i-apply sa pagpangabuhi nga para mapahapos. Pero kung ini mo gamiton sa eksakto, pwede man ni siya maging kabangdanan sa tanan na kung halos tanan ng krimen. And a father of crime, di ba? Mother of necessity is a mother of invention and a father of crime. Pareha sa cellphone, mga kakifive. Pareha sa cellphone, no? Tungod sa pag-evolve sa aton nga civilization kag pangpangabuhi abi. Kinanglan may ara na sa madasig nga communication. That's why nga nagpang-isip, gaisip ang tao kay nakakam up sa idea nga maka-create sa cellphone. Kasi siyempre na wala naman sa imposible sa mong ever since nga naka-abot ng tao sa bulan. Daw kahapos na sa mga bagay, so nang daw ginahandom na lang kag mga imposible. Di amo na ni subong ang telepono na ito, no? Cellphone. Nga kung nasa unang panahon niya, magsulod ka sa kamalay, sa wala makita mo ya ang ilang radyo puno, sa to makita mo ang telebisyon. Sa sentro, aradang ilang mga pictures nga nakatapik sa dingding nila kagay ilang mga simpleng library. Subong nga tungkol sa cellphone, mga K-5, yara na tananda. Sa imo nga pala, diyan makatanaw ka na isang nagagawa sa mga pelikula. Depende pa gani sa gusto mo nga ng pelikula, ang imo tanawon niya. English o in-check na o ginatsila ba na? O Tagalog na? O EI, nabi nga si, ano na? Ang ini mga CEO. Tungod sa cellphone, ara naman ang library na tanan ng mga pamangkot mo parte sa mga encyclopedia, ara naman na. Na may mga mini library ka na din instant kung may cellphone ka. Siyempre, ara naman na ang mga components mo na, mga music mo na. Pwede ka magkatawag, pwede ka magka-video call, no? Grabing cellphone. Di mo inasubong ang pangabuhi ta. Hanggang madasig na. Kag madasig man ang tawag sini ang krimen. Kay ibang ginagamit ang cellphone sa pag panunto.
ang cellphone ginagamit sa mga kung anong illegal nga mga pamaagi, mga K-5. No? Pero ini siyang cellphone, mapuslano, giniya pag transaksyon sa mga negosyo, mapadasig. Ang layo ay nga pamilya mag-communicate sa mas mahapos, no? Gakita na sila sa video call kag mabulong ilang kahidlaw kag siyempre mag-padayo ng ilang pagpalanggaan ay o galing iba naman niya, ginagamit naman niya siyempre pagpanunto ay may mga scam, di ba? That's why nga sa kalibutan kapati kita sa invention o kung necessity is the mother of invention and the father of crime. Duwa na permis lang kaupon, mayo kaga malain ah. Di ang mayo kaga malain, dipindi na sa choice mo. Kung tuyo mo yan mayo, di mayo man ang maging resulta eh. Di mayo ni ang ako ginahimo kay kapanunto, kaya mayo para si mo eh. Hindi mayo para si iba. Di bahala na yung iba niya, importante ako. Di na yung selfish na yung pangunauna kaga pamatasan. Nag-sinso kang nag-nami pangabuhi mo in-sacrifice mo yung iban na malain buot. Ikaw ba, ang kaya? What you sow is what you reap. Kung nang itanong mo, ang mumunaan nihon mo, nilibladay man siya. Hindi pwede ka magtanong kaya munggo, yamaani ka mangga. Kung munggo, tanong mo yung munggo, ginanihon mo. Kung natanong kaya malain sa parihas mo, malain kang problema, git ang maging resulta kang madangtan mo. O, tisikin, ini nga bahil na dulo na sa aton sang Dr. Pinoy's Squalene Capsula. Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsula, mga K-5, no, mayo madangtan mo niya. Kay man ang mga bara-bara sa ugat mo na yung ginakakasya mo lang. Para makaagi ligwa ang imo dugo nga maka-sirkula sa imong bilong galawas. Ang high blood pressure ay isa man ang karason tungod nga nagabara ang imo ugat tungod sa mga bad cholesterol. Di ka budlay na kay trader na yung balatian ng high blood kag ining high blood pressure. Pwede kaya magka-stroke o kung magka-angkon sa heart attack. So, kailanlan wala barang ugat na to, anlaw-anlaw inom kita sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May squalene siya kang may gold, good cholesterol. Nga mo nagkakas sa mga bad cholesterol nga nagbara sa ating nga mga kaugatan. Nga tunaw niya mula. Di ka namigid. Kay natural siyang suplemento, wala sa sang side effect kag overdose. Kag-aprobado sa BFAD, mga K-5, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalimpyo sa ating kidney mo, oh, grabe. Ang sumbong report, mga K-5, grabe sumbong, no? Pabata nga pabata ang mga ina-dialysis sumbong, ha? Pahubin ng mga pasyente ang makita mo sa mga dialysis center sumbong tungon nga guba ang kidney. Nga bigali, no? Ang aton gali ang kidney bla kadako gali sang rason nga dapat naton yung amligan ni kay tungod na nagadepende gali aton kabuhi man sa kidney. Kung guba kidney mo ini sa ka filter kag isa na pang iya function is to filter bla pagsala sang higko nga nagaupo sa dugo kay man ko mag circular ang imo dugo nga mahigko mga K5, no? Pwede ka galing masipsis, bla? Infection sa dugo, bla? Okay, amun na, mapatay ang tao kung may infection sa dugo, kung hingko yung dugo nga nag-circular sa bilog na sistema. Kag ang responsable sa paglimpyo sila, ang aton kidney, ginasala niya. Di karoon kay ibang nga guba ang kidney tungod nga may mga kabangdanan nga sa pag-ubas ang kidney naton, wala naton mahalungan. Kaya mo ina ang kinanan, i-dialysis ang isang katao nga may kidney problem. Para nga hindi siya mapatay. Mapatay siya kung pabayaan lang mo. Di grabe, kada si Manado, I think daw tatlo ka bisis na.
Ining Dr. Pinoy Squalene Capsule, himo ini sa shark liver oil nga ginakakas ang mga higko nga deposito sa aton nga kidney, mga kakifive, no? Kag ginakondisyon niya liwat ang kidney mo nga mag-function sa bla. Amo ina ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Amo na nga suplemento nga hindi himo sa prutas, hindi man sa himo sa mga herbal. Kundi ini siya isa ka haangiyang raw material halin sa shark liver oil. Isa ka halin siya sa mantika sa taysang bagis. Nga ining klase nga bagis, amo ang may pinakamataas nga klase sang minerals kag vitamina nga kinanglan sang lawas man sa tao according sa pagtuon nga mariperya kag matapna ang nagahana nga masakit kag balatian. Kag mariperya ang mga damage naton nga mga kamay sa lawas kag ginabalanse ang aton sistema. Grabe klinika nami sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tiini sa aprobado sang BFAD kag akseptado sang mga eksperto sa ikayong lawas sa bilog nga kalibutan. Squalene Capsule. Squalene Capsule. Kung diri sa Pilipinas ang number one, Dr. Pinoy Squalene Capsule.

ang kinagabo sa Europe, mga K-5, batayin nyo na ka na agab lang. Sa Foro de los Pueblos with K-5 Eric Tenerife and K-5 Elgin Castanjo. Kay ginasaysayagin nila ang mga hitabo nga dapat na may baluan ang rason sa likod sa inyong mga kinagamo. Kag delikado ni kay daw magka-influensya ini sa iban man nga nagapotista sa mga gobyerno plus may mga huring-huring sa gira pangadaan. Dili sa aton, no ka, ha? No ka, no ang git man, may chance ang posible yung matambo ina, buka may pa hindi lang. No ang ganda mo, nag-dismaya sa nga, aton niya nga panggobyerno. No wala nag-isang plano nga kayuhan para sa mga tao, ultimo nga healthcare kag para sa ikayong lawas sa tao sa PhilHealth lang. No ga problema bata. No pati na yan daw kwaon pa yung pundo sina. Ang iba nga gobyerno yung ginaginhawa na yung kaplastar ina sa healthcare abi sa mga katauhan. Ang ato niyang pungsod na Pilipinas, ang gobyerno din aton, daw ginakuha pa yung healthcare sa para sa tao, yung bot. Kag ang mga pasilidaris, kag ang mga proyekto nga para sa tao, daw ginaligon-ligon, ginahukos-pukos. Wala na sila obrahon kundi mag-dibatihay kang magpagawa sa TV kang mabakyot-kyot. Wala na sila sa mga proyekto nga para sa mga graduate, abe, no? Mga graduates na ito, nang aging gastuhan ni isang ginikanan ni pula ka libo-libo, kang chimpo, kang ilay, nga pula bugtaw. Wala proyekto yung konkrito ang gobyerno para sa mga newly grads. Amuni yung mga kabataan yung nag-handom, kung nag-aspiral nga makangkos ang boss tamlag, karon one step closer na sila, wala suporta ang gobyerno. Tani niya mo na yung dapat tutukan ngayon because ang mga mataan na rin na sila mga future leaders na to, ready na sila mag-take part sa ang aton niyang panggobyerno man nga makabulig sila sa aton sa syudad. O daw wala gina. Kaya muna problema na kay Masi karoon kung mag-igra man din kalayo, nagsugod na ng kalayo dito sa Europe, kandaan ka daw amo man ang plastada. Nga ang mga tao to against sa patakaran sa gobyerno. Nagsugo na tong kalayo, basi mula mag-laptop lang magdama-dama, malisa to. Mayo lang kay may plaza, kita yung may kasumpit katubig. Kung magdama-dama, kay may ito, unang plaza mula. Kay may bago, dahil nga nag-puswa ko, no? Abang ko yung kipipil dyan, kastanyo. May nag-puswa katubig. Kung magdaba-daba, ginman niyang mga balatsyago niya ipatuon na sa puswak na sa may fountain, sa may pagplasa, mga tahong-tahong. Magka mo kabalo, 80 million, ha? 80 million! Giniti na nilang minilyon, ha? Ang kandidat sa proyekto sa Bacolod Public Plaza, 80 million. Gin-ite na nila ang minilyon na kinatulon na mo. Amo mo na ba sa iba ako daw yung kapati. Kaklaro, gilang na. Huwag ko yung kapati yung may anomalia na garo may ara lang garo nga hindi pag-insindihan ay kagwala lang maklaruhan. Ano pag inabing klaruhon na nakiklaro naman na? Nga wala matapos kay tungod nga may problema, no? Nga man, mga uyaya. Ano klaseng public service naman? Dapat siya listo kag snappy, blaya. Pag-approve sa budget siya snappy po pag-implementar niya sa proyekto niya para sa tao, yaya. Ha? Bilib ka mo ay, no? Bilib ka mo sa pagka-uyaya. O sige, para hindi ka mag-uyaya, inom ka Dr. Pinoy Blanc. Mayo man sa mga nagakiang-kiang, kag naga-penitensya, kag naga-sakripisyo sa kabudlay. Kung may ara ka sa gout arthritis sa tiil mo, sa imong mga joints, sa imong mga kamot, Blanc, nakaptan mong cellphone mo, dugay-dugay, gulpin mo lang labuyan.
Kaya tungod nagbiring, nagsakit, ay, ambot. May mga amo na kung basta nag-idad-idad ka na. Tugidugay, golpi lang nag, uy, dali lang, sakit ako nga tuhod, ang akong hawak, ang akong luko-lukoan. Ang akong buko-buko, kalain, di lang bungko tanay. May gali yan, nag-santing ng mga uric acid, ha? Inuming bla, Dr. Pinoy Schooling Capsule para magkratunaw na bla. Amo ni kontras ang uric acid mo. Ang squalene capsule, ang Dr. Pinoy squalene capsule, amo ni kontras ang uric acid kay ginatunaw sa Dr. Pinoy squalene capsule. Ang mga uric acid nga amo gini ang ugat, ang puno sa kabangdanan sa inyong pagpinitensa sa inyong rayuma kag ining gout arthritis mga kakifay. Isakto na na, kang ibagsak na. Dogawil ka ba? Makiba ka. Hindi matakot. Inom ka, Dr. Pinoy. Para hindi ka na magkiyang-kiyang sa imoy ang panglakad, hindi ka na yung mag-problema sa mga joints ni mo nga nag-ngot-ngot. Ah. Dr. Pinoy, squalene capsule, mayuman sa mayoma, kang mga ining, ano kanini, dysmenorrhea, ba? Oo. Sa may mga irregular menstruation, menopause, kag may mga problema sa prostate problem la. Sa mga leukemia, no? Psoriasis, and may dingging problema ng pasyente. Kadasing mapasakas ang blood platelets, ining Dr. Pinoy's Squalene Capsule, mga kakipay. Available sa halos tanan ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar na sa kabangkalaan sa may Binalbagan, sa San Enrique, sa Valladolid, subong man available sa Pontevedra, La Carlota, Murcia, diri sa Talisay, Imimaglona, Victoria, sa Sagay, kag Escalante, subong man sa halos tanan ng mga kabanwanan kag kasundaran sa Negros Island Region. Kag bilog ang panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Alas 11:20 na mga K5. Patayong kita sa atin nga programa Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. May nabatong kita isa ka problema nga ginpadala sa atin mga K5. Kag aton ini pagabasahon.

Good evening at Jerry Lee and the J Lolo. Subong lang kagabi, Jane. Ah, paano mag-move on, J Lolo? Paano mag-move on? Saan kagabi lang kami nag-break? Saan kagabi lang kami nag-break? Bansari pa na mo sa nga nubya ko, J Lolo? Maari ba niya yung ginda? Dali-dali mo, Giguro. Hindi man sarita sa buong abi, one time, may block pa. Isa ka lupok ko si Bom Granada. Hindi lupok-lupok tinampa na karoon. Nag-break ka sa kuyabi ako noon, no? Mga kaibigan niya, paano na yung lumang move on? Masinigon, paano magpadayon to another chapter sa iya kabuhi, abi? Kaya tungod ka no, ang rason, sa kagabi ko no, nag-ilaman sa rin sa iya nubya, nag-break kay sila ya. Mansari nila. They do sort of short sang anniversary, abi, you know? Bulanan nga pagsaulog sa ilayang pagigugmanay nga doon, abi. Pizza sa pagsabat, abi, pagsugod sa ilayang luyagay, abi, kaglugayay. Ilang mansari, abi. Di ang hambal sa ato ni mga K5, no? Naghiwat sila sa mansari nila sa gagabi. Pero ang resulta ay nag-brikay sila. Wala yaman na ginitali sa ato kung anong kabangdanan. Pero matyagan ko daw may mga bagay gigay. Hindi sila nagsindihan at nagsaktuhan. Do hindi sila nag-conformian ay sa mga tsuriya kang mga bagay-bagay nga parte sila nga pag-inom tanay. Ano balahin mo on kung G-Lolo man para maging kami liwat na love-love ko gin sa katama, G-Lolo? Yun di ah. Love-love mo gin siya. Huwag mo tawag yung gina love-love mo gin na Amerikanya ka. Kasi ikaw yung guru, love-love mo siya. Pero ikaw yan, hindi ka love-love na, no? No, hindi yan mutual feeling, sabi. Hindi parihas ang inyo yung balatsyagong nga doon.

0: Ano pala kung nung himuon niya mga kakipay para maging sila kung uliwat, abi? Buti siyempre kung sa aton, ini nga mga may mga pangabuhi na. Daw ibang ginaw ginakilig man. Kung iba din niya daw medyo na daw nabaliwala na ni abi. Kati siyempre tapos nakamuya mo. Na agyan nyo na kag na-experiencehan nyo na. Pero katulad sini yung mga amo sini nga mga klase sa mga persona nga bago lang yung ka-encounter sini nga bagay. Di siyempre do kulang ka sang experience kag kabakod kag ideya. Kung ano imuhimuon mula, normal mala naguro yung sa talagang bagay may ginatawag first time, di ba? First time lab, first time ka naglakad, first time ka nag-eskwela, first time ka nag-graduate ka, first time ka nagka-boyfriend, nagka-girlfriend, first time ka nabrikad sa girlfriend mo, first time ka nagka-angkon sa diploma, first time ka nag-interview sa obra, first time ka mag-asawa, first time ka maging amay, first time ka maging apo, maging lolo, gali, kag first time ka man mapatay. Di bala, tanan may ara first time mga kakifive. Kag Diyos malay mag-abot ang first time may ara kitang nabatsagan nga sa aton balatsyagon, kag paminsaron, nga may kulba, bala, kag may pangduha, bala, kag may upon nga kadlok. Ining tatlo ni nag-danay ni sila. Ang kadlog, ang pangduluwa, kag... Aning duwa, gali? Kadlog, ang pangduwa, kag... Oo, fear kag doubts, ah. Kung mga first time ni Bla, di simpre, numan mo, first time mo nga nag-invite ka sa nobya mo, nga sa una, Bla. Tandaw kami, tandaw na sini, day. Ha? Matanaw na sini? Simpli ka pamisa naman ba niya, dulom na sini yan. Ang lalaki naman niya, chance ako ni dulom niya, makachancing ko niya. Dulom ni Karo, mapungko ni Karo niya. Simpli, nakakiraskili ko niya, hindi siya kapalag niya. Hindi siya kadalaga ni dulom. Askili ko, blagkuan siya. Sino Karo, sinihan Karo, balbalong ko niya, ngalokan ko niya. First time mo naman maghalok, Blau. Kaya gusto ko niya maghalok, gusto ko mag-score ni Blano, biya mo. Pagkawagan niya, siya sanot naman, sanot si Nihaw, nakulbahan ko ako. Niya siya sa, ano, gura, sa Sabado. Hindi na Sabado, lang Merkulis lang, yung parang yung tetawo. Siyempre, hindi mo lang ako Sabado, weekend niya, damo, tao tanaw si Nihaw, sa una. Hindi ko niya, kung mag-tunga-tunga sa simana, ya. Tunga-tunga sa simana, diyo tayo tao, tanaw mo, ni Blasin yan. Hindi naman pusto niya sa balkuning, ah. May pipirahan ko na. Ni balkuning na, diyo tayo tao, tayo medyo mahal-mahal mo, ni Blas. Kansa dalaw mo niya sa may, doon na kagig, ikaw kuno abi. Hindi sugin mo lang sa ako, ni. Pasidudahan niya ko nga mo na ubra ko sa una. Sugin, hindi sa ako. Hindi mo pati, matinyo. Niya na pupungko sa dayon sa, ano, mapungko sila sa may projector. Ayun, kaya ara ginada ang medyo madulom-dulom. Ayun. Para lapo ang suga sa projector, bla. Ara na dayang way na sanag dayaw. Like, about ng Merkulis nga lang mga K5. Sunod na silang maglumbya sa sinihan. Ang babayi aras sa tuo nga pungko tanaw ko pa nilagay anay mo ginapamatsagan anay isang lalaki kung nung sitwasyon mo lang kang babayi man nung ginapamatsag mo eh kapanilag man kung nung imo niya kaya first time man mag date sa sinihan upon sa nubyo. Siyempre, willing mo siya mag-experience sa abis ang pagtanaw sinyo po sa nobyo. Karon samtang nga babae kuno abido wala gid ya tiso-tiso gid sa way sa nga blublikid. Tiso-tiso gid sa as if naga concentrate gid sa pagtanaw sang pelikula sa tilon bla. Ang lalaki naman masugo na sang iyang nga manyubiring nga styling ya. Di ko nabi manguyab siya, natuyo siya. Dalasang kamot niya sa babaw niya. Ay, tuyo ba? Tapos pagkahulog sa kamot niya, hulog sa baga sa babae. Paghulog sa baga sa babae, panilagan niya, uy, naway ka palagaw. Pagpanilag niya, naway ka palagaw, ang babae niya, na kamot niya, ang basa babae niya, na kamot niya, nagtupa sa ako ng baga, la. Ang lalaki naman niya, uy, wala na palagin mo. Agbayan ko siya doon, uy, palagaw. Karoon man manuber, naman second manuber sa lalaki. Kunin yung agbay na sa babae. Ikabigo niyang babae, nga pasandigo niya siya nga dughan. Di amat-amato niya na nga butungon, pagkatudughan niya, ang babae naman niya, ala, rada. Inakat na inakabig, yako sa dughan niya. Ang babae naman niya, upod lang, purong matato itong yapon sa pelikula. Katanaw ko na abis ang pelikula. Kapawala lang. Nagroon nag-asandig na sa dugan sa lalaki na, ang lalaki niya dumayo. Daway ka palagaw. Siyempre, ginakulbaan ka kag first time mo, di ba lang? Kapuro panila kagid niya. Sayang nag-ulo ng babae sa dugan sa lalaki kag siging matatong katulog yung kuno abis sa tilon sa sinihan. Ang lalaki, gingkaptan niya sa may, ano mula, sa may chin mula ni, sa may dalom sa baba niya mula. Kaginlubag ang iya nga ulo, mula patubang siya. Ang lagi patubang ulo. Pero ang mapatas ang babae, gabing pabiling yapon sa tilon. Prong ulo ya, gatubang na yan sa lalaki. Ang lalaki naman, gatubang nga sila. Prong mata sa babae, gatulog yaman sa tilon. Karon arena, kasadya na. Kaya dumahalukay na sila. Ang babae, ang lalaki, ay kabalo kung himuon niyang paghalok. Italiwi siyang miya bibig o kung ibuka ya. Amo mo na babae, wala ka malo na imuon na pag halok ni karon ano yung balos ko ni man? Mga ngalang ko, ano man? List to list ka na, ani karon? Ay, sadya ni. Di siyempre first time ni Bla. Di karon naka-discorgi, nakatigayon, nakahalok sila. Pagtapos, tanaw sini. Matanaw talaga, sini, San Martins, ah. Di sa Bado naman, ah. Di Wibis lang. Kada Wibis siya, kada Merkulis siya, nagtanaw na sila sini sa ulihi, why na? Schedule na nga, no, na-excited na, manawag ng babae niya, Wibis liwat, ah. Tanaw sini, ah, di ulipa na kay ama, naga, nanamian na. Nanamian na. Una-una lang to yung naga... Nagapangapkap kang nagpanila kaya hindi ka makabalo mo. For once, gani nga ma-overcome na gani ang fear kang ang doubts, no? Malampasan mo na gani ang kulba kang godlock mo, dugay-dugay namin na. Una lang na yung hadlock kang kulba na kung from a master mo na ang mga strokes kang mga bagay, may iara ka na idea. Hapus na lang na yun. Dayon. Yung kalimbawa, mula first time mo mula ngayon patutok ni nanay mo sang, ano ni, sang spaghetti. Hindi ka man kamalo, mula, ano, di mula? First time magluto spaghetti, ang malinanay mo, luto na spaghetti, dahil niya na hindi ko malo. Ah, tunay na. Hindi namangkot ka sa nagkimalo yung magluto sa spaghetti. Kaya kung ikaw lang yabi ya, ibang lunod mo lang mga nudos, yung tanan-tanan niya dugang sa kasunod sa kaldiro, kaglino-linoon, guro. Kung galing ganyan may knowledge kang gina-apply, may knowledge kang gina-apply ang pagpasunod sa mga panakot kung paano toon ang spaghetti. May mga amo na gali yung sistema, mga K-5, no? Para mayo ang resulta. Pero kung wala ka sang enough knowledge kung ano man kabagay, kung wala ang kasang ihibalo sang isakto ami, kung ano man ang kabagay, pagsagot sang baboy, pagkapot sang telepono, sang cellphone, pagsakay sa bisikleta o kung pagluto sa mga pagkaon, kung wala ka sang knowledge kung ano man ang bagay, normally, maka-experience ka sang fear kag doubts. Makabatyag ka sang kahadlo kag pangduwa-duwa. Kag kaysa, tungod amo ina nagapangibabo, si mo yung panghunauna kag balatyagol. Ang tendency mo yung mga isto staff maghimo niya sang bagay nga magdesisyon. Because nahadlok ikaw kung masimula malain ang resulta, blak, hindi amo. Nga anong bottom line, wala ka sang knowledge. Wala ka sang ihibalo sang mga bagay-bagay mo. Wala ka sang knowledge. Pero once gani ka may knowledge ka na gani, gusto ang piyungan mo lang gani na eh. So una, pag first time magkapot sa cellphone, hindi ka magkabalo kung din mo ito mo ang letter A, letter B, di ba? Subong iya, ha? Biskan naman, no looking na iya. Itungod nga, daily mo nga mamaster, nakuha mo na ang sistema. Ang sistema mo ang knowledge nga nagahatag si mo sa pag manipular sa mga bagay-bagay kang mapahapos kang maging makaangkos ang mayong resulta. Balik kita sa itong letter sender. Oh. Gusto niya nga maging sinaliwat kay love-love naging ko, no? Sige lang. Pabay ilang anay. Storyhan anay. Karoon pa pabalik tanay. Mabalik tanay para tuloy-tuloy ang itong storyhan anay. Kung anong himuon niya mga K-5, ha? Mag-commercial tanay. Break anay lang. Don't go away. We'll be right back.
1: K-K-5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilara, sipon, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may D3, mga buti ka. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Cherry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pag-api. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
13: Muter naman.
14: Ako si Danilo Brito. So kung siyang padamit ko sa Muter na Capsol, kaya nga akong ginabat yan. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
15: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
14: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na na yan.
16: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
17: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
19: Performance mo bala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May makaw. Kag-vabuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
17: Di pre, musta po lang agabi pre?
18: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Tikasin.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Oh, ipuja. Ini nga bahin na dulo na sa aton sang Gina Seafood Restaurant. Sini nga maskara season mga ka-K5. Aton gid nga siyempre isaulog ang kapistahan o konang maskara festival sa upod sa aton nga mga abyan, pamilya ka mga bisita. Ikaso gid man nga siyempre makaon gidabi. Ara manda ang inasal nga manok sa Gina Seafood Restaurant. Ang bantog nga manog timpla sang orihinal nga inasal nga manok sa siyudad sa Bacolod, amo ang nagatimpla subong sa Gina Seafood Restaurant sang ila inasal. Timan siyempre, siyempre ang ilang main gidyang negosyo is sa seafoods, no? Pero may mga sidelines sila. On the other side, sa kilid lang, may manok silang inasal, may arama silang belly sang baboy, abuyon sang baboy lang. Kay man siyempre, hindi man tanan nga bisita ni Labi, mahilig sa seafoods, no? May arama niya gusto magtilaw sang inasal nga manok. The best da? Kay ang isa sa mga original nga templador sang inasal nga manok sa Bacolod, amo ang ginkuha, ginpili ni Marigina nga mag-timpla sang inasal nga manok da. Sini nga maskara season, may mga bisita kang gusto magkaon manok. Inasal nga manok, kag iba naman niya seafoods, dinamigin. Para isa na lang kapag hak-adbla, isa na lang kapag plastar. Gina Seafood Restaurant aton katuan. Radang aton nga namit yung lapu-lapu kag sinigang isda kag tinolami. Siyempre ilang best-seller nga butter garlic shrimp kag ining sisling manumbok. Arap pang adubo nga lokos kag kalamari sabi. Sinugba nga lokos arap man may mga kasama sila nga nagapangilay ang aligi mga kakifayb. Kompleto ati, siyempre, basta niya seafoods, ganing number one sa Bacolod. Ati, Gina Seafood Restaurant. Bukas sila Monday to Sunday, alas 10 sang aga, top-top alas 10 sang gabi, no? Kag may dako ilang parking area, may mga parking area sila nga para makiplastar gin ang inyong salakyan. Hapos na tultulan, ah. Tultulon ninyo, ah. Kamagunta lang taxi driver, kung na-in-drive, kung na grab driver. About Gina Seafood Restaurant, hapos lang naka-pin man ang iyong location. This Maskara Festival, atong katuan, upon sa atong mga bisita, ang number one seafood restaurant, Gina Seafood Restaurant. Tanawang ilang Facebook page para sa dugang informasyon, kay mga detalye, mga video nila, mga pictures and videos ang ilang mga luto. Kag iban pagin nga pwede mo na makita silang Facebook page. I-tap lang sa liwat, Gina's Seafood Restaurant. Okay, balik kita mga K-5 sa itong letter sender. No? Tiyan mo ina ang problema niya kung paano siya makamove on. Kaysang kagabi ko, no, mansari nila, nag-break kay sila yung aduwa. Nag-break kay sila sa uyab ya, pero love-love lagi niya ang iyang nubya. Gapangayos sa aton sa bulig, advice. Kung anong himuon niya magbalik kay sila. Kay love-love lagi ko, no, ang babae ni. Nga una bis nga nag-break kay sila kagabi kay supposedly ang mansari nila sa Janik kaga celebration. Guru nga basi namilit ka guru kaga babae guru do hindi pa yapi parado. Ngayon pagwa mo ng kanyon mo yung way pagani ang pulburaw na lupok na dayon. Hahaha. May pag-ani niya matakot sa gato, naglupok na balburan. Anyway, ano ay han ang wala man niya gin-specify? Gin-butan din sa iyang problema kung nag-break kay sila nga duwa sa mismo sa pagsaulog sa ilang mansari. For sure, may mga bagay gin. Nagtugas ang tuman nga komplikasyon. Nagtugas ang hindi mayong malatsyagong nga nakadesisyon isang babae nga brikansa. Guru, matyaga ko na sa inyo, Ben, na namilit kin sa guru mo. Namilit kin sa guru nga niya tanatasini. Yung babae kin hindi matanasini o kung niya malajing tanay. Mapahuway-huway kita. Hindi ba ba, Iguro, hindi Iguro yung piperano kaya hindi pa yung handa sa iya yung kaugalingon sa sinangabagay. So, doon medyo, Iguro, nag-desisyon ng babae yung daw tuman kadlog na daw na pangyawabaw ang iya nga kadlog. Kasi siyempre, kung magkubala ka mo yan ng biyana, ikaw pa nilagay, blang ka mo yung binulan pa lang sa kini, mansari pa lang sila ganin mo, wala pang labot siyang inang anniversary. Ha? Kapanilag, parang babae sa iyang abilidad. Niya magkulog kidar-kidar na isang karong sako. Ni karon niya, mga hagado niya ko yung daw numugo niya ko. Gorgori, o kiniblikan ko niya. Basi mo na blaw. O basi hindi man ah. May mga bagay lang, guro, mang hindi pagsindihan. Ay puti ano ay hanabi. Nga chimpo pa isang mansari niyo niya. Simpo pa sa inyo yung pagsaulog sa inyo yung pagdanay ng nobyanay sa inang abulan. Mabrikay ka mo. Masi nagka-realize ang babae nga na wala man ni Patod ng iyang panindugan sa kabuhi man. Isa man na. Nga daw wala man ni ano ni wala man isang klaro ang iyang direksyon ni man. Doto, yung hindi daw disgrasyaho niya gikuni mo. Daw dalasao niya gikuni. O kung masing mabahi, wala nakabalikin ka nakabalik man iyang mga ang iyang ex-boyfriend mula. Pwede nakabalo lang ka-spekular lang ta. May mga posibilidad mula. Kasi nabalik ang iyang ex-boyfriend nga dito yung may luyag sa tuntuon mula ante sining iyang nobyo ng kapadala sa ato nga sang sulat. Sang text, ben. Nagbalik, ben, kag siyempre ni Payag liwas ang iyang pahigugma. Kag nag-promise nga hindi na magliwat magtinunto. Tinasong iprangka ni sang uyab karon niya iyasa during siya naman sa Rinila nga hindi na siya magpadayon niya. Isa man na posible. Punti karon na managani nga wala naging butang nireges so, nga pag-game mo lang kita sa mga posibilidad sa ato nga pangunahuna. Kaya doon ka-tragic, hindi ka tama, ganun ka-ironic. Kaya ti, siyempre, mansarin nyo sa posibilidad, memorable na yan kag, busi pag-interpret yung memorable, dumugay, bla. Base yan, bla, memorable, aguro yan, gusto yan, aguro yan, hulog, panty, bla. Kaya para memorable ang aton mansari, dagdaga, bla. Kaya dagdagon, kuman ang akon. Na, muna kalabanan, kailan nyo. Na parehas man to sa istorya mo lang. Hindi mo lang ginambalang kasang ang nanay nagambal sa iyang bata, ang babae. Hindi mo lang gintunduan na nagin ka. Nga okay lang ganyan magnubyo kaya. Pero gintunduan na nagin kaya nga kung ikapon ka niyang imudugan, hambalan mo, don't. Don't! Kung nakpo niya gani, kagahimaso niya gani, yung dalaw mo yung aparte, hambal mo, stop! Stop! Jadi, naya mo muna ginimo ko, nay. Tinga nagbusong ka. Nakitinginungan niya hikap lang yung babaw kag dalaw. Ti hambal ko, don't stop! Don't stop! Nga nagbusong ka, ginimo ko ba, nay? Hikap pa, ginimot, hindi tandog yung babaw kong bayis dugan. Hambal ko, don't. Ti dahil dungan sa dalom. Sige, stop. Don't stop. Yan mo na yung busong ko na eh. Don't stop mo. Gindungan. Galing gindungan. Nag-isang nanay nga. Hindi mag... mag-don't kagit ha. Mag-don't kagit ka. Mag-stop kagit. Huwag yung katulog, nanay. Huwag yung ang nanay ka panumdong nga pwede galing dungan nun. Okay, sa ito lang ito sa Nerdy Wata. Relax lang, patawahin lang, nagkag-realize mo na yung mga bagay-bagay, evaluate mo na yung reason o kung ang rason kung anong kabangdanan nga nag-breakay ka mo. Kag, paminsaron mo kung anong lubad mo eh. Kaya mo na yan. pangilagan mo sa liwat eh, pangilagan mo sa liwat, kag mga ayok kasang basaylo kung ikaw nag- himugin man sa mga bagay nga labag o kung bawal sa iyam lang, kung hindi pwede para sa iya. Mga ayaw kag isang kapatawaran, kag pasensya sa iya. Kag magsugod kaliwat sa pagpangaluyag para magbalik ang pagsalig ya si mo. Kaya man hindi lang yata na puro luyag, kilala man ang luyag, salig mo. Kaya puro luyag ka lang, kag wali ka salig, hindi na yung magdulot, kag magkagat ang imo luyag. Ano mo na ang luyag kung wala ka man saling? Unahong kanya matubuon ang saling kaya para matubuon po ang luyag. Hindi mo lang? Paano kaya magkabalangga sa katao kung may

mga bagay-bagay ka ganong rason, gid. Kabangdanan nga nag-break, kay ka mo. As long buhi ka, may chance ka ginaya. Hindi ka lagi ang mag-ibap. May chance ka ginaya. That's why nga pangamuyo ka gid. Hindi na itong pagliwata ang mga bagay nga hindi sa gusto. Kag pangayo ka gid, pasinsya siya, kamay pa. In behalf of the Jerry Lee mga ka-K5, ako naman si K5 na J Lolo. Thank you sa pag-upod sa ato na sumunga gabi. Kita na yun na magkita sa Domingo, ha? Sa gabi, buwas na Friday, next day, Saturday, day off na mo ni Jerry Lee. Balik kami sa Domingo, sa gabi, alas 9:30 sa gabi, tumtum alas 12. Doon lang sa K5 News FM, mga ka-K5. Everybody, don't forget to smile. And don't forget to pray always, ha? Bye-bye and good night.

Campeón sa balita, campeón sa musika, campeón sa drama, campeón sa komentaryo, at campeón sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Anywhere in the world via Facebook Live at Live Streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by DTX 500.
2: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo.
1: Mag DTX 500 ka.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by
2: D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin.

0: Makakabi Complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki, na itong tagpalamati. Welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
3: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
3: Sakto.
2: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yuda ga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon to Kramil ay kagining mga morning activities right after magbugtaw?
3: Gada ko ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka ni TX 500 kag may TC. Amo ang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya. After ka makainom sa imo DTX 500 kag may TC, exercise ka na yun. Kay nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timbang. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag may TC. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
2: Agali ka, ini tubig.
3: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kon aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag syempre parisan mo DTX 500 may TC pure si dako ang maiban mo nga timbang labi na kon ga exercise pagid ka kon aga.
2: Uy, mas nami daw kuno dok imnon ang kape kadamo kalamay kag sudanan tinapay ubihon
3: ti amo nang kon amo na ang hindi ka na matingala kun nga awala aga ko pos imubuyon bisan pa nga gadita ka legally para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no. Sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kon aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sang mga fat cells.
2: Ang init dok ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
3: Ina nga transport antioxidant, Sir GP, ang aton kinahanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang nagaproduce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano?
2: Tanom?
3: Antioxidant man.
2: Gusto.
3: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sang antioxidant.
2: Magluwas yan na dok, ano pagit ang nagapatambok kun aga?
3: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi syudad, Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy ang magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kung aga. Kay kung laswa ya damo paka seremonyas ni muo no. Ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na imo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga, Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imo nga may TC or Pure C samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyo nga mga selula sa inyo nga lawas. Gamit ang DTX 500 kag may TC matapos magbago

0: ngon halin sa Katrikon aga sa RGB.
1: Beyond DTX 500. Kina problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charantine. Nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
2: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan naginom ka?
4: DTX 500.
3: Kina dala subong imo sugar.
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo kuman. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing sa Abigail Luzer sa estudyante. Ka problem magid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit na yun akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
6: Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
1: Mighty C. Pabalit sa mga butika.
7: Informasyon sa ikayong law.
8: Para sa dugang pa nga mga binipisyo. Ngayon makuha sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagaresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagaresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka high blood pressure ka. Mag DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
0: So lain gid man ah palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man Sir JP ka trader nga balatian amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sang ischemic stroke o kung clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud, ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
9: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress or JP no. Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals no ang nagaguba man sang DNA sang aton nga white blood cells no. So ang lifespan sang aton nga white blood cells nagalawig lang sang 13 to 20 days no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sang lymphatic system no. So ini sila ang ginaguba sang mas temprano sang oxidative stress amo na nga nagapigaw no ang aton nga immune system bangod kulang ka sang mga defensive soldier sa imuya nga lawas. So ang pag-inom no, mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw no, agud nga hindi madamid sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
0: So correct sam no, ang bone marrow ang naga-release ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stumps. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nag-distribute sang antibodies sa lawas, importante sila nga pa-proteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no? Diri makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C, nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million Urak unit, sir boy.
10: There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no? Along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang Mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals and ionizing radiation coming from the sun, no? It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C, nga klase nga mga vitamin C. Within 2 to 8 hours after consumption, we are proud to say ang amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampiyon para sa immune system, and other antioxidant effect of vitamin C, mag-Mighty C ka, no? And because without much to say, kanan-lan parisan mo sa pinakakampyon, ang pinakabakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na permiso Sir JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
1: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Ilan itong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Informasyon sa ikayong lawas.
8: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects sa Mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica do fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
10: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
0: Biskan, ano, kagwapo mo, kagagwapa. Kung baho imo ilok, gaka-turn off ang mga gwapo sa'yo. Mga laki sa'yo. Pareho mo lang, sir, boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis mo, boy.
10: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Naman maligo, adlaw-adlaw, no? Ang pares.
0: Siyempre.
10: Ang pares.
0: Clinica
10: Ay na. Clinica D-Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
0: ako, sir,
10: hours.
0: Ako, sir, boy, di ko na hulatan 48 hours. Kada tapos ligo.
10: Ah, swipe.
0: Swipe ka na yun.
10: Swipe na yun.
0: Para hindi, wala
10: Doble.
0: Ka BI.
10: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica D-Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung sloyahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mangape sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahugas sa imo selula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga
0: sir
10: kape
0: boy,
10: mo.
0: Sir boy, bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
10: Uy! Uh-huh. Uy, anak na! D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga...
0: Pero samtang wala pa na, amunahin mo nyo, ang inyong DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
10: Uy!
0: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio coffee.
10: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom ginting hub na tanan sa DTX Premium Coffee bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
9: Lain niya ginabubod, engineer.
10: Lain niya ginabubod. Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant, which are called clavowasca and maca. Those herbs are rich in antioxidant. Kapan nami si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sa dugo. Saka tanan.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Si Edding Grace paglumutan.
12: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
13: Ako gali si Arjen, nagkang tonsillitis ang nagligad, sikisakit diyan katama. Tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Informasyon sa ikaayong gawas.
15: Istoryanta, ano ba yung chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
16: Anditri Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubos ipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But Dietri Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan at tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct. Is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas para makuubra sila sang ila ubra, no? Amo na ginuubra para hindi na maglapta ang ginatawag nga ang infection. But kung maglawig na, lain na, Dok Ramil. Ano madugang mo, Dok Ramil, regarding this?
0: Si Lolo Cobla, Sir Boy Herbert George Wells.
16: Oo.
0: Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
16: Oo, sa state.
0: Dumayo. Siling niya, if we don't end war, war will end us.
8: Hayos to.
0: Kung di mo pag-untanto ng away, kira sa salud sa itong lawas, na infeksyon.
8: Among papatay si mo?
0: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti dere nakabulig ang Dietri Bio tungod kay ang Dietri Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod kag kaya niya tapuson lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infection, may hubag pa na
16: nanahili,
0: may inflammation pa na katabo. So which is inang inflammation gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo dapat may BCO,
16: correct?
0: Or ang BCO mo dapat may D3. Kaya nga man hindi lang niya tapuson, himuson niya tanan kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang Dietri Bio. Kag ining gitawag, BCO nga may Dietri, ang Dietri nga may BCO, Sir Boy.
16: Kampiyon!
9: So, of the nagina, Sir Boy, si B-cells at si T-cells, no? Si B-cells naman na yung nagapangmarka sa mga infected na nga mga silulabla, Sir Boy.
16: Pinapang pintahan.
9: Oo.
16: X.
9: Tapos si killer T-cells, amo na yung naga...
16: Himos.
9: Nagahimos.
16: Sa nagapintahan.
9: Nagahiliminate, nagapagwa sa ginatawag mga infected nga mga silula. Kung damo ang namarkahan ni B-cells, damo man ang trabaho ni killer T-cells sa Sir Boy. Wais sa nga pahuway. Pero kung naka D3 bio kita, may arain na sa nga vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T-cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sang aton nga killer T-cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatawag acute inflammation, no, para kuralon bla ko dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
16: Kampiyon, no? So hindi tribayo ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas, ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
0: Correct.
16: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
0: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
16: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation ang sige-sige nga paggubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit perme kung chronic inflammation na. Sinuna siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Tiginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild ng B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila, hoy sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 Bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ang inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Dr. Ramil.
0: Cytokine storm, isa sa rason nga nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagin na yan, Sir Boy.
16: Hubagin.
0: Kaso lang, kay palainom ka D3 Bio, ang D3 Bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha, kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
16: Correct. Sir,
0: it's the cytokine storm.
16: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita
0: kung the inflammation.
16: Ang inflammation, ta itorgid, no? Basta na bala nga may problema.
0: At may mga doctor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
16: Correct. O ang balingin lang ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa yung mulawas.
0: Puro hindi na mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, ginya, Sir Boy, kung ano. So, may kuha na mo. May, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
8: Inflammatory stage.
0: May ara inflammatory ko ana marker.
16: May markers. Mga cytokine markers nga magyatanaw nila, no? So, di mo makita ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
0: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
16: Dipinsa ka na.
0: Paano dipinsaan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
17: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumarkos sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
17: May DC.
20: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Roa City. At Tubang sa PLDT McKinley Street.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
17: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica
2: the Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica the Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
21: Informasyon sa ikaayong lawas.
15: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil?
0: Ang D3 Bio, hindi bot pahangok kapag inumos D3 Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon agi na recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
9: So, sa una, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sana. Kaya, kausap sila sa lubi kag ginabutang sa ulo.
0: Correct.
9: Oh, so, ginamoisturize gili sa D3 Bio. No?
0: Subong yang, iba niya, nabuhuan ako.
9: Teng D3 Bio ay baho ah. No? Ibutang sa aton nga...
0: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
9: Why? Lubi lang.
0: Lubi lang ginausang ang butang sa ano?
9: Oo. Ginamoisturize ang sang virgin coconut oil nga rasa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp upon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo. No? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrrolic acid, Sir GP, nga nag-act bilang moisturizer. No? Sa mga nag-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa. Duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir GP, buhuan mo na kag i-apply sa imo nga ulo, nga buhok. Pwede matagaan sang solusyon ng imo nga kaspa, Sir GP.
15: Kung naayon ng imo nga kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga do hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga gabinotoy-botoy, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay Duxam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabusitan si Muguya kung nag D3 Bio ka si Mofacer boy.
22: Kampiyon. Kalaw, ay ganit sa natawagon ka, Kas, no, abim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, Kas pa ako. Kas, kumusta nga ng Kas? Anyway.
15: Ito, BI ka, Kas.
22: Ang D3 Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E. Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3 Bio kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
0: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking D3 Bio.
22: D3 Bio. Kampiyon.
0: Kisa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga...
15: Ito ay mag-namiskin ko.
0: Wala ko gagwapo, wala ko namiskin ko. Kulang ka D3 Bio.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Yan naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit, sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
0: K5 League of Champions.
13: Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
14: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
15: K5 News FM League of Champions 2026. Brought to you by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken. I-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon. Located at Hernai Street, Bacolod City. Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada. Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City. And Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals. Busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, chicken at baboy terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Unasan Seafood Restaurant. Handumanan National High School, Batch 2001. DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio and DTX Coffee Mix.

0: P3 Bio. Gani kau ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka pala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisaki, pidya katama, diyan ba sa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Las 4:40.
0: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update! At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga!
4: Si Tintay City Diaz na lang, Pasko na!

0: Balitang K-5 sa umaga.
1: Balitang K-5 sa umaga. Yari na kita sa adlong Biyernes TGIF, ladies and gentlemen. Pero gati wala man ladies and gentlemen na lang. Puro ni mga gentlemen nga ready. Nag-plus kita mga K-5, nag-plus 1. Nag 3-in-1 kita. 3-in-1 kay tatlo sa isa ka programa. Mabatian karon nga aga ang ginakakunyagan yun sa piyapa linya. Mga kakibay, basta makapower trio na gani. DTX 500 kag D3 bio lakip ng may TC alkaline vitamins eh. Ganadong ganado sila. Lawas abtik permi. Luzon, Visayas, and Mindanao. Bugos nga probinsya sang Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabarangayan. 19 ka mga kabanwahanan kag 36 ka mga kasyudaran. Lakip na ang 6 ka congressional district. Dire sa siyudad sang Bacolod, ang Lone District of Bacolod. Mga kakifay, may 61 tanan ka mga kabarangayan. Lubos-lubosan ko na kamo nga ginaagda, mga pi kita tanan. DTX coffee mix lang. Upod sa inyo mga alagad, kakifay babes, gantalaw. Araman si kakifay Eric Tenerefe.
2: Ako si kakifay Robert Pacardo.
3: Bangayaw ko dyan eh, bangayaw ko siya. Nagbisyo nga ako sa Joe, mga ayaw ko dyan sa Bacolod. Good morning.
1: Ang manang bintaha sa ton.
2: Actually, sa Bacolod naman.
3: Pangayaw lang ko na, hindi pangayaw lang ko ni si Joe, kaya hawla ako, nagbisyo.
2: Hindi pala pang hiyan. Kristal.
1: Hindi pala pang i-devolve pala.
3: Bayo nga, gala sa tanana. Okay, sa taga-sur. Ahil ako dyan, ay. Duwa ka taga Bacolod na kay Tom, kita lang yan nakaputi. Good morning.
1: Lain ka, GJ, no? Why a color coding yung kabangkalan mo?
2: Guest natin sa mga K-5 ang anchor sa balitang K-5 sa umaga.
3: Southern Negros.
2: Kabangkalan Negros Occidental, southern portion sa Negros Occidental, mga K-5.
1: Sige ah! Lano ang mga dalag ko na ito nga mga balita karon nga aga. Sa aton sining nga mga Pangulong Dinalan, number 3 most wanted sang PRONIR, nadakpan.
2: Tantang paglutang patay sa mga nguma sa Kawayan, ginako sang CPP-NPA.
1: Lalaki ginbono sa duha ka suspect sa basyudad sang Sipalay.
2: You make me happy, according kay Vice Mayor Harold Respicio. May kang tanan sa pag-challenge sa iya ni DILG Secretary John Vic Rimbolia nga magpa-drug test apang nagapangayo sang pabor si Vice Mayor Respicio nga i-refund ang 28,000 nga kagastuhanan.
1: Ay, terrible. Naway problema.
4: Balik na?
1: Ha?
4: I-refund siya?
1: Oo, gani. Naway problema. I-refund ta ka. Just to make you happy.
4: Pero i-refund mo po.
3: Siya ang happy na lang tanay ko may arin. Di pagkikita
2: siya. Ay, galim.
3: Ba't kikita to na siya Garblaw?
1: Manog baligya sang detergent powder sa siyudad sa San Carlos. Hindi lang ni sa siyudad sa San Carlos. Gani, pati diriya sa ato, naramo. Dira sa may Mandalagan, bulagaduginggin sila ya. Ginapang parahan ang mga salakyan kagbaligyaan sang detergent powder ni. Ang pamangkot ya, piki ni hindi.
2: Basta habon gani ka kipay babes, may mga homemade, may mga branded. Kung homemade man na, intindihan nyo na lang na. Galing kati delikado kung masagasaan ka muna sang salakyan. Iba ni, grabe ka aggressive sa sales. Basta nag-promote ka sang product. Kung ikaw persistent yagid, kung ikaw nag-promote sang product, magluwas siniguro kakipay babes, kakipay Eric, gabaligya man ni sila kay tungod sang kapiga doon magluwas ini may ginasagot pa sila nga kurap.
3: Kurap. Okay mo na magbaligya ka na kay 5 babes, kay 5 rovers, kay sandalan. Ang problema, isang kabalabag, it causes traffic hazards.
1: Yes. Amo nang bag ko silingon. Kaya man na kabulo ka, ikaw bibis mo nag-concentrate ka kids dalan. Nag-concentrate ka sa dalan, ka-drive ka, layo imo pananawan, gulpe lang yung parahan. Kagduhulan sa nga kwan.
2: Lihog lang sa ilo ka mo sa mga terminal, sa mga parking area, sa mga parking lot, dito na lang kamo focus. Nga way, sing may madala sa inyo, kagdira na lang kamo promote. Pag saka, yan palang salakyan. Halimbawa, Sir Eric, saka sa salakyan. Sir, dali lang, sir. May na-promote kaming habon. Sabto na yun, kipay Eric. Pila na tanan? Kagasako ko, Ario, pila na tanan? Keep the change. Karga sa likod.
3: Yeah, pila na tanan? Pagabaya, chucho ka karton. Hala, dala kay pa karton.
1: hindi bala mga mamo sana si Rere. Sir, mga mamo sina nga mga products under sa supervision ni nasang DTI. Yeah,
2: correct.
3: It should be. And di kun habon ina, it should pass several tests eh, may
1: Na yes, tipro nga ang
2: quality control.
3: DTI kag kun may branch yang adala, dapat na mingalan na siya nga pasad na registered sa BIR. Para sa mga sigurado yo black kag mga kwan,
2: hindi pwede nga mo bro ka lang habon.
3: Butangan mo bili ako ng habon mo ya. Kuskus the babes.
2: Kuskus the babes.
3: Tapos registered under Purok Santol. Hindi na pwede. Because it might cause harm, hazard, and danger sa consumer.
1: Correct.
3: We have the Consumers Act.
2: Yes.
1: Tinatani dapat yan.
2: May mga
1: ma-action ang DTI sina. Dapat masiling ang DTI. Ano na sila? Dok alarm. May sinaw. Dok ka pinasahin ni sila.
3: Correct.
1: Kaya kadamo sila sa panghiga doon.
2: Kapanong na sila? Kung legal si K5 Eric sa yan ni gusto yung habon, mareklamo na siya. Kahit tanan niya gin-comply niya, ikaw yan, nagbaligya. Wala. Oo. Bisan ano para ka-epektibo sa habon mo nga baho pa lang sa habon, gakalakakas ng mansa.
1: Ako niya.
2: Reklamuhon ka Japon ni
1: Kipay. Ako yang makasiling ko yang kwan. Ako yang makasiling ko yang nang daw piki si Rerek. Kaya nga aman. Nagapanghulong ko ako sa ngakon nga mga lago, ang puti ko. Igo ko ya nang buhusan sa ngabon. Huwag gabura.
3: Nga.
1: Tiyan ba ito ay kukubalo?
3: Mayo pang habon kay Waigabura, pero tupad mo malay gabura.
2: ang na-preacher ko lang niya kay Waigabim, ang na-preacher ko lang niya sa iya. Oo. Bisan ano lang habon niya, tag ni Mrs. niya sa iya, pang labanan. So, kaya ang iya obra si Napirmi, obra sa trabaho, palay, pang laba, digamo. Why na sang iban nga bisyo na? Oo. Inang ginaparatang sang ibanda. Why ginaya sang kamaturan niya? Nasa tuhod niya, why ginaya sang kamaturan? Ipamatay
3: ng kaingod, kay Waigabim, ngayon isok-isok kay Bibs yung mag-isok ba siya? Bulag! Ngayon isok-isok ba? Pagkabot siya punta, inay-inay lang, dahil bulaga ng kolor sa diputi. Mahulong na kita kay nakabakal ko sa sidewalk.
1: Kipalaan ko sa mga tao. Kaya raman niya preway kakabalong, ako pinakahari sa amon, sa balay ko. Kasing si Mrs. ang ginasinggitan ko lang niya. Pag siling sang dugay-dugay sa Mrs. Nya Berto! Nya ano? Nya te, singgitan ko sa ho. Sila yung misis. Nya pagtigang! Nya pila ka let's say. Pero may pickleball.
3: May pickleball. Na panawagan sila. May pickleball kita sa Ilog.
1: Dumayo ining programa. Ini kag
3: local for Ilog only.
1: Local for Ilog. Nag-grabe pa puso subong sa pickleball, no?
3: Ay, kami ni Kipay Biljan, may tatani kami sa kay Habib ng pickleball. Pickleball galing ko. Kaya ba siya pagsirod namun, ako matchup. Pero ano, ikang haboy namun ka muna na, oh.
2: Ay, galing.
3: Hindi na mag-intra.
1: Tuod, no? Pero, in fairness, hindi na yun ako, sa akong lap, grabe pagsikat sa pickleball.
3: Anywhere. Anywhere. Maskin Kipay Babe sa putok-putokan sa bukid, may pickleball.
1: Pickleball.
3: Tiyari kong taga-Ilog ka raw, pickleball.
1: Ang iban, nga wala nagakuan, ang iban nga mga, iban nga wala na gym, nagpatindong, nagpatukol ka sa gym. Para lang mga pickleball sa makahampag pickleball.
2: October 13.
3: October 13. May pickleball. Kita sa Ilog, ha? Katulak mo to sa Aqua.
2: Pila ka team na?
3: pulo lang ka pair, so dapat na pulo ka team lang.
1: Mm-hmm.
3: One day lang na.
1: Ah, pair by pair galing eh.
3: Round robin, bay laki, pwede puro bay bay, pwede laki laki. Ang laki laki mo na problema, kaya sakit na kung nakilakihan ka.
1: Both champion.
3: Ang bay bay pwede pa. 5 mil ang champion, first runner up, 3 mil, 2 mil ang second runner up. For ilog residential ni, iya ini congresswoman Chiding Alvarez.
2: Alang-alang naman tani makapareto.
3: Ikaw tada yaho kay ang age bracket, 12 to 17.
1: Oh, perfect.
2: Dito taga Ilog galing.
3: Hindi, maski taga Suba ka, okay man lang.
2: So, first Ilog Alvarez pickleball mini tournament na for beginners only. Bauti, October 13, 2026. Lapit na lang?
3: Lapit na lang. Mamlang nagiging bagaya ko kasi inyo mo.
2: Ano ganun ni Kakipay ba, Eric Ngadlaw?
3: That will be the Wednesday ni
2: Sir. Wednesday. Tuesday.
3: Tuesday. Dito ni Mayara na ito sila lugar, Aqua. Sa Aqua nila sa Ilog. Dito lang sila makanto.
1: Tempo mangkot.
2: Maraming initiative ni Mayor Alvarez. Nga nga daw nag...
3: Congresswoman Chiding.
2: Congresswoman Alvarez. No? Paano yung manigin nga nagsulod sa yung mind nga amo naman yung pampagabi?
3: Nagdamo ito, balis sa bigs sa bago lang. Hindi pala sarang bago
2: lang. Mas kindiin lang,
1: may pickleball.
3: So, kitagaan niya chance kay damo galampang sa taga-ilog, nagkapangayaw sa ibang lugar. Kaya butangan, ta tournament and discover good pickleball players of the town of Ilog. And this will be replicated in other towns in the Chicks area. May tournament sa Kawayan, may tournament sa Kanduni, may sa Sipalay, may dito sa amon sa Inubaan, under the Congresswoman Chiding Alvarez. Amo ni ila court nga bago sa
2: amon. Okay. So, Rabirais na. Kampiyon.
1: Kampiyon.
3: Pull the ball pa
2: na. Si Commander Bravo gani sang iminilep. Ga pickleball mo. Kita ko sa video kahapon.
3: Anyway. Kasi siya pang pickleball. Would you believe, partner? Dito sa putok-putok kasang bukid sa Nakasliana, sa barangay Mansalanao, bukid na ginaya kayo. Ang babaw bukid may pickleball.
1: Bugrabe.
3: Kung mamahulog kaming bulan ako niya, okay, bulan.
2: Uwe, tima ko na.
3: Babaw bukid sir, may pickleball. But this game, bago lang niya sa mga tagpalamati na sa K5, malitang K5 sa umaga, all over Negros, buong itimatiho na ta sa Sorman. Pickleball is a game discovered many years ago sa abroad, kung kaya na ginahampang. Tingala gani ko nga bagulan din ang sikat sa Bacolod, 1995 gampang na kami dito sa Gua. So bung yung bago nang sikat, pero mga kakibin, this is
2: adugay na galing ni.
3: Gugay na combination ni Sir Robert sang sang badminton kag sang pingpong.
2: Gani.
3: If you know how to play pingpong,
2: do ara sa middle.
3: Ara sa tunga-tunga.
2: Okay.
3: Ang nami nang
2: kaya ang gampang ni si gani ni.
3: Iyala.
2: Tinis
1: siya.
2: Oo, pertine ka. No, do combination siya na.
3: Do combination.
2: Ang ping-pong naman, gamay-gamay naman. Pero ang badminton, do galing kay tindi balls ang badminton, no?
3: Shuttlecock
2: na siya. Actually, hiling man ko sa pickles, galing kay ning appetizer, bla.
3: Kumili ka sa shuttle.
2: Pickles ako na actually. Appetizer, limbawa, ning mga mangga nga pickles.
3: Huwag ginirimahin mo kami si Robert. Taga pa kasapot si Robert.
2: Mga cucumber nga pickles.
3: Ang muna nangyay sa program niyo kung namin. Pagkaon, ginayon. Ga-dinner, fasting ko nga.
2: So, saksihin nyo ang initiative ni Congressman Alvarez dira sa Ilog.
3: Ilog,
2: ang otsining pickleballs nga competition. Pila ka ano to?
3: Pulo ka teams. 12 to 17 years old. It will be on October 13, single round robin, 5,000 sa champion. And this will be replicated in other parts of the Chicks area.
2: Okay.
1: So, kung ikumpara mo ang pickleball sa tennis, mas mahapos galing yung pickleball yasin sa tennis.
3: Kaya ang tennis, sir, babe, it's a fast and strong game. Trinos na dako ang court. Number one. Number two, baskog sa bula. Ang bula, mag-serve na tag 150-200 kilometers per hour mo. Amuna siya.
1: Okay. So, kinanglan ang kuwang sa tennis at kinanglan dako sang dako nga court
3: nga
1: sempre stamina mo perte
3: kag mahal jud tay nga game kay if you play tennis dapat may pulot buhay ka may tanan ka dako ang court eh dako
2: ano na pagtawag sana racket man racket man ila ni do table tennis man sa nga dako lang
1: ining pickleball
3: sa pickleball ang panawag des na ya
2: paddle
1: okay hindi skin do hindi screen ang hindi net ang yang account mo
3: do kwag gid do pingpong gid
2: do tapalan basta kag ipay
3: Ang pingpong sa pagkaon, pano kudo platito, ang pickleball yung planggana.
1: Planggana. Hindi yung racket, kaya ang iba niya kapang racket. Na
3: okay na nita na, okay na nita.
1: Pero nami ang pickleball.
2: May mga solusyon niya. Hindi madala sa programa sa kwan sa baritang kipay bakulod kon. Sa ilo. Hindi makuha sa Southern Negros ng programa.
3: Mga buhay ko, vlogger mo ko ito sa
2: pera. Kuagan ni bata katawo.
3: Pinabantayan pa namin.
2: Pintana pag yun kon. Anyway. Power trio kita mga kakipay. BTX Coffee Mix, anay. Ang kaping healthy. Kaping nga naka-detox ka mo mga kakipay. May chia seeds kag amarguso na kampiyon sa ato ni Kaayong Lawas. Bisan diin lang, ginabaligya na ang DTX Coffee Mix. Kung ikaw may tiyanggi kag wala ka sang DTX Coffee Mix, hindi kompleto ang imo baligya.
1: Correct.
3: Tikod maggusto sila may magbakal kay madilas na din sila matawag.
2: Kay Kipay Babes, kag sa akon, manyoso, liyog ko anay gani isang kape, kay na paning, pabati-bati.
3: Kung may tiyanggi ka, matawag ka, kay alin mo na sa supplier.
2: Kanto sa kay,
3: te ano ni Karon, mapulong ko lang kita, dari, wag niya DTX.
2: Aran na. Matik.
3: Sa puro Dilos Piblos, pagpungko na mo, sa Kipay Bidyan, kay ga-dealer siya, may kape ko na yun.
2: Diriya pa bati-bati mo pala, ang tintindihan ko na niya mo.
3: Love you, si Robert. Love you.
1: DTX 500, mga kakifab. Aside sa DTX Coffee Mix, may DTX 500 man, mga kakifab. Kamusta ang inyo tiyan? Nag-bloated bala? Gasakit? Tungod sa way ka mo matunawan? Mga kakifab, kinanglanon naton ang DTX 500. Nagapabakod sa aton resistensya? Batok sa mga masakit, mga kakifab. Ginapa-enhance siya pang aton nga immune system.
3: Kag subong aware galing tagpalamati ta ha, medyo plug lang naton si Robert, sir babes. This will be a very rainy Friday. Kag ang aton nga thunderstorm will be all over the island of Negros. Grabe nga thunderstorm almost the whole day ini. So laban gid sini ubot rang kaso, sakit sa ulo, tanan-tanan lang. Pabaskugan ang imo immune system. Ang mighty si bombahan na. Kaya ang mighty si mo ning kapabakod sa aton immune system mo. So kung mighty si ka, kalain pa siya nga daan, di kundi pwede kaya ka multiple dose, kaya huwag ka sulabang imusulok siya. Kalain siya.
1: Huwag ka kontra-chimpo.
2: Lawas at tik-permi. Pamatiin yung hambal sa ginikanan nyo sang una, na kontrang kasuhon, kamukag sipunon, kulang ka sa vitamin C. So, ari, vitamin C na, alkaline vitamin C pa.
1: Campeon.
2: Okay na to, Tan?
1: Madasig
2: okay na to, Tan?
1: Madasig ang absorption.
2: Okay na to si Manyoso? Balo mo si Manyoso nga ang iaposil karon na mo nang kagamiton ko kontra sa iya. Kung di yata pag-ordinan to, okay man.
3: Hindi, hindi lang na. Ang balo na si Manyoso. Hindi yung pagpatihon ng sugo ni Sir Robert. Forget the renew.
2: Okay.
3: Only the new.
2: Renew sa contract.
3: Renew sa kontrakta.
1: Ay, talapang doon nyo, kid.
2: Makatabi na sa ganit karon.
3: May makontrakta.
1: Tandaan nyo, kid, ang... Tandaan nyo, kid, ang pulo kasogo. Ang isa kasogo, hindi nyo, kid, pagtandaan.
3: Ano na siya? Pulo ka timprado.

0: taal dito.
1: Bravo. Oh, diba? Si kanlawnya.
0: Nagpawayway. Hindi mayroon pa ba yun ang bisikon law? Hindi pa ba pukawa kay Pai Robert? May ilan na bisikon law?
1: Hindi, kinabugno ko lang siya.
0: Garilax, hindi na. Hindi magpailap ticket.
1: Sige ha lang na nga pa-cute kanlawon ha.
0: Sige ha lang mo. Ang pagaling yung kay Pai Robert. Hindi na ipagsabatas kay Sambay na siya.
2: Hindi na tapapaulo nun. Kaya din nila sa syudad sa Bacolod, mga kabalukang Bacolod City. Subong mga kakifive, ang temperatura ara sa 24 to 32 degrees Celsius.
0: Oh, may disinyup dan gali ko automatic. Galilusot na
1: tayo. Galilusot mga segment na. Mga segment.
2: So may 70% ang posibilidad sang ulan. Ilabi na mga kakifive sa hapon kagabi. Madalas ang payong kag maghalong gid ha sa biyahe. Padayon ang pagmonitor sa pag-asa. Kag diri sa aton sa K5 News FM Bacolod.
0: Mo na nga gakalot tani ko sa bangalan kag long sleeve kay para gid simulan mo na panahon.
1: Iri kag impirmi kay tiang chimpo. Ang lakat sang panahon kun kita wala ta ginahon na una. Isang gani sa aton nga pagpalangga nagabag-uman. Amo nang kanta nga lakat sang panahon wala ginuna-una. Palangga ko nagbag-o ka, nagbag-o ka. Inanglan mangin ready kita ulo.
2: Sige. Areglado mga kakibat. Good vibes, good vibes.
1: Good vibes. Sa aton yung magbalik ang aton nga good vibes. Daw ay kapreparar kay tungod nga daw na excited ako sang upod tadi. Sa aton yung pagbalik kay K5 babes.
2: Sige mga kakifibes, sa aton siling pagpanumbalik ang aton siling good vibes sa babatian. Sa iligid lamang madugay, standby!
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang palala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang aton lamas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagatin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagbabas kog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka, kag-lawawas ka. Nga nagapata.

0: Good vibes, DTX Coffee Mix.
1: Sabay-sabay tayong masaya.
2: Balitang
0: yeah! Look, enjoy si Rerek dila sa Moyo.
3: may pasayon di makabuhay ko.
4: Si Engineer Manuel Miraflores Cuales ga enjoy sa aton. Puro ni may mga stock knowledge nga daan, labi na gidugangan pa ni Kipay-Berek. Oh, gaya taning utok ya, no? Tanan may i-share gito sa aton. Anyway, thank you so much. Thank you so much sa kape. Ni Lia Subirano. Ako ni Command. Ang instruction ko kay Manyuso, nga Security Guard Manyuso, nga kung ka magpati sa sugo, ang armas mo ang gamiton ko kontra sa imo. So nagsunod siya, pag-aboto kay Lia Subirano, siling ko, ako nagsugo, pero ang lista to, tag-isa-isa sa aton.
3: May
4: lista to, Eric. Nangliyalian lang ko, tandae sa pitsakin silang ha.
3: Diyan mo po na ko si Imo karon.
0: Aring Lado, sige sa mga kaki five, anong good vibes ha?
4: Kung si Manyuso, Kipay Babes, mas tinulundon nga tao, may mga guardiaman nga... nga mga guwapuhon nga ginadayaw ginalang duty ka kay ginhambalan sila nga daw mahina ang duty sa mga staff kung hindi ka mag-duty. Akigan pa sa tani pero hindi na lang may sala siya. Pero tungod nga nanamian sa superior sa iya, why na lang kay guwapuhon siya. Yari mga kakipay, binadulong sa inyo sang DTX Beauty Shop, gapagwapo man sa aton, gapagwapa man kung naka DTX Beauty Shop kita, ang good vibes kay pamitan. Hands up o kung go.
5: Tiger, may problema agad. Nareklamo ang kliyente si Puhak.
6: Saan mo na problema, sir?
5: Pero ay kabala ka. Salamat kung wapo ka. Mabitaw nga ako na na siyang nasolusyonan. Barato ra kay karoon ang Rexona. No, imuha na na.
4: Liwat. No. So, mabudlay pick up ni Jin Monsignor.
5: May reklamo ang kliyente si Puhak.
4: May reklamo.
6: Saan mo na problema, sir?
5: Pero ay kabala ka. Salamat ka.
0: Dio Fresh dapat.
3: Dio Fresh na dapat.
4: Sige lang.
5: Mabitaw nga ako na siya na solusyonan. Barato ra kay karoon ang Rexona.
0: Hindi gala yung maintindihan ng baon.
4: Pero sa kakilala ka Rexona, kaya ang kilala yung ginakpali, amigo ko ng Guardiana. Ano gani? Ang aton nga, Dio Fresh, amo nang iya ginagamit. Natingala lang to siya nga Rexona. Siguro na ginsolusyonan lang to. Kaya naubusan siya sang Dio Fresh. Ginsolusyonan na lang sang iya nga superior. Nagbakal na lang to sa Changi.
3: Pero kilala mo tong guard?
4: Kilala ko to. Nagreklamo. Siguro tingala ka kakalipatan. Order ka dayon sa amo sang Dio Fresh. Kay 24 oras na, Kipay Birek.
3: Kung kilala mong guard, i-remind na ko karoon magtapos sa program. Dalaan ko siya. Lain yung pagdala ko siya. Shave. Bandong daw buko ko. Pang shape ka to, hindi na pwede. Under the, may ano, general orders mo lang. May ano na. Hindi pwede nga may tibigots ka. Ano ka, pintor?
4: Ang iba niya, okay mo na may bigote. Kaya amo ng mga,
3: pintor ganit.
4: Amo ng mga sikrito nila, Kipay Birek. Naging sunod ko. That is why,
3: itani close up ang camera kay Robert.
4: Hindi pag i-close up. Ang kanta bala ni Kwan, ang kanta ni Kwan. Dira na galing ng kanta nga Mr. Suave. Kay tungod sang iya bigote. Ako si Mr. Suave. Grabe. Grabe as in grabe. Grabe.
3: Mga K-5, may kapamatid ka mo sa isa ka-CD nga nagubang.
4: Ikaw, itang yun ang balanjig ka.
3: CD nga ginreject.
4: Ang kape libreto, pero ipalista ko to sa imo. Ipalista ko to sa imo.
0: Ang Taal Volcano, naga... nagkuan man, nag-irap man. Daw pareho man sila sa Kanlaon Volcano.
3: Hindi na gani, yung Kanlaon na, babay, ilan na ba
0: ah, hindi lang ang Kanlaon, may kalabot okay, Kanlaon ha.
3: Kaya kaya po, nagbaha ng dala, tukutos biyak na
0: matagal. Oh, gani, nakita ko tong imong live to. Kanlaon, hindi lang anay na rin. Kalma, kalma pang, kalma, kalma. Kalma kaya bansita.
3: Kalma pang. Nang isa na nakaka-comment sa Anton Permi Kunaga, panawag isa akong papang-irik, na yung kasaho.
4: Hindi kay Uso na si Lilo.
0: Dari ang sama niya, papang.
4: Ang pang nasa ililo, nag-uso mo na. Pang kaluta ko pang.
3: Saan na kalot ko? Pag anong kanta niya? Pang, pang, papang, pang.
4: Papang kagmamang. Uso na to. Ang isang babae, tawag ko ng mang.
3: Oh. Ay, sige, alam nyo yung inyo na.
0: Nagpagwa na sang, nagpagwa na sang abo na naglabot kid sa 4,000 metros sa mga kahangidala sa mga hangin ng lapta to sa mga bata sa Batangas, kundi na parte sa kwan. Dito mga kaibas sa kwan sa nanap na din ang mga lugar na
4: mga kaiping ang kabataan
0: Batangas, niya, no? Sa mga kaiping ang mga
3: Batangas,
0: lugar
3: sa Pintado sa, na da.
4: Sa Gonsilio Limeri, sa Nicolas, ang Taal, Batangas.
0: Taal, Batangas.
3: Ang highway tagi din. Highway linking kwan.
0: Limeri, sa Nicolas, kag Taal, Batangas. O mga kikipat. Ti subong ang Taal, nagapabilin nga ara sa level 1, no? Padayon si Gapo, naro? Grabe mga kikipat. Apektado mga kikipat. Ang pila ka mga lugar nga sa din da sa sining paglupok mga kakifab sang Taal Volcano. So ginapanumdum gid sang Feebolks nga maghalong gid mga kakifab paggamit sang mas kag magmonitor sa mga advisories ay laban gid diri sa K5 News FM. Sige. Te. Bumayo no.
3: Relax lang kan. Relax lang, relax.
0: Relax lang kamo.
4: Papang K5 News.
0: Pang relax pang.
3: Ini gusto ko tanawon ni. Gusto ko tanawon pinsit ko na. Kita siya. Isa makita ulit si monitor spy ako pero hindi siya makita sa live.
4: Check na ito si Kipay Vincent. By the way, ang inyong klinika D3 Bayo, hindi pagkalipatan permi adlaw-adlaw. Kay ang klinika D3 Bayo, nagapanami ni isang aton nga immune system, labi na gid niyang penetration sinay, pagpabakod sang tulaan, nga kung ikaw lagson sang idubuang, madasig ka magdalagan. Ang budlay, kung ikaw na ang magbuang.
0: Sige.
4: Nga, tungod nga may Alzheimer's disease ka na, kung malipaton siya, ano man do, naglain ng timpla sa utok mo, tungod ba si Alzheimer's palang ina.
3: Kung
4: naka-Alzheimer's ka, mga kakipipe, mag-klinika, D3 Bayo ko papag-on sa ngipon tulaan, sa ano man nga wrestling da, kipipe Rick, kung may wrestling man, mabato ka sa wrestling, kung sa inaway man, sa mag-asawa, kaya wala ka sa ngayatang kwarta, lagson niya ka, libot-libot lang kamo sa dining table, hindi na sa kaabot kay pag-unang imutulan.
0: Oy, may hapo ka, mga kakifive. May asma ka, mga kakifive. Dasig ka ka po yun. Ay, terrible, mga kakifive. Dapat may Dr. Pinoy Squalene Capsule ka.
3: Yun yung mga
0: endorsement. Dr. Pinoy Squalene Capsule, abiyan ha. Masi may asma ka, delikado ni mga kakifive. Para sa subong mga...
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Para na sa mga... kakipipe.
3: Pwede na makalabot to sa akong sa mga anak.
0: Pwede. Pwede.
3: Pero subong
0: pa subong lang. Ha?
3: Birne subong. Ay na.
0: Good na. Subong pa lang mga kakipipe. Birne lang. Hindi mo na pag pabaya na. Kaya basi maglapta ha.
3: Di kayo ka birne subong sir babes. Birnes, araw ng mga ama ni Panawag.
0: Allah!
3: Birnes. Birnes. Kaya kung birnes, ang mga asawa nagabakal extend food supplement. Para sa nagadunglay kag nagalupaypay, pwede magtuntay daw pusti siyang nusiko, pwede mo nalayan basta mag-anlang. Kung pamabukatan mo, maong mahuyan ta.
0: Correct. O, delikado ang asma, mga kakipipe, ha? Ma-extend na.
3: Extend na.
0: Ma-extend na, kag may diofresh pa siya. Ako niya, may Dr. Pinoy, mga kakipipe, para sa asma. Ang asma, tuman ka delikado, mga bian. Kaya minotors lang, nga hindi ka makaginhawa mga kakaibag. Kag madulaan ka sang oxygen, uh-huh, ang imo utok magatu maga, pagatunaan sang imo sini nga kamatayon.
4: So importante. So, mga
0: kinanglano na to.
4: Importante.
0: Kinanglano na to the Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Mga kaki five.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaki five. Ah, isa ka anti-inflammatory kag asma nga ginatuga sang inflammation. Di mo ni mabakal. Tanan nga butika sa Grace Pharmacy available lang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Amo na mga
0: butika dira sa Silay kag Talisay. Available ang Dr. Pinoy.
4: Amo na mga 5K. K5 bili, K5.

0: Balitang K5 sa umaga, upod kay
1: Bibs,
0: Gantalao kag Robert Pacardo.
2: K5 Balantay Mercado.
3: Alhamdulillah, papang.
4: Oh. Alhamdulillah, kay K5 Babes, kay K5 Robert, may import kita daragli na.
3: May import na, may import, ha?
5: May import.
4: Kay K5 Eric, may agad na si
6: Bo. Mayong aga, Sir Vincent. Good morning.
3: Sining aton point guard, eh.
4: Anti-stress sa Ditribayo, gininom niya na kay Gagina, do. Init, good. Yung problem sa siya, inom po blanay sa Ditribayo, kay K5 Vincent. Kaya, na stress gid siya. Pero tingnan mo na, anti-stress, Ditribayo, Klinika Ditribayo, mga kaki 5, ara na sa mga pharmacy, kag sa mga changgi-changgi. Hindi na sa charit na mga kaki 5 babes, ang mga kapurokan nato mga kaki 5. Stinta ang kilo sang carrots, kaki 5 babes, kaki 5
3: carrots,
4: Robert.
3: Dumahalaw?
4: Kaki 5 Eric. Austin ta kagang paitan naton na sa lani 55 paitan ka pang nao
3: pero madlaggo naman no
4: 75 dagko pero
3: guapa
4: klase
3: guapa
4: klase
3: ang carrots ko lang nagabaligya
4: ang gabaligya poroni guys ang kondri poromen ang ang baligya dire ka
3: babe okay
4: kalabasa nagabot na pero 24 man ang kilo sa kalabasa.
5: 24.
4: Ng mga sinima na monitor naton 14 lang ang kilo sa kalabasa. Pero subong o 24 ang kamatis natin doon nag-sulusaka manggawa.
5: Mahal ang kamatis, subong?
4: 55 ang kilo sa kamatis.
5: Oh.
4: Ang aton na buwan si Boyes Bombay, mga kakipay, bagsaka ni ang medyo mga galuginan siya ni Pesdra. Hindi ito mag-tingala. Dara kiti ang inginalawag na itong mga kaki 5 ining rektada dari sa may Mercedes Avenue, dari sa may Libertad Public Market 95. Ang si Boyes Bombay, sintodges naman ang ahos mga kaki 5. Patatas? Gusto mo patatas kaki 5? Kaki 5 Eric? At nagsintay sinto 15 ang patatas. Kagang luya para si ni Mayo ang imong pagkisay-kisay dira kay ti Biyernes subong mag nagpakadaroy laga ka luya dira o kung why kada sang DTX Coffee Mix pwede ni ang luya kakipo babes mag ubramo blataho kakipo babes K5 Robert K5 Eric tag sin ang kilo sang luya butangan mo sang suha di pwede man na tag 30 ang suha kaki babes K5 Robert K5 Eric nagbulubarato ang suha subong diri sa may Libertad Public Market so para man ang aton nga presyuhan ay diri way naman makita luwas sa mga talbos mga kwanda tabi binugkos nga mga kwanda kamuti daw kamuti tag 35 kaki babes to gabang 35 man ang medyo mahal lang stinta ang bugkos ininga ang dahon sila mga kaki 5.
5: Pero te sa kamuti to pwede ka man kabakal pulo nga bugkos
4: diba?
5: Pwede,
4: diba? Pwede. Kun man na lang kiti kisa na bugkos naman nga 35 yung tanong ng diferensya ti gason pwede mo man na makuha na. Gapo nang bakalgi ko isa ka bugkos tinta yung payo kung si Sinta pesos niya
6: ano nang balatong?
4: Ni kaki 5 kaki 5 Eric
6: ang balatong tagpilang bugkos makulod?
4: Ang balatong
6: anong brigyan ay?
4: Ari balo
6: bugkos?
5: May bugkos
4: na
5: may
4: retail tabla si ma'am kay Ari di kaki 5 Eric
6: hindi namangkot ko kay 5 Vincent kay 5 Babes kay 5 Robert namangkot ko kay kagapon ga market report si Jerry Lo dito kami sa bago ng market report tag piso sa isang string
5: isang kabilog na piso
6: 1 piso
4: Dri kaki 5 Eric si Sinta ang bugkos ha?
6: Pila ka bilog? Basi si Sinta magbilog?
4: Isipon ta.
6: Hindi lang doon. Basi pa lang kung tanda time.
5: Basta bukos ha.
4: Dari kay Five Eric, kapakita ko si Mo, dami naman rin si Sinta.
5: Tiban sina, gina-retail nila na.
6: Barato na to. 2 Vincent ha, barato ha.
3: Damo eh, no?
6: 1 peso in bago yesterday.
5: Pero tiko nisipon mo nga si Sinta man nakabilog ro?
6: Siya pa na. Saka Engineer Qualis, dira sa Mansilinga, no? Tag 3-5 mo.
3: Tatlo lima.
5: Patong-patong na eh.
6: Tibalat siya.
5: Anyway,
3: may baklaw mo ni 30 eh.
6: Tibalat? Tabalatong?
3: Mahal na ganyan.
5: Okay, so thank you kids sa presyosang mga balaklo na sa merkado. Pero do curious kami sa mababalitaan. Si Gabi do invited ka kay nag invited ka sa birthday. Daw gin pakanta ka to tatlo ka number, no? Ti ano nang status adto pang do way gin number ti an? Pagsikat mo lang sang kanta kadagat sa balitang K5 may invitation ka na?
4: Ang masubo, kaki 5 Eric, kaki 5 Robert, kaki 5 babes. Grabe yung tao ganay, kapila na ang miss call, ganyan, why kumakakon? Ano, susang gabi, ito mo, lapyo, may gumong.
3: Oo. Kunugun, why mo ginkantuan?
4: Wala akong makantuan. Pagkanto ko, pero ang tao, ginawa na. Why na lang ko lang gayon? Ay, kaya, budlay mo lang magkanto, kamakaon mo ka lang, kaki 5 babes.
3: Oo.
6: Kaya mo wala na kanto, tas pulsyon, makaon.
5: Kunugun, marahalan pa tayo na sa kanta.
4: Halad to, kaki 5 Eric, tokay itong TF, tani.
6: Umiti eh po yun. Yung katirada, tutubin
5: dyan. First time mo pala nga mag-present ng kanta, kaya nagsikat ka.
3: Tito na lang. Why na? Why na kinang lanta?
5: Why na?
3: Sige na. Tapos naman na. Tito na lang kita.
5: Chona Kango, may naga.
3: Parang itisal ba floor?
6: Ipinya film.
5: Ano na?
3: Amo neng memories of our dream.
5: Oo, oh, edi peregrina doon dia mo do rap. Dali lang. Dili na kita sa aton segment mga Kaki 5, ang kun hindi ka magdayaw, mamuyayaw ka mga Kaki 5. Pinaagi aton nga Lunchbox Kings. Lunchbox King ha. Iba niya joke back king.
4: Iba niya joke back king. Para proprietyo ng Barangay 36 mga Kaki 5 ha. Konsing itari, parin news itari mga Kaki 5. Parin news itari, malapit sa yun. Konsing itari mga Kaki 5.
5: Memorize of our dreams mga Kaki 5 by Edie Peregrina. Aga pa na yan. May
3: hold me close before you say. Oh, ikaw na.
5: Sige, babe.
3: You'll see goodbye.
4: I will miss you and without you I will die.
5: So I mga, amo nung pinakasikat ng singit.
4: Stay with me. Only yesterday you said we'd never fall. But now you're gone.
5: Kampiyon, kampiyon. Kampiyon, kampiyon.
4: Oh, won't you please come back and back? You know I want you in my life.
5: Bebe. Mangkot na kon bang kon anong kumusta nga kon kanta makadayaw o kon mabuyayaw?
4: Okay man.
6: Okay.
5: Tapiak.
6: Buksim lang buro mi
4: ano. Okay man, pando mayoyong.
5: Basta
3: si Kaki 5 Vincent na magkanta. Gakadala lang ta.
5: Wala na.
6: Saka libutan, isa na akong ginambutin ko. Vincent, very good, right? It's the first time that I saw it.
5: Hindi na pamili mo lang.
6: You're doing it good.
4: Pasalamat,
5: good man, gani niya. Gano'n hindi kayo taning segment, man?
6: Sige. Tell mo, Vincent, everyday, tawag ka man sa akons kung bang kailan
5: namin. Tawag ka man. Nag-tikat na ginataya.
6: Additional talent pin naman na. Madoble ka, madoble.
5: Bisan ano lang ang kantay pa kanta niya. Kantao niya na yan. Nampal tiro ina biyaran ng bito. Dinado kinabasa mo na. Okay. Amo na ginapataanan ko kaya hindi pagbasaon kung magkano. Kaya daw ginabasa.
6: Kala ko lang ito. Pasado
4: sa mga tao, Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert, Kaki 5 Eric. Pasado mga Kaki 5 Eric, kampiyon. Basta si Kaki 5 Eric mag-rate siya kampiyon.
6: Kampiyon ka lang yun. It's radio eh. You're doing it good, Vincent. maintain.
5: Ang yung ginabit-bit mong balakong.
1: Ibalik na lang ginabit-bit. Tapos yung
5: pantano para karoon. Amo na ng premium mo sa bong hain ang nakabungkos ng balatong.
6: Vincent, si Ma'am Amansia Intana sa Kinikiran. Nagahambal gid kanami kay Bishop. Langgabang ya. Sabyon, Amansia Intana gid ya kwana.
4: Ay karon, sige lang kay K5 base. Ay kay K5 Robert, opo sa patrol kay K5 Parliament Defensor. Ini naman si K5 Vincent Conal para sa kapitan ng balita at serbisyo publiko kag Kalingawas. Sa Negros, K5 News Center. K5 Balita.
1: Maraming kay nga salamat kay K5 Vincent Dominic Medina Coraldi ini makutaking kini pabilo. Junior
5: Rod Cordero Piano aga pa nagkadlaw sa tingog ni Vincent Maria Nora Mocilia Siasat mayong aga kasi Alma Imbang mayong aga
1: si Joseph Bulhano may report
5: iwan nga reporter
1: ang iwan nga reporter
5: live ni
1: hindi may alive ni siya o may recorded siya okay dito sa Moises Padilla may 23 anyos nga SLI dakop kuno sa kapulisan sa isa ka bypass operation.
5: Basahon ko ang headline siya, ha? Basahon ko. Ang iba niya reporter, kagipay Joseph Bulhano. 23 anyos nga, ilisay arestado sa bypass operation sa Banuatang Mrs. Padilla.
6: Kandili nagtakop ang atong pagpagalagad sa buhay.
1: Kakipay Joseph Bulhano.
5: Ay, John Zay.
7: Arestado ang 23 anyos nga lalaki sa ka street level individual sa ginpatigayon nga bypass operation sa itong tinikdan nga adlaw, Merkulis, October 7, 2026, takna alas 11 isang aga sa Sitio Bogalo, Barangay Magalong Kadri, banwa sa nga Mrs. Padilla, Negros Occidental, sa pagpangusisa sa nga Mrs. Padilla Municipal Police Station, ang ini nga suspitsado nga nagnadakpan ang isa ini ka mangunguma kag residente ini sa nga San Carlos City. Sa K5 Robert diri ang ini nga suspitsado kag nadakpan ini si Alia sa Francis matapos nga magbaligya sa ginadumilian nga droga kabaylo ini sang 500 pesos sa K5 Robert kag na-recover naman sa iyang posisyon ang duha ka pakete nga gina suspicion na shabo kag 500 pesos amo ini ang gingamit bilang bypass money sa atong police poster buyer kag may kabugaton ini nga 3 ka gramos kag may standard drug price ini nga 20,400 pesos kaki-5 Robert kag sa karon ang ining suspitsado yara na sa custodia facility sang Mrs. Padilla Municipal Police Station kag nagapangatubang ini sang kaso sa pagbaylar sang Republic Act 9165 sa pagbaligya sang ginadumilian nga droga napasaka na ang kaso batok sa suspitsado so para mining atong nga nakuha nga mga balita kag informasyon sa banwa sang Mrs. Padilla ini nga balita ginadulong sa inyo sang klinika D3 Bio, DTX Rabanda Riga MTC, nag DTX Copy Mix para sa balitang K5 sa umaga. Kaupo na ito si K5 Bibis Gatalaw, K5 Robert Pacardo, kakako naman si Iwan Reporter, Juicy Bulhano para sa kabin ng mga balita. Serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Kampiyan, kampiyan.
5: Iwan nga reporter.
6: Ang iya nga hambal, ini ang inyo, Iwan nga reporter. Iwan mo siyon, bayaan.
1: Iwan. Iwan ko ba?
5: Kisa iwan ko sa iyo, Joseph.
6: Joseph, A1. A1 ko kung bakit tayo.
1: Joy Favorada, Disoy, nag-live kaya sa aton, Sandra Palomar Gumabras, mayang aga lang.
5: Angie Aloy.
1: Si Angie Aloy. May Dagay, Bings Delphine, siling ni Bings Delphine, nga bukas at jagit sa inyo nga tatlo.
5: Mira Sol Banzon.
6: Ano piyak mo yung silpunis niman? Si Tiger mo, jik-jik mong bayar eh.
1: Tiger.
6: Tiger eh.
1: Tiger.
6: Tiger jik-jik. Nathaniel Lai Pele sa Somerset, London. Good morning.
1: Si Vanessa, dira sa may Ninyo Aninya Soft number 5. Sige, katuanta na mga kakipab, si kakipab, Carla May Defensor. Kaya masobra ko no 38 milyones na kumpiskar sa PRO NIR. Sa unang bulan nga nagapungko si Police Brigadier General Reales bilang Regional Director. Aber, check na ito mga kakipab, Carla May Defensor.
8: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
9: Good morning, Power Trios.
1: Power Trios. Pagtuwa,
6: nasa inubo ka, Picard. Sabi sa tirada yun.
1: Kampiyon, kampiyon.
6: Good morning, Carla. Good morning.
10: Morning. Yeah, so good morning. K5 Babes, K5 Robert, K5 Eric. So, sa pasobra, 38 million pesos sa nga nakumpiska sa PRONIR sa unang bulan sa pagpungko ni Police Brigadier General Reales bilang Regional Director. No? So, sa unang bulan, sa nagkalinlain, ini nga mga operasyon na the trios, no? Bilang Regional Director sa Police Regional Office Negros Island Region, nakakumpiskar ini sila sa 38,340,536 gikan sa nagkalinlain ng mga operasyon. So sa iligal nga droga, nagdangat sa masobra 27 million pesos ang nakupiskal sa PRONIR. Nag naka-aresto, ini sila sa 246 ka mga individual, samtang 11 million pesos naman nga balo sa iligal nga sigarilyo ang nakupiskal gikan sa anong ka mga individual, kaki-five babes, kaki-five property, kaki-five. So sa illegal gambling, 240 ka mga individual ang na-aresto. Pag nakuhaan, ini sila sa 35,000 pesos nga bet money, kagati may ara pa sa 311 ka wanted persons nga na-aresto ang kapulisan. 52-3 ang nakuha ng mga armas ka ngagikan sa mga 26 o kung gikan sa 25 ka mga individual. So amo ni ang accomplishments na aton sining nga mga kapulisan sa pagpanguna o kung sa pagpamuno ni Police Brigadier General Reales sa KK5 Babes sa KK5 Robert, KK5 Eric. So samtang meron man sa by-bust operation ni Gipatigayon ang CDEO sa syudad sa Bacolod, isa diri ka high-value individual ang na-aresto sa gati wala inisya na lista sa badag KK5 the trios na lang. Detrios, no? So, nakakumpiskara nga ito, sining nga mga kapulisan, more or less 60 grams, kag nagabalor ini sang 400,000 pesos o kon 408,000 pesos kaina sang kaagahon, subong kaagahon, KK5 Babes, KK5 Robert, KK5 Eric, sa puro kagaykay, barangay 2 sa syudad sa Bacolod. Ang nadakpan diri among kilala kay Minandro Vitiliano, residente sa puro kagaykay, barangay 2, kag isa diri ang nakapalagyong naging kilala kay alias Lester, 37 anyos, kag residente, inisya sang sinunok sinakaban, Misamis Occidental at inisya temporaryo nga nagatiner sa area sa barangay 2. Nakuhaan inisya sa sila sa pito ka sa shay sa suspected shabu, isa ka naktide sa plastic sa shay sa suspected shabu, isa ka 1,000 peso bill na bet money. Nakuhaan man ini ang nadakpan sa 45 kalibre sa armas tutang kag may ara sa live ammunition ni KK5 Babes sa KK5 Robert, KK5 Eric. So subong, ari na ini siya sa kustudiya sa Bacolod City Police Station 2 for proper disposition. So ini naman niya ang nakapalagyote amo ni ang ginatrack man sa karon sa aton sini nga mga kapulisan sa CDEO sa BCPO KK5 Babes sa KK5 Robert. So ifollow up lang karon, no, isa ka aksidente nga nagluntada sa area sa Sumago sa international naton nga impormasyon. Ang driver diri sa tricycle is na dulaan sa nga kabuhi kay KK5 Babes sa KK5 Robert, KK5 Erika. So iya diri nga asawa nga sakay man sa tricycle amo ang pilason nga ra subong sa ospital kag ang pick up nga nakabunggo ini sa ila kay ina ini sa kagahon ng luntad. Bali may sakay ini siya sa nga tatlo ka persona. So amo ni karon naton sing ginatinguaan nga makuha sa aton sing makapulisan ang aksidente nga nagluntad sa barangay Sumag nga initial naton gasundanay ini ang pick up kag ang tricycle the trios sa KK5 So amo ni karon naton sing kag ang isa ka shooting incident sa area sang Pahanukoy nga ano lang niya, nag-una lang niyong shooting, nagsunod ini ang aksidente sa area sa Sumag. So, amo niya ito siling i-follow up it. Initial nato dito, isa naman ka persona ang nadulaan man sa kabuhi, bangod nga gintiro patay ini siya sa isa ka motor riding suspect ka kakita din sa kakita Robert, kakita Derek.
5: Salamat din.
1: Thank you, Dang.
10: Report. Report ng gikan sa patrol ng sa patrol ka K5 Vincent Coralde ini nga balita nga dulong sa inyo sang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo ini si K5 Carlo Tafasar para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko kag Karingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Salamat gigan, salamat ka K5 Carlo Medevent sir. Diri na kita mga ka K5 sa ato sining K5 kamustahan. Matabid na kita sa Kalibo. Ha? Akon nga? Bais la?
6: May importante itang viewers.
1: Ah, sige. Okay, tama dribble. Sige, wayang kalibo. Sige, mga kakipab sa itong sininga pagpangalagad. Unaon na ito ng syudad sa Iloilo. Ang Iloilo City, Sir Ray or Sir Rex Sorita, Iloilo.
11: Direktan ng balita.
12: Direktan ng dalagong balita. Okay.
1: So, sige.
12: Kung dali sa mga ibayin sa syudad, kaprobinsa sa Iloilo, na kung kapon ang report namon, may baboy ito nga iyaw kinawag sa dito ni Kakifay Robert Pacardo sa probinsya kang Guimaras, aging kawat tuya, baka.
11: Apirmi na.
12: Kaya ang paggawat sa baka,
11: giniihaw.
12: Sa tag-iya, giniihaw na. Why na sa apat katiil, why na sa ulo pa. Dilibog ulo sa tag-iya, kaya duda mo ang baka. Sa lugar nga ang baka, yung ito ang natripingan, basi kontrol tambok ng baka. Di basi ginbilin ang lawas, kaya basi kumabudlay dalun. Di huwag ka pangayo kay mama ya ang baka. Huwag kasingit ka, ma! Ma! Na, naihaw git ang baka. Kag sa piyak nga bayin, may mga minor di edad manon, dakpandri sa may yibay bus operation sa may distrito sa ngaro, sobrato nga sa milyon nga balor sang illegal nga droga. Kag may mga kabataan man dito sa may banwa sa nga niway, pinangguba nilayaan nga suga sa plaza to. Di may mga minor man diri pero ang tatlo diri ara man samtong edad nagvoluntaryo nga nag-surrender sa kapulisan naton sa Banwa sang Haniway. Amo na madalag kong balita diri sa may syudad kapulisan sa sang Iloilo. Balik sa inyo Bacolod.
1: Maraming nga salamat kay K5 Sir Rex Sorita sa Iloilo mga K5 bato na to nang kapis Sir Jobert Lago kapis.
13: Good morning mga ka-K5, maulanon nga aga para sa aton sa limang pinalangang atag palmati sa bilog nga promisa sang kapis ang sunod sa Roas. Mga nagapanguna nga balita din sa amon sa limang probinsya. Subong adlaw mga ka-K5, nagpagwa kahapon sang statement ang aton sa limang hepe sang Roas City PNP, si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang. Nga bangod sang sitwasyon nga gusto siguradoon sa aton mga katapos ang kapulisan, ginaplano karon nga ibalik ang mga police outpost sa amon sa limang mga kabarangayan. Particularly ang mga entrance sa barangay nga nagalibot sa amon sining syudad agud nga ba secure ang amon sining peace and order diri, no? Kabalo ka naman usong mga kinawatay sumong mga kun ano-ano pa nga mga krimen nga kahinabo mga ka K5. Ang ini mga almost anom tanan ka mga entrance pasulod sa syudad nga makabano nga mga kabarangayan i-reactivate sang aton sini makatapos ang Roa City PNP ang pagbukas liwat sang aton sini nga mga police outpost mga ka K5. Samtang dugang pa nga mga balita mga ka K5 kaso nga hand foot and mouth diseases diri sa amon sa probinsya. So no, sa Provincial Health Office, naglabot na kami sa 200 tanan ka mga kaso ang apektado from Enero 4 tubtob October 3, 2026 mga ka-K5. Apisar nga manubo ini kumpara sa nagligad nga tuig apang suno sa aton sini nga mga taga Provincial Health Office kinahanglan nga tubangon kag maninlo kag magpatigayon sang pila ka mga ginahimo ang aton sini nga mga municipal health office kay mga barangay health workers mga kaifan sa kampanya agud nga malikawan ini nga balatian diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas. So far daman madala ko nga balita diri sa amon subong Biyernes. Back to you Bacolod.
1: Maraming nga salamat Capiz Sir Jobert Lago katuan ito lang Antike Sir Nestor Napalinga Antike.
14: Thank you so much sa Bacolod. Good morning K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Mga balita Regis Provincia kang Antike. Kung may panakaway sa Iloilo or sa Guimaras sa Antike, 39 rin kakaso kang pagpanakaw na record kang Antike Police Provincial Office sa Lininiro Tubtub Oktubre Kadyanga Tuig. Mas mataas ja kang darwa halin sa 37 nga kaso ka, nga na-record kang nagligad nga 25. Kalalin ang kaso sa Banwa kang San Jose de Bonavista, 15 kabilog, 7 sa Amtik, 5 sa Sibalom, 3 sa Pandan, kagtigi sira ka kaso sa Anini, Barbasa, Bilison, Bugasong, Kaluya, 4 nga Libertad, San Remio, kag Valderrama. Samtang nagdaba naman sa 8 halin sa 15 kang 2025 ng record nga kaso kang Raveri mga kasimanwa. Samtang sa dugang pag-iit nga mga balita ang principal kang San Pedro National High School Regis Banwa kang sano sa ginreklamo ginpaki 5 kahapon bangwet dia sa pagpanguring sa seled mismo kang eskwelahan. Tigil lambot yung K5 News FM ang principal nga si Mr. Noel Encarnacion hambal na ang mga miyembro kuno kang IP or mga ati sa may barangay Badyang San Jose ang nagpangabay ka na nga kun mahimo uringan ang sangkapuno kang mahugani nga tuman ka delikado ugarin lang tuman ka tawag ka dyan ka maaso kag dururan ka mga estudyante ang nabahuan mga manunudlo nga nakaapekto sa pagtuon ka mga kabataan bangat ka dyan ginpauntat kang school principal ang among pagpanguring balik kanimo Bacolod.
1: Malamugay nga salamat Antike, Sir Ernesto Napalinga. Katuan na ito mga kakifive ang pilaga mga balita dire sa sunod sa Bacolod. Kaya may blackout bong yung kalibo gali, no? Sige dire sa sunod sa Bacolod mga kakifive. Dumduman na ito ang kaliliga may agin lotang toya patay agin sa mga sa kawayan isa ka mangungoma mga kakifive. May palibagos mong mga kakifive na development nga sedent gin ako sang armadong sumayang junior command New People's Army ang pagpanglothang patay gid sa 59 anyos nga mangunguma sa Purok Ono barangay Yauyaw Banwasang Kawayan natabo ini sa tong Domingo nga adlaw mga kagibab. Suro sa grupo may kaso nga pagpanghimulos ang nasambit nga biktima pangwala ini gin papanaugan sang nagakaigo nga tikang.
5: Okay, sa iban pa inyong mga balita mga kakipive, prepara na kamuda kay nagaumpisa na ya ang ilog sa pickleballs gadaw amuna subong ang masikat kung siya lang nagsikat sa tinis ha, sa ilog subong ginaumpisahan na ang contest dira sa Ilog Upod kay Congressman Alvarez. Arang detalye kay K5 Eric, guest namon siya.
6: Good morning K5 Western Visayas, K5 NIR mayong aga. For the first time, why pa ini natabong ang isa ka congresswoman sa isa ka political district nagpatigayon sa isa ka organized pickleball tournament. Kagdiri sa Negros Occidental in the 6th district of Negros Occidental, kitawag namon diri nga Chicks area. Si Congresswoman Chideng Alvarez ang nagapatigayon sa first Ilog pickleball competition which later on will be replicated all over the Chicks area, Kabangkalan, si Ilog, si Palay, Kawayan, Hinubaan, and Kandone. Dira mabutang siya sa Chicks area pickleball championship para nga i-discover sa iyang distrito ang mga maayong maghalampang sa pickleball. This is one good diversion sa mga nagakalatabo subong sa aton that mainly siya kids kay kini siya para lang sa kabataan 12 to 17 years old. So instead of playing the computer, instead of playing the games sa inyong mga gadgets, let's play pickleball. Iya ni Congresswoman Chideng Alvarez.
5: Thank you, Kibay Berek.
1: Kampiyon, kampiyona. Kampiyon. Sige, tekon may mag-champion dire.

0: Queen, tura to sa taga Panayan,
1: Preparar para muda Panay. Oh.
0: Saka si Sergio Bert Lago, pertimi Pampangonia, oh. Pickleball. Oh. Ah, Sergio Bert? Oh.
1: Taekwondo ng taekwondo na hindi na magwanta si K5 Jubert sa taekwondo K5 Babes kay may basto na siya pirmi.
0: Sige ah.
1: Ready.
2: Sige. Hindi ko kita team sa K5. Wala ta oras.
0: Wala ta oras ah. May oras pa pero hindi na ato ni. Sige, salamat gid ilo ilo. Rawasan tiki kag kalibo sa atong sininga mga sister station.
3: Balita K5 sa umaga.
1: Good morning kay Tuna Kanggo.
0: Aha. Oy Kuya Rodi. Si Kuya Joseph Mori, mga kakifay, mga dozen ng mga kuya sa Mascara Eagles Club, Moklod Eagles Club, mga kakifay, dira sa Silay, si Kuya Joseph Mori, good morning lang. Mary Grace Demirin, nas Artosilya, maingag ha.
1: Almonicar Family, sa Kalubiha, sa Katilingban, Vista Alegre, sa kay Engineer Danilo Herotse, kag sa iya tayon nga nagamonitor kadaga sa Bangga Ako, sa Kapihan, Bladaki, Bebabes, kay Ma'am Inday Gamay, kay Ma'am Inday Belyesa, sa Kabog, kag sa tanan niya, K5 Solid Supporters, kita na kita sa The League of Champion.
0: Kag, oy, ginaagdang tanan ha, ang mga KSS ha, sa 11 ha, opit sa 11, Domingo ng adlaw, dara sa NGC kita, mga kak K5 ha.
1: Kag lantawon man, ang iba nga mga judges, ang mga KSS leaders, sa iya, may contest man kami, nga Legs of Champion.
0: Legs of Champion.
1: Kung pari ko itong laban niya po.
4: Pabalo ka sa akon, king university ko ito, pa-attend ko man mga Legs of Champion.
0: Makumpit man ito. Makumpit man. Legs of Champion.
4: May importante ko nga tamyon. Mga listener ta. May nga galang Kuya Kinit oi sir, may nga aga.
0: Kuya Kinit.
4: Sa Kinit may nga aga.
1: October 11, alas 6 ng hapon, dito na kita sa NGC. Mga kakipaib sa League of Champions.
0: Be there, ang tanada ta mga KSS, mga kakipaib. Salamat! Ma'am Meros Lingaya, dira sa Metotong Store, Santo Banan, George Lauzo, mga kakipaib. Buhay na ito panahon na. Nga Ma'am Vilma Kagmitong Galvan.
4: Ay, ka pa mati. Oh, chap-chap na.
0: Chap-chap, boy. Chap-chap. Chap-chap, por-chap. Mimitong Galvan. Sige. Ang details pa man morning news guys, masunod namin kaki 5 Colin Covia in Servan Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa kaki 5 Babes Gadalaw.
4: K5 Eric Tenerefe.
1: Ako naman si kaki 5 Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di jakatama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa
3: akong tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix.
8: Pabaka sa mga butik.
3: TTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix.
8: Pabaka sa mga butik.
3: TTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
12: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kaizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: EQ Tinyo ang saya
16: with EQ Diapers
15: e-raffle promo.
17: Ang patanakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
18: Mag-usar sang salon pass.
17: May direct ediga sang ka para makapenetrate sang sakit.
18: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
17: My long lasting relief.
18: Tugtog 8 ka oras.
17: Para sa nagkapanalakit nga baka.
18: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
19: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name of Salon Pass. Symptoms persist until you're
18: talking. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikot.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy,
18: let's go with the flow.
22: Halin sa pinakamataas nga bukid.
23: Nak, kit kamusta nga?
22: O sa pinakamaliyo man nga isla.
23: Nag-graduate na ako.
22: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days. Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
24: O pauli na ko ka.
22: Go forward together. Globe.
25: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
26: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo, 95.7, K5 News FM, San Jose Antique, 100.9, K5 News FM, Rojas City, 97.7, K5 News FM, Dumaguete City, 88.7, K5 News FM, Iloilo City, 95.7, K5 News FM, San Carlos City, 89.7, K5 News FM, Sagay City, 102.9, K5 News FM, Cabang Kalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 ng aga.
26: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
27: Maayong gaga Pilipinas, maayong gaga Negros Island Region, nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa buong adlaw ng Biyernes, October 9, 2026. Makita kang mabati naman kita live and around the world, pinagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod.

0: at take sang huti.
1: Balitang Sports.
0: Alex Ciala, wala na sang sanction sa WTA.
1: Balitang Entertainment.
0: Bini nakakuha sang duha ka awards sa FMA 2026.
1: Balitang Negosyo.
0: Kag unemployment rate sa Pilipinas nagdubo sa 5.3% sang Agosto. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
0: Lalaki pilason matapos nga ginbuno sang duha ka construction worker sa Sipalay, Negros Occidental. Pilason ang isa ka lalaki matapos nga ginbuno sang duha ka construction worker sa Porokmangga, Barangay Kamindangan, siyudad sang Sipalay, Negros Occidental, Miyerkules ang gabi, Oktubre 7. Ginkilala ang biktima nga si alias Jun, 18 anyos, samtang ang mga suspect amo sa day alias Kano kag Kabim, lunsay mga residente sang nasambit nga barangay. Base sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, yara sa guwas ang boarding house si June sang gintawag siya sa mga sospetsado. Nagpalipit o kon nagpalapit siya sa duha ka ginakos siya ni Kabim, samtang gilayon siya nga ginbuno ni Kano sang tatlo ka beses sa dughan. Padayon naman nga ginabulong sa ospital ang biktima. Samtang manugbaligya sa detergent powder sa San Carlos, Negros Occidental, gintikitan sang kapulisan. Gintikitan sang San Carlos City Police Station ang mga manugbaligya sang peke ng detergent powder sa igad sang dalan sa nasambit nga syudad. Isa ka persona ang nagtawag sa 911 agud ireklamo ang mga manugbaligya o kon nagabaligya sang habon nga ginaaligar nagapamalabag sa mga salakyan nga nagabiyahe. Sunod sa tagreklamo, ginpilit siya sang isa ka manugbaligya nga magbakal sang detergent powder sa balor nga 500 pesos. Apang sang iya ini gintestingan, wala ini nagbula. Gilayon man nga nagresponde ang kapulisan sa nasambit nga insidente.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa dugang pa nga balitang regional, aklan ng DTI Undersecretary ginapoint ni PBBM bilang bagong nga Court of Appeals Associate Justice. May balita si KKFM Leonard Viray.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Ginapoint ni President Ferdinand Marcos Jr. si DTI Undersecretary Attorney Alan Batara Hefti bilang bago nga Associate Justice ang Court of Appeals o kon CA. Tumandok si Hefti sa nga banga aklan kagamay-ara sa nga malapad nga eksperyensya sa gobyerno. Antes ini gin-appoint sa nasambit nga posisyon, nagserbi ini bilang nga Deputy Director General sang Intellectual Property Office kag bilang Commission Member 3 sa nga Philippine Tariff Commission. Ginakabig man ini nga alumno sang anay Aklan State College of Agriculture nga kilala na bilang Aklan State University kag nagraduate man ini sa University of Santo Tomas con UST. Magluwas sa iya karera sa gobyerno, nagatudlo man ini sa Graduate School of Law sa nga San Sebastian College Recoletos. Si Attorney Alan Hefti ang utot ni Attorney Ariel Hefti nga General Manager sa nga Aklan Electric Cooperative o Conakelco. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa nga Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngaga. Sa dugang pa nga balita, lalaki nagkaagnas na sa nasapuan sa sulod sang iya balay sa Hamtik Antique. May balita si K5 Eileen Magbano.
3: Nagkaagnas kang nagapalimaho rin kang nasapuan ang bangkay kang isang kalalaki sa sulod kang andang balay las 8 sa aga Oktobre 8 sa Barangay Piapi 1 Hamtik Antique. Ginkilala dya kay alias Renard 20 anyos, residente kang amo nga lugar. Sa pagpakigangat kang K5 News FM sa tiyo kang biktima, anagin pahayag nga nakalak ang tanan nga gawang kang balay, rason nga ginkakasda ang jealousy kang bintana, agad nga makasalad, kagrugto na kitaan ang nagakabit nga lawas kang biktima. Ginpahayag kang ana mga kaingat balay nga kang Lunes, Oktobre 5, kang orihidya nga nakita. Namanaan nga nagaisaranhan lamang nga nagatiner ang biktima sa anda balay, bangad nga nagaobra sa luwas kang pungsod ang anang amay, samtang malawid rin man nga napatay ang anang iloy. Suno sa anang tiyo, nga posible problema sa pagigugma ang rason kung andat nga ginitas na ang anang kabuyi, bangad ginakilala dya nga hipusen mabuot kagbalaynan nga klase kabata. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan. Ang kampiyon nga istasyon sa Antique, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang duha ka suspect nga ginakabig drug couriers arestado sa Bulacan, may balita si K5 Eileen Sanchez.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: sinabing nagsisilbing courier ng illegal na droga ang naresto matapos umanong umiwas sa isang police checkpoint sa Santa Maria, Bulacan kamakailan. Kinilala ang mga suspect sa alias na Mark at Melvin, kapwa residente ng barangay.

0: barangay kay Pongo sa naturang bayan. Batay sa paunang investigasyon, sakayang dalawa ng isang itim na Honda Click na walang suot na helmet nang parahin sa checkpoint sa barangay San Gabriel. Tip na huminto, mabilis umanong pinaandar ng driver ang motorsiklo at itinapo ng isang coin purse na naglalaman ng tinatayang 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 68,000 piso. Hinabol ng mga pulis ang motorsiklo hanggang sa tuluyang maaresto ang dalawang suspect. Na-recover naman ng mga otoridad ang hinihinalang illegal na droga na ngayon ay nasa kustodiya ng pulisya para sa investigasyon at kaukulang disposisyon. Ang operasyon ay sinagawa ng mga tauhan ng Bulacan Police Provincial Office. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning News.
2: Sa dugang pa nga balitang Regional Provincial Admin, naghinyo sang bulig sa mga truck owner para maghakot sa mga volcanic debris. May balita si K5 Michelle Patino.
1: DTX 500 Morning News.
3: Naghinyo na sang bulig sa mga truck owners sa probinsya sang Negros Occidental si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II agud mahakot ang mga balas kag volcanic debris gikan sa mga suba kag mga sapa sa palibot sang bulkan Canlaon. Suno kay Diaz, tuyo sini nga maklear ang mga alagyan sang tubig antes pa man nga magtupa ang mabaskog nga pag-ulan nga makatuga na naman sang mga flash floods. Ang hinyo ang makabulig man sa pagpadasig sang ongoing clearing sa Ibid Creek sa Biak na Bato sa La Castellana kag mabalik sa normal ang kalaparon kag kadalumon sa mga alagyan sang tubig agud nga maprotektahan ang mga komunidad sa lugar. Gina-finalize naman sa karon sang provincial government ang environmental compliance certificate gikan sa Department of Environment and Natural Resources kag kung ini ang maaprubahan na. Ako si K5 Michelle Patino para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang Water Search and Rescue Olympics, plano nga ipatigayon sa Iloilo PCG6. May balita si K5 Kim Caluyo.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Plano sa karon sa syudad kag probinsya sang Iloilo nga magpatigayon sa Water Search and the Rescue o kon WASAR Olympics. Ya, posible nga pagahiwaton sa masunod nga tuig.
5: Naistoryahan sang Coast Guard District Western Visayas officials kag pila ka mga local officials nga magpatigayon sang Water Search and Rescue o kon WASAR Olympics sa Iloilo matapos ang ginpatigayon nga Maritime Emergency Response Exercise o kon MEREX siring 2026. Sinopa kay Coast Guard District Western Visayas Commander nga si Commodore Lodovico Lebrilla Jr. plano nga hiwaton ini sa summer sa masunod nga tuig 2027. Dugang paniya, ini ang labing una para sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa diin lakip sa ginahanas kag ginatest ang water safety response. Ini naman ang pagabugusan sang nagkalain-lain nga mga law enforcement agencies kaangay sang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag PDRRMO kag iban pa nga stakeholders. Yari ang kabahin sang payag ni Lebrilla.
6: Kung sang LGU sa aton nga ma-train pa ang aton mga personnel, train pa, continuous training, and interoperability. So, magiging ang istoryahan na po. At the same time, we are planning to conduct the WASAR Olympics. First time WASAR Olympics. So, matunggin ko nila kagita na mag-iwat kita sa WASAR Olympics sa province of Iloilo.
4: Report gikan sa Iloilo. Inisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa dugang pa nga balitang regional BTTMD personnel, nakakita sang plastic nga may wallet kag mga ID. Tag-iya pa dayon nga ginakontakt. May balita si K5 Wilson Villena.
1: DTX 500 Morning Newscast.
7: Wala kakatapo sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department o kung BTTMD ang nakakita sa isa ka plastic bag nga ginbilin malapit sa Halandumon Tower pasado alas 8 sang gab isang tinalikdan nga adlaw. Suno sa BTTMD personnel nga sanday Smiley Gallardo kag Jimmy Avancena, may sulod ini nga mga ID kag wallet nga ginaangot sa apat kalain-lain nga mga persona. Sa subong nga kontak na sa BTTMD ang mga tag-iya agud mabalik sa ila ang ila importante nga mga ID, dokumento kag iban pa nga mga personal nga mga pagkabutang. Padayon ang pagbulig sa mga personnel sa City Government of Bacolod sa pagsiguro nga ang mga importante nga mga pagkabutang nga ila makita mabalik sa tagsa-tagsa ka mga tag-iya. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadul-on sa inyo sa kalwang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 700. Ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa katapusan nga balitang regional, mga anay rebelde sa Negros Oriental nagsugod na sa ila bago nga palangabuhian. May balita si K5 Rufa De Vero.
1: DTX 500 Morning Newscast.
5: Until pinakapagtayo na sarili nilang kabuhayan ang mga dating rebelde sa Negros Oriental sa pamamagitan ng mga programa ng gobyerno para sa kanilang pababalik sa komunidad. Ayon kay Provincial Social Welfare and Development Officer Hilton Edriala, nakapagsimula na ang ilan sa backyard at poultry farming, habang iba ay nakikibahagi sa paggawa ng tinapay at mga carpet. Ito ay bahagi ng de-radicalization program sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, na nabibigay din ng pagsasanay sa kabuhayan at mga seminar tungkol sa financial literacy at values transformation. Ayon kay Anson Baroro, ang pinuno ng DILG sa Negros Oriental Cluster 1, patuloy na pinapalakas ng gobyerno ang programa para sa kapayapaan at integrasyon ng mga dating rebelde sa pangunahing lipunan. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 13 sa ngaga.
1: Balitang National.
8: Balitang National.
2: Sa Balitang National, Mabasco Galinog nagluntad sa Sarangani, Davao Occidental kahapon nga adlaw. Isa na naman ka Mabasco nga pagtayog ng records ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa probinsya sang Davao Occidental sa Mindanao. Sino sa PHIVOLCS may kabasugon ini nga 6.4 magnitude. Na record na nasambit kay pagtayog las 4:07 sang hapon Webes, Oktubre 8. Basa sa records ng PHIVOLCS may kadalumon ini nga 10 kilometros kag may epicenter nga 42 kilometers gikan sa south-southwest sang Balut Island, gasakop sang Banwa sang Sarangani sa Davao Occidental. Ginpalayagman sang PHIVOLCS nga isa ini ka aftershock sang mabaskog nga linog nagluntad sang tinalikdan nga Hunyo 2026 sa nasambit nga lugar. Samtang 53 ka mga plano nga pagpangluthang sa mga eskwelahan sa South Cotabato na punggan. Ginbulgar ni Department of Interior and Local Government akong DILG Secretary John Vicrimulya nga naglabot sa 53 ka mga plano nga pagpangluthang sa mga eskwelahan sa probinsya sa South Cotabato ang nadetect sa sulod lamang sa isa kasimana apang napunggan sa mga otoridad. Sino kay Rimulya na aresto man sa mga otoridad ang 53 ka mga individual nga imbulbado sa ginaaligara pagpamaho gamit ang social media. Kalakip man sa mga naaresto amo ang mga ginaaligar groomers o kon mga individual nga nag-iimpluwensya sa mga menor de edad nga himuon ang isa ka krimen. Ginpaidalom na sa psychiatric counseling kagiban pa ang mga procedure ang mga naaresto. Sa katapusan nga balitang National Social Media Ban para sa mga menor de edad na aprubahan na sa final reading sang Senado. Naaprubahan na sa ikatatlo kag final reading sang Senado ang hagna may kaangtanan sa social media ban para sa mga menor de edad Huwebes nga adlaw Oktubre 8. Sa boto nga 16-1-0, ginaprubahan ang Senate Bill number 2424 ukon ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces Act. Si Senator Risa Ontiveros lang ang senador nga nagboto batok sa among hagna nga ginsponsor naman ni Senator Robin Padilla. Tuyo sang hagna nga dumilia ng mga pamatanon nga nagaedad sang 18 anyos panubo nga maka-access sa social media.
1: Balita International. International.
2: Sa balitang international, tatlo patay sa airport sang Saudi Arabia nga ginatake sang Houthi. Ginkompirmar sang otoridad sa Saudi Arabia nga tatlo ang patay sa nagluntad nga pagbang-atake sang Houthi sa Doha Kama International Airport sa Pungsod. Sunod sa Civil Aviation Authority o kung CAA sang Pungsod, ginatake sang Houthi ang Abha International Airport kag King Khalid International Airport Martes nga adlaw kag Miyerkules kun sa diin isa ka Egyptian kag Algerian national ang ginbawian sang kabuy. Samtang 36 ka mga persona naman ang pilason sa nagluntad nga pagpang-atake. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:16 sang aga.
1: Balita sports.

0: Kag para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ciala wala na sang sanction sa WTA. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Ginanunsyo ni Philippine Tennis Association kung Philta Executive Director Tonette Mendoza nga wala na sang penalidad sa Women's Tennis Association kung WTA ang Pinay tennis star nga si Alex Ciala. Inimatapos igin skip ni Ciala ang mandatory WTA 1000 tournament nga China Open na gunitiglawas ang Pilipinas sa 2026 Asian Games. Ang nasabit niya kumpirmasyon ang gikan sa gimpatigayon nga Senate Committee on Sports hearing kasunod sa pagkabalaka nga posible mapatawan sa penalidad si Ciala matapos ang iya desisyon nga hatagan sa prioridad ang national team. Para sa balitang sports nga dulong sa DRX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang entertainment. Entertainment.
0: Sa ato naman nga balitang entertainment, Bini nakakuha sang duha ka awards sa FMA 2026. May balita si K5 YB Cordova.
3: Madinalagon nga nakuha sang Filipino girl group na Bini ang duha ka mga awards sa ginpatigayon nga Filipino Music Asia 2026 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City, sang Martes. Naangkon sang Bini ang Tour of the Year Award para sa ilang Signals World Tour 2026 kag ang Artist of the Year. Nominado man ang Bini sa People's Choice Artist Awards, People's Choice Song para sa ila kanta nga Blush, kag ang ila nga unang kilig bilang Pop Song of the Year. Ginkalipay sa girl group ang mga pagpasidungog nga nabaton, kag nagapasalamat naman sila sa tanan nga mga fans sa padayon nga pagsuporta. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
0: Unemployment rate sa Pilipinas nagnubo sa 5.3% sang Agosto. Nagnubo ang record sang Philippine Statistics Authority o kung PSA sa mga Pinoy nga unemployed sa bulan sang Agosto. Sa datos sa kahensya halin sa 6.0% sang Hulyo, nagnubo sa 5.5% o kung 2.77 million ka mga Pinoy ang mga wala sang trabaho sa pungsod. Apang mas mataas sa gihapon ni Nico ni kumpara sa 2.3 million ka individual nga jobless sa pareho nga bulan sang nagligan nga tuig. Sa piyak nga bahin may gamay nga pagtaas man sa employment rate nga yara karon sa 94.7% halin sa 94.0%. Mga ka-K5, good morning and sa tanan na mga viewers sang DTX 500 Morning Newscast, madaming salamat sa pagpamati. And mga ka-K5, ginaagda ka muna mo nga maglantaw sa Bacolod City Government Center sa maabot nga Domingo, October 11 para sa amon nga K5 League of Champions Season 5. Mga ka-K5, amuyato ang dalago nga mabalitan na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 76 days na lang, Pasko na. Ako, si ka-K5 Zyro Van Hulyaza Albay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Gid ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay! Salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na

0: Baka K577 days mo to go, kag Pasko na.
1: Nga dapat naton pagtaton.
2: Kag himay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton, gibay baluan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Isa ka, my nega morning. Sa ato naman, mga suki, ka mga palangga, ang mga tagpalamati. Kamusta kamuntanan, mga KK5? Kamusta nga ito, mga palangga, ang mga KK5 sa igad sa may bayo tunga sa Kauman. Ibabol sa Kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwal sa Bacol. It's a rainy, yes. Rainy Friday morning. Cold. K5, Eric, tingala kung doon naka-sweatshirt ka kay matulutog daw ganyan po.
5: Matulog daw. And this will be a whole day a thunderstorm.
0: Kag ang ulan, okay, nasa ng aga, nagsugod na eh.
5: Logay na dalawa.
0: Di samtang naga-weekend now. Sige, hapon, tuloy ang ligaya sa maskara. Bisan pang mabulubog na ang daton, tiyempo. Kamusta ang ato naman mga palangga ang matag panamati? Ganyan po, ganyan ang adlaw. Doon ka na, 16 adlaw, Biyernes na sabong. Ha? Di sa mga utod daan sa Bilog ng Negros Island Region. Good morning, Philippines, and good morning, world.
6: Good morning, Foro de los Pueblos.
0: Kami ang inyo sa The Power Duo every morning. Ako naman si K5, Eljan Castanio.
5: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
0: Well, mayong aga sa inyo taraan, kag welcome sa inyo naman nga para tutunan. Bisan din ka mong bahin sa kalibutan, updated ka mong sa mga happenings din sa Bacolod, at the same time sa probinsya sa Negros Occidental, and of course, pagi naman sa aton nga social media platform. T-K5, Eric, ara kita sa K5 Blues FM 101.5, and ara man sa K5 Blues FM Negros Island Region. Among ining aton sa ding mga Facebook pages nga pa hindi ka mo katanaw sa ato naman nga live broadcast,
5: yes.
0: Kada aga. No? Di K5, Eric, kinasang aga noong no, power trio ko mo.
5: Doon ka sa Jassy, laki.
0: Power trio ko mo kinasang aga.
5: So, nag-enjoy man ko, may kanta pa.
0: Ah, gali. Tiyaway ka nagupon sa kanta, si Vincent na nang ilang ako. Eh. Basta gani magkanta si Vincent, ginapabuksan ko na si Luther House.
5: Doon siya tingin mo? Doon may baka?
0: Hindi ah. Ang munang isa sa mga nagpahatag sa kasadyahan, no?
5: Kanami,
0: kanami. Kanami, kanami si Vincent, kay good sports kanami.
5: Oh, kagin, congratulate ko sa, he is doing good.
0: Mayo ka mayo mag-report sa merkado si Kipay Vincent. Kanda mo na sa suki.
5: Ang hindi ako lang kay Vincent, magkapot sa isang kwan eh. Tan? Isang karot, isang talong.
0: Alay niya pang uyat?
5: Kasulid.
0: Kasulid.
5: Mula na balaw. Mula na balaw.
0: Sa ato nga makauturan ko po sa mga adlaw sa ato naman nga presentation. Ha? Bisan di mga mga bahin sa kanibutan, kami ni Kipay Berig at sa inyo sa more night. Good morning ka, good night. Now sa mga utod na may mga klase sa mga adlaw, may opisina, and karon sa gabi, weekend eh,
5: yes.
0: Preparar na kay ang maskara sa NGC, masugod na ang programa.
5: Doon mga pichaw.
0: Grabe, may konsyerto na karoon sa gabi mo.
5: Oh,
0: dito na sila kanto sa NGC oh, para dinaguso na tayo. And sa mga nagamarikutot, pa may mga klase dyan. Yung mga nagamarikutot, pata na dyan. Pagbarangon, duka mo dyan. Himos, duka mo kagmagpararigos. Adlawundo dyan! Kami gabon ang inyo Power Do Every Morning, K5 Eric and K5 Belgian. Ring Adlaw is a wonderful day, a blessing to all of us.
5: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat sa pagpabugtaw sa amon sa sining mabugnaw nga kagahon sang Biyernes. Salamat gid sa imo pag-amlig kag paghatag sa amon sining bag-ong adlaw, Lord. And please, give us good weather man tani Ginoo. Keep us safe, free from heavy rains sa mga baha kag mga kalamidad. Lord, palihog man bantay ang amon mga pamilya kag ang tanan nga nagatrabaho kag nagabiyahe. Give us peaceful hearts, strength, good health and blessed day ahead. Kag gabay pa nga malinong matahom kag puno sang blessings ang amon nga Biyernes. Kag gabay pa nga ang tanan maga-enjoy sang ilang weekend, Ginoo. This we ask through Christ our Lord. Amen.
0: Amen and amen.

0: Headlines.
1: Ay nyo makita sa buong amunig Dalan Hernais. Dra sa Dalan Hernais, may fountain aga pa. No? Kundi ang fountain, atunti ano, nipis lang yung puswak sa plaza. Ariya medyo madamol-damol, pero wala lang lights. No? Ang ginatumod ta, ang linya sa basiwa, kung kapamati man ang basiwa, kantuin nyo sa mungkay kinawat ng kontador, nagpuswak bausos. Si Manang to nagpanglabato sa kilid. No? Naghingagaw siya. Kaya nga, asli nga, libre ang tubig. Tinatural, eh, kanugon sa tubig kung di na magamit. Di karon tutukan tadi kay panawagan ta sa bakulon sa water o kon sa Hiraya Waters. Sirs, no? Kung pwede tadi matagaan nyo na yung atensyon, kayo talawabla, no? Kapuswa ko, gingkawatan ka mo sang kontador, ang gwa, kung kwa, o muna, mapuswakin man ng tubig, kipaberik mo, no? Kanugon sa tubig, kanabudamo, oh.
2: Kagkamasko, go.
1: Di ka kulang pang tubig na ng ibang area pagkatapos pinuswak ko. Di pa bangkot ko di way giniyang way pang Hiraya kabalo. Way bilak maratmat. Gapanawagan kami sa Hiraya. Ano Hiraya? Sakto.
2: Sakto sakto.
1: Hiraya Waters.
2: Ang kwa na be, ang panawagan nga daw pang mukaw mo blang.
1: Ano nami to? Sa Hiraya Waters. Ang tubig ga puswak. Ara da sa Bahirnai Street. Kaya kontador nyo ging kawat!
2: Disgusyan. Panawagan
1: ko. Aga. Aga pa. Aga. Kaya ang tubig kanugun. May masay. Hindi naman sila malalo. Kaya nga, bago lang ni.
2: Bago lang, kid?
1: Mayo lang gani. Kasi bong aga paglagaw.
2: Damo sa sources.
1: Labayan ni bong aga pa. Pag ano, ginatag yun na yun. Tingin pa maluta naman si Raya eh. At least, wala pa ka muna
2: kapandor.
1: Hindi ah. Wala pa na sila nagiging sato ga advertise. Grabe nang bulig ta sa Hiraya, no? Hiraya, Hiraya, liyong ko hanay na ang agapuswak tubig sa...
2: Why means lang advertise
1: na eh? Ate, wala pa man.
2: Hindi ko magtawag na sila, simple yun lang eh.
1: Ano?
2: Her, her! Katito na, her!
1: Ako na ko public service niya nga ito. Binuligay.
2: Binuligay lang niya.
1: Sa piyak kamahin sa iban pang nagabaga. Grabe ka taong sa NGC subong.
2: Oh. Grabe si ita, no?
1: Nagsagat. In fairness, black akipay, wirik at guwapa. Gali sa nga ito nga fountain area din kayo sa tiyesa, no? Bisa pa paano ah. Ay, bawi, bawi. Man pro, isa lang ang klaro. Gin double cross to sa kontraktor. Dala, dali na pagpanampok sa duta. Kan pagpangali, da kakason kag sila mang limpyo. Tapos sila kay part na galing sila obra. Ang panawag sina is contingency. Pa. Wala ma-specify sa kontrata, pero ara sa contingency. So, ginako, ginsang taga-tiesa nga nakulangan gin sila sa pag-monitor. Ipabati, tali karoon na rin tigog ni Mayor Grego. Ang meeting ni Mayor Grego po ng Tagaytay, tan, ay pabati tablatan, no? Ang ila sa ring ari kagapon nagsapol si Mayor Greg portion lang.
2: Ati dayon gid.
1: Nagsapol sila gapon.
2: Very good, very good.
1: Kita mo na ang may DTX prevented tablatan.
2: Very good.
1: Labay-labay ning imo. No, amo na nagsapol ang Chiesa kagapon. Kag si Mayor Greg sa taya, nangayo sorry gid ang Chiesa ya, in fairness ha. Nangayos na sorry. Kay nga, sa mga utod na ton nga mga creative ang utok, nga doon na nagagwa ng syudad pa yung may sala. Ariya, klaro na ni nangayo na pa sa ilong Chiesa sa ila kapaltahan. No? Tiyaryo, portion lang.
2: Tira.
3: 80 million.
1: Sama na gagawa?
3: Kasama na yung...
4: Opo, ano po yung hinukoy nila na dinaanan ng mga tubo. Kailangan mga
5: nasira. I-re-restore po dapat. I-re-restore.
3: Yung tanim...
5: Yes po, kung may nadaanan po na tanim, so dapat i-re-restore siya.
1: Pati ka Kipay Berik. Ari klaro na niya.
2: Ara malangli na.
1: Kay gina pa si Bangdan pa yang syudad ka Kipay Berik. Nga nagasto pa may budget na gigastuhan pa sang syudad. Di subong nagagwa na tuntog niya kontraktor ka Kipay Berik. Ama kon mga tani ang tanong nga natapaka nila i-restore.
2: Dapat eh.
1: Agilamon nga ginguba nila i-restore. Pati ang mga duta nga kinalkal nila limpyuhan. Because of that, tido nabswelto naman ang syudad. Gabot siya ganun, ang syudad niya nagpaningwa na lang yan ang magwapol ng plaza. Hindi ka manibay, batas ka manibay, tsura mo.
2: Sa tanan nga, obra, basta kontraktor ka. Kung mga masa
1: clearing ka siya
2: tadlutinuan mo na.
1: Ang ginmasahan mo.
2: Ang ginmasahan mo. Kag dapat may masador ka ganyan eh. Hindi kaya magbutang si Minto na, ano ba, napatindog mo, kalog.
1: Pila ka mga bagay nga, tiba klaro ta. On the other hand, mga ka-K5, grabe. Mga minor di edad, namang kabataan, no, naksidente to sa may... area sa Abada Sky. Check tadi karon kay Kipay Berto. Grabe. Apat sila kabilog. Duwa ka babae. Duwa man ka lalaki.
2: Si Berto ka report kayo na kagawin. Oh, are. Dugay-dugay niya. Oh, are.
1: Puro lang may ara. Oh. Eh nga, bago lang natapos ang disgrasya.
2: Naman.
1: Pero, why naman? Huwag katulog ang bata, no? Pero to, grabe, gigapisan si mo.
2: Dasan las dos ma-PM siya, nga ma-report ko karon. Hindi ko pa why na nga yung tape
1: lang ako. Tiso ang iyang, why sa kamuno, sa ako ma-report siya mo, pero ari ng tape niya na, ka-ready na.
2: Hindi ko pa dala ng tape mo.
1: Halin dito sa disgrasya, mga K-5 sa may Dalan, sa may Abada, no? May shooting incident rin sa may Panukoy. Patay gid. I don't know, nanong motibo kay aga pa. Katingalan to kagahon niya nga aga pa. Doon ay kakatulog man itong natiruan.
2: Aga pa gaburdahe sila.
1: Di ba? Aga pa lang na sila pundit dalan.
2: Kaya ina pala si Red Jan, kagahon, kundi normally kagahon ko gabuti sa stasyon, damo pala tawos dalan.
1: Di ba kung maskara mo? Yung iba na lina sa plaza, nag-inom na, naglagaw na, natural, wala pa, bago, hindi, bago pala nung pawanguro itong iba, pulupungko, na si Gagkarsada, ka mapuli, why pa man slack yan?
2: Damo ko lang, hindi pa kanturi stasyon?
1: Natural na, damo, lagaw sa plaza. Nagtapos na rin sa aton, ano, basi may ari din ang mga,
2: ano pa na? Ibang kaminuto, basta damo, okay na.
1: May mga call center, may mga call center, mga gurus palibot.
2: May aras, punta to daw.
1: Oo.
2: Gagawin mo pina- maskara.
1: Maskara. Sa piyak kabahin mga ka-K5. Ang Bacolod City Government Center, tanawang tatukulong sitwasyon. Nag may apat ka minor di edad nga sakay sa motorsiklo, nakabunggo sa tricycle sa Bacolod City. Ako di kina sa Badabla. Kag may provincial planning officer kita sa una, naging pahalin, ginapabalik sa Civil Service Commission. Diyos si Ma'am Marlene Sanugal.
2: A provincial planning na siya muna?
1: Di, ang report dato na bato ng Civil Service siya, daw nakita niya hindi tsakto tong dismissal order guru siya. So that's why yung civil service nagmando pero hindi pa makunupay na labal ni Attorney Reprando Diaz.
2: Available
1: kay sila niya ma-appeal pa sila. Appealable. Kay ang argumento naman ni Attorney Reprando Diaz nga why man siya kipalin nag-voluntary resign man siya ya. Yabon niya ang argumento kag kabalo ka kung kaysang Civil Service Commission ga-review ginaiya mo. Tiginatanaw nila ng fax kag ipabiyari. Eh, hindi mo na, ma-decision ba na sila nga sala? Tisiling sa iban. Di basta ang bali ator ni Ripando Diaz, hindi pa na final! Ma-appeal pa ko! No?
2: Kag pwede man ma-appeal. Mga legal remedies
1: pa mga arang ina legal remedies. Si Ma'am Marlene Sanugal, isa lang na sa madamo pang nahag kalahalin na, no? Galing kay siguro, basic balo man yung mag-bato man yung pobre. Ay,
2: ikagagaway man sila. Ha? Galing ka mula na iti, appealable, ma-appeal, ma-appeal.
1: Tiwa ita kabalo kay Basi. Kabalo kasi ito, ni Reprando Diaz, tanda mo nga bugad to. Kabalo ka naman kay ito, ni Reprando Diaz siya. Kag wala niya gaisol. Ma-isog niya nga bugad to. Ita lang unta, kung sino magbandidalag, una mo maning nami, kung may korte, ang korte nga wala nga katulog, bla? Kag korte nga gapiyo nga mata nga, way gapili kung sino ang iya sini yung hukman. Kung ang muklat ang piyakamatan, likado. So that's why nakita ni Mandari nga may ara man niyang bugat ang argumento kagreklamo ni Ma'am Marlene Sanugal. Itanahon ta kundi ni Dangtan. Basta ang ambal civil service reinstate. Appealable pa siling ni attorney Reprando Diaz.
2: Yes.
1: On the other hand, mga ka-K-5 sa iban, pangragabagat kag mainit ka mga balita. Ang kontrobersyal nga secretary sang DILG kag ang vice mayor sa Carina Mercedes ng mga bata jutay kundi nag-controversial to si attorney vice mayor Respicio because may sigit tanay kag sing alanay nga natabo sa sesyon.
2: Okay.
1: Doon sa nakita ni Secretary John Vic Remulla nga daw nakasyabo ni ang vice mayor ka Carina Mercedes pagkabati ni attorney Respicio ay blabag nagundagon kadto sa drug test center. Nagpa-drug test with resibo dalahan balati nag negative ko. Hindi ako addict, no? Ha? So uli sa bat ni Remulla siya. Singa, hindi ka talaga addict, natural na may sayad ka. Ha? So uli siling naman ni Respicio singa dapat guro balikan mo ko 28,000 na pa-drug test ko. Ginpa-gikas ni Remulla. Ipalalasa ni Secretary Remulla. Ngati okay na refund ko. Saan ko pa kumuha yung doon? Pan sa akong kipay, Eric. Malam na kami. Nag-test mo kami
2: yung doon. Secretary Remulla, why ko di Gcash kami ni kipay? Diyan, why kami ka Gcash? Pero may hatag kami nga number, iyas ang guard. Padali lang kami, ripan lang kami sa amon lawag. Di ay nga, wala kapos lang na balita. Iripan lang kami.
1: Nanuga ka lang nabot sila man.
2: Gcash lang kami, sir. Mga 80 mil ni Subong.
1: Grabe, no? Siling always kay very good reporter number one kay Five.
2: Kita mo.
1: Ibut siya nung nag-monitor sila kapin pa si Humberto Gakit na ganito sa Facebook.
2: Oh, are.
1: Ang tanan, ha? Oh, are. Isa pa na.
2: Ay, ang gabang.
1: Dadarad mga ka-K5, kagapong ginistoryahan tang party sa kaso, sa impeachment, na iba na gasiling na pwede kaya nga mag-resign ang vice presidente. Mm. May gambad gahambal siya tiba si itapuso niya na or hindi na siya maglagan kaya ginapapuli naman siya kanina na yato sa Dabaw.
2: Nakabulay siya na.
1: Ha?
2: Nakabulay siya.
1: Kamagadapos, ang uto din lang kung napalagan nun.
2: Nakabulay siya na.
1: Di galing kay Kabalo Karaman, winability ng Ginestory Handre.
2: It's a...
1: ang natabo subong, ang latest, si Mark Villar officially nagsailo na?
2: Ging klaro yan ang obvious.
1: Ha?
2: Ging klaro yan ang obvious.
1: Wala, actually gusto yung kaya po magbalik sa public works in highways.
2: Dugay na na.
1: Balik siya sa DPWH.
2: Siya naman ang chairman sa public works at the same time, arat na siya sa powerful nga komitiba sa aton nga sinado.
1: Grabe. Yan, so si Lauren Legarda, Senator Lauren Legarda, ato pa sa abroad.
2: Dira ng halambalan.
1: Yan pamangkot siya na, di siya masulod. Mabalik sa majority. Kaya hinali, bumalik siya sa minority. Peter man sila to.
2: May pay.
1: Diba tabo, galing, anda ko nga question naman eh. What if may 14? What if may 7? What will happen?
2: Kung may 14 kag may 7, kinanglan i-determine kung ano gid ang correct na 2/3.
1: Sa dyan,
2: may point-point na mo. Dira na mamba, mampang ang point.
1: Tiyabon ng tanawon ta.
2: Kung magambala din na 14.5.
1: Daw, ano pa malang ni? Daw pa, tao nga nagalutaw sa Sabaw. Kaya may patakabalo kung ano ang mga desisyon ni Senator Lauren Legarda. Pero klaro lang, may pressure on her part because sa bata niya subong may warang to kagamay man to sa pensa.
2: Kagambala.
1: Kagambala sa ganin nga, huwag kayo mag-alala, maliit lang ito.
2: Likado ni. Kaya pwede mo na yung makafile.
1: Tika. Kita na muna, tun ko na nung dangtan sa liya. Muna yung pila ka mga bagay nga balantayan sa ato naman nga pagpangalaga. Pasipla, Tanaytan, Aerial Butte. Oh, eyes on the board. Tanawa nyo anong itsura sang Bacolod City Government Center kung gabi. Nga wala pa mahuman. Huwag pa rin mahuman kang ipamerika. Siguro mga 70% kung mahuman pag iniguro kampiyon. Pag inabi-abibili yung kabitan.
2: Patikim.
1: Wow. Katahong gali isang sa... Amo na ng fountain area, kang ipaberik ko. Ang fountain area, wala na nila sila nga dalom, kang ipaberik. Tapa na siya ya. Tapos may mga buho na da nga may mga nusol pa na huwag tanaguro kang ipaberik. Kaya nagkapuswak ang tubig.
2: May isang suga nga huwag nagsiga.
1: Oy, dris ka piyak buro. Huwag pa mang guro mo. Bos, testing pa malang ni. Actually, hindi pa niya 100% nga human. Gimbuksan lang ni. Katahong gali, no? Tibantayan lang guro, hindi malapakan ang ipaberik.
2: Buta nga na nila gurong baral.
1: Ah? Titanwaw?
2: Tapos mag League of Champions na dito man tao.
1: Aratong na siya sa puti na.
2: Ako na o.
1: Sa ulo, sa NGC na o. Katahumi sa League of Champions, naging nga daan.
2: Oo,
1: kanan. Eh, sila ni Mayor Greg, mamaskara kami ya. May tabon pa rin nga sin. Kung naging kakas. Bantayan nyo karon ang bugos nga sugilanon. Ipabati namon sa inyo para matagan gig kamo. Kaya nga, ang amo na bini kay Pemberic, report lang kami mo. Kumagambal abi ang publiko kasi nga bawin kapat kay sa mga opisyalis sa syudad. Ginaprastar na muna. Ang plastar na muna, isang nagpangusisa kami, wala galing sa ginkawat ang syudad. Bago number one ang syudad, hindi ila yung kwarta ni Iyakat Chisa. O ila yung kwarta, Iyakat Chisa niyang kwarta.
2: Correct.
1: Ang kontraktor, hindi man iya sa syudad.
2: Correct.
1: Sabay lang nagpabiding iya mga katiyasa. Kung nag-additional sila budget, hindi man ang syudad propose. Iya man na sang Chisa. Tiyanggwa yas ni ang Tiesa, ginimo yung pisa ang plaza.
2: Talay.
1: O no? Nataho ma.
2: Ginimo yung pisa ang plaza.
1: O kaya yunggwa yas na kipaberik, square o triangle gusto mo? O sa ano, ng triangle? Gusto mo square? Square, apat ka flavor? Ano gusto mo? Smoked bacon?
2: Chisa sa
1: New
2: plaza.
1: New York bacon?
2: May slogan, subong?
1: Ano subong?
2: Chisa sa plaza, balda!
1: In fairness, ang suga, guwapa. Pero kung nagadaw, hindi gid ma... Hindi tagid ma-presyar
2: ang
1: gagawa pa niya.
2: Ang beauty sa plaza, tabi pang night owl.
1: Ha?
2: Night owl.
1: Kay man, ginilog nila guro ka kanagabi, damo mo ni Kuristada.
2: Ang igpat-igpat lang. Gagawa na mo niya ko, yung igpat-igpat.
1: Pero dapat tani, ang aesthetic sa plaza ta, may pangtira kung aga. Kaya hindi mo lang tanan niya, gabi, galagaw mo.
2: Correct.
1: But in fairness, gusto na to nga, hindi kami abing dugwa na mo ni Kipa Berik, no bitter gig kami. Kampiyon gid ang plaza kung gabi.
2: Kampiyon, okay gid.
1: Pero bawion talang ang aesthetic niya kung aga. Kinuway sa beauty. Ha? Mapos lang kami commercial break. Mga pinaka kami DTX Coffee Mix. Pagbalik na kang G5 Eric aton si Plastar. Ano ang naging sugilanon sa Tiesa kag subong man sang syudad?
2: Namin na pamatian.
1: Importante na.
2: Namin na pamatian.
1: At the same time, Kung si Carla naka-standby na, unahon ta siya karon shooting incident, kaya may patay. Why nilabot sa maskara kay Paberica? Aring niya sa panukoy, layo na niya kayo. No? Sige, mga pita, shooting kag pagwapa sa maskara, kag maskara update sa atong pagbalik. Ang oras sa K-Pop Blues FM Philippines, alas 6:54.
2: Standby.
6: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go for Forward Together, Globe. K5 News FM. D3PIO Health News. D3PIO.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3PIO, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3PIO. Ang D3PIO. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat
8: sa mga butika. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3PIO para sa aton silula, Dr. Ramil?
9: D3PIO, ti pirmi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil wala kagiinit, sir boy.
8: Pinaka-kampiyon klase.
9: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Made of lipids.
8: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblock sini, lipids.
9: Di kong pala inom kaya D3PIO, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3PIO. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation. By promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Ang cytosol, sir boy, amunis siyang part sa imusilula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
8: Uy, anak na. Anak na, glutathione na.
9: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
8: may ga-repair man.
9: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3PIO, sir boy. Nga, because ang D3PIO, ang MCT nga ara sa D3PIO, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment. Uy, so, sano kaya man D3PIO ya? Nga, so, inom-inom ka lang D3, kulang na. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
8: Ano pagit mabulig sa D3PIO? D3PIO is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang yung cell membrane eh? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell. Kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imusilula. Ano ginapagwa sa imusel membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imusilula. Kung na ang cell membrane, healthy ang cell.
6: D3PIO.
10: Ako si Maria. Basta asgid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3PIO 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3PIO. Ang D3PIO. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat mga butika. D3PIO.
9: Kung wala kagainom D3PIO, sir boy, hindi gid matipanan ang imusilula. Nga, kung wala D3PIO, wala sang may muprotekta sa imusilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3PIO, atakihon ang imusilula, guba ang silula, hindi lang isa ka silula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka silula ang magguba bangod sa gituag kagaw. Bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3PIO, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binamon na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung silula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3PIO nga ara sa kada cellula. So amo na once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo silila, dapat every 8 hours sir boy. Kun damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man sa ang ano, wala side effect, tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami
11: ditribayo.
9: Nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo silila from mutation of its DNA nga may abilidad nga mag-protect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ang cancer. So, meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo silula, maamligan pa o maprotektahan pa imo silula para hindi magka-cancer. Ditribayo, pinaka-the best nga anti-cancer.
11: D3Bio.
12: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
11: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3Bio ka. Ang D3Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagpimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX.

0: ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
5: Ka! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
10: Let's go. Go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy,
12: let's go with the flow.
13: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
14: Ang patanakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
15: Mag-usar sang salon pass.
14: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
15: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
14: My long lasting relief.
15: Tugtog 8 ka oras.
14: Para sa nagkapanalakit nga baka.
15: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
16: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic Salon Pass. Symptoms persist until the doctor.
15: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
17: Halin sa pinakamataas nga bukid.
18: Nak! Kamusta nga?
17: O sa pinakamaliyo man nga isla.
18: Day, gagraduate na ako.
17: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
19: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
20: Papauli na ko ka!
17: Go forward together. Globe.
21: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, excuse of 2026.
22: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.

0: News.
1: Okay, balik kita mga K-5. Ato naman yung League of Champions. Isa sa mga major sponsors na Mayor Greg Gasataya of Bacolod City. No? Iti, salamat kiti ini ka event. Yeah, ini sa Maskara event. And we would like to thank Mayor Greg Gasataya for being one of the sponsors. K-5, ari kikabudlay abi, no?
2: Yes.
1: Gimo ka event ka K-5, ari kinang lamugin may mga sponsors ka.
2: Oh.
1: And thank you gid, no? Mayor Greg for your support.
2: Beyond mga sponsors. Beyond the money factor of, and merchandise factor sa mga sponsors ta K-5 dyan, it's good to note, malanga kung may kinanglan si K-5, at least may mga amigo ta, friends and families in radio, nga nagasuporta sa aton to make things happen.
1: Si Bruce Lichon, si Bruce Chicken.
2: Oh, si Mr. Bruce to.
1: Oh, Mr. Bruce Permina. Oh. Kag si ano, like mga lichonan.
2: Mga lichonan, sige na sila.
1: Salamat, gid.
2: And above all, you know, kami sa K5, subong 2026, i-historic ini nga maskara for us diri sa K5 and for Dr. Ramil Oy. Nga, kapalo naman ka mo nga, pito pa lang katuig ang K5 Bacolod. Kagbugalon kami under the leadership of Doc Ramil, sa ilan ni Sir Eljan, sa ilan ni Sir JP, nga nakahimo na kita sa history, subong ha, mahimo kita for being the career music station
1: for the street dance,
2: for the street and dance arena competition. Hindi na ilawag-lahog mga K5. It's no joke.
1: Kagapasalamat kita nga buti ka nun, na-recognize man sa city government. Kay, to be honest, kay K5 Rick, layo piyang maskara, grabe ng promosyon sa K5. Kita mo na K5, Rick. Timprano pa sa early as August, yan, kapatukar na tayo.
2: Kapanggarit-garit.
1: Tisubog si Giyon tani, ang garit-garit. Kaya ang ato na highlight sa 17, kag 18 pa man.
2: Yes.
1: Sa 17, kag 18, no? Abi mang garit-garit kami, aring original music sa maskara. Masaot na niya, agapa kayo sa mga Esperanza Insul ito sa North Carolina. Ah, saan din gani?
2: Sa California.
1: Sa California.
2: Oh, ari na ho.
1: Bisa dito, sa ano, matyagan niya doon sa Bacolod lang sa Gapon, mapatihan niya maskara music. Ha?
2: Ari na sa kaulo.
1: Manggarit-garita, kipamitan, hindi ka ba yung dalanasang Ditribayo, hilalot sipon kang trangkaso, iklinika Ditribayo mo.
2: Tira!

0: Ay na, ito na niya. Ari naman ang AJAL High May naman hindi pero may talaga sila yata hipay balik kaya yan doon tani ato ato niya music ni mga guwapa tagay AJAL High May naman talis ko no ho
1: ano awan ina bro si Big Zilpino
0: ako mo nagilay tigala kong laba ko nung talday mga nanay katan ako ginamlak hipay balik ko na aga
1: dami yung masilingan doon na solo ni hipay balik ko very good.
0: Basta gigabit yung music sa G5 ni Kevin Bigay, ghost niya.
1: Ghost niya.
0: Ho! Di ba tiyon tanay? Di kami ba tiyon tan? At wagi chan sa champion.

0: Very good, very good. Agapat nga kabugwasod ko eh. Si Bings Delphine, wow. Balo kami, apo mo.
1: Sa mga ginikanan, mas kabataan kita na sa atong thank
0: si
1: you.
0: Si Ma'am Chuli Colado, na namian ko yasang lalalalala ko no. Ang bali Ma'am Chuli Colado. Si Bings Delphine, hindi lang tani mag-ulan sa Sunday kag sa traditional dyan para ma-enjoy taman ang maskara. Ka-standby na si Kipab Carla Defensor Lunga. Grabe, isa kalalaki ang gintiro patay dito sa Panukoy. Now, ang suspect is a lone gunman na nakasakay sa motorsiklo. Kag natabo ng krimen kagahon, amot anano ang madalong nga motibo ni kag nga amotos kagahon at taglagaw. Di mas karaguro kag tapos Panukoy, doon kalayo naman to.
1: Kalayo.
0: Ano gina natabo, no? I-check na si Kipab Carla sa background sa nga kaso kag kunbala may ara na nga ginausoy karon nga identity sang suspect abang kapulisan. Anong motibo nga kinanglan patyon ini nga tawo? Sino ining biktima? Anong yasa nga personal background kay Kipab Eric? Usually, kung makilala mo kung sino ang biktima, ano siya, dumay ara nga hindi nga ginpatay siya Kipab Eric? I-check na siya line number 1 kag standby. Direkta na sa isa ka poneraria, si K5 Carla Defensor Lunga. Carla, good morning.
2: Yes, sir. Good morning, Carla. Jan, K5, very good morning. So, ang biktima, diri kagabi, K5 Aljan, o kung kainas ang kagahon, amo ang ginkilala kay Teddy Boy Belaong, alias Boy Boy, o kung Gurama, K5 Aljan, K5 Eric.
1: Sino nga yan?
2: Kasi siya si Anot. Wala ini siya sang ubra, kag-residente ini siya sang purok, maghinirupay, bangga aning, barangay, Pahanukoy, syudad, sang Bacolod, ka-K5 Aljan, ka-K5 Arica. So sa aton sining informasyon, nga nagikan sa aton sining mga kapulisan, nagwa ini sa puloy-an ang biktima, nagwa ini siya sa ila, tunga sa dalan, sa may aning, ka-K5 Aljan, ka-K5 Arica, para magpa- cash out kay K5 Aljan na kay K5 Arica. So may ara na nadaan sa ining suspetsado nagabalik-balik na ini kung sa diin ini nagikan o kung nagatambay ini nga biktima kay K5 Aljan na kay K5 Arica. So sa ginlabyan ini siya sang suspetsado kaginbalikan ini siya dito na natabo ang paglutang sa biktima kay K5 Aljan na kay K5 Arica. So sa paglabay sini sang suspetsado sunod diri kay police captain Patrick Paul Lakandula, K5 Aljan, K5 Erika, Hepe sa Bacolod City Police Station 8. Ini siya ang gintiro sa suspetsado sa ulo, K5 Aljan, K5 Erika. So damo, ini siya sang igo, may ara sang apat ka bala nga na-recover ang aton sininga kapulisan niya ginapatihan. Iya ini sang 45 pistol o kon caliber 45 nga armas luthan K5 Aljan at K5 Eric. So after the incident, nagpalagyo, inigilayon ang
0: pila kalupo kuno Carla Batian?
2: K5 Aljan, K5 Eric, alas 12, bisang kagahon ng usisa kita dito sa area. Gahod lang man ang ila sininga nabatian ka K5 Aljan at ka K5 Arica. So nagdiri sa atong sininga kapulisan posible close range ano ang pagtiro sa biktima ka K5 Aljan at ka K5 Arica.
0: Inang lugar nga natiruan siya ay Gad Highway gina.
2: Yes, sa kilid sang dalan ng gid ka K5 Aljan.
0: Tubangan na siya sa hotel.
2: Hindi, oh yes, ara dirang pangga pasulod ba.
0: Meron bangga aning la K5 Eric.
2: Okay. Dra sa K5.
0: Ako lang ginmatas ang K5 taman tong drainage sa kilid dos nagligad.
1: Dito ka kitid sang dalan da Carl.
2: Sa K5 Eric.
1: Kakitid na da sang dalan.
2: Yes, so kakitid sang.
0: Tisa mo na oras last 12, anong routine niya ngara da sa sagwa? Iambalaya mo na daos tubangan.
2: Hindi na naiya kabalay kay K5 Aljan, kay K5 Eric, bali bakery na dira, baligyaan na dira ng area kay K5 Aljan.
0: Hindi nang ilabalay nga rin na siya kagaw na.
1: Gano na siya?
2: Nagpa-cash out in siya.
0: Nagpa-cash out.
2: Hindi na iwalat na kay K5 Aljan.
0: May ara na nga cash out lapit na sa lugar raw?
2: Yes, so may ara lapit sa lugar sa K5 Aljan na sa K5 Eric. Pero after that, nagtambay ini siya dira sa may bikirihan niya. Wala sang, hindi na siya abre, sarado na ini siya. May tatlo dito kabloke, K5 Aljan, K5 Eric, na sarado. Wala ini, wala iniya sa nga, may nagatulog dira ng area, may karinderia, may bikiri. So, pag may baligaan, pero sarado sa nga oras nga nagyuntad ang incidente, K5 Aljan, K5 Eric. So, may ari, isang napahayag na nagikan kay Police Captain Patrick Paul Lacandula, pamatian nato.
3: Nangyari po itong shooting incident, ma'am, kasi yung victim po natin, ma'am, na si alias Boy Boy is lumabas po ng bahay ng mga 12 midnight ng October 9 para po mag-cash out sa kanyang online wallet. After which, ma'am, nung umulan po ng mga panahon na yon, is sumilong po siya sa isang tindahan. At nangyari po doon, ma'am, is yung suspect po natin, ma'am, is dumaan tsaka binabalik-balikan po siya. Kung na siguro nung na-confirm na siya po talaga yung ano, ma'am, is doon na po mismo pinutukan ng suspect po yung biktima ng apat na beses mo.
4: Okay, so pag-check natin po sa area, meron po CCTV.
3: May CCTV po talaga sa sa harap ng crime scene, pero yun po sira po daw, pero we will be looking at any other CCTV cameras for the identification of the suspect. As for the investigation of our investigator, ma'am, yun yung nangyari, ma'am, na binabalik-balikan po siya dun sa area.
1: Nari, may background, may
3: nung nalaman po nila na confirm na siguro na yun na po yung si alias Boy Boy, ay tsaka po siya pinagputukan po. Isa lang po yung suspect na nakasakay po sa motor po.
1: Boy Boy?
4: Sir, background ng victim?
3: Sa with regards to the background, ma'am, unemployed po itong victim natin, ma'am. Wala po siyang trabaho, tsaka resident po siya sa Purok Maghinurupay, Barangay Aning, Barangay Pahanukay, Bacolod City.
4: Meron po ba siyang previous cases?
3: As of this time, ma'am, wala po siyang recorded, ma'am, then though follow-up, we'll be conducting follow-up investigation po regarding that matter, ma'am. Yes, ma'am. Ulo, tsaka sa may leeg banda, ma'am.
4: Ilang gunshot wounds?
3: We'll be confirming the gunshot wounds, ma'am, pero sa mga recovered cartridges po, ma'am, is apat po yung recovered.
1: Apat?
3: So, most likely, since ano, malapitan lang yung pagbaril, baka na. Yes po. As of this now, we're still conducting investigation. Hindi pa kasi natin masasabi kung ano po talaga yung rason, since premature pa po yung investigation na nagawa namin kanina, since kanina lang po nangyari. Though we'll be conducting progress reports kung ano po yung naging motibo po talaga ng incident.
1: Okay.
2: So,
1: Carl?
2: So, kung nag-Eric sa karon, wala pa sa karon, no? Motibo ang nagluntad niya incidente kay Kisam Aljan, kay Kisam Eric. Pero balikan ta din, no? Ibaloon niya natin kung ano ang naging motibo kung nga agin na tiro patay.
0: Correct. Kaya na mo abiga mo nung kagahon na to siya. Na nung nakalap mong informasyon, kay Eric?
1: Kay Feb Eljan, kay Feb Carla, may isa kita ka abid ni sinertagin ni Kadaaga. Hindi nagpapagwa ang alan niya. Pero naga-computer na sila kuno adlaw-adlaw hasta mag-aga, damo na sila katinambay. Kag tiyo ang grupo nga do mga suyok batalyon eh. Amo na nag-sinambay da may computeran gari da Carl. Nga sang nagligad nga adlaw pag pagkaagahon nga before sa tirohon, nagatinambay da sila sa computeran. Nagpungko siya sa sagwa kag ginagyan. Husto tong hambal sang pulis, most likely kilala. Kagdra sila sa computeran, adlaw-adlaw hasta mag-aga na da kay mga kwanagli, mga kabataan nga kilala, mga ilig-ilig boys, ha? Dira mismo sa sinang lugar. Kilala siya sa ato niya, mga listener.
2: Arasa kubang kay Kife Valjean, kay Kife Verica, ang computeran, galing kiti ipagpadulong natin dito, sarado na ang computeran. Siguro, ga sarado, siguro, mga alas 4, guro kay Kife Valjean, kay Kife Verica, pagpaganto natin dito, ang bukas na dito is ang karinderiya, kag ang bakery, pero ang computeran is sarado na kay Kife Valjean, kay Kife Verica.
1: Tiyan mo na. So basi kung may problema siya sa mga kanya man, mga kagrupo niya, amo na guro, basi kung may mga problema na sila nga nalabot kid sa tiniruhay, no?
2: Yeah, so amo ning ibaloon naton kay Kisa Bajan, kay Kisa Bere, kay ti ang suspetsado, isa lang siya. Yung balik-balikan ng area, pero ti isa nga identify na siya as initial sa atong sining mga kapulisan, basi kung na-identify gini niya siya, yung balikan gini niya siya ka gin zero.
0: Dinamugid ang pananaw ko ni Guru, dalong target na siya nga daan. Dugay na Guru ginakising, daw gasulod sa paminsaron, taka Kisa Bere, why siya trabaho, tinga-targeton siya. Ti, anong nga ako na siya obra, nakapag-cash in siya, nakapag-cash out siya. Uh-huh. O, din galing ng source of money niya, B.
1: No? May picture ka, gabi, isang pag-kuan niya, gid.
0: Tiya, B, pabatito, B.
1: May picture ta, ginpadala sa ato, isang amigo ta. Aragid, Carl, aragid ka, gabi, nakita. Tanda, wabi, i-blood ko na nung may mungusatan. Basta, aragid na may ginpadala. Oo. Grabe. So, kuan siya, kilala ni siya, Sir Eljandra, sa lugar, nga mga ilig boys da.
0: Ah, galing ka.
1: Ilig-ilig boys.
0: Buti nga rin ka pang ano? Ah, okay. Amunis lang itatawag na itong pahid in the nose. Okay.
1: Diba, si Bla, kung may mga
0: problema. Anos, inos out. Pero sa kusisa, unta ba si kung may iban pa mga motibo?
1: Masi may iban pa man.
0: Carl, thank you so much, Geda. Basi malabot ang pamilya. Hindi ba katang statement ang pamilya sang biktima, Kipab Carla?
2: Ginatay tanga malabot, Kipab Aljan, Kipab Aljan.
0: Pero doon nag-alang-alang pa, no?
2: Yes, yes. So, okay. Sige. Ibalo, kung laboton, tagid ni ang pamilya, kasi sa Valjan, kasi sa Perica, kung may baluan na ito na, kung ano, gid ni bala ang rasyon.
0: Kung matapos ka na kagipay, Carla, tapos yun na ni Kipay Vincent, pwede ka mo magagi, Sir Nais, paligo, kumuto na sa fountain, ha? Eh, dito ito ma-standby, ha? Dua ka mo, maapas mo ito si Wilson. Salamat, kay Carla, ha? Salamat, Carl.
2: Yes, so, kay Kipay Valjan, kay Kipay Perica, kung sa patol, kay Kipay Vincent, Coral, dahil nga balita, nagulong siya sa DTX 500, Mighty Seeker, D3 Bio, ito si kay Kipay Carla, defensor, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, gid sa report ni Kipay Carla, defensor, lunga, dumidyo, dalong-dalong, Kipay Perica. Kung tanawin mo, actually, dumi pagka-police character. When you talk about police character, ina mo lang doon damo. Kilala siya na. Ngati ka balok naman eh. Shady characters,
1: shady,
0: no?
1: Shady background. Ang nanotice ko lang, nga ang nga daw ka asod-asod duwagin. Do you remember nagligad nga daw, may nakita nito sa Victorias?
0: Victorias.
1: Taga Bacolod man to.
0: Uh-huh.
1: Amo man to nga style. Mga shady characters man. Subong ari naman, paano ko naman.
0: Atong siya, ano, gintapok to siya. May tiro na, may bunok pa.
1: Oo, gintapok nga daw ka. Ang iniguay, subong daw ari na sa kung sa kwan pa, daw sa grassroots level na.
0: Ang iguay, di si God.
1: Oo.
0: Actually, ang iban ka muno, si nga mayunik nga, mga masabad din sila mo.
1: Nga.
0: Atong una, in fairness to, patawaron to sa kalag nila ni. Atong una, ang ila barangay hall to, sinulod yung kinubo, sige to kinuha, tanan.
1: Tiniray.
0: Kaya may bisyo to, saan mo gascatter to?
1: Tiniray yung barangay hall.
0: Aring isa niyo, nagascatter, maningaro ka kay Pamere.
1: Yo, eh.
0: Kaya napakasout siya mo.
1: Napakasout siya?
0: Mayroon lang ganyan ako, nadladlaw, ginapadalaan ko scatter, bla.
1: Oo.
0: Nga, you have 1,500,
1: uh-oh,
0: you have a total of 4,500,
1: uh-oh,
0: just log in, mga muna. Galing kayo pag-login, mga muna, pangayuan niya kakorta.
1: Di ka budlays na, yeah. Siya lang da.
0: Ha? Sisili nga mo, no? Uy, mga daan kami kwarta, mga napas mga yung atuwi kami.
1: Kinawat sa pampaglaga, manladlaw, imula na.
0: Imula na. Mga yung pasesatong, Kipay Merik. Tuntungin yung mga amo-amo ni Kipay Merik, no? But nonetheless, ang aton lang niya is, kung may sala man sila, dapat atubangon nila. No? Kung sino nag-imbo sa nga krimen, isa yung nakadako nga challenge sa aton sa nga mga otoridad, mga kakipan. Now, on the other hand, sa ato naman, yung pagpakalagad sa mga adlaw. I-check na si Kipay Wilson. Nag-sapol si Mayor Greg upo ng Tiesa. Kapon ka rin sino nga rin ang taga-Tiesa?
1: Dire kita.
0: Ang ginistoryahan ka Kipay Eric, ang parti sa 300 milyones ka pesos nga balor sa proyekto sa duha ka mga site sa Bacolod.
1: Yes.
0: Isa ang Bacolod Plaza, Heritage Plaza. And the other one is Bacolod City Government Center. Now, siling ni Mayor Greg, duwad-duwad-law hindi ka guantat panawag ang City Hall kay puro lang ragig-rig ang pabangkot. Nga mo ng 300 milyones yung project. Doon hindi sila kapatibla kay Pamerikaw. So, kin-challenge ni Mayor Greg ang Tiesa to be transparent ka kay Pamerik.
1: Nabi sabta nyo, one time lang?
0: Sige nga, sabta nyo. Bikin, tuod bang kung ikaw taga-bakulod kay Pamerik? Nabasa ko ang post ni Mamili kay Laiko mo. Nabasa ko man post si Iban pang taga-bakulod. Si Mamili kay Laiko, wala niya sila ako na anoy ako. Anong labot nila naman? Galing kayo mga tao, blang concern ng sa ila syudad. Kaya hindi sila nagdako mo.
1: Natural yun.
0: Kasi ako ganun, hindi taga-dari. Pagkita ta sa plaza, no? Iblad doon pa.
1: Umutos ka na.
0: Pero nung pawan black yung pabirik, imperdis black pakad ko ginang kesa. Nabi, sir, galing kay Kunagalaw ay tsura. Kung gabi ya kampyon.
1: Sige, tanagin pa lawig-lawig mo na. Nami, sir!
0: Hindi kayo kinaglaprang kagintayan ni Pamerik. Hindi pwede nga, ang panawag sila, sugar coating.
1: Okay,
0: hindi pwede sugar coating mo.
1: Kinalan ko anong tagin na? Kayo
0: hindi hugin. Hambal yan ngayon tsakto, nga wala yan malaman siya kay Pamerik. And this is for the good of the city of Bacolod. Now, pamangkot. Anong natabo during the meeting sa Tiesa? Kang ni Mayor Greg kay ang nag-meeting si Attorney Mark Mayo.
1: Yes.
0: Doon engineer to, sino si Engineer Lobin to?
1: Oh, si Balios.
0: Si Balios? Ang okay. Tapos upo dyan taga-Tiesa.
1: Oo.
0: Anong natabo? Naka-standby na si Kipab Wilson Bilyena. sa update from City Hall. Kakipa Belson, good morning.
5: John. Good morning, kad may ada masaton na kad palamat. Ikaw mong saton sulod.
0: Tasa ni nga matriho, nag ibo signal do ara ka sa sulod sa tamburong. Hindi na to mentionihan kung bala na tamburong ka, whatever, no?
1: Sa bisbitan tubi.
0: Na, okay na, okay na. Kainaya do, matsagahan ko do, ara ka sulod tamburong ka, hiraya. Okay na, son. Very good na, guwapo na. Do, guwapo na nga si Wilson Gid. Okay, go ahead.
5: Mayo na, son nga tingog.
0: Yung mayo na, mayo na. Why sa ka, Jim?
5: Kagapon sa tunga sa nga kasakoon ni Mayor Greg kasi tayo kasi kagapon
0: increase tabi na yung volume no ito kay nice ang volume ni Wilson no dugangan tabi volume niya
5: nasyagit na kumula sunod patrol
0: hindi ka lang magsyagit padugangan lang naman di volume kay Kipay Brinyelo
5: okay
0: go ahead
5: okay kay Mayor John ginlaunch ko kagapon ng 20 bakulod pero kay samtang nagalaunch kini nakatiyan ano man natalana ano ang pagpatigayon sa nga meeting ni Bacolod City Mayor Greg Sataya sa mga katapo sa Piyaga kaga natigayon kundi dito sa nga hapon kagapon kaya kagagan. So natupang ni Mayor Greg Sataya kaupot no, si Attorney Mark Mayo ang
0: atun sa Piyaga. Sinong representative sa Piyaga?
5: Ang representative sa Piyaga kaya kagagan hindi pamangkot na ninamon sa Piyaga pero wala pa nag-response amo. So ano na sila mga official man na sila sa nga
0: Yes, tan pwedeng ari kami sa kilid ni Kipay Bitin ni Kipay Eric Itin man ako. Itan ni butang abis kilid tong pagsugilano ni Mayor Greg. Wala o Joe anay. Inabla makita nila ang may meeting la. Okay, go ahead ka Kipay Bitin.
5: So, na siya, no, kagapon ni Bacolod City ni Greg Sataya, kaga ang hapas ang siya sa kita ko dyan katamo sa ilang.
0: May gini-email ko si mo, datan ko sa email mo.
5: Po nga na delayed kasi sa Aljan and kasi Eric ang ilan
0: pwede ito tan pwede ito tan
5: sunod sa Bacolod una dito nga nanotisyaran natin sa iba kasi nga meeting kasi sa Aljan kasi sa Eric ang patutay delay sa ilan sa mga engineers kasi sa Aljan and kasi sa Eric matutay ang ilan sa mga engineers kasi may pipila pa na nagre-resign
0: ang jutay nga engineer sa isyo niya nga wala na masupervise kagimbantayan ng ilang project nga munang itsura so that's the sabat isa-isa kong taripunto mo nga wala nyo masupervise sa project kay Johnny Project Chesa diba kada project may ginatawag kita nga project engineer that will supervise nga sir dosi nga bilog engineer namon sa bilog ng Pilipinas no? Amo na sabat second nga pamangkot ti ano na tabo nga ang nagalin sila to 80 milyon sa plaza nga ang amuni ang natabo nga ang do churedo something do di man matabo sabat sang tiesa actually wala nga sa contract yung paglinis pero that is part of the contingency gali ka Kipay Beric nga dapat pagwas ang contractor ka Kipay Wilson
1: matik na yan
0: tinluan mong agi mo ang ihi mo i-flash mo
1: aragay aragay sapa na
0: ha ang kung sa sample black Kipay Beric kay ikaw ang contractor da kung may manghihi ngay do hindi niya noy pwede iyan niya lain niya noy
1: lain to sa earth to sa
0: earth niya to ang ilan ni galing Kipay Beric tsaktong ilan ni pero ipakita lang tong video na arang istorya yung duwak engineer now go ahead Kipay Wilson ano pag inagiban
5: So ako pag inakibabadyan
0: part gali na siya sa paglimpyo Kipay Beric ang 80 million kag may nadiskubrihan tanga isa ka Kipay Wilson
1: ano pa
0: kung magguba ang tanom kung magguba ang ilamon i-restore
1: na-restore
0: na. Ayun ang restore. Naglayas niyang kontraktor.
1: Susha.
0: Ibalik, pabalik sa kontraktor. O, go. So, pasensya. So, nagawan.
5: Aga pa ka muna ang sakaan. Inyong suninga
0: dito. Ay, nag-DTX 500 kami gado, ha?
1: Wilson, don't get us wrong.
0: Nag-inom kami DTX 500.
1: Ay.
0: Ang amon niya ginahambal subong, hindi niya kay taas amon dugo, kundi gina-emphasize namon nga ang kontraktor ang kontraktor naglayas na wala pag-iapot.
1: Kag Wilson, why kami diri ka pang akig sa amon nga pang-istorya sa mga?
0: Gano ka lang!
1: Kasing kita na
0: yun so, hindi, Your Honor. Actually, this is the right venue. This is the right venue for us to discuss and to have the parliamentary procedure. Order! Order! Order! Order!
1: Kabataan!
0: Bastas!
1: So, nami, no? So, amo lang na yun, Wilson, naga-istorya.
0: Sorry, kayo mo. Sige, son. Ilan ni Galik, ilan ni Galik, ilan
5: ni Galik, ilan ni Galik, kaya dugangan sa pagin.
1: Oo, inaya lang bala.
5: Isama sa mga challenge sa Piyaza kay wala sila sa regional offices. So, katapong sila yung sa rason.
0: Hindi mo na rason?
5: Kinabasol, Manila, kita daw dyan, kita ni Rick, ang City Engineer's Office, kagang LCO sa Bacolod, hindi nga wala sa 4 Division. Amo to nga nagalungo, kaya si Mirdek, kasi tayo, nga hindi amo ha, kaya nagyara siya coordination, kita daw dyan, kita ni Rick.
0: Kapila sila nag-meeting, kapila ang coordination meeting. Ang lail lang niya, kaya na-screenshot ang tanan niya group chat about sa problema. Ang guaya si ni Kakipay, kabalo-kabla, Wilson, kung anong matabo, kung pabatian tang diskasyon, luyag naton magbalik sa panahon nga nagatagiti ang init nga nagasiling ginauhaw ako. Ha? Ang bot si ganun si Nakita Fab Wilson, damo Poncho Pilato sa panlao.
1: Gapanghugas
0: ka. Ano na tabo?
1: Sila ni tatalo ang pabi mo ang plaza kung nasang Bacolod.
0: Okay.
1: Simple lang.
0: Simple lang?
1: Beauty by night.
0: Di natural, kaya pang nightclub mo ang nag-design is DJ sa Discoan.
1: Pero kung adlaw niya, ugly by day.
0: Ang guwaya si Nakagipay Beric, nadala sa makeup kung gabi. Eh, na... Pagkaaga, pagkita mo yung napalyang manikang tapaylo.
1: Ikaw to kagabi? Nga, kutublang inasa. Gimoblak ka.
0: Kulkul.
1: Ginakulkul ka, ginatagaan mo. Ikaw yung
0: yak. Gabo mo na.
1: Hindi ala ito yun. Ang yamilok to ka, bawod-bawod. Ngayon kakas ko na, extension malang to mo. Hindi mo na yung plaza.
0: Okay, Gwad Kim Pebelson. Gwad Kim Pebelson.
5: So, ang pagkinaki sa wadzo kayo si Sir Eric, no, ganito na hambal, sana nga ginabaso na ng NCO kay wala sa portation. Naglumo, eh. Ipakulo si Sir Eric kasama kaya tayo. Kagala, ipagwa sa tanan na mga papilis kita sa wadzo kayo si Eric.
0: Hindi, abo naman eh. Siling ni Mayor Greg, damo kami gidabaton nga tawag, reklamo, mangkot partition. Let us be transparent kay government project man. Ipakita na talagang papilis ka nag 80 milyones na kayo, hindi sila magpati. Though indirectly, gusto ni Mayor ipalabot kami sa isa ilang ang pumuli sa Bacolod, di magpati kung 80 milyones ang project nila.
1: Mugin.
5: So, ang mga kipin all dyan, and ang kipin Eric, no, although wala sa mapatpat sa Japon kung paano pinagasto in isang tiyaza, pero di mapagwa sila sa mga dokumento nga mapakita kung paano niging gasto ang kwarta.
0: Why man sila nagpatag kung nga ang ilang pagbutang sa kudal ng additional 7 milyones. Anong 4 million? Ang original 4 million. Ang naguba sa Bagyo, ang ila revise 7 million.
1: Tige, primero, tani laki-lakihan lang ito mo.
0: Ha?
1: Laki-lakihan
0: lang. Tiyang subong?
1: Welding. May rebates pa, di 7 million na.
0: Ha?
1: Di rebates kung consul salon.
0: Saan mo ito ka dako? 7 million?
1: Di, what are we? Ka panalagko na niyang aton niya? Panalagko niya? Di niya kung mayo kung pa barangay road ini? Chisa ini yung nakuhaan ta kwarta mo?
0: Naluoy kita panalagko sa mga bakulid doon. Amo niyang aton linyada, no? Naluoy kita kay number one, gin-accept ini nga project ni panahon ni Mayor Albi. No? Gin-implement sa panahon ni Mayor Greg.
1: Si Greg yung nalaskaran.
0: Subong, daw nagagwa iya sa iban nga wala gijab laga tuon. Gandong syudad pa yung nagasto sa project. Tapos doon nagagwa pa ya nga si Mayor Greg daw siya pa yung naganan sa sumuling nga project. Nga sa pagkabatoon si Greg sa taya ginaiblad. Kaya mabukas na ang pobre isang maskara sa Bacolod. Itsura sa plaza, yun o kampo sa Granada nga may marado.
1: Ito na natsura ni Greg. Natsura ni Mayor Greg. Doon matyabaw. Doon malang yun. Yan naman
0: ni Mayor. Doon na itsura ka Mayor sa Bacolod. Pero kung ikaw, Guruson, bilugan, laway ka ka pamugno ni Son mo?
5: Hindi nga, kabalo ka nga akit na dyan yung naglugo pag inandasa. Kaya nagambal naman ang tiyaza na particle isang potensisibla nila. Pero nga, awala sa papel. Amo na na ang punto kaya tinagasto ng alkalde, nagasto.
0: Dako, para mapanamin. Correct. Hindi, gusto na ako na kuya, sukton ko lang ni Slari, panyo kwarta ko.
1: Si Greg na nabulo. Dugap pang yapiin, gito ba
0: tabaw? Ang matabo di is number one. Nagpaningwa. Sino mo nabima? So, na-i-plaster ta. Ibalik mo na kay Pawitan. Do you have the file? Anong itsura sa plaza? Bala tupatan? Ato may mga utod nga kahoy? Sang ginbuksan na bala kagipasulod ang mga opisyal sa Bacolod?
1: Ato bala pag-abrilata, tan?
0: Pag-abrilata. Abrilata, ulod niya.
1: Una-una, ginbala magbukas to.
0: Ara ka pa na, tan? May ara ka pa na, tan?
1: Ara siya, may ara.
0: Sinang una, tan?
1: Ara na, kompleto.
0: Kompleto ni Stuto Itan kay CK5 Rinyal mo.
1: Ito ang vlogger, Dani.
0: I-plastar tabla para bintsindihan sa mga tao nga ang nagsulod sa picture ng syudad. Pitsa uno na to kay Pabirik mo, opening na sang maskara.
1: Yari na.
0: Ang itsura sang...
1: Kaya nagambal man sila nga, before maskara, we will finish it.
0: Inamutan. Ato lang may picture lang ya.
1: Ato lang nakikita anon pang mga hilaw.
0: Nga, hilamon. Mga may mga tinumpok na duta. Mga motobla.
1: Dorampahan sa motor blade yung rest to.
0: Do motor cross.
1: Oo. May narampahan to.
0: So, sige, go ahead, son. Samta gina-retrieve ni Itan.
5: So, ako na kinang adyan. Ang ilang sapat naman niya para makakita kinang adyan ang mga gwa.
0: Kayo doon nag-gwa, payasubong, kapangita, papamaging, chisa, nga doon ibalik pa nila sa miyos. Tutuod lang to be honest, ha? Doon ka pangita, pas liya pamaagi kung paano pala nababalik na sa pagkabatukod sila niya, dapat manabat. Dapat tarip, kung may ari concerned citizen, mga graph what sa bakulod, pailin nyo yung blas lakaso.
1: Gani eh?
0: Para manuto, manis sila sa pagpanunton nila, sobra naman nila kwartas ang gobyerno, patarasakan nila. Go ahead, Dason.
5: Ang ginahulat, pagkita sa Dason, kasi sa Eric, kaya nagambal, si Mayor Dwayne, kasi tayo, tapos, nga mapatawag sa sandong ka-public hearing, iniupot ang mga sektor, pero sa bakulod, and of course, sa members of the media man, kagati, amon, ima, reaksyon, eh, asesyon, kita upot sa ilang, kita sa Dason, ako mapatpat na doon ko na ano nila ni Anna 300 million pesos. Actually,
0: hindi ko na ako sa ila, patawag nila sila press kontingob. And then they will do the presentation. Plaza, ari ang amon POW. Kabalo ko doon ng POW kay Five Wilson. The program of works.
5: Program of works.
0: Oh, hindi kay prisoner of war, ha?
1: Nag-ipos yung kay Gasuga. Ulat ko kasi yung isang nung
0: support. Hindi, ha? So, mapreskon sila. This is 80 million. Amo ni siya ang engineering works, ang lighting works, ang may harap pa ng di tanan-tanan niya kinanglano nila eh. O nga, naglabot sa amo na kadako. Grabe, 80 milyones, no? So, ano na yun ang natabo, Dison?
5: So, amo na kinanglano dyan, and this is Eric, ang ilang sining asesyon na kamapatawag at isang dokapabi hearing. Upod ini ang kwan ang piyesa basulaton.
0: Hindi na mo tan picture lang.
5: Kung ano ang ila sa mga desisyon kung makapigayo kaysa sa dyan kaysa sa Eric. But for the meantime, natakaw na siguro anay ang video ni niya sa meeting pala.
0: 9 minutes ba lang niya? Ang pumulyo sa Bacolod, they deserve to know what happened yesterday. Tan, may ginpadala ko sa imong email. Tan, buksan mo tan. Sa email mo, napabuksan mo. Amo tong klaro mo. Abe, abe, abe, abe. Pabati, tabi tan. Ang sa email tan.
6: Interested na
0: ara-ara ka pa matiig ibibirik mati ka mo inyo ni
6: the estimate, the price, the cost, the budget, at least Tiaza can clarify to them.
7: Yes,
6: the call now is coming from halos lahat ng tao sa Bacolod. They want to know, so for us better na kita natin, scrutinize natin kahit sinong tao dyan.
8: Ano po, we are totally ano po, understand how you feel, and we feel sorry po dun sa nangyari po dun sa ato. So that's why we came here po, para i-acknowledge po yung mga concerns ninyo. And Chesa is definitely po willing and committed po kung ano man ang kailangan nating solusyon para dyan sa project po. Kaya kami nandito.
6: Siguro we just want to address man kay isa din isang observation ang cause of delays, review and approval sa mga technical revisions on the part ni CT engineer.
9: As soon as the structural analysis na nag-adjust sa plans, nag-continue sa?
10: I would say, Mayor, siguro na nakulang lang kami ng coordination time siguro, kaya hindi namin na-follow-up, hindi natin nakulang tayo lang ng communication siguro, kaya nagkaroon lang po ng delay. Pasensya na rin po kayo, Mayor, dahil nung time na yun, talagang kulang po kami sa tao talaga all over the Philippines. Eh, ilan lang po yung engineer namin, ha? Parang 12 lang po yata kami. Wala naman po kami ng regional office.
7: Nag-resign pa.
10: Nag-resign pa na, siyempre, for greener pasture. So, doon po kami, nagkulang po kami sa technical na rin.
11: City Engineer Lopen was able to timely raise an objection or question kung bakit may ganung ginawa sa checkered floor. Then biglang may parang may drainage sa gilid. So yun yung ultimately yung demand dyan, engineer, is
0: postan positan positan
1: dali lang tan
0: postan
1: dali lang
0: kundi ang istorya na nila chicken floor ato lang may fountain nga kung mag puswak ka danaw
1: may baha
0: ang explanation abi mo ano
1: kaya
0: kasi nalakihan nila yung ano eh malaki yung
1: butas
0: hindi yung pumupuswak na tubig. Dapat ko no liitan.
1: So dapat pala
0: manipis lang dapat nung gagawa nga daw para stop na sa fountain nga gasot saot.
1: Oo.
0: So tapos maliit, ang drain floor ko no hindi sa latong pagubra ko na muto ka dako kay hindi maabsorb ang tubig.
1: Oo.
0: Tayo pa mati andabla.
1: Kuna mo hindi kali puswak dapat piswit lang.
0: Oh, hindi puswak piswit lang. Yeah,
1: gamay lang gamayon gamay tani.
0: Okay, go ahead, go ahead.
10: I totally agree with that. Actually po yung drainage na po na
0: ara.
10: Yun po yung cast.
0: Aragina discuss ta adlaw-adlaw lang why ya drainage palibot nga dra mahulog ang tubig. Okay, go ahead.
1: Lumalumpat ko ba?
10: Yeah, drainage siya para po mag-circulate po yung water. Yeah. Pero hindi po kasi ganun dapat yung drainage na yung cover. Yun lang po talaga yung cover na hindi mali po yung cover, may mali po din sa cover. Hindi niya inaabsorb lahat yung tubig na lumalabas. And then yung kasi ano, hindi pa siya kasi na program. Sabi ko, nung nakita ko yung fountain, sobrang laki yung lumalabas na tubig. Sabi ko, talaga magbabaha nga po yun. Supposedly dapat, ang lumalabas lang po, yung kagaya dun sa may fountains na apat na yung parang ganito lang kalaki dapat po yung tubig na lumalabas para masustain po nung drainage sa paikot po yun. So, ikukorek po natin yung ano yung flow po nung ano, kung paano po natin maano with the help ninyo rin po sa City Engineer's Office po.
6: I think the issue now is not just about yung tubig na gano'n na, but more of the pressure na. Kasi yung correct presumption right now ng tao is we are spending 80 million sa plaza for that project, then 220 dito sa fountain. So that's so yun yung sa amin ngayon is that it's not just suggest on the aspect na we want to look at that, but more so the call now is coming from halos lahat ng tao sa Bacolod. We want to know
1: ang fountain 300.
0: So for us, ang bilis ang NGC sa kikonstruct 394 or close to 400 million. Ang fountain
1: 324.
6: Scrutinize natin kahit sinong tao dyan. Although we know naman na yung government project post audit naman yung COA. But for us lang, just to answer the clamor of the public for transparency. So for us, I think there's nothing wrong naman kung palabas natin yung
10: ganun. That's public na naman.
6: Yeah. Sige, better din. Para once and for all, mapakita sa tao.
10: Yes,
6: when you made the POW for the 80 million sa plaza, di nyo na-consider na kasi may mga earthworks, may mga lahat-lahat gagawin. Hindi nyo na-consider na pag nilagay nyo yung mga ilaw, may masisirang mga grass and everything.
10: Actually po, yan yung pinapaliwanag namin yung amigo. Kasama po sa contingency po yung mga yun.
0: You say, you say.
10: Restoration po yun.
12: Restoration po.
10: So, anyways po talagang, actually, Mayor, hindi naman namin pwedeng sasabihin sa kanila, sa inyo na tapos na. Hindi po namin, in our place, kami po yung unang mag-accept bago namin i-turnover sa inyo. So hindi po namin i-accept po na ganun lang po yung ano mangyayari. So tinignan
0: ko ka mo dike ma-turnover na tuya tani contractor sa muno.
10: Yung mga ibang ano.
6: Pero kami na naglagay nun ngayon.
10: Yung grass
6: at saka grass na kami naglagay, yung pinta kami na. Yung
0: may manis la noya.
6: Is meaning sa
0: pero kaya matunaw na kunis ko ya.
6: Supposedly kasama na yung
10: opo, ano po yung hinukay nila na dinaanan ng mga tubo. Kailangan
0: i-restore. Sigurado?
12: I-restore po dapat.
6: Yung tanim?
12: Yes po, kung may nadaanan po na tanim, so dapat i-restore siya.
1: Wala man.
6: Kasi yung explanation sa amin, hindi daw kasama eh.
10: Oo, hindi siya physically na nakalagay po dun sa ano, pero nasa contingency po yun, supposedly. Dapat i-restore mo yun after na ano. Kasama po lahat po yun sa contingency. Yun po yung tinatawag na contingency po na amount para po dun sa mga ganun bagay.
0: Lingin ulok, Mayor.
10: Kasi kung tutusin, maliit lang na bagay kasi yun. Hindi mo naman kailangan programan pa dahil maliit lang yun. Siyempre, binakbak mo, ibalik mo sa dati. O, yun po yung talaga procedure protocol po sa construction natin, supposedly. Pero may, pinatawag namin siya, sinabihan namin siya, willing naman po siya. Actually, Mayor din, yung ano na yan, yung plans na yan, na-forward din sa NCP. So, nagkaroon po sila ng no objection din na certification.
6: Okay. Lahat-lahat?
10: Yes po. Lahat-lahat.
6: Meaning lahat ng plano, pati yung sa, tawag doon, yung sa flooring na fountain, na sa bit natin kay NHCP.
10: Yes po. Kasama lahat.
6: Lahat-lahat. So, from my end, yung siguro, yun, recap ko lang para at least clear we'll just schedule siguro a conference meeting with all sectors who are questioning the price, the estimate, and everything. And to those who are interested na magtanong, the stakeholders, and whoever's questioning the estimate, the price, the cost, the budget, at least Tiesa can clarify.
0: Sige. Kipay, meri kita mo. Doga. Ang siyudad nagpaningwa niya ang limpyuhan kaya gibayaan man to ka kontraktor.
1: Kaya ang guwaya gani nga ang kun ano ang ginhukay mo
0: balik mo. Mo kun anong ginuba mo kayuhon mo.
1: Naghambal si Chesa nga wala na butang sa kontrata
0: pero ara sa contingency.
1: I think he is right no kay kun ikaw kontraktor kabalo ka na sina nga pagtapos kayuhon mo.
0: Tinga nga sang ginbuksan pinamang kontrata mga amulan to kuno yang ila trabaho. Lugduman mo man ha
1: during kabalo ka ni amigo kisa may talent siya.
0: Ha?
1: May talent.
0: May talent sila?
1: May talent siya nga ginadula-dula yung istorya.
0: Kaya daw suga nga magic-magic?
1: Nga magic-magic.
0: Okay.
1: Amo nang guwaya.
0: Son, at least itataga ng publiko. Ti ano matabo? Di may schedule na sa public hearing, Arasla?
5: Wala pa siyang schedule. Kaya sa Zan, and kaya sa Eric, ang public hearing.
0: Ang term na regali, son, ang term sini is mobilization. Inablang pagsugod sa project, immobilize mo, gamit mo, tanan-tanan. And then, demobilization, contingency plan, pagbalik sa mga structure nga na-damage during deconstruction.
1: Pares na may hilamon ka, naagyan sa imo nga mga salakyan.
0: Mga traps.
1: Ibalik mo, kay hindi amo na.
0: Amo na original state niya mo?
1: Oo, ang balik mo sa original state niya.
0: Sige. Son, salamat, Gidson.
1: Wilson.
0: Thank you so much, inutod na mag-guro ni... may endorse pa tumulang si Wilson, mabuhin na naman ni TF. Wow, ma-pause kami commercial break. Pagbalik na, fountain naman ni Storyanta.
1: Yes.
0: Ang fountain sang Hiraya.
1: The real one. The real.
0: Aga, pagka-puswak na dazer na ice
1: street. Puswaker blues.
0: Ang inigabangin dalay na sa Mighty Sino Alkaline Vitamin C, ala 7.56 aga.
1: Stand by.
13: Is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe 101.5 KK5 News FM TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
14: Juice 7 lot, 57 akong edad.
15: Ano ginabatsyag mo sa una?
14: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
15: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
14: 3 times a day ginakon ang DTX.
15: Okay.
14: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
15: Pila sa una ang imong blood pressure?
14: 180 over 100.
15: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
14: 120 over 90.
13: TTX 500.
16: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyo nga brain? Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
17: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan topic kay diri mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong nga brain health kag ang iya nga normal function. Amo ra ka importante nga sa mga wala pa kainom, inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
16: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabugusan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
17: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabugaton sang brain sir GP is about 1.4 kilogram, that is 2% sa imong total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
16: Ang brain ang may 86 billiones ka nerve cells.
17: Perte ka damo.
16: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
17: Imagine Sir GP ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose.
16: No?
17: Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imog inom? Basin gani wala pa. Oh, so dapat imo ni sila pakaunon sa antioxidant. Billiones ang mga cellular sila sinikag ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa kasi nila gagamit sang oxygen, kinahanglan man yung antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir JP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is, ang mga trans fats, inatanan nga mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Di, kung wala ka gainom sang super antioxidant ka, DTX500 kag MITC, tingala ka, bata ka pa, ga-mental fatigue ka na, ga-mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga-sakit imulo, ga-migraine ka, ina Sir GP, mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
18: DTX 500.
19: Ako si Laylay De La Cruz.
20: Ano ang imo ginabatyan?
19: Taas ang akon nga sugar, 375.
20: Sang nag-inom ka ma'am DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
19: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120/80.
20: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
19: 120/180.
20: Wala ka maintenance?
19: Wala na sir, kundi DTX lang.
18: DTX 500.
17: So amo na, hindi man pwede Sir JP nga hindi ta magamit sa atong utok. Ano na nakaroon. Kay bisan pa, at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
1: Correct.
17: Tulog ka ba? Tulog? Nagihuga po ng brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Di kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sa brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag-BTC. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag-BTC ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain. Di hindi na pagulata nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinaka-importante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Di, ara lang sa DTX 500, ara lang sa MITC, ara lang sa Pure C.
18: DTX 500.
21: Ako si Tomas John sa Barangay Por. Ang ginabatyan ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
21: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
21: Almost 3 months na.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
21: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
18: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka.